0: Ang gindulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nigahalit sa tawo, ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kon BCO, kaya ra lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
1: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod magkabala, kainan sa lenament oil mo na iyo.
0: Good morning, Boss Tito Eri.
1: Boss Tito. Ito, boss! Pizza Cinco. Boss, grasyahiman kami maluoy ka. Sa mga tapo lang mati natin, mga gradyuman, magnan sila ng mentol, ibutan mo sa palad mo, ibanyos mo sa panakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka pa pagkututo sa lamukay M3 Extract, ikatatlo may balanyos ka na, may kulon ka pang pambansang balanyos sa Mailongo, wala na sa iban, mga gradyuman, Nans Lenement Oil.
2: RMN News Entertainment.
0: Wala pa makamove on ang pageant fans sa pinakaunang Miss Grand International kon MGI All-Stars. Magabukas naman, Boss Idol, ang aplikasyon para sa ikaduhang edisyon sa Desambit ka International Pageant. Sa Instagram, ginanunsyo sa MGI Organization nga mag-umpisa sila sa pagbaton sa aplikasyon. Umpisa Buwas Kadlaw, Hunyo sa East. Madumduman nga ang inaugural edition sa MGI All-Stars ang ginhiwat sa Bangkok, Thailand, sa dinggin koronahan si Vanessa Pulgarin sa Colombia. Sa mga pageant, lima kakandidata ng intiglawas sa Pilipinas, nagtapos sa top 5 si Gazini Ganados, top 18 naman, samtang temprano pa ka nagtakop ang journey na day Alexia Nunez, Emilda Schweigart, kag Kaylin Trajano.
1: Okay man ha, pero gaayo lang kuya sa ilang Miss Grand International. Nga kon pwede, para nga may twist bala radyuman, mas butang ang tasang spice. Di ba subong ang aton nga mga pagkaon, subong may twist na. Magluto ka subong sang adobo, may ara na gani sang, di ba, uluto ka sang adobo, may ara na sang, ano gani na butang nila? Pinya? May kung ano-ano pa nang manabutang nila. Butang ang taabi sang gamay nga spice, abi no. Butang inyo sang kasabihan, kung magpakilala ka mo.
0: Sure, sa international.
1: Okay, way man ka, sura juman mags, anong malain sinaw? Pagpakilala mo, may kasabihan ka na. Yung kay amunang nagadula, sabi sang popularity ninyo. Kay way ka mo sang, why ka mo ga-explore eh. Why ka mo nagapangita, why ka mo ga-evolve. Why ka mo ga-evolve. Di ba nami, nga magpakilala ka, representing from Bukari, Leon. Mama na. May kasabihan po tayo. Pero kuan abi, kuan Canada, mapakilala ka abi. Ladies and gentlemen, representing from Mount Manapag o Bandi Asukar Island. May kasabihan po tayo. Pangit ka man sa paningin nila, pero sa tingin ko tama sila. Di ba doon namin, man? Di ba, Max? Wait, amo na eh. Hindi, ako ni comment. Ikaw, ti, babae ka, lalaki kuya mo, lain niyang pananauta sa mga pageant kani. Anong imo, pabor ka man sa ngakon nga...
0: Ang kasabihan mo?
1: Kasabihan?
0: Tigahan na talang na sa tambalisa.
1: Di ba, nami? Representing from Mount Manapag. Barangay Tambalisa o Bandi Asukar Island, Concepcion, Iloilo, Philippines. At may kasabihan po tayo, pangit ka man sa paningin nila, pero sa tingin ko, tama sila. Sa mga tama na batiin natin mga karadyuman, sa mga suki natin, radyuman mag sa subong aaga, tamyawaan ang imo nga mga kasimanwa.
0: Mayad-ayon nga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday magi dya, ang inyo kasimanwa, nagapalangga ka, nagaulikid kay ninyo, tanan. Para kay ninyo dyan, Nans Lenament Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, Nans Lenament Oil, mayos arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, naipitin na paralisar ng mga kaugatan, kag para nga hindi padapuan kag makagat sa lamang. mo kag malikawan nga magka dengue, magpaid sa Nance Liniment Oil kay misangkap ini nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil produkto sa Herbsmed Pharma Corporation kag aprobado sa FDA.
1: Magaradyo man sa masukin aton Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may rice mushroom extract, mangoes and fruit extract, ang kape nga may vitamin D3 gari manamit. Mahumot kag sa buruso, choy. Pangita ka sang kape nga may vitamin D3, wala. Kundi life extension gilamang. Or Vita D Plus Coffee Mix. Gani sa mga tapalamati naton, mag Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape para sa inyo, available sa barato nga presyo, available sa mga butika kag grocery stores sa bilog nga Western Visayas. Gani gadto na sa aton nga mga butika. Sa mga tapalamati naton, subunga aga, sinong aton talamyawan, Radyo Man Mans?
0: Good morning mga suki, sa kay Sir John Robert Armelia Biore, may entry siya, boss idol, yeah, sa kasabihan. Aanhin mo ang damo kung hindi na vegetarian ang kabayo.
1: Di ba nami? Di ba nami kung may kasabihan? Namihan ko yan sa may kasabihan yan. May guro, before kita mag-end or mag-umpisa sa programa, may kasabihan kita. May pinakamanami nga para sa akon nga kasabihan, may ara sa nga mga 20 pesos lang alone. Ano mo lang na kaya ko?
0: Send ka mo
1: sa mga kasabihan ninyo, butangan nyo sa pangalan nyo. Then, gamiton naton. Every mag-umpisa kita, Radyo Man Mags, may kasabihan kita, anay. Kung doon namian ko sa kasabihan nyo, may 20 pesos kang alone. Then, okay man. Diba? Amo na, ginapropose ko gani sa mga pageant. Galing kay di man ka mo magsugot.
0: Dre lang na, anay. Kay Ma'am Nurses Fortuna, dress of San Miguel, good morning. Ma'am Elenita La Pastora, Sir Stephen Penega, mayong aga. Kahit sa itong mga gauturan, dala ang inyo buto sa pamilya. Bonsus. Sa Alipaluto and Suba
1: Amo to kagapon ang ging kaunta?
0: Oo, si Boots to bala. Dat tilawan mo?
1: Oo eh.
0: Grabe, gidya daw. Wala man gintipin.
1: Gindala ko pang ilang binakol to?
0: O, binakol.
1: Ano, nagdala pa ko binakol?
0: Nagdala ka pa.
1: Uy, wabi niyo.
0: O, basta, tika namin, balas ang ilang pork.
1: The best. Ang pork. Ang pork nila kagang manok.
0: Simple. Oo, manok. Namin. Simple, wala sang damo. Wala nga drama. Wala mo lang doon sa fiesta sa
1: oo, kung nang simple yung pagluto.
0: Nan, patilawan ninyo inatanan sa Alipaluto and Sugba Promo sa Paluto Sipad Grill and Restaurant. Dira sa may Bitoon Haro kag may branch man sa Pasig City. Adlaw-adlaw may Alipaluto and Sugba sa Paluto Sipad Grill and Restaurant. Starting was ng adlaw, June 6, 2026 sa Bitoon Haro kag sa June 12, 2026 sa Pasig City. Ang good news pagit kay maka-avail ka mo sa 10% discount, ihambal nyo lang sa RMN Iloilo ninyo na Batian o kunay Baluan na may promo sila para sa 10% ka diskwento.
1: Bawa.
0: Anli Paluto and Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bitoon Haro para ka magpa-reserve. I-text lang ninyo o kun tawagan ang numero nga ini sa Bitoon Branch 0927-8477-110 o kon sa Pasig City Branch sa 0968-144675 o kon mag-message sa ila Facebook pages. Alipaluto and Sugba Promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant.
1: Magaradyo man sa mga tapalamati naton subong aga, ginapabalugali naton anay sa inyo, sa mga suki naton, ginapahibalo ang pamilya, kagibata ni Gaudenso Ferrer Gagante, labi na sa Binavista Guimaras nga siya nagtariwan sa June 1, 2026 kay Galubong sa June 13, last 9:30 sang aga sa Mandurriao Public Cemetery. Nagapahibalo si Jemar Gagante. By the way, Radyo Man Mags, ginatamya ko kali isang happy birthday ang akon pinalangga nga tiya utod ni nanay. Si Tiay Morita Moret Sugabo Gregorio. Dira sa barangay Makatunaw sa Banwa San Concepcion. Tiay, happy birthday. Pinakadatsay? 83 guro si Tiay, 84. Pero Radyo Man Mags, grabe ka, dala na mo si Tiay sa Baylihan. Ah, gabirada pa si Tiay disco. Tiay, happy birthday. Ang papanamayaw halin sa imo, guwapo nga hinablos. Nakita ay kita ligad sa balay, gambal ka man. Buka guwapo na gid sa imo, boy ba? Kita mo, hindi ko gid. Basta may mga tiya ko nga gambal. Ay, kagwa, boy bala na ako na hayo mo? Buya na hayo ko mo? Sino nga, boy, kagwapo gid sa imo. lipay man ako sa mga tiya ko nga naghambal, naka-appreciate man bala nilang beauty ko. Sa mga suki naton, mga ka-radyo man, sa mga tapalamati naton, salamat kin sa pag-upod ninyo. Radyo man, mga sino pang imo sini, ano mabilin mo nga mensahe sa mga kasimanwata?
0: Soft Touch Wonder Oil, ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod nga ang Soft Touch Wonder Oil, may limang ka all natural ingredients ka among aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang aplos mula sa puso. Mabakal na sa mga butika sa Mary Mart Mall sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ang Ila Activity Center. I-check man ang Facebook page ng Soft Touch Wonder Oil for online orders.
1: Ginatamyaw gali naton si Rizalino Bebot Banduraya Jr. Sandivira Sara, nga nagapamati gid sa ato nga pagpanganagan. Salamat gid sir kay Nonoy Imidjo Ortilio sa nga Nonoy Inasalan. Hapit ko tuligan to kay Nonoy Das Dumangas sa Ilayaw First, kag Subuman, mga karadyo man, kay Boss Ingo Bilandres, mga karadyo man, salamat gid sa pag-upod ninyo. Sa kay Dr. Naneth Padodok, mayong aga kay Ma'am Noemi Viejon, Ma'am Noems, kay Maninay Wilar, Maninay Star, kamusta na kamo? Lang na ng maninay kag maninoy, maninay ko, duwa man ang kabilog na. Salamat gid sa pag-upod ninyo diri sa atong nga pampangalagad. Hindi ka mo magkaripat, mga karadyuman, kung gamit panguma, kadto na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Kung makabakal ka dito sa mga gamit panguma, very simple lang nga himuon ninyo, mabiyan. 3,000 nga minimum ang gamit nga nabakalin nyo dito, may coupon ka. Ang coupon mo inayulog mo sa Tambiolo sa December 25 or December 5, bunuto nato nina. Ang grand prize ta, isa ka brand new Kubota tractor para sa inyo. You see? Nabakal ka dito, nakatipid ka na, may chance ka pa nga makadaog sang 1,000,000 nga balor sang Kubota tractor. Gani kadto na sa Iloilo New Agri, sa Lawaan Village, sa Balantang Saro sila, ara si Ma'am Susan Aurelio kasi si Sir John Erland Pudadera. Hambalan nyo, naton, gin-refer ka mo ni Boss Idol. Salamat sa pag-upod ninyo. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
0: Radyoman Magi Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyoman Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
4: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
5: Charm! Fab! Con! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm!
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumakablog sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Ay, ilong ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
2: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
8: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag-rest time drop. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag.
9: Rest time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
6: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Maayo ang lawas ang bata mo.
11: Sus, masakitan man ino.
10: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw.
6: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
12: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Bingo Plus! Bingo Sasaya! Plus Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
15: Oras alas 8:20 sang aga.
14: Sumasaludo.
16: May I have your attention please?
14: Buong buo.
16: May I have your attention please?
14: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
16: May I have your attention please?
14: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tatak RMN.
15: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
17: Ari kita sa adlaw ng Biyernes, June 5, 2026.
15: Duway lang mabalaan ng paglipas ang inadlaw, no? Lima na kadlaw ang Hunyo.
17: Karadyoman, Uvi, hindi ki kuya excited para sa akon.
15: Hmm.
17: Kay ang bata ko nagakusmood na.
15: Mm-hmm.
17: Kay sa June 8,
15: mm-hmm,
17: may klase na.
15: Ako medyo makayom-yohom na gid ako iabo sa idol. Kaya nga mo niya sa gusto pa.
17: Mayo ka mo yan. Iti, amuna gani ang balkong, kita nga mga parents kung nagligad, why kita ga prepare sa pamahaw, subong Radyo Manovi, aga ka pa mabugtaw, kaya preparahan mo ang kabataan mo eh.
15: Sige lang. Anyway, may ara ginasang manami, diraman mo sa idola. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Novi Malion Guazo.
17: Radyo Man Reagan Sugabo Arlos.
14: Tatak RMN.
15: Ang manami, ti magbukas klase, ti ara, aga naman ta bugtaw, pangdulong naman ta, may sugato naman ta. Doble naman gastota, kiti padalaan mo na lawan.
17: Kaya maibalo na sila.
15: Gastuan mo gatong slakyan kung may ara ka. Kung wala, ti pliti ka naman.
17: Pliti, pliti.
15: Pero ang good naman, generally sa ekonomiya ta.
17: Ti kabulig naman.
15: Ti mabuhi naman mga drivers ta. Drivers ang mga boarding house, ang mga apartment.
17: Karinderia.
15: Correct.
17: Mga no? Nagabaligyara, Jumanovi sa mga...
15: Mga kapihan, mga shikan, mga miltihan. No? Kagdi siyempre ti sa mga kabataan, kag sa parents. Wala na kami isang iban nga maisip panibos idol or mapaminsaran panibos idol. Nga manamit kun mamahaw kamo para sa kabataan nyo. Kadto kamo sa Robinson Saro, ara da ang the famous Belgian waffle.
17: Ah, Belgian waffle da ara da ensus.
15: Pilian mo lang da hot chocolate tapos mga waffle nila nga may ara sang banana nga may
17: banana may peanut butter or choco
15: or may strawberry, may blueberry, kag kuno ano da, kag barato.
17: Barato.
15: So sa ground floor lang kung masaka ka to sa food court area, third floor.
17: Ato tong happy cup.
15: Ato man tong happy cup. Anaya para naman sa mga cold drinks, mga milk tea. Anong ganing nanamitan ta nga duwa sa
17: pana, niya,
15: sa happy cup na?
17: Buko pandan akon.
15: Oh, buko pandan. Buko pandan. Tige, abi mo ginlawag-lawag tala ni nagligad to nga daw nanamitan ta. Damo ko yung friends nga gapamati sa aton. Ay nangumpra tanda to hasta partik bata da.
17: Kanti kon may concern ka bala sa imong sugar, kag Jumanovi. Hambalon mo lang ang nagabantay dito naton ikwan na gani. 5% sugar, 10% lang, or if 50% mo lang, may choice ka.
15: So, mo nang ginambal na mo ni Nibo sa idol. Kay mabuhi ning mga kalanaan ngayon eh. I mean, madugang bla ang kabakal sa ila. Ang mga malls na damo pag ino malaklon.
17: Hindi damo malaklon, grabe na
15: sa so, ga-circulate ang kwarta. Kagti da, yun ang kabataan, tati siyempre sa matagadlaw, gadugang ang kinaalam nila. So, muna ang bintaha man sini. Tiyan mo lang na eh, ang downside naman, medyo matraffic.
17: Ah, tiyan mo na gina. Oo. Medyo traffic. Ang akon gani nga problema kung hapon, ang area ko blara Jumanovi, gakamang na da ang traffic mo, diri sa lapas area. Ti, wala ka man choice. Huwag ka man agyan nga iba, nalangan mo palagparon ang imo nga salakyan. Ti, agwanta ka lang, pero ti, asta ka man lang niya sa kumod. Pero ti, kaya muna ina, every time may klase, then magbuhi ang sa opisina, magbuhi man ang sa school. Ti, sige lang, amo ginaya ang pangabuhi.
15: Base gusto mo mag-agi sa akon ginagyan nga ruta, Boss Idol.
17: Ti, kung pag-agyon mo ko tutani, Radyo Manuvi.
15: Boss Idol, may miltres ka man, di ba? Ano ginang miltres para sa duwa?
17: Every ano na, every month?
15: Di, oh. Bilog na nang isa ka tuig.
17: Sigurado ka pwede to?
15: Oo. Kapila ta na kam balon man way kagapamate.
17: Umpisara Jumanovi subong dayon.
15: Ako ya ka balon lang ko yung mga migo mo. Ti ang migo ko sa ila na nga subdivision nanugid.
17: Okay.
15: Nya ginaallow na di ang outsider. Kumagawad ka. Kanya ko makaagi ka di. Ang mensahe sinang bisan hindi ka residente, hindi ka di homeowner. Pwede mo mausar ang ticket kag na-validate ang personality mo. So, hindi ka threat sa safety.
17: Tito, hindi man giguro.
15: Press mo na bala ang ining prime estate ni. Sang una, kita ginagatong-gatong kay Mayor Jerry Treñas. Nga pag yan, siguro pamati man mayor sa aton, tihini mo niya, Ged? Kay para man sa kayuhan tataran, di ba lang manami mag-shortcut? Di ba lang mabulsimpo? Mayroon lang gani kay si Mr. Henry Chuso, yung tag-iyas na. Why nagpanukot sang RFID?
17: Yeah.
15: No? Pero kung manukot natuon siya...
17: Natuon mo to, no? Dapat may RFID.
15: Kung manukot siya, bayad ka lang niya eh.
17: Tiyo eh.
15: Sang RFID, then parang free passage ka da every now and then.
17: Yeah.
15: Saan mo man ito sa kilalat, ha? Hindi kinanglan ng owner ka, ha? Pabutang ka sticker, bayad ka, present mo lang ORCR mo. Pag na-validate nila ng ikaw na, pwede ka na kaagi. Tibo sa idol, imagine na ang masave mo sa oras.
17: Hindi
15: bala sa una, kung kadtuan ta ka, gambal ko si imo, pakadtuan ako, igukukabot si imo, 30-40 minutes.
17: Mga muna.
15: Subong pila na lang, 7 minutes, sara na ko
17: lawig
15: sa
17: pertano. Lawig mo na ginguro, 10 minutos, lawig mo na ginanarad yung movie.
15: Ti, abi, patihab lang laygay ko, ano ginang miltres?
17: Tuod mo?
15: Kumpyutang gatong alamunon sa matagadlaw kung maginagi ka to sa buhang flyover nga galiklamo ka man kasi sila mo putot-putot. So pwede mo na nga mangin opsyon.
17: Opsyon ko gid. Opsyon ko gid na Jumanovi.
15: Kaya kung magsugot ka, yung balo ko tong migo ko nga homeowner nga abi luwas akon ang akon nga idol, si Boss Idol, ma-avail man.
17: Di, sugot na eh.
15: Sugot na? Ano ko sa ronta? Nigo sa ronta kay pagbayad.
17: Nigo sa rabi.
15: Pagbayad ko to sa ila. Ang ila nga sekretarya, Boss Idol, lawig na ang pinangita niya sa imo halin pa sang una. Siling ko akong gatubang, di nga si Boss Idol yung ginapangita. Doka unfair man si niman.
17: Kaya abi mo, Radyo Manubi, ginapaminsar ko mo, kung dira ko maagi sa usual ko nga dalan nga ginaagyan everyday, pagwa ko parang di sa may gaisano, ara na.
15: Oh.
17: Grabe na ang traffic. Asta gina to. Asta gina to. Lawig-lawig na.
15: Kung kaisa, sa inyo?
17: Oh, isa ka oras kung kaisa.
15: Sus, why pagid?
17: Di pa ko kalabutong.
15: Oh, grabe. Ti ang gasto mo sa gatong?
17: Ti aray.
15: Ti ang miltres nga nga bayad mo sa refide, guro. Makwa mo na in 1 week lang nga gasto sa gatong mo.
17: Ti, kung dira ko yung mag-agi.
15: Dasig pa?
17: Kung dira ko mag-agi sa area nga na, mas dasig ya kadto ko station.
15: Ti, oo, mas dasig pagid. Oh, ti ano
17: tani abi? No may mga muna no nga may mga subdivision bala nga kung pwede makaagi bala ang iban
15: may
17: kung
15: hindi
17: gusto kay, hindi kung gusto niyo ya nga may ano iti gaan niyo ya sang kwan ni para sa RFID sukto niyo may ara sa sang ipakita da nga at least ang mga tao nga nagaagi dela may record da jumano
15: yes so lang gina practice na sticker man lang dahil sa sticker arad ang RFID. Kanon malanas ang ilang machine, automatic na. Why na gani ang tawag intra? Machine lang, masaka malanang baral dayon. Pag balik dayon. Amo na, kinanglan na imekyos mo, pangamigo ka sa mga subdivision. Ang itaon mo na kung may migo ka da. Dahil na ton, paano makakonect sa homeowners association? Na pwede kami na ka-shortcut.
14: Tatak RMN.
15: Kaya ginpang ubra in isang syudad ta mga connectivity sa mga private ng mga subdivision. Para purposely nga ang private vehicles, malikaw
17: siya.
15: Malikaw ka to ya sa iya sang POJ. Kaya ang public utility vehicles ya, hindi na pwede ya nga mag-shortcut ko din. Kaya may ruta na siya.
17: Ang POV, POJ.
15: Kaya tinigadala sila taong tao yung waislak yan. Manaog ya kung din ang main road mo. So mo nang imuon mo Boss Idol from now on.
17: Magalin ko sa balay, dendri ko magagi mapasudad ko bira di manubi. Sa pagkadasig mo subong kunay traffic ang dalagan ko na mga 15 minutes. Dasig no dasig ko na na. Dasig ko na na. Pero kun ma traffic Radyo Manubi magkadto ko di sa station, mga 30 na lamunon ko kun hindi pa kun hindi pa mga hapon pero kun hapon
15: tamaan kasi
17: sige ka oras ko
15: so abi mo no ang nagduso sa akon nga magpaningkara sa mo sinibo sa idol financial literacy no ang ginapaminsar ko luwas sa ease in traveling no likaw sa traffic ang gasto

0: Iya nga balor sa illegal nga droga lapit isa ka milyon. Sos. Pero ang bata niya duha ka bata, ara man sa prisuhan, may mga kaso man nga kapareho sa iya, kay nangin subject man sila sa
1: by bust
0: operation sa PNP.
1: Grabe, ito yung pamangkot ng tatay din. Oh, karon bla kay plastaron tani. Kay hindi ka kapati, no? Kisa ang nanay abi may involved. Ang kabataan way akbalo. Muna iban kisa galuoy lang ang bata way nanay. Kisa ko madakpan ang kabataan, ang nanay amo nagahibi ka magambal nga wow, git way man ko na magkulang sa ila. Kaleng kay nasulay git sila sa mga barkada. Pero ari ako ng kabataan mo nadakpan, ikaw nadakpan man. Sa lambot ang balon, ikaw ang modelo sa kabataan mo sa katunto.
0: Usually, Radjumanovi, ang nanay, ang parents ginaya modelo. Ang parents ang ginasunod sa mga kabataan. Ang guwa siniya, daw kamuna iya pinamilya na ang pagbaligya sa illegal na droga. Tiko ng bata mo, nadakpan, duwagid kabilog, dahil yun ikaw nadakpan kapagid, sobra-sobra na nga pang negosyo ang inyo.
2: Tatak RMN.
1: Pinatry ta nga malabot kay bago na puli ang majority floor leader, si Councilor Rex Sarabia. Eti na patay niyang iyang amay si Attorney Rene. Siguro nagpaliwaliwa na ang konsihal sa abroad. Eti coping no? Sa grieving Balatsagon. So bago sa puli, so ari na sa subong, gusto ta nang mangkuton. Kay gin-refer ini sa iya as floor leader nga maghiwat sila sa committee investigation sa gamitay ni isang service vehicle sang gobyerno. Nagugat ini sang nakuhaan picture sang isa ka netizen sa GT Mall Molo ang pick-up no nga puti nga salakyan nga ara naka-assign sa vice mayor's office. Pero ginpahulam kay Councilor Shin Marie Mabilog. Te, amo man to nga tsimpo, nakuhaan man, picture, ang salakyan ni Councilor Maria Irene Ong, nga nag-meeting man kuno sa iya kapitanes. Te, Domingo, may DILG circular, may DBM circular,
0: may COA
1: circular. Nga hindi pwede gamito ng salakyan sa gobyerno kon Sabado, Domingo, kag-holiday, except kon official function. Tinaintindihan taman, baton ta ang ginambal ni Councilor Shin Marie Mabilog. Nga ginbakal niya to school supplies. Kaya dat tayong kapanagtag sa school supplies. Nagpa-picture pa sa gani nga nagpamutos siya sa mga siya. School supplies. Si Councilor Ong, nagsiling man meeting niya sa mga kapitan kaya pamangkot how to implement sang lima ka scholars per barangay sa budget nga ginpadala sang Office of the President sa tanan nga barangay sa bilog ng Pilipinas.
0: Yes.
1: Ang kinalain lang galing si Irene Ong sa nadakpan, why na sang extra nga komentar. Sila niya nag-meeting ko, kag sila niya makahatag ako ya sang attendance sheet.
0: May attendance da, may
1: kag sang trip ticket. Ang trip ticket requirement ina sa DLG, DBM, kag COA, para ma-justify mo nga kung gamiton mo gidman Domingo, Sabado, or holiday, legal.
0: Protection ina Radjumanovi sa kwartata, sa gamit sa gobyerno.
1: Gin-provide ina ni Irene Ong sa media para nga ang mga pumuluyo nga nakapicture to, matagan nga tiya mo na, tinag-comply na si Irene Ong. Bisan pa gani nga nag-comply siya, ga-question pa ko. Kay siya malanggay sus, lawas niya mo. Pero tinandales.
0: Nag-comply sa iya mo.
1: At least ara. Kati bisan ginpaapas. Kati daw gina-ignore na malang ni mga amuni kung kay isa.
0: Why naman na nila? Practice na
1: may meeting din man siya. Hindi na matago. Bisan tuon pa nga lagaw-lagaw, malang to meeting-meeting. Pero ti part na iya sa trabaho mo. So gina-insindi ta siya. Si Councilor Shin Marie Mabilog, ginaintindi taman tani. Ang problema, after niya announce nga mahatag sa trip ticket, mangita sa ebidensya nga nagbakal giman sa kangay sang resibo nga una niya ginsiling na dula. Kagsang uli, sila niya mangayo na lang sa certification sa mall, Kunin to sa nagbakal.

0: Asang uli, ang banya, hindi na lang niya sa committee investigation ko na lang ihatag.
1: Sabi.
0: Di, nga nga gulpi lang nagkambyo ang siling mo transparent ka. Siling mo transparent ka nga klonsihal. Si Vice Mayor Labla Baronda nga mo nagpahulam sa iya, hindi man ka-provide.
1: Hindi man mag-provide.
0: Sa committee investigation na lang sa kuno madugang hambal.
1: Di niya nga sa committee.
0: In fact, prior sin eh. Wala gid sa gani iya ka issue statement nga magpa-interview sa media may position mabilog. No, the only time nga nakwa ang bahin niya kana pabati sa session pagali sa gintalakay ni. Pero even with that, no naduhan pa na kadlaw ka makagwa.
1: Tingala kita sa ilang anong ginatago? May ginatago ka mo kay Gambal Kamansin Marie. Mm. Amala mo kang Silon Mabilog sa interview namon. Mm. Lawig interview ta mga tatlo, mga tunga sa oras to Radyo Manubi. Mm. Ang hambal niya, siya ko ay kusala. Sila niya, ari na kaptan ko ang mga my trip ticket and anytime after sang interview. Mm. Sila niya, kuhaon ko to subong. Mm. Di isang ulihi, di ba nag-message ka sa amon nga beat reporter dito nga ara na, di nga nga subong, hindi ka magtao.
0: Oh,
1: kaya ang hambal mo, masaling niya kay i-present man ni kuno sa ilang investigation. Ti anong kinalain na? Kunihatag mo ina subong sa mga pumuluyo kay itao mo man ato sa investigation. Kaya ang pumuluyo iya ang nagasweldo sa imo.
0: Kaya ang ginalagas tabi konsihal Mabilog. Ano ang oras. Yaman? Ang oras bala ma'am nga kay gaduda ang tawo hindi maturse. Why man kayo nagsilay nga torsihon mo na? Pero generally speaking ang probability nga imo-imuan nyo da trip ticket. Kag na yun, te mangita ka mo da sang resibo nga kabagay eh. So mo lang mga bagay, nga kung wala ka sa may ginatago ka, post mo lang na ipagwa
1: na
0: yun.
1: Ginatag mo na kaya nagambal ka ganing ara. Tikaroon kay kuhao na sa imo, pa ilang taong i-presentar mo na sa pumuluyo nga hindi mo na pag-ihatag.
0: Yes.
1: Pay mo yaman.
0: Te, may pagani kung ginambal niya na lang nga naghapit lang kami to kay nagkaon, kadali, may okasyon kami ginhalinan. Tiginutom kami, nagkaon kami. Bisat sa muna lang na bala. And to think this is Shin Marie Mabilog. Like Baronda, for so many times, sila ni Permi ang ga-project. Di nga silang imahisang pagbago. Silang imahisang wala kami agabusar. Silang imahisang matinlo ng panggobyerno. Ti ara ng tsansa nyo to prove to us nga you are actually what you are trying to preach.
1: Yui.
0: Pero nga nga wala pasta subong. Okay. Bintaha lang ka mo kay why ka mo ginasabad sa media. Nga naka-base sa City Hall. Kaya iti makatuan ka mo pirmi. Ang inyo lang pirmi is dan kay kung tawagan ka mo sa presamon, why ka mo gasabat, yeah. Tiko ninyo masabat, tino may rason.
1: Hindi nila pag-pick upon.
0: Pero kung halimbawa ra kami da pirme kag matubang namon kamo makatuan sa opisina, hindi kamo ka plagyo. Ipasalamat lang kamo kaway kamo ginasabad sa media da City Hall. Pero amo nang puwenta, hindi na kamo kinanglan sa baron. Kung transparent gid kamo ang lain sinugata pakita sang tiyo ni Councilor Mabilog. Gaobra pa sa ahensya nga mo taneng manaway ni sa mga amo sini.
1: Yara sa SDILG.
0: Oo. Outright ang balon niya dayon nga isa na tihisa to sang tao nga way kaklalay akong kay sinutos lakyan. Pag picture niya, bala niya lang niya, red plate to.
1: Ang bala niya lang gani guro to, si Mayor, kay Mayor Trenas pa to, kay City of Iloilo ang
0: tiyo, kag, sticker sa to. Message niya daw mo ng direksyon niya. In fact, ako nagambal pa ko gani siya. Siya ko laton tanay, paluap tan eh. Kay arada nga daan ang pag-ibig, kag ang SSS.
1: Yeah.
0: Ti siyempre may Bicol gina. Ti siya hindi. City government ang logo. Mm-hmm. Kasi sila niya, why na di ang SSS? Nagsailo na to sa festive mall. Why ganit ko yakbalo? Ang pag-ibig lang na balan ko, dira. Pero dugay naman ko ikanto da.
1: Yang arada, DSWD?
0: Oo. So, namangkot kita. Kay sinone, di may nakasugid sa aton. Sila niya, driver na ni Councilor Mabilog sa picture. Di karon gincheck tapagid asang driver. Baw. Ang iyang lisensya, dry student permit. Tiyamak mo student permit lang. Ginapadrive nyo sa salakyan sa gobyerno. So, hindi ka na pwede. Tisubong ang bali nila, ginkakas. Pero why pa na nagalin sa direct statement ni Shin Mabilog. Pero kay why man nila gin dispute ang ina nga balita, So nakot siya sa tuod ni. Nga ginpauntat niya na drive, ginpahalin niya na, ginpasaylo niya na, ambot kung tuod na.
1: Matsag ko, ginpauntat lang drive. Pero sila nga abing nga ginkakas niya bilang opisyal o bilang empleyado nila, bilang job hire. Ay daw tradyo manuvi.
0: So damo sila violation? Kamu hindi sa mag-comment na, ngating driver mo, sulit permit
1: din. Ikita pa nagong sila mo!
0: Oo. Tiyabi ko gani, ang mabilog, iya kagbarunda, transparent.
1: Iko kamo pambalun, palimpyo-limpyo kamo.
0: Hindi bala, transparent kamo ya. Tiyamo na ning chance nyo to tell everyone nga transparent giman kami. Hindi kami parehas ang ibanda ya nga kung may issue sa ila ya. Hindi magsabat dritso.
1: Tiyari sa mga ginapasabat kamo?
0: This could have been your chance. Nga ma-prove na nga you practice what you preach. As of now,
1: why?
0: Silence lang ang sabat nyo sa amon.
1: Ang ginahambalin nyo sa amon nga ipresentar ninyo, na anong ginatago nyo sina nga ipresentar nyo dito sa committee. Kaya ang tao, yang nagpangayo sina Radjomanovi, para makita naton, in a way, ipresentar nyo na ina, parihos man ina nga dokumento, palantawan nyo kami. Kay makita naton Radyo Manovi, ariyo kadamo-damo kita sa mga ara sa COA, ara sa DILG, mga retired nga mga auditor. Palantawa lang kami sin Marie. Kay kun makita namon nga husto ina ang imo sining agin pagwa nga trip ticket.
0: Kay mano pakita.
1: Way kita ka pangita diferensya ha. Okay. Ano abi? Kay kamo man ang naghambal nga sila mo may ara. Then kamo man naghambal nga may ginbaka kamo dito nga mas school supplies. Ipakita lang sa amon ang imo ebidensya nga may ara ikaw sang ginbakal dito nga mga resibo. Then ang ebidensya nga may ara ikaw sang trip ticket. Kag ang hambal mo, silinya ligad pa nga semana na sa akon. Amo nang gusto kong makita ra Jumanovi. Bala nyo, ang tao nga nagabutig, madali mo ina sa madakpan. Way ko gambal gabutig kasi Maria, pero Radyo Manovi, ipakita lang sa aton para hindi kita magduda, ang pumuluyo ni magduda, nga may ara ka mo sa ginatago o ginakapan-kapan.
0: Yes. Kagtiamak mo na paglupok sa isyo, ya. Way pagani niya kasabat ang napicturan, ya. Kunin ba ito yung nag-ilikog na yung mga isyo, ya nga.
1: Sila di ang...
0: Dahil Johnny Yang, yung kakasan sticker ang salakyan. Wara, sukton tapanas, Johnny Yang. Inuli mo ng sticker sa syudad sa Slakyan kung wala.
1: Inuli yun na.
0: Ang ngalan bilang logo nga city government.
1: Do, aran ako na hambal to si Johnny Yantos na yun. Pabalik ako nung.
0: O, tipa lang tawa kami. Kay subong i-check na muna. Kung ka pa mati, mga staff ni Councilor Johnny Yang, abi idangok sa press corda. Or di gani, message mo kami dritso. So di, pakita kami sina. Kung nabalik mo na gidman, kag nga ginukas na sang unas ang driver mo, anong motibo nyo? O, dayon ti naglalabot na to nga day duro niya way gamit slack yan.
1: Wala duro na mana. Ikog niya.
0: Nami mana. Pero ang mayor tali yung issue, si Sin Marie Mabilog, way pa-explain. Si Vice Mayor Labla Barundaya, way pa-explain. Sila yung nadakpan.
1: Isa sa no pa to, di ba, bago mag-Jun? Mga duwa na kasimana, Radyo Manovi. Tingaway nyo naging pagwa.
0: Oo. Oh, tipagwaan nyo na.
1: Pagwaan nyo na, kaya hindi kami mag-untat na kung hindi mapagwa na.
0: Tingay Councilor Rex Arabia, gahulat kami. Ginpayunan ka, kaya ti on vacation ka. Even gani isang amuning nga plano sa City Council, why ko believe mo sa idol? Nga why Vice Chairman si Rex Rabia?
1: Vice Chairman niya?
0: Nga kinanglan sa iyo laton. O, tigaduda tao, karon tanan ka mo nga makonsihal. Keplarias ka mo style din na Vice Mayor kag ni Councilor Mabilog. Ginapang tuno nyo pa subong ang tanan nga trip ticket nyo para ma-justify nyo ang ubra nyo.
1: Muna kay Kamuya, why pagani ka mo madakpan mo? Si Sin Maria, tinadakpan sa iya mo. Pero Radyo Manovi, palariho man lang kamuda nga nagagamit. Sinaway lang kamu galing madakpan. Pero tiklaro niya, ang rules na gambal, hindi mo pagamiton ang salakyan sa gobyerno kung Sabado, Domingo, kag holiday. And, hindi mo na pagamiton kung wala ikaw sa official function. Basic na. Tiing ila, ginambal lang nila, silingkuro may ginbakal dito. Sigurado kita, may ginbakal kamu dito sa GT Mall?
0: The fact nga sa subong hindi sa kapakita, no, una niya pag ani post lawas niya nga gapamuto sa school supplies. Tiang mga intuan mo ya Councilor Mabilog, mapinto ya si mo eh.
1: Diba?
0: No, ang mapapati mo, mapati ya si mo's picture mo eh, amon ya. Makita kami resibo. No, or bisan CCTV na lang yeah. Asang timpo nga to na malaklon ka mo to.
1: May ginabit-bitong staff mo sang mga school supplies dito.
0: Kag sino ya ang gapamalaklon sa school supplies, nga binakal mo Domingo, pag Martes, yan nahaboy na sa staff mong resibo.
2: daw karadlawan.
0: No?
1: Do why na yan?
0: Ginagastuhan mo sang kwarta mo.
1: Personal money mo na.
0: Why mo ginadocument bisan resibo? Basic na katama.
1: Kwarta ko, ako, Radyo Manovi, mamalaklon kami ni Mrs.
0: Oo.
1: Ginatapik ko na sa refrigerator. Kaya siling namon, ginalantaw namon, dira lang anay mga resibo, base kung may return bala kami, may ba, may mga nabakal ka dira nga gusto mo ibalik. So kinana, i-keep mo ang imo siling resibo.
0: Ti ilaya base, kay para sila, do, wala mo lang. May tao man yung amuna mo.
1: Pero,
0: ti best way is, pangita kay ban nga proof sa ngalan, sa transparency. After all, amon ang gina-project nyo di. Oh, ni mabilog, kag di marunda.
1: Mga
0: nga kamo lang yang mayad diya sa Liwilo. Wayas ang iban nga mayad kamo lang niya.
1: Tiyabi, pagkita ka kamis na.
0: Oo.
1: Para nga mahambal ninyo nga mayad ka mo.
0: Oo, kay kami mag-agree man na nga mayad ka mo. Kun sa amo ni nga bagay, kasimple lang, mapakita nyo dayon, ate, sakto. Daw sakto man si Konsehal Sin Marie Mabilog.
1: Dayon kay Konsehal Sin Marie, siguro ma'am agree ka sa akon. Ako naman kung sa imo mo, din mo gina... grahe ang salakyan sa gobyerno sa sa balay. Radyo Manovi, why na yung ginagrahe sa balay kay ina, wala man na yung ginassign sa imong salakyan.
0: Oo, oh, kagabaton sa 100% sang rata
1: niya. Kagabaton ka 100% subong gani kung nagapamating taga-ombudsman, motopropyo na ka mo.
0: Tiyan mo na ang isa pagit. Ari, Leog de Mark, kung makapasimpalad na kay Director Didoy Hiduspan sa LTO.
1: Sige, B. Mark.
0: Kaya kung kantuan mo ni sa opisina, kagi-message mo.
1: Way man sa permida.
0: Mabudlay sa dakpon. Ti si Radyo Manmon, duha na next man ang luyong niya sa LTO. Karon nakadagpa to siya sa legal office. Pero ambal nila si director lang mambal. Tingala gani ko nga ang legal office doon, hadlo ka.
1: Hadlo
0: legal mo. Office ha, sa LTO 6.
1: Legal office, di mga...
0: Ginpamangkot sila. Sa amo ni nga case, tinagpauna na sila hambal.
1: Na ano kuno?
0: Bisan hindi pa na official, pero i-call out na ka mo. Siling nila, niya picture man lang to. Niya hindi mananamon, mamotopropyo.
1: Motopropyo, nag-ako, nag-ano
0: niya sila. Niya mga online iya, kahit i-actual sila iya nga nag-violate sa traffic rules, like ng gamotor-motor, ga-exhibition sa dalang nga video nilalawas nila. Niya mamotopropyo kami, meaning automatic, ma-showcos kami sila. Pero dyan ay ka. Naglain ang inyo standard. This may be a different circumstance.
1: Pareho lang
0: pero damo aggravating. Ano ang aggravating circumstances di? Una, gin-admit ni Mabilog nga driver niya ni.
1: Yeah. Amuto kang amutong ga drive.
0: Kag on record ra mismo sa inyo sa LTO. Ang driver nga ini,
1: student permit.
0: Student permit.
1: Kag base ang student permit niya Radyo Manovi base kun kuan pa na expire na.
0: Oh, timutan tabi indi. Dayon ang gina-drive niya. Bihikulo sang gobyerno?
1: Yeah.
0: Bihikulo sang gobyerno? Nga gin-driban on a weekend? Nga hindi pwede. Tidira pala nga daan, hindi kamo-kamo to propio investigation.
1: Aro-aro pa kamo.
0: Konsakto ning sugid sa pila katao sa legal office da sang LTO 6, hambalon tagid kamo, mga ipokrito kamo.
1: Sarangan nyo lang ng ibanda ng mga nagamulutor-mutor kay Y sa puder.
0: Hadlock ka mo kay
1: hadlock
0: this time.
1: Hadlock ka mo kay Mabilog!
0: Ang involved, Mabilog. Hadlock ka mo kay this time ang involved, Baronda. Tiko na mo ni nga klase kagobyerno gusto nyo nga hindi matandog ang mga dlagko nga tao pero mga ultimo. Nga haw malanggani nga nakasagaid sang gater sang DPWH. Dumapatay na ka mo sa LTO kasyokos-syokos.
1: Pamidya-midya nyo pa?
0: I don't think patas o kunalalangay ang pag-implementar tas ang kasuguan. I don't think mauyunan na sang pumuluyo. Why ka mo sang kinalain sa Senado? No? Amo niyang bersyon sang kay Kisyo Senador si Bato, Kisyo Senador si Jinggoy, hindi sila pwede yadakpon sang mula na kapos.
1: May special treatment
0: parehas sa ang pagdakop ninyo, parehas ang pagsukos nyo.
1: Mga ordinaryo na.
0: Sa mga ordinaryo nga mga motorista.
1: May iba lang na kung kaisa nga ginaako Manila, kung may sala sila. Pero hindi pa maaabutan 24 oras, ginisukos nyo na. Aryo, nag-ako na.
0: Duha na semana nagliga.
1: Duha ka semana, nag-ako na ang amuning driver, ang iya nga ginasakyan, iya sang vehicle, sang gobyerno. And...
0: Ginggamit pa sa Domingo.
1: Ginggamit sa Domingo. Wala
0: pa, student siya permit pa.
1: Student permit, hindi ka mukha motopropyo.
0: Ti, sa kay Director Hiduspan, sukton ka namon sini.
1: Sa liga nyo lang na dakpon ang...
0: Kay believe na kami tani sa imo, Director.
1: Believe
0: hama ka na imo nga dakpan permi ang mga nagatikal-tikal ni sa Karsada. Ti mayo na madisiplina, ini man nagapaburhot sang magahod nila nga tambutso. Dako pirme, basta may video. Syokos. Pero pag abot kay mabilog, kay Baronda, lokos.
1: Hipos.
0: No?
1: Nami?
0: Ang syokos nyo, hipos. Ti, sorry. Hindi amon na yang arim, eh.
1: Pinaka-pull out namon kami.
0: Manukot gig kami. Kaya nga amon din gina-fight out. Pataason talang balang layi.
1: Sa iban gani, masubura ka mo.
0: Kung ga-demand kita transparency, dapat ma-demand kita sa tanan. Kung ma-demand kita propriety sa gobyerno, nanglan ma-demand kita sa tanan.
1: Kita tanan. Paalala nga iba la.
0: Pariason ta kay dire nagasugod ang sunggod sa ordinaryo nga tao sa gobyerno.
1: Muna ka ang tatawag sa aton nga kung may poder ka, may special treatment ka, kung ordinaryo ka, ang automatic radyo manuwi, iguon ka na yun nila.
0: Lan tawa bala, di naghalina nga kadakita iya sang LTO sa dalan. Ang una nga ginambal sa tao niya, hindi ko muna magagiyar ang mga buhaya. Hey, the only way nga mapanas nyo na, ipakita nyo sa tao
1: patas
0: nga...
1: Patas ka mo?
0: Patas ka mo?
1: Abi?
0: Oo. Ting saligan nyo lang, Pirmi, mga ultimo.
1: Kita ka nakita mo sa dalan, ang ilalang nga ginabantayan, Pirmi, ang nagamulutor. Oo. Pero ang mga dalagko nga mga truck radio manuvi, ato lang to sa unha nilaga parking?
0: So hindi ka na magpalibog, Director Ilospan. Kaya kung obrahon mo malang imobra, base sa kunano ang gusto, bisan sino ba nga poderoso yung maigo, yaway na iya direktora. So, kamo sa legal office ng LTO, gapakita, gid kamo, nga selective lang gali ang inyo, nga pag-implementar sa inyo kasuguan. No? Ako lang to, mas lala ni, sangsama nagapasikat-sikat ng motorista, man sa lakyan niya sa gobyerno, ginadriba niya.
1: Hey,
0: tinga nga wala nyo nagin syokos.
1: Abi.
0: Why nyo nagin moto propio?
1: Hindi kita ka ba amba, di ka mo maghambal nga naulihi ka mo sini kay kadugay na nagin inform sa inyo.
2: Tatak RMN.
0: Di kun hindi ka mo gusto nga magsyokos di sa LTO 6, pwede man naguro sa LTO NIR. Pwede man na yan?
1: Pwede sila, LTO ah? Mayapon.
0: Galing kay region ni 6 ang Iloilo mo? Hindi yan na inayar? Oh.
1: Ano nang ginakuluan nila man? Ngayon hindi sila maghululag, Radyo Manuvi, no? Amo gini sa gobyerno, no? Kung may puder bala iya ang tao nga ginareklamo, ang mga opisina sa gobyerno, gatilihin. Why man ka mo ginasulduhan? Ang ginpasulduhan ka mo sa tao, hindi bangod nga magproteksyon ka mo sa may mga kwarta. Gipasulduhan ka mo sa tao para magproteksyon ka mo sa tanan. Ti, lantawa niyo, amutong hambal namon kagina. Kung may LTO, mahambal ang tao, hindi ka mo magagida, kaya ara naman ang mga buaya. Ti, sinusinay, nga muna ang pananaw sa tao, hindi makita radyo manubi magpating ang mga buaya ka mo.
0: Oo eh.
1: May kami agambal ng mga buaya
0: ka mo. At pala, sa usto nga direksyon na subong ang LTO,
1: sa usto nga direksyon na eh.
0: Kay Hiduspan, mayo. Sila sang una ni RD Kunlod eh. Mayo, ang direksyon nila. Mayo. Mapos mo sila masugiran sa mga busarbla bisan sang taon nila. Amula na galing, no? While manami man ang direksyon nila, may isang adlaw-adlaw makita tagid nga nagabutong sang sina nga direksyon kay mga truck sa kostal, why man?
1: Kung ma-interview naton si Director Hiduspan, ipalagas ko gini Radyo Manuvi. Sugid ko lang sa inyo, dira sa may buhang, gamotor ko, pero ti, may lisensya kuya mo. Ang helmet kuya, standard ang helmet ko, nakasapatos man ko. Gin flag down ako. Yeah, sir, lisensya. Hatag ko lisensya ko, hatag ko ang registro sa motor. Go na ko.
0: Rutinary lang inspection.
1: Inspection pro tanan nga motor, Radyo Manuvi. Motor gid yang ginalagas
0: nila. Target nila.
1: Target nila. Ang ibanda mga four wheel vehicles, sige lang lagan lang. Pagbalik ko, aras lagi apon. Pagabot ko sa balay, niko do hindi kita nami matsagwaw. Kaysa unahan Radyo Manuvi, ara imo truck nga.
0: Nga ga-parking
1: talan. Sus ga-parking.
0: Pero
1: truck motor nga wala sang lisensya basta way kagani gaagi. Minis na may violation ka.
0: Oh, and adlock magagi.
1: Adlock na magagi. Pagabot ko sa balay. Balik ko. Ni Mrs. Linya di makadto sang balik ko. Kantuan ko liwat. Binalikan ko gid ang LTO Radyo Manuvi. Papanaog ko sa motor. Pag paypayas na sir diretso na. Linko boss. Linko ti ano na ang inyo man nga ang motor lang niya pirmi ginadakop nyo. Sini ko kita nyo ng truck ko. Why na sila nagdiretso kay man may bayolasyon na kun hindi kulang ang registro overloaded Radyo Manuvi. May kuan na, may violation na kang kuyway na violation, nag-agi na di, minahiway ni mo. Ang balya sa akon. Likwaro, huwag nyo naging dako pa mga truck na.
0: Kitaon man sila.
1: Kitaon sila eh. Guro mga 100, 200 meters ng klayon. Kitaon. Sila niya, sir. Sila niya, inang kantuan na sila namon karun. Una-una ko lang, nga karun pa kantuan, kay kamugani na ang ginabantayan, nga kung wala na kamude, mahalin sila. Dapat kung tani, kantuan nyo na sila, kung hindi mo sila madakop sa ilang mga violation, dakpon mo sila sa illegal parking kay main highway ini. Di ginobra na sa LTO!
0: Oh, te, wala. Pero
1: wala nyo na naobra pero ang motor?
0: Amo na isda nila perme.
1: Kung may problema ang motor, mga pigado pa ina, although nga te, may violation Radyo Manuvi. Pero iba na, nagmotor na malang gani, kaya te, amo na ng means ng transportation. Ginapangkuha nyo pa, ginapangkuha nyo mga salakyan, tag 10,000. Pinatong imo, Mark? 6,000?
0: 15,000. Mayroon ni Mark. Ang sala to yan ni Mark.
1: Why plate number?
0: Why plaka? Kay tag isa ka bulan pa yung mag-release ang plaka. Ang gabalaligya, motor.
1: Inaintindihan nyo ko.
0: Inaya, kompleto ka sa tanan. Sa ila yung problema. Hindi man nila masukot dali-dali. Pero ang palarking ang mga truck.
1: Hindi nyo madakpan.
0: Kay lagko ng mga negosyante.
1: Itsugas ya.
0: Iba na amigo nila, hindi nila madako.
1: Siguro mag-agree ka mo sa mga
0: resources. So nga motor ang ginatripan, pirme?
1: Motor!
0: Okay.
1: Saligan nyo lang pirme ang mga motorista da. Ang mga...
0: Kaya ang motor, kung na mong damo, violation, hindi ah.
1: Violation man.
0: Motor lang kay nahikay ka mo. Kaya kay why inog bato kung questionon nyo. Kahit yung gamotor, hindi man ang granon. Pero mga truck niya, manggrano na yan tagiya.
1: Mablandak pa yung mga truck.
0: Oo. Oh. Tiyari naman, perfect example naman ni Subong. Ang sabat sa legal office, ang LTO6. Madalman, gikamusine, kung di nyo ni Maksunan, Subong Smana. No, ang balon nyo si Director Idospan.
1: Ay, nang bala muna.
0: Bilig kami sa inyo, tani, kay kamo ang ginalinan nga tanan, Subong, nga mga nag-abusar, kagapadayaw sa social media, nga mga motorista, sa ila tinikal sa karsada, ginasukos nyo perme. Pero are, duha na ka semana, why ka mo menahimo? Kay nga ang involved, tawo sang konsihal.
1: May puder.
0: Kag salakyan ini nga na isyo sa opisina sang vice mayor.
1: Kamu ka hambal?
2: Tatak, RMN.
0: Sa piyak nga bayin, mga karadyo man, ang natabo nga hearing sa Senado, diskusyonan ta. Blue Ribbon Committee, kay Tanowing. Kay may Blue Ribbon Committee, Gatsalian Wingman, sa Lunes. Kaya ang obsesyon malan nila ni dahil kay Tano di Marculeta.
1: Mapabati lang to.
0: Mapahambal ni Iyas ang 18 Camarines, actually. Nambal naman ni nila, nagligad.
1: Yeah.
0: Pero di, lain niya kung Blue Ribbon siguro. No? Pero ang natingalahan ko, after hambal sa mga Marines, siling nila, daso naman, pero why na pizza kung sa no? Basta nakambalang. Tiyang iban kaduda nga tito sakto gid. Tuyo lang nila pirme ang mga iskandalo para nga ma-divert ang isyo. Pero may mga notable kita nga mga bagay sa natabo ni nga hearing. Antes na mag-istorya karon sa mga nadawit nga mga pangalan nga malapit diya sa aton sa Iloilo, nalawagan si Jam Jam Baronda.
1: Yeah.
0: Si Kong Jama, no?
1: Si Kong? Si Kong Jama.
0: Bao, tino, hindi kagiguro ka play up naman sang isyo ni kontra kay Jojo Ang nga kalyado ni Trinyas.
1: Kaya ara ka na eh.
0: Kaya ara ka man.
1: Ang nambal to sa aligasyon so, nila.
0: Lang alang.
1: Gin-deliver kuno kay Kong Jam
0: sa
1: House of Representatives diyon sa may townhouse kuno si Kong Jam.
0: Ambot ba si tanan nga congressman mera?
1: Ba si may townhouse kuno ng congressman. Ti dayong gin-deliver kuno to, minalita kuno to.
0: Oo. Ara man si Jojo Ang sang Uswag Ilonggo Party List. Ara man si Janet Garin sang First District o Iloilo. Kag ara man si Anay Kabataan Party List Congressman Raul Manuel. Taga Arevalo ni siya.
1: Ilonggo man ah.
0: Oo, Ilonggo man. Dunduman nyo ang comment niya ni Saton sa Merkado. Sila bala to ni Kwan ni Alinsyaga to bala. Sinungalan nga nito ni Alinsyaga to?
1: Si Jan?
0: Jan Alinsyaga?
1: Di pa Jan Allen, Jan Allen pa siya.
0: Okay, madipinsa to sa bata nga ginbulakwit. Di nag-post man lang kita sang video. imbis nga kapos mula ni clarify kita na yung kontra niya manti mapapapel man to sa ginadepensahan nila pero maintindihan ko na no man ini mga aktivista kung kaisa kumakigbato sa kausa madulo diretso sindihan ta na nalipat lang sa galing nga sa Malawi ng panahon ang arimen kalyado man nila sa mga kausang ginapakibato nila
1: ginagaupod man kita sa ino
0: oo te nalawagan to si Raul Manuel ang term ni Raul Manuel dayon ginalambas gid sa kuno sa radyo actually waya gin muno lang sa nga te kun defender kagid sa mga oppressed prasto sa mga vendor sa merkado tani consistent ka di blagin dangop taman sa yatong bata nga IP
1: iway man to
0: ato ya gani ya wala gitu ay gitu enog bato med pa ni gani mga vendors kay ginapinan sila ni Barunda
1: kaga mga vendors sa Radyo Manuvi damo pa sa nagabulig sa ila ato ya ay gitu ya
0: oh bisan pa no balanta gapangamot tumabat sa gantang pangamot ni Barunda kay te against kay Trinias mo sindihan ta na med managani nga ginaukay-ukay sila kung may abusar giman ang Trinias
1: para mga mapurihan man
0: marikalibrate niya ang iyang mga policy dira sa merkado kag daw nag natabo gid kita mo may mga market days kita all over
1: di ako okay man nagbaguman ra Jumanovi na recalibrate nila
0: kag di ko intolerate na sila bisan pa no nagtaas tolerance ila nga makapulo pang abuhi manami na that is the beauty of democracy no pero mo lang tong ginapamangkot ta kay Congressman Raul Manuel gininterview ka live ginpadalaan ka pa email ginpaluwa pa sa imo pero wala mo gigin sa pakalin 2024
1: nga kung sa bagay Radyo Manuvi para kabataan gito iya
0: kabataan to meaning youth parehas ninyo ginarepresent nyo no marginalized man to kay nga IP no tumandok sa nga bukid sa maasin
1: tigin pala po to sa imo
0: why ka may gini mo why ka gin update
1: bisan igham lang Radyo Manuvi nga huy tamaran ko na ya.
0: Oo.
1: Why kagid?
0: So wala gid may ginimo. So daway gid man kita sala, guro ha. Hindi na lang basta ang tawag. You are being reminded of your accountability as a public official. Kapin pa, Ilunggo bala.
1: Yeah.
0: Nga kabataan, partyless congressman, nga ang ginarepresent mo, kabataan, kagbata man ato, youth, ang naigo.
1: Why gid namon makuha?
0: So wala.
1: Pigaw-pigaw to, Radyo Manuvi.
0: Grabe mo. Sa likod si Nitanan, bisan pa nga si Barunda, gintawag niya kita si fake news tong previous issues ta.
1: Yeah.
0: Nagintalakay. Hindi ko ya mag-agree sa Marines just because kay si Barunda sa makaisa ginpitalan niya balita ta.
1: Pareho kita.
0: Kay kita, we are always fair. Ang sakto lang balayang aton. Ti mapatihan ayhan nga gindeliberan niyo kwarta nakamalita pa. Si Garin, si Jojo Ang, si Jamjam Barunda, kag si
1: Raul Manuel.
0: Sa opisina pa nila sa House of Representatives nga, pwerte ka damo tao, pwerte ka damo media.
1: Against logic ni Radyo Manuvi.
0: Ano nga na-spelling sa logic ka?
1: Pwede, low lang ano. Against logic, nga ikaw, balaan mo gani illegal ina. Minalita nga kwarta, i-deliver sa balay mo o i-deliver sa opisina mo? Usually, ang iba na gamit up na dito
0: kung sa... Kung balay, actually, no, pwede pa, posible. No? Pero ang opisina, yan nga, hindi lang ikaw da.
1: No.
0: Sobra 300 ang may opisina. Dara pa ng mga chismuso sa pinag-chismuso. Media?
1: Da yun i-deliver na sa imo?
0: Oo. Tama why ko gambal nga hindi matuod?
1: Yeah.
0: Pero daw siling mo gani against normal logic.
1: Yeah.
0: Hindi lang kay basta against logic ka, against normal logic. Amot may normal kuno yab normal nga logic. Kay
1: daw awkward na mo.
0: Ma-deliver ka kwarta, hindi mo man na matago kay millions ini.
1: May kun isa na
0: malita ini.
1: Malita mo.
0: Didto gid sa opisina nila ipadulong.
1: Kag kun ako masugot ako nga sa opisina ko ipadulong.
0: Oo.
1: Normally kun ako bi congressman no, si Congressman Arlos. Congressman ma-deliver ko na sa mga 100 million. Mambal ko ops, hindi nyo di pag-deliver sa opisina. Kita ay lang ta sa gua. Usually, amo na Radyo Manuvi, pero kung maghambal ka nga, ako congressman, mambal, sige, i-deliver na to sa opisina. My goodness.
0: So, ginatalakay, tani, Kaya ni Manitani sila pakon, galing kiti na involve abdi mga taga Iloilo.
1: Ti apat man sa taga Iloilo.
0: Yes. Mm. Kag ti, simpo man eh, nga ma-remind taman si Kong Jamjam eh. Ti kung ano ang feeling, ikaw pa si Bangdan man, nga para sa imo, hindi matuod. Kuha mo na ang balat sagon, Kong Jamjam. No? Kag ti ano yan ang waswas naman ni Kong Jamjam kag sang grupo niya kung nalimbawa abi. Hmm. Si Garin lang kag si Jojo ang ding sa listahan, no?
1: Tama na.
0: Tingali lang ginadala sa di hipos.
1: Umipos siya.
0: No? Hipos sila. No? So just a reminder nga kung ka isa.
1: Ito na papataman gina.
0: Manami man nga maginahinay ka mo ah. Hmm. Paras man sang BFF mo lang ginpapuli mo di.
1: Hmm. Nasi...
0: Nga naggamo tuod ang Iloilo kung si Radyo Manirik pa. Sa nagpuli na di siya.
1: So umabot siya, nagamo ang sudad.
0: Nagamo ang sudad tuod. Wait na nagsiling sa ang ginalinan. Pero sang ara lang sa, what a coincidence nga nagdamo. To the point nga, stayang legitimate nga balita, taugon niya yung isa. Oh. Way ako yas ang iba niya nga ginapatutuan.
1: Hmm.
0: Sa ginambalan si na ni Jed Mabilog, luwas aton. Kaya aton to yung balita.
1: Siyo.
0: Aton to yung informant. Hindi man ko magpati ng isa kay istasyon yung ibadalan picture. Amo tong ginatumod niya?
1: Hindi ko mapati na yun.
0: Oh? Kay mayuhay man sila iya?
1: Balay mo lang nila.
0: So, mula na nga ton. Ti, batsagan mo na kung dyan kung anong feeling kung ginaakusar ka. No? Nga wala sang kamaturan.
1: Mm-hmm.
0: Kagbatsagan mo na nga ti kung ikaw manggaling madala, hindi ka manggaling kagahod. No? So, mayo pa na gani nga hipos ka na lang mo. Kung mamatsag mo do hindi ka man bala sigurado, gid, nga way man niya sang isyo sa imo. Parehas man na sa ginahambal tani sa kay Yusek Jed Mabilog bala. Mayat pa na gani nga nag-ipos ka na lang sa isyo ni sa salakyan sang manghud, asang well, inablos mo.
1: Hindi ka nasagi daya ka Iloilo.
0: Kay mabalan mo man nga as public officials, mangin accountable giman ka mo dapat sa tao. Ti, ang media, allies nyo na.
1: Mm-hmm.
0: Allies?
1: Alay, alay.
0: Ha?
1: Alay.
0: Ali? Politic, ali?
1: Ah, political...
0: Alay.
1: Alay, alay.
0: Alay. Allies nyo ina sa government service.
1: Mm.
0: Kay ang tao, batunan nyo na sa amon ginamauna sa inyo. Kay dire sa amon, laka ka lang yung kakita nga gina-ignore ang gusto sa tao.
1: Hmm.
0: Kung ma-ignore man, may time gina nga hindi marapalan, pero kung kita na, namon, bala nga daw, daw kwa nagidya, bala daw pato-pato.
1: Hmm.
0: Na. Pero kung magdiritso sila sa inyo, hindi na sila komportable.
1: Totoo na.
0: Tinagwagid, the way Jed Mabilog reacted sa isyo ni sa salakyan ni Shane Marie Mabilog, amo na ang perfect example nga ngang tao, maayo pa sa media na lang manugid, sang sa ila sa gobyerno.
1: Tika, why man ka mo kuwa, why man sila kuwaon sa inyo?
0: Why pa sa gani ka investigar,
1: hmm.
0: Gindismiss niya na outright nga himo-himo lang ang istorya? Or hisa lang na iya?
1: Kita nyo, ano nang mga batasan ng tao?
0: Kumaga muna, manugid pa bilang tao sa inyo? Parehas man related ni sa LTO nga ginambal tabag ulang. Isda nyo lang perme ang gamotor. Isyokos nyo lang perme ang
1: mga wise ang
0: ara sa social media. Nga kita nyo wala man influensa. Pero may influensa gani.
1: Di
0: driver sa konsyal.
1: Hindi ka mo kadali-dali.
0: Hindi ka mo katandog. Ti amo niya. Klaro niya sa amo niya. Patason tani sa tanan.
1: Hmm.
0: No? Ti lang tawa ang natabo ni sa asining isyo nga ni Subong. Ti, ining mga Ilonggo nga legislators nga ini, mabaton bala sila sa sulod sang Congress pa mismo? Malita pa? Tingunod sa malita, kuno, depende kuno sa size
1: kapada
0: mo.
1: Kapada ko uni.
0: Ti, may 30, may 70 million.
1: May 70 million.
0: Hamak mo, totalan mo sila nga pa, tabi, magdag 30 lang, 120...
1: Million eh?
0: Million? Amo nakadamo sa pasudlon mo nga kwarta, sa Congress mo ginidulong. So kung dyan may utang ka sa amon, Subong, kay kami ang nagabalanse sa sininga statement.
1: Tika, kita natin Radyo Manovi.
0: Pwede nga tuod ni, pwede man hindi. Pero yeah. Kaya kami gambal outright nga tuod na kay kisyo si Barundang involved.
1: Mm.
0: Nga sa makaisagin, tawag niya ni fake news, balita ta.
1: Hindi na namon malipatan.
0: Hindi kami amo na kung jam. patas kami di kag logical kami diya nga mga angkurman. Maglantaw sa sini nga isyu. No?
1: Way kami aga personal sa inyo eh.
0: Oh. Ti sa hearing ini sa mga Marines. Ana tingalan ko lang kun kay ti dumapati na ko tani. Amo nang balko si Mark kag si Jubal kay na.
1: Oo.
0: Ganyos kas ka diga kulo kanta kay piling mo daw singer ka gin. Gambal ko kay Mark kag kay Jubal, siling ko Mark sa tuod lang. Napastep back ako. Sa isyu nga ini. Siling ko nga grabe ginang perseverance ni Senate President Cayetano. Kag ni Congressman Marcoleta.
1: Napagoon gid ni.
0: Nga madayon gid ang hearing. To the point nga si Ruben Padilla mamunggo to sang DILG secretary. Siling ko base bala kun
1: tuod.
0: Madalom gid man ang nabalaan nila nga gusto gid nila ma-present ni.
1: Tiyoy.
0: Sa official iya nga hearing sang Blue Ribbon Committee. Siling ko namin na tani mo. Lawig sang lantaw ko kahapon mo.
1: Yeah.
0: Napaubos ko. Gin review ko paliwat hasta ang February 23 nila nga presscon kay Mike Defensor. By the way, gayo gin ang mga Defensor. Di atagon gin nga si Mike Defensor na ya.
1: Ba,
0: sa Mike
1: mga,
0: Defensor.
1: Sa mga nagkuha na bala, ba, ang Defensor na mitlangan mo. Tigil gayo sila ya. Nga ang namitlangan da ya, si Mike Defensor, kag wala iniya labot ang iban nga Defensor, labi na gid si Governor Tuto, si Kong Nonoy, kay si former Governor Arthur Defensor Sr.
0: So atagon gin ako no nga atagon ang ngalan diya sang Defensor nga na,
1: Mike Defensor.
0: Defensor! Defensor! Sor! Sor! Sor! Sor! Sor! Awa.
1: Ti, ginplastar kagapon Radyo Manuvi. Ang ako ng later part na lang nabatian ko. Kahit tiga-coverage kita sa basketball kagapon mo. Later part na lang. Pero ang una nga mga porsyon, huwag ko na mabatian. Parte sa mga ginpanghambal nila, angot sa tagtagan na isang minalita sining nga kwarta sa sining ginpangtumod nga mga congressman kag senador.
0: Amulan niya nga kung nga na-observe. Malawig pa ang hambal ni Cayetano kag hambal ni Marcoleta parte sa extrajudicial killing sang sa flood control. Malawig pa ang ila hambal sa mga isang sa mga Marines. Kag ang isa gito nga nanotaran ko sang nagdaride ang isa ka Marines sang ginpamangkot. Kay involved kuno si Laila Dilima, may gin-deliver sila. Kay Laila Dilima, mayo man si Marcoleta, kaysa man namang kot. No? Sila niya, Janayka, sa period nga 2022 to 2025, kay ang ilang affidavit, nagasiling, sometime.
1: Sometime.
0: So meaning anytime da eh.
1: Halin
0: sa 3 years nga na.
1: Within sila, sa sunod sila, Radyo Manuvi.
0: Oo. Siling ni Marcoleta niya daw hindi man congresswoman si Dilima. Tisabat sang Marine siling niya daw na kuan lang ko your honor kay siling niya pag-istorya namon kay Attorney Baligod abi ang lawyer nila ng mga Marines. Niya daw nakita namon sa squad com eh. Nakita mo. Kaya ang tanan nga sa squad com pinanglista man nila.
1: Yeah, pinanglista nila.
0: Ang sa squad com nga tomo to nagnegosisa sa budget ni Vice President Duterte. Kag nag-usisa sang extrajudicial killing. Kag nag-usisa man sa flood control eh.
1: Ti kun sinong ato dito ti Morales.
0: Lista eh. So mo na. Tayon si Dilima, on record, hindi mo na matago.
1: Yeah.
0: Nabalita na tanang bisan i-search nyo subong, November 2023 sa nakagwa sa prisuhan. So meaning, kung sometime in 2022 to 2025, do kay inaccurate. Ang lain, okay mambal ka muti, 2023 to 2025.
1: May sulod pa manda.
0: O, sulod pa da, kasi pili pa galing. Igo yan ang congresswoman si Dilima, May 2025, tapos eleksyon. Kag sa time nga na, ang 2025 budget, napasar na to ya antes.
1: Pasado na.
0: December of 2024, napasar na yung budget. Tindi ba lang kickback nga ginasulod sa malita, nga ginapang-deliver? Ano gani? Halin ko no, sa insertion, sini mga congressman,
1: yeah,
0: sa Kongreso or sa Senado?
1: Ti daw hindi daw ini mapatihan ra Zumanovi.
0: Ti,
1: 'di ba? 2025 siya nagdalagan sa congressman.
0: Party list.
1: Nagdaog sa Radyo Manovi May 2025.
0: Nagpungko sa July 1.
1: July 1.
0: Okay.
1: 2025.
0: So why siya sang kailabtanan sa napasar nga budget?
1: Di natural eh.
0: Sa flood control, nga dira mo kwaon porsinto mo ya. Di paano matagaan sang iya porsinto
1: yeah.
0: Ang wala iya labot sa budget?
1: Kag hindi pa siya.
0: Incumbent nga congressman.
1: Ay, wala eh.
0: Tidi, bala mamangkot ka.
1: Oh,
0: nagkadto kita kay Senador Tito Soto.
1: Si Tito Soto?
0: Mula pare hanggang hulo. Saan ka man, halina kayo, 1,000 sang tuwa, buong bansa, it, bulaga. Hulo ta pa, no? Tiyan mo na ang comments ng iban. Nga, mumala na deliver nyo kay Tito Soto. Sinsilyo lang ka mo. Why pa yan natubuan niya sang buot ining mga nag-ausisa nga ni Subo nga Marines? Ining ng mga Marines? Angit Bulaga, ara na hasta Subo ang buhi pa. Tag-iya, ginisilaya sa Angit Bulaga.
1: Yeah.
0: Ang kwarta, sina Galawas.
1: Kwarta
0: na. Oh. Ting lain si Tito Soto gindeliberan sometime man 2022 to 2025.
1: Sa iya kunong opisina, gindeliver ko no Radyo Manovi sakay sa limusin.
0: Okay.
1: Limusin something.
0: Okay. Galing ang bal ni Soto, kagtuod na on record na.
1: Yeah, record.
0: Oo. Siya hindi ako yung senador 2022 to 2025. Nga 2025 na ako yung nagdalagan kag nagdaog.
1: Sila yung nag-stop ako yung senador 2022 tapos na yung akon nga...
0: Na duwa ka term.
1: Duwa ka term.
0: 6 years. So po, why? Anay na.
1: Yeah.
0: May gap na hindi ka pwede lagan mo. So galibog ulo niya. O again, balik naman ta sa istorya. Hindi bala ang ginasulod sa malita, kickback. Meaning porsinto mo
1: yeah.
0: sa flood control project mo nga gin-insert
1: yes.
0: sa Senado.
1: Insertion na mo.
0: Ti paano mo tagaan sang iya share. Ang senador
1: kung wala na sa puder
0: nga hindi sa senador sang yeah. time nga na, why man sa kaintra sa passage sang budget nga na?
1: Tiway ka na iya, paano tagaan ka?
0: Kasi sino nga loko-loko nga kontraktor ang mahatag sang kickback mo,
1: yeah. Tiway ka man sa puder?
0: 70 million ihatag mo lang iya sa tao nga way labot?
1: Abi?
0: So paano? Paano mo na ma-reconcile? Ang lae, naglalapagit. Kay EA, Mark kuno nila ginatag. Si Mark... Tahimik na.
1: Si Mark kuno.
0: Oo. EA ni Soto.
1: EA ni Soto. Pagkanto kuno nila nito, Radyo Manovi, sila nasang marine. Sila niya, may security siya. May security. Dahil ginahatag nila kuno kay...
0: EA Mark.
1: EA Mark.
0: Oo. Okay. Tikaron. Nag-react karon, hindi lang si Soto. Pamilya mismo ni Mark. Nya ba, 2015 pa lang yan. Napatay na niya si Mark. Tiko nang tagay, pinaka-timprano ba, 2022. Dunot na yung lawas ni Mark 7 years ago.
1: Unless nga nagamaranig siya.
0: Oo. Si Attorney Baligod, may sabat.
1: Ano si Nigya?
0: Sinabat niya ng vlogger nga...
1: Si Attorney Falses.
0: Si Sos Falses.
1: Oo. Attorney na sa no?
0: Oo, bugado na.
1: Oo.
0: No? Siling niya... Ang Mark nga ginatumod namon, si Mark, may ngalan to sa? Nga staff ni Congressman Saldico. EA ni Congressman Saldico. Pero ngalan to yas ang EA ni Saldico. Si Mike, hindi si Mark. Okay. Tinaglain agad. Duha na kabutig, busa idol.
1: Dayon, ang ambal niya pagid.
0: Kag ano nga coincidence na ang tanan nga nag-usisa sa extrajudicial killing nga ginalinan nga na priso si Rodrigo Duterte kag ang nag-usisa sa confidential funds ni Sara Duterte amugid ang ato sa listahan.
1: Gabi.
0: Kag sa amo man to nga hearing the same nga affidavit ang indala mabasagan mo gid nga ginskipan ni kong ni Senador Marcoleta.
1: Yeah.
0: Sang simpo na nga ang page basaho na ngarangala ni Loren Ligarda kag ni Mark Villar. Kaya mo na hambal ko kay Mark kag kay Joe kay na. Siling ko nung nag-step back na ko tani kay siling ko nga ang ginapos gin. Hindi ayan tuod gid man eh. Siling kuway na ta, bigaan ta't sansan. No? Galing ang bal, kung nga ang skipan ang ala ni Loren Kagimar, kag are balikanta. Sang Febrero 23, 2026, Busaydol, di blagin presento ni Mike Defensor, ang ining mga Marines.
1: Yeah.
0: Pag-present ni, ara ginangala ni Loren Kagimar, pero Busaydol, that time, kontra sila sang kampo ni Duterte. Kaya nagbulos, ato sila nagbuto kay Tito Soto bilang Senate President. Ginbaliswa nila si Chis Escudero. Ti, ano? Karon kay hindi na nila mabawi kay affidavit. Si Mark Villar kag si Loren ara na subong sa ila.
1: Gilaktawan nila.
0: Gilaktawan nila. Ti siling ko, sincere gidman ni Bala.
1: Amo na.
0: Si Cayetano kay si Marcolita nga sila niya imuon tani para malabot tagi ng kamaturan.
1: Di kung sinsiro ka mo, transparent ka mo, tingangawan yung ginambal si Mark Villar kag si Loren Legarda.
0: Diran ako nagbalik sa ginambal ni Senador Ping Lacson. Nya nami mana ang kay Marcolita. Nami mana tani. Nya galing sila niya, kung sagad kita ka entertainer, di bisan sino na lang, kag palapaw malang istorya, imbes niya sa ustong at direksyon ng papangusisa ta, why tas ang dangatan sini?
1: Oh. Yabi, ariyo. Sa affidavit nila, nakabutang diri si DEF. Sa letter C, Radjumanovi, nakabutang diri nga ari ang kami, Orbilio Galapon at iba pa. At si Paul Estrada ay nag-deliver kay Senador Loren Legarda noong 2024 ng dalawang medium-sized na maleta, number 40, Cambridge Street, North Forbes Park.
0: Sa affidavit na.
1: Sa affidavit niya. Next ang letter D. Sila lang yapon, gimutang diri. Senator Bong Revilla. Sa letter E, ara si Senador Tito Soto. Ginawag nila si Senador Tito Soto. Sa letter F, ari, kami, Orbilio Bubares at iba pa, kasama si John Paul Estrada at Zaldi ko. Buharagi ko nung si Zaldi. Nag-deliver ng pitong medium-sized pitugi diyang iya ho. Medium size nga maleta kay dating senator, nga dating senator, dating senator at DPWH secretary Mark Villar.
0: Dating DPWH secretary.
1: Goro pati sala pagani. Mark Villar noong 2022 sa kanyang bahay sa Portofino South, Biela Street, Danghari, Las Piñas. Pito gidya ang kay Kwan, ang kay
0: Mark Villar.
1: Kay Mark Villar.
0: Kag ti you have reason to doubt. Because I mean to believe.
1: Yeah.
0: Because di pinabuli secretary sa sanguna.
1: Yeah.
0: Kag senador sa subong.
1: Yeah.
0: So, amo na ang
1: tinga nga ginlaktawan, nga ginlaktawan ina.
0: Now if you ask me. Anong paglantaw niyo sa sini mga Marines? Tigaling sa laye, abi may ginamay prinsipyo na kunong palsos-palsos yung ginambal nila.
1: May kwa na eh. May ano ganina.
0: Nga, kung sala ka sa isa, sala ka sa tanan. So, ang imo motibo define sang kamaturan, sang bit-bit mo, nga expose, kung tuod gimana.
1: Sa istorya legal, Radjumanovi, ngambal sa mga bugado, falsos in uno, falsos in omnibus. Isa ini sa ka-Latin word nga ambot silingon sini, false in one thing, false in everything.
0: Correct.
1: Hindi kon may sala na karunda.
0: Di, paano mo
1: mapatihan? Paano mo mapatihan? Kaya may sala na gani, sala
0: pero
1: na gani.
0: Pero mo, para sa akin, hindi na applicable. Bila mga bodyguard ni Saldi ko, kapatigi ko ya. Nga mga Marines nga ni, may nadilibiran.
1: May nadilibiran. Ako ay kugapati nga
0: pero wala sila lang sumatagal. Pero wala lang kugapati
1: tanan.
0: Tanan. Ang ako lang tao, ginsalot nila niya ang tanan nga mga kontra ni Duterte sa extrajudicial killing. Ginsalot nila dayo na mga congressman nga vocal gid nga daw lapdog bala ni Marcos. Like si Janet Garin. Siyempre utod niya, ginapoint gini Marcos sa gabinete.
1: Tiyara na nadaya.
0: Bayaw niya, ra naman subong sa gabinete. Ang Janet Garin, gintaagaan gid sa mayo nga posisyon. Kag vocal sa no? Ngangwa niya balaya daw kung anong sugo ni Marcos ang muna niya dayon. Galing tiyan mo lang gahawid sa akon. Ako ya, aware man kuya, ang Garin di sa Liwilo. Dahil hindi mo gidya ma-associate manabi sa transparent ng panggobyerno. Kaya man ko kasi lang kurap ni sila. Labilos na iya mo. No? Pero hindi mo sila ma-associate bala sa good governance. No? Pero isa lang ang Ilunggo nga may major role sa Congress sa Marcos administration. Ngaway nila ginlista ya?
1: Yeah.
0: Bisan ni mo lang.
1: Huwag ginlista nila.
0: Kay balaangin nila basi mag-riot ang Iliwilo. Huwag nila ginlista ang assistant majority floor leader. Kag nangin spokesperson pa sa impeachment si Congressman Lawrence Defensor.
1: Huwag nila malista na.
0: Kay daw kabudlay giguro kay kung nilista mo daw mabalaan gid ngay mo na.
1: Himo imo gid.
0: Ting isa man daw kakuro consideration da kay ti ang ginatudlo nga nag-arrange ni sa ila si Mike Defensor.
1: Pero Radyo Manovi ginalantaw ko ni gani ang mga gampang deliveran sa kwartarya. Ferdinand Marcos Jr. Deliveran ko ng kwarta eh.
0: Hindi na malayo.
1: Martin Romualdez.
0: May malayo speaker.
1: Sa mga senators natin, si Erwin Tulfo.
0: Hindi man na malayo. Ah.
1: Vicente Tito Soto.
0: Namo lang to nga to, pamangkot sa patay ginatag.
1: Dili pa na digin dalaga ni senator sa time nga to, Laila Dilima, former senator. Antonio Trillanes.
0: Sa Trillanes, nagigkuro ang kay Trillanes ko no. Ginatagan to sa kaya totoong mga ICC investigators.
1: Okay,
0: no, pagwaon nila ng pinamayran. Pinamayran.
1: Jinggoy Estrada. Piyara na si Jinggoy Espresor.
0: May record yas Jinggoy.
1: Joel Villanueva. Si Chis Escudero. Sa mga representatives, dahil muna, si Saldico, si Sandro Marcos, si Franz Castro,
0: okay.
1: At Teachers Party List ni.
0: O, kag leftist.
1: Antonio Tinio. Terry Redon. Ini sila mga party list representatives.
0: Kag Terry mga Antay Duterte na.
1: Raul Manuel. Arlene Brosas.
0: Parang aktivista.
1: Stella Kimbo. Benny Abante. O si Benny Abante. Ginita,
0: sila nang nag-dos de Kimbo sa confidential funds.
1: Zia Alonto Ajong. Joel Chua. Janet Garin. Jervel Luestro. Jose Alvarez. Ace Barbers. Dan Fernandez. Kag ang isa din na Zumanovi nga gitagaan nila kuno sang isa kamalita nga kwarta. Si Father Flavi.
0: Si Father Flavi amoning complainant. Complainant or nagtipon sang tanan nga mga may pamilya nga napatay sa extrajudicial killing. Kasta si Father Flavi gin deliveran malita. Sang guwane, gusto nila bali i-connect.
1: Yeah.
0: Nga ang pagka-prison ni Anay Presidente Duterte.
1: Drama ini.
0: Connected ini kag-funded sang plant control. Nga ang extrajudicial killing, ya, why pa niyang complaint kay Rodrigo Duterte? Sige na niyang usisa, no? Halin pa sang chimpo nga may pakapungko si Rodrigo Duterte as president. So, diramid siya mambal kay connect nila nga wala na ipulo sa mga iso kay Duterte.
1: Gubuon lang, ah.
0: Kay plant control funded na. No, mga kickback na mga malita na. Na, pero ako mangkuton nyo, ari sa konsuelo ni sa mga gapamati yang lain man niya ang paglantaw sa isyu. May part diyan nga gapati kuya sa mga Marines.
1: Pareho kita.
0: No?
1: Yeah, pati man ko sa ila.
0: Ako prangkaon ta kamo gapati kuya Dairo Maldes, di Sandro Marcos.
1: Pati kami.
0: Pangdelibiran guro, no?
1: Okay.
0: Pati ko na yamo. Pero ining iba ning do ka imposible gid.
1: Eh.
0: Mga mga patay ya naka-receive pa to.
1: Do ay naginaya.
0: Sobra na yung istorya.
1: Mga mo ning mga taong ibang gid pangdali pang.
0: Chamo na hindi gusto si Ping Lacson kay siling niya. Tama niya ka kwan, tama niya ka obvious nga panglabugay ini. So mo nang rason ni Ping Lacson hindi siya magusisa sa Blue Ribbon. Amo nang ginagot-got ni Senador Rodante Marcolita.
1: Tigalalain git si Rodante Marcolita.
0: Bilib na ko tani, konsakto git, consistent sila ni Cayetano. Tigaling hambal susamak mo. Ara si Loren kag si Villar, skipan mo.
1: Tiyo niyo man ginambal si Loren kag si Villar?
0: Agari pa git, pamati ta ang video, pakita ta subo.
1: Ari, nami niyo.
0: Video ni, or si Ojo.
1: Video?
0: No, may video kita.
1: May video. Sinulong?
0: Ni Congressman Pipito Alvarez.
1: Sinulong sila to?
0: Patapos na sila nakalakat ng mga Marines. Pero antes pa man ang Marines kalakat, masulod na gin sa tani sa Senado.
1: Hindi siya papasudlon.
0: So hindi siya papasudlon. Nagpasuri si Cayetano, kay Guro, may protocol. Yeah. Pero hindi ko magpati. Anyone can just enter the Senate. Kapin pa kung congressman ka.
1: Yeah.
0: Te, why nilagin pahambal sa mtang harapang Marines? Kay gusto ni Congressman Pipito Alvarez.
1: Eh, pang tuksoon
0: niya. Sila niya, gusto ko lamang kuto niya personal ang Marines. So why kuya sa inyo kung ano man yung tuyo niyo sa investigasyon? Nyaway man ko na gambal, binutek ng ilang ako lang niya, kaya ngalan ko, dalagindalan nila ang gindeliberan. Mangkuton ko lang sila direkta, mata sa mata, eh. Yeah. Nung lang mo nang gambal sa malam. 81 years old siya.
1: Yeah, gabi.
0: Yaman kuton ko lang sila ya. Kung paano yang nadala ng alan, kung nakag din nilag in deliver, malita nga para sa akon. Oh. Niya way ako yung utang kay saldi ko. Way man yung utang sa akon saldi ko. Kasi niya, nag-joke pa siya. Niyang lain sine. Niya pagwa nga nag-gwa yung alan, kung may malita ko, ginpangitaan ako isang pamilya ko din na malita.

0: igun tatay niya, nadalasa na iya sa ila investigasyon. Aryo, si Congressman Pipito Alvarez sa Senate Blue Ribbon hearing.
1: May I interrupt? It's just a matter of fairness. Kuya, dito ka na, Tito, para let's just allow Congressman Pipito Alvarez, ating governor, to have his few minutes kasi nabanggit yung pangalan niya. Ito po yung mga mic.
2: Ito, pwede. Salamat. Senate President Alan Peter. Maraming salamat po. Nung nakita ko po sa Facebook na nandito yung mga sundalo, sana naabutan ko dahil wala namang masama na mag-usap. Tatanungin ko lang sana kung sa akin ba nila binigay yung malita. Dahil babanggit ang pangalan ko, kawawa naman yung pamilya ko, hinahanap sa akin yung malita. So, ganoon lang po kung maaari. Wala man akong sama ng loob. Kaya lang, siyempre, takbo ko agad ako dito. Alam ko nandito ko eh. Kung wala ka rito, hindi man ako pupunta rito eh. Saka nandito si Senator Marcolita. Alam naman nila, papasokin nila ako. I vehemently deny that na meron po ako natanggap na maaari ko siyang bigyan o maaari niya ako bigyan ng pera. Umalis na si Attorney Rondain. Kausap ko siya noong isang araw. Asad, pakiusap ko sa kanya, kumuha ka lang ng isang note kay Saldi, kung makausap mo siya, na wala si Saldi kaya dalang malita sa akin. Yun lang po, hindi ko sinasabi na hindi totoo yung sinasabi ng mga Marines, no? Ang akin lang, na ako, wala akong tinanggap personally, for me. Dahil, modesty aside, ganito lang po ang buhay ko.
0: Oh. So, pasensya kay mismo ang video ng available, medyo mahina abi ang signal,
3: internet eh.
0: No?
3: Internet.
0: Pero muna, no, ang point tadi nga gusto yan, Bal, si Congressman Alvarez, atubangon niya ganyang mga Marines. Galing na dugayan, kuno kay di sa pasudlon mo. Di nakapologize si Senate President Cayetano. Kagwaay sila maglaom, nga may makadto. Why sila maglaom, may makadto nga Congressman. Sila niya, why nanamon ka mo gininvite? Kasi sila niya may parliamentary courtesy kita mo. Amo na ang senador, di mo ito mapilit sa house nga mag-appear. Mm-hmm. Nisay may ang house, hindi mo man napilit nga mag-appear. Pero sa'yo, nagkanto sa'yo.
3: Yeah, kanto sa'yo.
0: Niya, tubangon ko lang niya, why kuya sa inyo?
3: Eh, gusto niya gito, kung tao niya gito
0: gusto ko rin ang kuto ng mga Marines.
3: Sino?
0: Paano ang circumstance nga nakadeliver ka mo yung malita sa akon? Tiwa'y taga-gasiling, why ni sasala, pero for somebody, bala yang ang tanan, kapalalagyo sa isyo. Saya to bangon niya.
3: Tibalan mo man ang lawas mo.
0: Mangita niya pa niya din niya din si Mike Depensor mangita niya.
3: Niya din siya din siya.
0: Si Attorney Rondain niya din. Ang lawyer guro ni Saldico. Niya kay mangkuton ko sila liwat. No kun paano yang nadala ng alan ko da. Pero akon lang taw mangkumprunta gid siya.
3: Amang kumprunta. Kumprunta niya gid to.
0: Kumprunta niya ga emotional sa mo. Niya way mangkulain buot pero ga ang tingog niya no mahibe.
3: 81 years old.
0: Kasi senador kay Tano do na huya gulpe kay migun tatay niya.
3: Respeto yung mga
0: mangkot lang kuya ang dala ko na iya. Pero na-mention niya da sa malawig ng statement niya, sa punta sina, maupod tanay ko no sa iya si Janet Garin. Niya kumakadto ka, pabala ako. Pero galing kay Damo sa kuno meeting prior, why na siya kakadto sa, why niya na ma-inform si Janet Garin. So, no, maisog si Janet Garin, do to bangon niya kuno
3: niya. Radyo Manuvi, amo na gani ang balta, no? Ang makabal ang imo ka ugalingon hindi mo man mabutigan mo. Ti kun maisog ka, why man gidya ebidensya sa imo? Ti tubangon mo gidya eh.
0: Teorya, no? Sa mga basher namon subong ni Busay Idol.
3: May mga basher kami ha, may mga basher kami. Na normal na yan.
0: Na,
3: hindi
0: no?
3: Ka mo ya mag
0: pero nami gina ko mag-comment ka mo. Nami ko na mag-comment ka mo nga daw logical man bala. Yeah. Parang nami discussion ta. Pero kung mag-comment man lang ka mo nga na-deliveran man kami malita. Why ginabili yung mga komentar? Iyan niya sa mga bastos, kagiyan niya sa mga bugok.
3: Comment bala ka mo nga daw may unod mabalang ulo niyo.
0: Oh, mabalang niyo balang, okay. Well, daw ka-incredible ang mga Marines in this aspect. Pero in this aspect, niya mo man eh. Tiyan mo na nga, one point.
3: Yeah.
0: Bilang mga bodyguard ni Saldico, kag si Saldico ang utok-utok sin eh. Nga bata-bata ni Speaker Romualdez, gapati ako may accurate na di sa ginambal niya.
3: May mga ari na di.
0: Ah, nagpalain lang di.
3: May gindugan-dugan ka mo.
0: Ginpang-dugangan. O? Oh. Di paano mo na ma-reconcile nga napatay na ang staff ni Soto? Amo to yung nag-receive? 9 years ago pa siya napatay. 7 years

0: Sila yung nadilima kay
1: Ara sa
0: prisuhan. Way pagani ka congressman ang tawo.
1: Kag nga skipan mo si Loren. Kag si Mark Villar.
0: Pero kung wala nila ni Abigail pang ano.
1: Ari ang mga diskusyon. Bisa ano yung pakabuyaya o sa amon
0: na. Amunin facts eh.
1: Hamalon nyo ba kami nga nakabaton mga kami malita? Kaya doon mo nang uso sa group chat nyo.
0: Ano mga style nyo eh.
1: I don't think may pulos ina nga mabasahan. Kay ginakadlawan ka mo sinasang tawo. Pero kung maambalbi ka mo nga si Dilima, bisan 2025 na daw, gift ni sa iya kay siya ang usapo, mausap sa ila sa mga hearing sa confidential fund, inaguro na makambal pa tayo, tuko no ba si, no?
0: Ay, yung managinambal.
1: Pero kung maulambal, malang ka mo iyang nadeliberan, malita ang RMN. Nga balaan nyo man as lawas nyo, hindi mo na matuod. Dahil nakalakpang profile, hindi ina makapatinag sa amon, I tell you. Manami pa gani, guro, madiscuss kita di isang manami. Kung ang inyong mga point, logical.
0: Ang mga punto bala nga logical Radyo Manuvi din ang mga nagakulumen. Da pala nagu ka mo sa mga account ninyo nga mga fake account na ina. Dayon bala anon taman bala nga daw ay man gani unod ang ulo kahit bisan spelling dayon di man kamo kairo. Hindi na lang kamo mag-intra sa mga komentaryo nga ini. Kung ang matyag nyo ang utok nyo hindi kadala ka mga punder ang ulo nyo.
1: So kapati ako siniya, no? Nga may bugat ning iban ning inambal.
0: Ang iban Radyo Manuvi ko nako lang ako lang ha.
1: Yes.
0: Why ni bigin pang dala ang iban?
1: Oo, nga daw ka imposible. Nami ginitani.
0: Sus. Wala lang ni bigin pang like ang iban nga daw eh yes. Daw tama gyud kay imposible. Siguro subong mambal ko.
1: Yes.
0: Dapati gid ko niya kay ti amukin man ni ang kalakaran nila mo.
1: Pero sa mga nagambal pagid nga Marines na noy.
0: Yeah, Marines.
1: Ang Marines siya nagtaya na kabuhi sa to hindi niya kapable magtinunto.
0: Suso.
1: Okay. Amo lang ning sabat ko sa inyo. Ako bala mo man ang impresyon ko.
0: Sa unang uman ako na.
1: Favorite movie ko gani Marine. Ang starring Las John Cena. No? Kay kon Marines medyo skilled ni nga mga fighter.
0: Grabe nang training nila, Radyo Manuvi.
1: Bilib ta sa mga Marines, no? Sa Marines in general. Pero ini mga Marines nga ini, paano kabi magbilib sa ila? Hindi na ya gani sa ila expose lang bu sa idola?
0: Yeah.
1: Sa puno pa lang kun may dignidad ka kag ginapabugal mo nga Marines ka, ginaproteksyonan mo nga imahe mo nga best of the best ka mo sa Armed Forces of the Philippines or sa Philippine Navy, kaya din sila sa Navy. Tani, nagbawi man lang sa mind, you know?
0: Masugot ka mo inyo.
1: Napadeliberon ka mo, bribe money.
0: Marines ka mo.
1: Marines ka mo.
0: Kagrabe yung pananaw sa tao sa inyo.
1: So, hindi ka mo magambal kay credible sila, hindi ta makwestiyon kay sa puno pa lang, the fact nga nagdeliver sila bribe money,
0: yeah.
1: Questionable na sila ang pagka Marines. Dibla?
0: Di, Marines ka mo gani, amuna gani, Marines ka mo nag... ang ginaservisuhan nyo yan, di bala? Pumuluyo ang naservisuhan ninyo. Mga masugot ka mo, ngayon mo lang ka mo yan, delivery boy!
1: Sang bribe money?
0: Bribe money?
1: Nga illegal ina, dibla? So dira pa lang, ginlaglag na nilang ilang kredibilidad. Kay kung Marines ka, ginapabugal mo nga...
0: Hindi ka na yan magpati, hindi ka magpunsin na...
1: Nakagi ka pangabudlay para nga ibuhis mong kabuhi mo sa Philippine flag. Kamunaga
0: atubang sa gira, permi.
1: Refuse ka mo, hindi ka mo natun kong...
0: Ano ka mo yaman?
1: Ubra na mo niya si mo, bodyguard ni para mag-deliver sa illegal.
0: Muna tani.
1: Nan.
0: Kati ang gapasyuldo sa inyo.
1: Yes.
0: Some time nga na, Marines ka mo, ang training ninyo, kung magwa man ka mo sa Marines sa Radyo Manuvi, ang training ninyo,
1: yes.
0: Uniform personnel, Marines ka mo.
1: Yes, pero ari na lang, last na lang, kid. Pasugti nyo ko nga sa tanan nga mga nagapangakig sa amon subo ni Busa Idol. Pakigun tapagid ka mo. Pero galisin sa kuya. Sorry gid, pero pakigun tapagid ka mo. Kung ikakig nyo ni.
0: Yeah.
1: Pero kung logical ka, hindi ka magigun
0: makakig. Kung ang utok mo bala hindi ponder.
1: Pero pasugti nyo ni. No? Sa tanan nga nagulua nga mga investigasyon, no? Kay Lacson, kay Marcoleta, sa Marines, sa House, bisan sa mga tao, sa mga Duterte, why gidya kagwa ngalan ni Dilawan Senator Risa Ontiveros, no? Why gidya magwa ngalan ni Dilawan Senator Bamakino, no? Kagway gidya kagwa ngalan ni Dilawan Senator Kiko Pangilinan, no? Anong butsilingon sina?
0: Wala ka mo i-issue sa ila, eh!
1: Man, why gid sila ya pangawat, eh? Pero kung sa inyo, sa grupo nyo, Daw sila nang pinakakawatan ng mga senador sa kalibutan.
0: Kung makakuha mo sila, makamuno ka mo sila ng mga kawatan.
1: Pero why gid, no? Why gid ka mo makita, no?
0: Tinga nga way naman minsan ng tatlo!
1: Nga why gid, no? So meaning, wala gid man sila eh, no? Tinlo gid sila eh. Nagligko lang na sila kay gapinati ka mo sa fake news. Kag nagigko lang na sila kay gapinati ka mo sa kunano lang ginasulsol sa inyo. Nga way ka mo gavalidate? Amo mana, no? Nga kung maghambal ka mo subong, imbes ka mag-disagree lang ta sa exchange of ideas,
0: damo na kamuyag ikaw.
1: Inyo yung mga murumalita. Bala nyo man sa lawas nyo. Sino nga slow yung madeliver malita sa amon? Hindi gani matagaan ng ibang nga taga-dipin na buluits ng ilan na yan pang mga nagatalakay sa malita.
0: Kung nadeliveran nyo ko guro malita, di ambot ba si kung binakalta na kagtutdan?
1: Kag, ang ginahambalan nyo sang murumalita kay ga-disagree sa inyong pagpati, balikan ko lang ginambal ko kay na kay Mark kay Jubal. Sige. Kung mangayo ka mo dugo, kagway ka mo inugbayad sa ospital, kagway gid sang gobyerno nagsapak sa inyo, dala na dang ginapanginmatsan nyo ang mga politiko, katulan di sa Arimena, buligan lang ka mo giyapon ni Busa Idol.
0: Sa subong Radyo Manubi, sa imo lang sila anay kadto. Kaya sumaka ka mo di, kadto no. Mabalaan ko nga ka mo nagburubuyaya o sa amon.
1: Doon nagsunggod gid si Busa Idol.
0: Pakagata ka mo di kay Murphy.
1: Di sa tanan nga mga nagapakalain sa media.
0: Hindi mo naman ayaw sa mabuli.
1: Hindi lang Arimen, ha? Tanan nga nagapakalain sa media.
0: Hindi ka buli mga ayaw.
1: Ngang katuyuan malantani sa media nga magsanag ang tanan.
0: No? Gadulom ang pananawa nyo eh.
1: Oo. Pero hindi ka mo magpati, okay lang.
0: May kaso.
1: No? We can always agree to disagree.
0: Kaya
1: pero
0: inyo man ayaw. Muna iya ang demokrasya eh.
1: Oo. Buyayawa lang kami da. Pero after mo buyayaw, paminsara sa malawig. Tuod, no? Nga ang patay. Iya, nakabaton kwarta. Inayoguro nga bagay. Huwag natin baes da. Bisan sino pa din nga maalam nga bugado. Hindi ka rason sina. Nga hambalon mo yung nagbaton to. Si Kwan. Pero naghambalang natungdan. Patay na na siya. Paano sak baton? Imposible, gid. Pero kung hasta pag ina, hindi pag ikaw mo masanagan, questionan nyo lawas nyo. Bisan sa inyo na lang sa balay nyo, questionan nyo lang, ay tuod, no? Pero kung hindi pagiging ka mo kumbinsido, bisan na muna na, okay lang.
0: Ano na demokrasya ini?
1: Kung mabot nga tampuyungon ka mo sa pulis, hindi naman patas ang listanay sa iuda ni Kapitan. Layon, huwag ka mo kuhaon dugo sa Red Cross, huwag mo kuhaon dugo sa Western, madagan ka mo di sa Rimen, layon, huwag mo inugbayad sa ospital, di rin naman kumumanawagan, katulan di ah. Buligan ta naman liwat. No?
0: Hindi lang kamuya magkanto sa ako.
1: Oh.
0: Sa ako niya, Radyo Manubi. Kung mabalaan kuya, sa imuya okay lang. Lainon mo kuya. Hindi lang kuya gusto nga magkanto ni sa ako, mabalaan ko lang. Kaya kanto ni sa amon, makanto ko mo ni sa amon. Ila ko ang amon nga trangka.
1: Bolo si Kaitano ka. Manglaksa.
0: Ila ko ang amon trangka sa dalom.
1: Amo lang na, kanto lang di. No? Why get problema, buligan ta. Pero kabay pa, after nga mabuligan ka mo, amo na ang signos ang pagbago nga mambal ka mo. Tuod, no? Sagad ta ni sila kabuyayaw. Pero sila man gasulbar problema ta. Nga tani, ini nga problema, hindi na ta magkadto sa ila sa radyo, sa gobyerno na ni tani makuha.
0: Kagang
1: galing, lantawan nyo, damangin matay ka mo sa mga politiko nga ginasundan nyo. Pero kung ipitanay na, diin sila. Ang point sang media di is, kung tadlo nga pang gobyerno taning mailekta, kag hindi nyo lang kami pagsagad kaguba man, kagsagad kaway, base ang mga pagkinanglan ninyo, hindi nyo na napag-isaka di sa amon. Kay husto kagfunksyonal ang gobyerno nga ideal, parehas ang gusto namon matabo nga gina-expose namon ang anuman nga porma o konsahe sang kabutigan nga ginahimo sa mga politiko nga ang iban ginapinan nyo pasubong.
0: Tingala gani po, Radyo Manubi mo nga ang utok ta dira ginbutang gid sa ulo. Why ginbutang sa ariputan? Para kapaminsar kita maka-way natun bala kung anong tama kag anong sala. Pero hindi, ginpa-eskwila man ka mo. Nami man guro ang way takbalo sang nature sang pamilya ninyo pero naka-eskwila gid kita. Pero nga ang hindi ta maisip, ang hindi ta mabalaan kung anong sala kag anong tsaktura, Radyo Manubi. Then, kung hindi ka mo gusto sang amon komentaryo, gubuon nyo na kami nga, kamuna, ini sila, muni, involved ni sila sa mga muni. Nga muna yung tao, no? Giniginambal na muni. Kay, nambal ko na gani. Ang utok nyo, ginbutang ni Lord, kung ang ginuong nagbutang sina sa aton ulo, kay sa abaw, sa babaw, sa lawas ta, wala ginbutang sa riputan! Para nga makapaminsar kita, Mayo.
1: Doa, kay Gijamar, kay Gijamar.
0: Hindi naman mo pinanikaran.
1: Hindi man. Bisan pa, no, mga kabiga na lang na sila, nga mga anak mo na sila, nga naglisa lang ang dalan.
0: Yung pag, kung
1: everybody na... deserves a second chance, Busay Dor. Tagaan ta tsansa. Base kung mabinag-binag man nila. Sige, kaya damangin matay ka mo kay Mayo ni mga politiko, nga ne, pamangkot.
0: Sige.
1: Diyan ka mo gadlagan kung kinanglan yung dugo. Diyan ka mo gadlagan kinanglan yung hospital bills.
0: Ikaw mo gadlagan reklamo ko mo sa mga lupa nyo.
1: Oo, diyan ka mo gadlagan.
0: Abe?
1: Mangkutan nyo lang lawas nyo sa radyo.
0: Kung may mapatay sa inyo, diyan ka mo gadlagan kaya di pa dakpon sa pulis.
1: Diyan ka mo kakanto sa radyo. Okay.
0: Base, karong ko ni.
1: Do you think kung ining mga politiko nga nang ginapangin matcha nyo, ginubra nila mayat sa gobyerno?
0: Makadto ko mo
1: sa radyo?
0: Abe?
1: Wala na eh. Ang inyo mga... hindi kin malikawan na makadto ko mo sa radyo, ako na ganing gambal, sige ah. Eh, buligan ta, bisan na no pa na ah. No? Buligan na di ah. Kadto lang di ah.
0: Hindi lang kamo yung magkadto yung akong ari di.
1: Hindi.
0: Hindi lang kung ako di ang duty, hindi ka mo magkadto-kadto. Di ka mabalaan ko nga nagburbuyayaw ko mo sa amon. Eh, unahong kong ulo mo, putbulon ta ka di. May ko ka. Saka ginbuyayaw mo ko mabalaan mo kung balaan ko bigay ginbuyayaw mo ko sumaka ka dai mangayo ka dugo manaog ka hindi ka na mag-agi sa hagdanan daw
1: abaw
0: malumpat ka sa bintana
1: grabe akigisa tindi tanan ni guro mga dala sa bumar pa bawasan ta gid Sige, ini nga bahin po sa idol.
0: Baka radyuman sa mga tapalamati naton this time. Pabalo naman naton sa inyo nga kinahanglanan naton nga mag-inom naman sang Dr. Pinoy Schooling Capsule. Bo, ang topic ko naton subong gout. Kung ang imo kidney, wala sang ikasara nga punggan ang kadamuon sang uric acid, kabangdanan ina sang gout kag impeksyon. Gani ini mo papabayan, inom ikaw sang Dr. Pinoy, may-ari ini sang omega-3 fatty acids, ang Dr. Pinoy Squalene sa pagtuo nagapakita nga nagapadamol ini sang ligaments kag nagapatunaw sang palamanog sa aton sirimabian nga lawas kag sa aton siring mga maskulo. Dr. Pinoy ang aton imnon mga garadyuman. Kung gusto nyo nga magpanawag, magpamangkot sa about Dr. Pinoy, aring telepono nila 0948-587-6329.
2: Tatak RMN.
1: Kag sa tanan naton nga mga porter sa barko, bao ang akwatanay sang gamit sang tao nga nagasakay sa barko hindi amak, pasaka kag panaog. Ti pagkagabi, dauli nampos sang lawas sang porter. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya nga laksan sang una extra galing na, ang bago nga laksan extra. Ano ka extra? Sa subong 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Gani gin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog di bala, gani para sa sakit sang inyong lawas, naibaluan nyo na ang himuon nyo. Ah. Diri na kamo sa mas madasig, kag mas mabaskog, works up to 3 times faster versus Laksan FR. New Laksan Extra, Paracetamol Plus Ibuprofen, Sodium Dehydrate, is the generic name of Laksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani sa mga porter, sa pagkarga-diskarga sa pagkabutang sa barko, yari na ang kaalyado mo. New Laksan Extra.
0: Mga suki naton mga garadyuman, kung kape nga may glutathione, kag kape nga may collagen, mainom kita sa Santon Gold Coffee Mix. Amo ining aton masaligan, nga samtang nga nagadugay nga nainom aton kapiway kita ga nerbiyoso, nga ang kulas ang ilagabi mo, panulay na. Sa mga tapalamati naton, inom ikaw sa Santon Gold Coffee Mix, kaya nagaputing panit mo, nagabakod ang aton siringatulan, mga garadyuman. Kag kung vitamin C, mighty C, alkaline di kalidad, effective nga vitamin C, manamin isi mga sipon, ubuhilan at trangkaso, pneumonia, kay iban pagid balatian. Updanta sang Klinika D3Bio. Ang Klinika D3Bio, food supplement mga karadyuman ni Dr. Amiloy, nga may medium chain triglycerides, nagabulig pa fit pa rila sa atong lawas. May virgin coconut oil, nga mo naman ang nagapugol sa mga bacteria ka viruses, nga nagasulod sa atong lawas, ka nagapadamo sa atong good cholesterol. Ginapanubo niya ang bad cholesterol na ganaming kalidad sa atong nga ikayong lawas. Mga karadyuman, suplemento para sa inyo. Bakla sa butika, mag-inom sang klinika D3 Bio.
2: Tatak RMN.
1: Mabawi lang kita buwas siguro. Pero hindi nyo pagkalipati ang Mega Man Gold Coffee Mix. Kinanglan nyo weekend ni may mga lubrahon ka mo. Buwas Sabado, ti Paninlo Balay, kagiban pa.
0: Sabado, buwas sa Domingo, ti Hunti Lunes, Radyo Manuvi, may klase na mo. Mm-hmm. Hambalan nyo, anay, kabataan aton, dito ka mo, anay, Bernes, ang gabi, tulog kay lulo, kung kay lula nyo.
1: Kaya mabawi ang ginikanan. No? Kinanglan nyo, Mega Man Gold Coffee Mix. Kaga pa namin panikondisyon sa aton na prostate. Kaga pa namin isang intimasi sa mag-asawa. Namunambot silingon ni Busay doon. Kagway mandasang malain, kaya mag-asawa man ka mo niya. No, tistingin nyo, kapihin nyo, Mega Man Gold Coffee Mix. Kag, imne nyo nalang dayon para bakod lawas ta. Kontra sa balatian. May pambato kita sa kagaw. Nga nag-tugas ang balatian sa aton. Nagapasangkad sa atong resistensya. Para nga sa bilog ng adlaw, bakod ta. Kaga pa namin pa sa kondisyon sa aton baga, kabilog ng respiratory system. Testingin nyo ang gin na pabago. Kagin pa namin. The new and improved no, non-super plus capsule. Non-super plus capsule. Ang non-super plus, guyabano, mangustin, kag malunggay. Gin kombinar, no, gin pasengkad para sa inyo. Ang Nans Super Plus Capsule.
2: Tatak RMN.
0: Radyo Manuvi, ginapahibalo gali no, sa mga pamilya ni Sunny Guinies, nga ini sa nagtariwan sa edad nga 74. And ini siya ang igalubong sa June 6. Anong June 6? Buwas, no?
1: Buwas sa Bado.
0: 1 p.m. dira sa may Conception Roman Catholic mga karadyuman. Gani sa pamilya, ang nagapahibalo ang iyaman nga pamilya.
1: Ayos ha. Tiwa nagigita, Chimpo. Mabawi lang kita sa liwat sa buwas ha. Radio Man, Novi Guaso.
0: Regan Arlos.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.

0: ang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
4: Kausa.
3: Ari na ang RMN Freedom Run.
4: RMN Freedom Run.
3: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa indi ka selebrasyon sa kahilumayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique Second Floor Marymart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
4: RMN Freedom Run.
3: Tatak, RMN.
5: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan!
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang HDL cholesterol friendly scavenger. Kaya pang lugayawan sa bloodstream. Agud panguhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tsansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule
6: may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matapna ang pagdamo sang bad cholesterol.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Masalika, santo pa.
8: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Talk, talk, talk. Let's show manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok. Tok tok tok, lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air kag online, tataak RMN.
12: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
13: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
13: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Oras tatak impunto alas 10.
14: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
16: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
17: Nods. Herbal Capsule. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man ang harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice agad yas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
18: NANS Herbal Capsule!
17: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag blood pressure, bangod din sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
18: NANS Herbal Capsule!
17: Yara lang sa mga butika.
18: Herbal Capsule. Tutoy.
17: Ahay, bisan pangilay na lang, wala, di ba? Partner, kundo nag-iiraw na gin, hindi na pagulatan nga mapunder na ginatob-tob sa ano. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inaasang nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
18: Herbal Capsule.
17: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman may ara maka. Hornigotwi, tungkatali. Kag-ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, agi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambaylo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
18: Megaman Herbal Capsule.
17: 30 minutos lang, partner.
18: Yara na ang palatig.
17: Megaman Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
18: Nuns Lemon Oil.
17: Hala, kariski, sige pa. Iski sa patudo hasta magrapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada ang lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malap nanti man sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
18: Nuns Lemon Oil.
17: Yari para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang Nuns Liniment Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang labok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nuns Liniment Oil, hindi na gid ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini mosquito repellent.
18: Nuns Liniment Oil.
17: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na trangkaso, ginadagat kag migraine, bangod sang iya advanced formula.
18: Nuns Liniment Oil.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Nuns Corn Coffee.
17: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone out. Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basi taas na grado sang mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imumang mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee, partner.
18: Nuns Corn Coffee!
17: Oo, partner. Kay ang Nuns Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nuns Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack, bangod ginadula yasini ang pagka-nervyoso mo.
18: Nuns Corn Coffee.
17: Ang nami pagid sang Nuns Corn Coffee, partner, kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure, kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imong dugo para ikaw maging aktibo.
18: Nuns Corn Coffee.
17: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
18: Megaman Cold Coffee Mix.
17: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
18: Megaman Cold Coffee Mix.
17: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
18: Megaman
17: Cold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
19: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TGX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
21: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
20: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
21: So wow.
20: Nami nagid ta akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
21: Sa mga wala pa nakatry sa TGX 500, anong mahambal mo sa ila?
20: Mabakal na kamo. Sa TGX 500 kay nami gid ini sa akong nga lawas.
22: TGX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
23: Historianta, ano bala ining cystitis? With our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term na ginagamit. Ginatawag na ton nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kita ya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang nga-inflame. When you say inflame, nagahubag. No? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder, kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikaduwa, non-bacterial or non-infectious cystitis. No? Bacterial cystitis, o kung paghubag sa pantog, caused by bacteria, or ining non-infectious cystitis. Dito ko nang tunan ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis. Simptoma kita anay doc, ang simptoma sang cystitis gali, gahubag ang imong bladder.
24: Sakit pag-ihi.
23: Sakit mangihi. Tapos
24: sakit kung
23: mangihi ka, o sa likod mo, gasakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihiun, doon na busisaw ka doc. And then ang imong nga ihi, tama kaisog ang baho. And doc, Laudi.
25: DTX 500! Gina Cano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya, puson gag sa ako niya, bahiwang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
21: Sa katlo kapila ka maginan?
25: Sa primero, katatlo, sa subong kadwa na.
21: Subong kamusta?
25: Huwain niyo ginabati at maskin gamay.
21: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ng DTX 500?
25: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
22: DTX 500!
23: Ano pa, mabatsagan nga pressure sa imo nga lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Doc Ramil. Low grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May kinatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect sini is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kun ara ni siya sa si imo abi nga gut, okay lang man ni siya. Pero kun once nga makakadto ni siya sa si imo nga urethra, amo niya portal of entry.
24: Urethra sa bacterial lang nga infection.
23: Mahubag.
24: Pwedeng ang rason ano, sobrang kaon nga tamis.
23: Isa man na.
24: Mahubag ang imo ano.
23: Palakaon ka sang white bread, ano? Mga starches.
24: So, mahubag na siya. So once nga mabag na siya, you need anti-inflammatory. Ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500, makabulig sa mga kautura na to na may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder.
26: Kagang sobrang pag-inom sa antibiotics.
22: DTX 500.
24: Para hindi dali maghubag ang mga selulada sa imong bladder. Amo na ka-importante ang antioxidant. Ang work sa antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. In short, Sir GP, namig ang DTX 500. I-compare mo sa iban nga mga antioxidant. Kalayo lang sa mga kuana, mga berries-berries sa Amerika.
23: Kalayo. Kalayo.
24: 5 years ago or even 8 years ago, nagawa ang gitawag isa sa mga pinaka-the-best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree. Pero sang nadiskubrihan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
26: DSE.
24: DSE. Dari nakita naman ang pinaka-the-best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan. Purason, di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo, dasig matinluan because of the antioxidant. Ang muna bintaha, hindi kadali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So, wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid, nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
22: DTX 500!
21: Imo pangalan na, partner.
27: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
21: Nagpa-check up ka sa mga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
27: 470.
21: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
27: Nagtiko 2, sa gabi, 2, sa aga, bali 2 times at least.
21: Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mga nagpa-check?
27: 160.
21: Sa may mga diabetes, kag mataas ka blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
27: Inom na mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa ako.
22: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
28: Anong gusto nyo?

0: Believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Anong ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
5: Ah, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaloy-looy?
4: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
6: Ga-intra kami, haw? Man, butigo ng bana mo? Siling negosyante siya!
5: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang magalibot siya, gogo?
4: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang ka mo maghikay palihog kay Marlon. Wala na ka mo sang mahimo, bana ko na siya!
6: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakaintyende ka! Ha?
4: Mang!
7: Ay, di mo ginayali ng gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang.
8: Ano ka na?
7: Oo, sometimes.
8: Love conquers all.
7: Oo.
8: Amo na galing.
7: Pero galing kay Tee, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
8: Gani man.
7: Kanugon.
8: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin ma- good ba lang future?
4: Kung ako, mahambalon. Kung kamu man may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala didto, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kung ako, mahambalon. RMNDYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kung ako, mahambalon.
9: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumakablog sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
14: Life extension, vitamin D3.
15: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Vita D Plus Coffee Mix.
17: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
18: Mabakal sa mga butika.
19: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas. Dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Magsup Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Life Extension, Vitamin D3.
15: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
18: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
21: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog kag amulan to gininom ko kada gabi sa kabilog. Sa uli, napatsagan ko na lang natula ang window sa kabaga kung ang palanakit sa akong natil niyo. Wala na dahon.
20: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
22: Alas 10, 17.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Top, top, top! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
24: Ang galing! Pang matagalan!
25: Parang tayo lang, han.
26: Everest Appliances.
24: Babe, ano ever best decision mo in life?
25: Siyempre, building a home with you.
26: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
27: D3 Bio.
28: O, si Karen. Handa mo itsang akon hair fall. Nag-indi manami. Ako na putis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon putis.
27: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3. TTX 500.
29: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
30: Karang pila na may mo sugar?
29: 136 na lang. Nami, inadyoke akong tulog sa TTX 500.
27: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
31: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh, walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
27: Mighty C. Mabaka mga butika. D3 Bio.
32: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
27: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO.
33: My family history ba nakamuhos ng diabetes?
27: Mag-TDX 500 ka!
33: Mataas ba na ang imo blood sugar?
27: Mag-TDX 500 ka na!
33: Ang DTX 500!
27: Ang may powerful compound!
33: Ganagapanugos
27: ang imo blood sugar!
33: DTX 500!
27: Garantisado!
33: Epektibo!
27: Aramis!
33: DTX 500!
34: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay! Sakit akong lawas!
0: Dali lang gid.
1: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
0: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
1: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAHAK RMN.
6: Number 1!

0: Nag-alarm sa'yo. Wala pang singgit, kuya. Tingnan, galong guest breath, kuya, nga daan. Practice ako nga daan niya sa kamusin na kayo maating ko ng birthday. May mga amom na nga games, longest breath, diba? Kagano pag ginaganin, mga hep-hep hooray. Kamu nga, practice maka muna ako mag-intra ka mo sa mga games-games. Hamay niyo kung may party ka mo kay maka-intra ko. Kag mayong adlaw sa tanan-tanan na, mayong adlaw naman sa aton. Mga pinalangga nga mga tagpalamati, how are you? I hope okay lang ka muna. Kamusta dira ang mga panahon sa inyo? Siyempre, diriya init eh. Hindi magpadalas ang init sa ulo nyo ha. Sa init sa panahon, hindi ka mamagdungan. Okay, kalma ka mo. Kasi matumba ka mo. Wala pilas mo lang. Pulas pag dyan. Okay, kag-ari naman o, ang istorya naman ni Mike. Ang aton nga hatagan sang kabuhi. No? Ano naman yung problema ni Mark man? Mark! Blada!
1: Hello, maayong adlaw lang sa inyo. Ako galing si Mark. Hindi man sa tinikal, may pagka-artistang pigko, bao artista, naksa. Isa ako galing ka, tall, dark, and handsome. Bao handsome. Bilangguhan niya. Lakas niya mag-artista to, naksa. Anyways, ba anyways, ang sulat nga ipasakop ko subo sa inyo, experience siya kundi sa self ko, bao self. Hey, kaulugot lang galing, kay bisan anong effort to, kag pagpangabudlay sa isang babae, gina-decline ko ya, lain ya, ay, kay kabisit ni balang mga babae nga, wala ka paminsar mong, mga sensitive law, ay insensitive gali, naks, aray na lang ko ah, agad lubos yung man, panangako sulat, suguran ko sa pagsaysay ang tanan.
2: Hindi ko ganin sa imo, pilitay. Te, ano kung tall, dark and handsome ka? Kay hindi ko ya sa imo, no?
1: Agay, ah. Sakit gawa ba?
2: Sakitan ka? Deserve.
1: Bam, deserve. Kiray, nga ba lang nga mo kasi nasakon? Oh, wala mo makita. Pila na ka bulan ang balik-balik ko dali sa balay nyo. Dala ang malahalon nga chocolates kag flowers para lang nga sabton mo. Pero, oh my God. Nano, pigawan ka sa ako na. Ano pag inapagita mo?
2: Mark, ay, makapila na ako maghambal sa imo nga hindi chocolates and flowers ang kalipayan ko.
1: Ate, ano man gali?
2: Ay, serbisyo sang laba. Kag-jumbo nga talong. Mayara ka na?
1: Ha? Aba! Mayara eh!
3: Yuga eh. Tod, sure ka?
1: Ha? Naksama. Dali lang ha? Ay, yuga. Gakulo. Daw, alang-alang pa subong kiray?
2: Ay, kay wala mong agog.
1: Ba? Kiray? Ay, ti, amo na lang yung galing basihan mo, ya? Ang palibalik-balik ko niya si mo, ya? Panglabag ko sa lago mo. Luto sa pagkaon nyo. Ha? Di mo na pag-isipon? Ay, kadamo na balay sa ginapangbuhat ko din sa balay ninyo.
2: Ay, kadamo, wakala po rin na to, ha? Kaya wala ka nakapasal sa standards ko. Layo kaya sa mga ex ko, Abnoy.
1: Ma'am, kiray.

0: No. Ya, well, bigaw radar mo to now.
1: Ay, te. Ikapila na nga babae nga nagbastid sa imotor. Ika-17 na, no?
2: Ma'am, 17 ka dyan. Grabe, naman ka mo yung atulya. Ika-7 palang gani mo.
0: Ay, nano.
1: Advance mo gulipulo ba?
0: Nga, mo na yung kapilaran mo, tulman.
2: Gani man?
0: Duka, almost perfect naman gani si mo. Pero nga, hindi ka nila batay pa, no? Hoy, kung nagbabae lang ko, tol, patulan, tanong lang kaya, tol, kay kaluluoy na si mo, tol.
1: Tambay!
2: Tambay!
1: Ayogs! Kag-abi mo, tol, ha?
2: Ano?
1: Agi lang ko, ako na lang patol sa imo, tol mo.
2: Ma'am! Mga abnoy, gid ka mga duwa!
1: Oh, ay?
2: Pala ka?
1: Oh?
2: Oh! Kung ang talong ko lang, magaservisyo na yung maayo, mga tol, ya?
1: Aba?
2: Pero ambot sa mga babae nga, ina, na mga linga nga, katala ka?
1: Aba?
2: Ah! Daw ko na, abli na lang iko ka?
1: Uy!
2: Kapoy!
0: Huh?
2: Kapoy, Portland!
0: Uy, no, uy, ma!
2: Talo naman! Ma!
1: When?
2: Nanaligaw ka na lang yan sa lantos ako yung nag-aantos niya! Ha, Lord? Happy ka na, Lord?
1: Uy!
2: Ngayon ko! Ngayon ko diya wala sa sitwasyon ko sa mong! Kaya sa mong! Wala ko nobya!
0: Tol, Mark!

0: Sino ba?
1: Hi, Mikaiko.
0: Mark?
1: Miss me?
0: Mark? Oh, hindi. Nagbalik ka matod. Kag may dala ka nga. Hala. Isa ka sa akong asaging, kag isa man ka sa akong akamote kahoy.
1: Oo.
0: Abe? Las 8:59 ang gabi. Nakaabot ka sa las 9 nga deadline, ha?
1: Ay, ay, ay. Ote, Mikay. Ote, ano? Sabton muna bala ako sine. Kung diin-diin pa kung di bala nagkaralabot ko asang saging kagamuti kahoy.
0: Ha? Ay, ahay. Hindi pa?
1: Ba? Mikay? Ano siling mo? Kung matago ng ginagrabe mo, sabton mo ako?
0: Bahod ah, gutom na ko pro. Abi, tanukin ko to sang isa ka sipi nga saging. Ang insyaktuhan na nga luto ha. Kag hindi overcook ha. Gets mo?
1: Ma'am, Mikay.
0: Sa kusina na nang rikta kay tulog na sila ni mama sa sala. Go na! Tay, matanga ka pa? Tulale? Ay, wala do abnoy. Ah, matanga ka pagidya? Ay, huugali. Bisa ka pagidya na isang kahoy ha. Kay wala kami uling. Sige na, go na, alert! Giho, baladayon!
1: Ha? Ma'am! Mika!

0: News, E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 ngamay Physio. Ang Physio ngamay D3. D3 Bio.
2: Sir Boy, ang topic ko naton, it's all about paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayong nga kagaw. Good bacteria. Mayong nga kagaw nga ara sa imot yan. Amuni ang isa sa mga pinaka the best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
3: plain D3.
2: Because ang nag-work diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
4: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amun siya kadamo. Ginhimo na sa nature, bali ang ininga mga good bacteria ni gi-start sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, alin sa aton baba, alin sa ear star, alin sa eye star, abi ara magi sa underarm.
5: Sa panit.
4: Ara sa panit.
2: Ara pagit sa flower.
4: Ara sa flower. Da ang tambay niya ni
2: 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion.
4: Correct.
2: Na muna ka grabe magdepensa ang probiotic sa atong lawas, sir boy.
4: Correct.
2: Si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ninga produce ang imong B-complex.
4: Correct.
2: Ga produce ang imong happy hormones. Sila ang gapatay sa ang sobrang kagaw da.
4: Correct.
2: So pag inom ka dito bio, sir boy, pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung palibay pag inom mo kagton mo. Tapos pag abot sa tutunlan tanan nga magyan niya kagaw patay.
4: Patay.
2: Abot yan patay, pag abot sa tinae, ang mga kagaw tong adamo mapatay. Lumpat-lumpat yung good bacteria. Lumpat-lumpat yung ginbuligan sila.
4: Ginbuligan sila. Correct, no?
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh, wala na tayong mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalong sa akong dinago. Nagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So, pag-inom mo, lalo na kung gintihan mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth, himuso na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
2: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT.
4: Medium
2: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
4: Correct. Wala na nga sa plain nga D3 nga
2: supplement. So balikta, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo? So kung magsulod ang
4: bilin, ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
2: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT.
4: Medium
2: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
4: Correct. Wala na nga sa plain nga D3 nga supplement.
2: Pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo? So kung magsulod ang D3 Bio, sir boy.
4: Pagsulod sang D3 Bio, ang may imo na sa medium chain triglyceride, lauric acid na siya. Una-una yung ginhimuson, ang bad bacteria naman sa colon mo.
2: Lipay si Kwan, eh?
4: Lipay naman ang probiotics. Gina-promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duwan na minipisyo mo. Patsyo niyang kontra ni probiotics para
2: padamuon mo
4: siya. Padamuon si probiotics.
2: Eh, ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom.
5: Wala.
2: Sa D3 Bio na. D3 Bio na.
5: Luwa sa Doc Sam, Doc Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3 Bio sa imo lawas, may gapabili na nga protection para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
2: Yes. Kaya padamuon ang imo mucus. Ang mucus lining.
4: Mucus lining mo healthy.
7: Kamang trap eh.
2: Kamang trap.
5: Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pa gid niya epekto.
4: The domino effect ang good health benefits sang D3 Bio. So sumala sa chan, healthy si probiotics, ang balindok na mil, nami ang production sang gut-derived vitamin Bs.
2: So di ang B-complex, importante na sa imong
4: ano. Correct, no? Nga ma-B-complex ka magid, nga may D3 Bio ka, no?
2: Importante na sa imong kuwente. Simulawa.

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka.
1: Supple Plus Gold.
2: Kasi Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakag sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko na-discover nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo, silintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
5: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
6: RMN Freedom Run.
5: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwedeng mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao, kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa hindi ka selebrasyon sa kahilubayan, kaligon, kag healthy lifestyle, kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes na nagkahulak sa mga winners, kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals, kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, second floor, Marymark Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
6: RMN Freedom Run.
5: Tatak, RMN.
1: Supple Plus Gold.
7: Ako gali si Val, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni Bow may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
8: Alas 10:37.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B1.

0: B6, B12.
1: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
3: Nako, DJ, matuod gid na. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakabuli gid sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, nag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRT!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagandang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Ilong Ranger?
7: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
6: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
7: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
6: Sipon agad?
7: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
8: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Number 1!
11: Mark! Ba maayo kay Bugtaw ka, nanak? Ay ano, hindi ka mag-duty?
12: Agay, agay, ma.
9: RMN.
10: Number 1!
11: Mark! Ba maayo kay Bugtaw ka, nanak? Ay ano, hindi ka mag-duty?
12: Agay, agay, ma. Mayong aga.
11: Ay na ano, kang nga kuriit ka.
12: Ha? Ma, agay. Akuan ma, sakit lawas ko ma. Damay naga, tuslok sa kaugatan ko. Agay ah. Agay.
11: Ano? Ay nga ahaw.
12: Akuan ma, halin ko abi kahapon sa ila ni Mikay. Ginservisyuan ko siya. Nagpabukid pa ko, nangita si Kararoton nga ginakrebya.
11: Ay gali. Ay ti.
12: Te, baka ko to bra eh. Kagsang magpauli, alas dos na sang kagaon kay na. Naulanan pa ko.
11: Ay, gali ka!

0: Uma.
1: Ay, abo! Abi mo, may pagkaungo kagi dyan, oh?
0: Ma! Ma?
1: Ano ang hala mo ka baka-baka servisyo sa babae nga ato? Ginsabat siya nakahaw? Kamu na, no? Biyo ka na niya?
0: Ma! Ma! Kakakuan. Wala pa, pero... Ha! Kalma ka na, blama. Gay, dugay. Kami na ni Mikay ko.
1: Oh, lama!
0: Aba, ma!

0: Ari na ang request mo sa akin nga baklon ko, Miko. Kumbo, dinuguan kag puto. Grabe nga cravings mo, gagawal ba? Daw nagabusong lang eh. Ay, ari pagali ang sisig kag ice cream mo. Kompleto na na, ha?
1: Mark, sige na. Pwede ka nakapuli.
0: Ha? Ay, nano? Oras ang kagawal, nuguan mo ko? Tapos, amulan ang yambal mo sa akin? Hindi mo lang ko pagsabto na lang?
1: Ano? Para ano? Wala po kayo plano mo at nubyo yung mga?
0: Ma'am! Migay! Teka na! Migay na sa imo yun, ha? Saksi ang langit! Kung ano ang pagpakabudlay ko para lang ang sabton mo, Migay! Nalo! Di dugay mo, ha? Sa tiil mo!
1: Mark! Lo, ano kaya?
0: Mano ka karon kung tapungulon ta ka!
1: Mark!
0: Sabton mo ka! Hindi!
1: Mark, kukwai!
0: Sabton mo ka! Hindi!
1: Hindi! Hindi! Kaya sa imo, gago!
0: Bugam! Mikay!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Para to the soul sa budika, ang Santum Plus Gold, na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santum Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santum Plus Gold.
0: Santum Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santum Plus Gold.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako si Doc Erwin Lapos.
3: Kakaluman si Doc Nelson Cadena.
2: Sa Sininga Edisyon, Doc Nelson, istoryahan taman ang ginatawag nato
3: UTI.
2: UTI, no? Mm-hmm. Ininga pagsakit mag-ihi. Mm-hmm. Ang iban, Doc Nelson, hindi magdiritso ila ihi, gaputol-putol. Ang iban, perti kakolor yellow. Ang iban, ga reddish na, or ano na, mm-hmm. orange. Mm-hmm. Ang ila nga ihi. Amun siyang mga palatandaan nga may problema ka sa urinary tract infection, Doc Nelson. Ano ang una tangay mo on?
3: Yes, Doc Erwin, sa mga pagtuon, pag may ara kita sa urinary tract infection, buot silingon, may bacteria nga nag-invade sa aton nga urinary tract. May nakasulod nga bacteria dito.
2: Hmm.
3: O, siyempre, madamos ang ginhalinan or cause nga diin nakasulod ang bacteria dito. May bandera, siyempre, tungod sa mga, ano bala, Doc Erwin, mga higko, o, dira sa ilang alagyan.
2: Mostly, Doc Nelson, ang magka-UTI, mga babay.
3: Mm-hmm.
2: Sunod sa pagtuon, mas malapit ang ilang alagyan sa ihi, mm-hmm. sa alagyan sa higko.
3: Yes,
2: isa man nakarason. So, dapat may mga tips, Doc Nelson, paano malikawan ang magka-UTI sa mga babae.
3: Yes.
2: Ang himuon nila, Doc Nelson, kung maghuga sila, tapos sila ihi, hindi pa baliktad ang ano, pag-wash nila. Mm-hmm. No?
3: Dapat,
2: hindi halin sa likod, pakadto sa tubang. Baliktad na siya. Dapat halin sa tubang, pakadto to sa likod.
3: Yes.
2: All para safety nga hindi ka dali magka UTI.
3: Yes. Oo. Muna sa tumatipati, pag mag-ihigan kita nga kabatsa kita sang pain o may arabala sang burning sensation, mm-hmm. while urinating, isa ina patimaan nga may problema kita sa urinary tract infection or pabalik-balik ka ihi nga pajutay-jutay nga ihi gag medyo mahapdi pagkatapos na mag-drop ang last drop lang ng ihi naton mahapdi ang ibang gani pag start lang sa ihi nila ma-feel na nila nga medyo mainit mahapdi ang pag-ihi but silingon may ara kita sa ang ginatawag na UTI.
0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, manggot ko dason kun ano maayo diri. Mo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gid tuman nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
0: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.
3: Sino sa pagtuon dapat matap na ina kay kun indi matap na Dok Erwin pabayaan lang naton pwede ma-damage ang aton nga kidney. Kag syempre sa mga pagtuon ha, ang makabulig no sa ato makauturan labi na gid ko may mga problema kamo sa UTI ang sambong Dok Erwin makabulig
2: mm-hmm.
3: oh
2: lang ano
3: alibhon oh lagaon ni ng alibhon ang sambong imnon makabulig ina sa mga pagtuon ang pag-inom sa madamong tubig makabulig man sa mga problema sa urinary tract infection kag subong man sa mga pagtuon ha, ang pag-inom sang Santon Plus Gold makabulig man sa aton mga kauturan nga may mga problema sa UTI tungod ang Santon antioxidant may ara sang antibacterial properties kag subong man may ara sa sang diuretic effect kut silingon ginapaihi kanya ginapagwa niya ginawas out niya pinaagi sa pag-ihi ining mga bakterya sa aton urinary tract kag subong man ginabuligan niya ang aton immune system nga mapatay ina ang mga kuan ang mga bad bacteria dira sa aton nga urinary tract Doc Erwin kag subong man nagabulig man ang aton nga Santon Plus Gold Doc Erwin para ma-improve ang aton nga pag-ihi sa aton mga tagpalamat dira inom gid sang Santon Plus Gold kag syempre updigid ninyo sang pag-inom sang Santon Vitamin C para malikawan ang urinary tract infection, Doc Erwin.
2: Ang vitamin C sa Santon Plus Vitamin C, Doc Nelson, non-acidic. So kung mahapdiin nyo dyan, pwede lang dito mo mag-inom sang Santon Vitamin C. Kag dako man mabulig para malikawan ang pagdamo sa bakterya sa aton nga urinary para hindi na magdamo ang bakterya, inom gig ka mo sang combination sang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat sa gabi.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Uy, concerned lang ko. Kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by DSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oras, tatak, alas 10:50.
7: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Dali kasi napit akong tuhod.
3: Rightis na gali.
4: Pero sa ang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
3: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
4: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
3: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta as gid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
6: Gina Cano. Ang ginabatsyag ang ako na UTI. Kasakit gid sa ako niya bayuang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
6: Sa
7: TTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
6: Uy na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay nag-o ginabatsyag.
1: TTX 500. D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginan ay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mabakal sa mga butika.
9: Constipation, tig-a kagbudlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation, pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocort. Himo sa extract sa downs ang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
11: Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
13: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
14: Protection?
15: Yaku!
14: With 8 billion live LCS?
15: Yaku!
14: That may reach the intestines alive!
15: Yaku!
14: Helps improve digestion and boost immunity!
15: Yaku!
14: With proper diet and exercise?
15: Yaku!
14: Kaya panalo ka dyan!
1: Sample Plus Gold.
16: Kuya si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Kundoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Kung doble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang.
19: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
5: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na kuha guard, kag permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress Tabs.
7: Multivitamins plus iron is his nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
20: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Number one.
22: Yawir, kapoy-kapoy ah! Bahaw! Naano na yung mga babae man? Ilabi na gisimikay? Verte na pang abudlay ko sa ilang luson na gani nga hindi ko yung kaobra sa opisyo sa sugo niya sa akol bisan kagawon, ginatuman ko. Pero hindi yung malang kuya galip pagsabton. Daw mapakunukuno na lang ko nga isda di sa duta mong bahaw na isda. Ano niya mayo man? Kano biyahon ko nagidya mo? Pero ang mga bilangguha nila ya, payawan pa ko nila ang gwapo man ko. But, may ubrag ang kwarta. Yogs! Talaka! Ano malaon na lang ko? Di ko ya! Ma'am! Anong buhaton ko man? Kung kamubi yung pambalon, mark ah!
23: Mark ah!
22: Mark ah!
23: Gaugtas kasi si Mark! Ah, Mark! Kun hindi pa muna blang hambal nila nga kun hindi pa subong basi buwas. Mm. Kay may kinatigana ginauno yan si Lord yo para sa aton niya mo. Mm-mm. Oo, tikon magdali-dali kada karon ka kun sino lang ang imo nga makita. Kag pakaslan mo lang dayon, minulusol ka man sa pilakadlaw.
24: Kuri.
23: Ay, wala mo galit na kilala sang lubos, galing na, babae. Dugin, dali, Mark! Ano yung dali mo?
24: Dugin dot-dot mong self mo.
23: Oo.
24: Sa sitwasyon niya, ina. Doka,
23: oo, na ano ka man eh, mo yaman.
24: Sa ulihi, wala pag inulusol.
23: Ang ibat piti-piti, alam na.
24: Ari ko di Mark! Oo, ari ko di Mark! Ano ano mo, kuya Mark?
23: Piti-piti, alam na mula na eh. Nagadali, bala. Tikim-tikim, bala. Ibat.
24: Ay, ambot si mo, Mark. Ah, kada mo sa babae nga, idot-dot mo nga yung self mo sa babae nga, ga-take advantage lang sa imo.
23: Imagine, no, mo doon nagpanamkon to sa'ya.
24: Grabe. Wala mo pa na nasabat, ha?
23: Oo.
24: Wala yung nakaging sabat.
23: Ginasugo-sugo ka lang daw. Totohin ka? Ano?
24: Kakabalo naman na siya nga, hindi naman to.
23: Pero biyara, ginatuod yung lalaki, no? Nga, ang may babae, siya nga naluyagan. Dasan himuon niya ang tanan.
24: Mm-hmm.
23: Kaya para yung babae, galiga sugo-sugo, manato siya, may magliluya.
24: Oo, kay kabalo nakakita sa ano mo, ang babae, sa kaya opportunity.
23: Kaya may mga babae man kung kaisa, nga mga daw kanami, manhuyapan mo na. Inabi ng mga babae nga, kundiin pa nga do patay-patay, luyag silang lalaki.
24: Kapalaga, pamalmahal pa.
23: Hindi man na sila. Oo, kaya gusto ko na sa mga lalaking kapakastigo na. Nang daw duma-challenge, bala sila.
24: Oo.
23: No? Ano man? Kay kung kamo magpamana kamo sa pilakadlaw, pagitaon yun yung pareho kay Marco?
24: Mm-hmm.
23: Kay Mayon yung klase lalaki?
24: Oo. Wala pagida ang tsakto nga babae para sa imo. Pila ka pa malang?
23: Hube, madigan nyo, tigulang naman tong nagdala.
24: Bata pa to tani.
23: Bata pa to tani.
24: Tigulang.
23: Kaya na tigulang naman to nagdala.
24: Kaya tigulang naman ito.
23: Kaya naman to. Malaon na sa ito.
24: Malaon na sa? Hindi ka. Hindi, hindi ka, huwag ka magsalita ng tapos. Diba?
23: Correct, oo.
24: Kasi along the way, may encounter ka na. Hindi ka kapakot.
23: Ah, diba?
24: Love moves in mysterious ways. Diba? So. Malay mo. Love moves in mysterious ways.
23: Sige, Mark.
24: Hindi, madula ang pag-asa. Maabot. Pangamuyo ilang. Okay?
23: Kaya nira mo na dapat ipakita sa pagpangamuyo.
24: Oo. Kung wala ka, wala gin Mark, ari lang ko di ah.
23: Oo.
24: Sana di ako.
23: Sa akin hindi ko wala ka na chance.
24: Sa akin ka na lang.
23: Kay Lingling ka na lang.
24: Schedule lang.
23: Sa akin wala ka na chance.
24: Joke lang ah. Mark, kabay pa nga may maano. May ara gina ah. Hindi madula ka pag-as. Hindi syempre. Lang pag ipilita, kag pagdali.
23: Ito ka mo isda sa daga.
24: Na, no. Di ba? Basi makuha mo da puyo. Puyo? May puyo sa dagat.
23: Sapsap?
24: Gawin man. Wasay-wasay. Mga, di ba? Lampirong. Nan.
23: Lampirong.
24: Ito ginagutom na ko yan sa nato. Opisyo yan. Okay. Sige ah. Okay. Mula na ha. Padayon ang pabadalas ang sulat rin sa atong pala. Tuntunan.
23: Kun ako pahambalon.
25: Kun ako pahambalon. Kun kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account RMN Ilonggo Food Center. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
25: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
3: Char!
4: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdog kumakablog sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
25: ACS.
6: Sample Plus Gold.
21: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa tritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid kunon niya sa tritis. Mutungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng tritis ko.
6: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
26: Mmm, smells good.
25: Tikman natin.
26: Sarap! Yummy! Everest Refrigerators.
27: Love?
26: Ano ever best food mo in the world?
25: Of course! Yung ginawa natin together.
26: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
28: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
29: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
30: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
31: Hello, Washi!
32: Hello, Mommy!
31: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
32: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
31: Mula noon hanggang ngayon!
33: All you need is Pride! All you need is Pride!
34: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
25: ACS.
6: Sample Plus Gold.
35: Ako si Roy, kaangko na ko sang fatty liver, dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sample Plus Gold loka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
6: Sample Plus Gold.
36: Mas pinalakas,
6: pinagaling,
36: pinahusay.
6: Sample Plus Gold.
37: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be extraordinary with MX3.
38: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
25: The child of the universe, no less than the trees and the stars, you have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul, with all its charm, drudgery and broken dreams, it is still a beautiful world.
39: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang makapaayo, agud makita mo ang katahom sang kabuhi, katulad sang kabudabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dubu-dubu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Longer
1: life. Kamusta mga kabyanan? Ang Health and Wellness Program nga ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Istoryahan natin subong ang parte sa influenza. Ang influenza or flu, mas kilala sa tawag nga trangkaso. Iniisa ka ordinaryo nga sakit nga dulot sang impeksyon kag makaapekto sa ilong, tutunlan kag baga. According sa World Health Organization, bilyon-bilyon na katao ang naapektuhan sini kada tuig tungod sa pagkadali sang paglaptas ang virus halin sa sipon, hilanat o konubo. Madali mo nga mabalaan nga may trangkaso ka kay madasig mabatsyagan ang mga sintomas sini. Usually, mahilanat ikaw kag mangluya sa gilayon ng imulawas. Ang iba sa mga nagapanguna ka sintomas ang trangkaso, amo ang hilanat, pagpalangluya kag paranakit sang lawas, paranugnaw, pagsakit sang ulo, pagsuka kag dizziness. Ang nagapanguna nga rason sang flu kon trangkaso, amo ang influenza virus. Ang vitamin D supplementation maka-improve sang immune function sang human body and can be a convenient way para malikawan ang trangkaso o kon influenza. Sa isa ka meta-analysis and systematic review of randomized controlled trials nga ginpatigayon para mabalaan ang association between vitamin D supplementation kag sang influenza, na-identify ini paagi sa pag-search sa PubMed, Cochrane Library and Base and Chinese Biomedical Database and updated on November 10, 2021. Nahibaluan nga ang vitamin D supplementation epektibo nga paagi para malikawan ang influenza. Mga kabyanan, ugaliun nga mag-life extension vitamin D3 adlaw-adlaw. Safe, effective, kag masaligan. Mag-life extension vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand-alone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakalas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic ag original. Maghalong sa peke.
0: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Jeffrey P. Ganson, ang inyong busy alcalde sa siyudad sang Iloilo, ang isa ka COVID-19 survivor. Ang sekreto kung paano nalampasan ang ininga sakit. Amo ang pagtumar sang Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses, kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-conditioned ang aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Prescription Vitamin D3 are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings sa Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbakaro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kay sa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
6: You need toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga, Max Protect.
5: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Power Nutrimix, ulam na. Sa miti-sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
2: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot gani sa 320.
1: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
2: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag indi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
3: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Nga bakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Super Fiber.
10: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang kasashay ang akon nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akon nga chan. Salamat gid sa super fiber.
11: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
13: And Dr.
14: Ito po si Dr. Bernie Ong.
15: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
16: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
17: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
18: Life Extension Vitamin D3,
19: the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Alas 11:17.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by iBerry.
3: Uy, concerned lang ko, kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B-gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
6: Maayo ang lawas ng bata mo.
7: Sus, masakitan man ino.
6: Ay! Ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Tribayo, tatlo kami si sa isa ka dalawan month lang. Ako anong lingin sa ulo ko, nagbubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas mga butika.
12: Mahid ko bala ang imo dugo?
11: DTX 500!
12: Masamit ka bala ang gina-energy?
11: DTX 500!
12: Ang DTX 500!
11: Ang nagatindlo sa imo mahid ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
12: DTX 500!
11: Masalikan DTX 500!
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
12: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagigit ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
15: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tag? Palamati, maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayon na ito ng kasugpon sa kasaysayan ni Jojo sa Bacolod City nga aton gintig-uluhan. Answering the call, diri sa aton palatuntunan, Dubu-dubu!

0: may himbal ka? Kaya naku pa na ito, lupanggan nga daw, may gusto kay himbal eh. Ibungat! Hindi makabati mga bata ah, tungod ara sila sa tagsa nila kakwarto.
1: May balatsyagon ka pa bala sa
0: akin? Good! Good question! Good question! Abi ma, halinsad to, nangin sinsiro ako sa akong balatsyagon. Kagsamtang nagadugay nga nagadugay ang pagnag mo sa akon, ang mga pagduda mo sa akon nga wala sang kamaturan. Nagabat-amat man panas diri sa dughan ko para sa imo.
1: Ano?
0: Bisa para ako sa lubrahan, nagapamangkot ako sa akon kaugalingon. Nangin pabaya ba na ako sa inyo? Oo. Ang physical appearance ko lang diring ari sa balay ang kulang. Inatungod ara ako sa trabaho para sa atong tanan. Ila pinagit sa mga bata. Apang ang paghangop, ang kalulo, ang pag-atipan kag pagpalangga nga ginapangita ko sa isa kasawa, wala ko na makita kag nabatsagan. Kagsubong, may lain na panawagan ang palatsyagon ko. Kag ina ang ginapangitaan ko sang sapat. Magalasay man ako sa ina. Wala ko inaungot. Ikaw nagtudlo sa akong nung maglasay ako sa ina.
1: Chocho!
0: Kagsukot subong. Ginapahibalo ko na sa ina. Kung talagsa mo lang ako makita din sa balay, inaimusala!
1: Ano?
0: Pero hindi ka magkabalaga. Sa imo lang ako naglasay. Apag sa mga bata ta, palanggap ko sila kayo. Tagpadayunon kong pagsuporta sa ila.
1: Tag nagapati ka! Nga kung talagsa ka nalang magpakita din sa balay, hindi ko pang ipalagyo sa imo mga bata!
0: Dira mo ako igoon? Sige! Himo ang gusto mo! Hindi ko dira mapahog! Amay nila ako! Pangitaon kag pangitaon, gihapon ako sa mga anak ko!
1: Kaya
0: gusto ko lang i-clarify sa imo ha. Base sa ginahimo mo ngayon ha. Mapilita na lang ako nga bulagan kasang dalayon. Kati, bisan anong ko kapatag sa imo, kagpagpahangot sa imo, hindi ka makainsindi sa akon. Hulata nga maghimo sa pinsan ko. Kaya bulagan ko ikaw. Kaya nabatsagan ko, bisan anong ko hindi mag-workout ang pag-upod nato bilang mag-aso ko. Kati ko!
1: Hindi! Hindi mo inibay mo sa akong, Jojo!

0: Dad, mag-go to work ka na?
1: Yes, darling. Mag-good boy ka, ha?
0: Kiss ko, Daddy. Halong ka, Dada. Kagpahuli ka, timprano ka ron, na.
1: Tinguhaan ko. Pero kung wala pa ako kaga toyo na ka mo, magtulog ka na lang, ha? Kay pagkadason ng adlaw, piho, makita mo na ako. Ma-work kan si Papa, ha? Para sa inyo, okay?
0: Okay.
2: Daddy, kiss ko, Dad.
1: I love you, my baby princess. Tandaan nyo, love na love ko gid ka mo.
2: Daddy!
0: Daddy! We love you too, Daddy!
1: Mga anak ko!
3: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
5: Dali lang gid liwat?
6: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
6: pwede. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
2: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadaw-adlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
6: Santon Plus Gold. Tanakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ang guta tayong dapat.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
9: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
10: Santon Plus
9: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
10: Dobling sangkap sa isang kapsula.
9: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
10: Santon Plus Herbal Capsule.
9: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
10: Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
10: Santon Plus
9: Herbal Capsule.
10: May mangosteen at malunggay.
9: Dobling sangkap sa isang kapsula.
10: Inumin araw-araw,
9: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
10: Santon Plus Herbal Capsule.
9: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
10: Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Cellphone Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
0: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
1: RMN Freedom Run.
0: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa indi ka selebrasyon sa kahilubayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique Second Floor Marymark Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
1: RMN Freedom Run.
0: Tatak, RMN.
3: Alas 11:31.
4: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: Laos ang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Super Fiber.
2: Ako gali si Junie, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang ako nga nainog. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
0: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
3: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number 1!

0: Daw duha ka na kaadlaw dari sa balay ah. Hindi ka pa bala magpauli sa inyo? Kasi kung ginapangita ka na sa mga anak mo sa inyo, Jojo, ha?
1: Ginatawagan ko sila, ma. Nagbalibad ako nga nagseminar ko sa malayo. Anaron ko ang mga bata ko nga malayo sa ila, ma. I know sa ulihi, maangpan gidala ako sa ila pagdalag ko.
0: Ay nga bata ka, oo. Bisan ano ko kalaygay sa imo. Anhon ko ka may kaugalingon kaya imo nga ginapangita.
1: Oo, ma. Kagkumpiliton kong kaugalingon ko nga makig-upod kay sili. Wala ko sang kalinungan, ma. Guba sa tanan nga oras ang adlaw ko.
0: Ay, sige, sige. Bayaan ko, anay, ikaw dire, ha? May obrahon pa ako sa sulod. Kung gusto mo nga magkaong panapulan dire sa lamesa o kun sa ref, ha?
1: Sige, ma, sige, ma.
0: Sige.
1: Kumusta na yan si Ariana? Namiss ko siya. Tawagan ko siya, Abby, kagpangumusta ko. Oh.
2: Hello?
1: Hi! Kumusta ka? Si Jojo niya.
2: Medyo okay man.
1: Pwede ka ba lang makaguha?
2: Sa tuod lang. Nagkalituan ako sa mga party.
1: Ay! Pasensya ha, nakadisturbo ko gali sa imo. Abi ko anay kon free ka, kay hagaron mo tani ikaw nga magwa kag manyapon.
2: Wait. Good idea. Total gusto mo nga magwa. Why not nga maupod ka na lang sa akon sa kadtuan ko. Wala ako sa upod karon eh, kay ako ma lang diri isa sa balay.
1: Matuod? Kun hindi bala ako makasabad ito.
2: Paano matapo nga makasabad ka kay kaupod mo ako?
1: Tuod. Ati sige sige. Ano bala ang outfit dito, ha?
2: Pwede na ang business attire. I know, may ara ka man sina.
1: Yeah, yeah. Sige, mailis ako. Wala ta ako dira sa inyo, ha? Kaya piton ko ikaw dira sa salakyan.

0: Hindi kaya kayo balong magsaot.
1: No, makahibalo ka, dali ka. Daluan, dali ka,
0: wag
1: ka
0: ba? Uy, di mo ko daluan.
1: Masaot kita sa dance floor, ka ba?
0: Ano? Ano?
1: Ah, like this, ah. Salamay.
0: Ah, muna galing.
1: Ayan!
0: Oh, sige.

0: Alin na kita sa inyo.
1: Thank you so much sa pag-upod sa akin. Ha? Nag-enjoy ako sa company mo.
0: Me too. Kalilingaw sa imo.
1: Kag thank you man sa servisyo mo, ha? Sugat dulong sang car mo.
0: Don't mention it. Okay lang, basta ikaw.
1: Ay, happy day na sa balay, mga pita.
0: Hmm? Ikaw, Luya. Kuan siguro ba si mga next time na lang?
1: Bye-bye and good night.
0: Good night. Sige, kay tanawon ko ikaw. Kung makasalod ka na, mabiya dayon ako, ha?
1: Okay.
0: Bah! Ariana! Ano na tubusin mo? Daw kalain siyang pagkuriit mo, ha?
1: Jojo.
0: Okay ka lang?
1: Kasakit ka ayos ang puso.
0: Ano? Okay ka lang? Dalon ko na lang ikaw sa doktor.
1: Ha? Nasobrahan lang siguro ako kay inasang saot. Kakataas ka ayos ang heels ko. Pero sige lang, masunod na lang ako sa balay. Siguro kung makapahuway ako, makuha man lang ini.
0: Wait.
1: Nga ang naglipot ka pa dali sa akon.
0: Mag-ubilay ka sa akon. Ha? Kung kungon ko na lang ikaw pasulod sa inyo. Sige na.
1: Chua.

0: Ibutang ko ikaw sa sofa, ha? Opsa, hinay lang. Hinay.
1: Jojo.
0: Ayan na.
1: Jojo.
0: Oriana. Oriana.
1: Jojo.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light.
1: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
2: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Uninab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nance Corn Coffee.
5: Isang diin ka pa sa trabaho kag mga ulobrahon sa balay?
4: Ang Nance Corn Coffee
5: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
4: panghuna-una.
5: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
4: para magpabilin ka nga healthy,
5: focused kag energized.
4: Nance Corn Coffee.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: E3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
8: Yung may D3.
7: D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako galing si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit kay na kong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
10: Kag subong kanami sa kon paminsaron.
7: Mighty C,
11: mabaka sa mga butika.
7: TTX 500.
12: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Kada tong score gani?
13: 470.
12: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
13: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Yeah. Inom kamo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang
7: TTX 500. D3 Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio
7: gamay D3.
11: Mabakal sa magbutika.
15: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
16: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Oras tatak alas 11:45.
0: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
4: Na-meet sining San Mig Litro. Share-share ta sining a litro, ha? Carl, palihog gani sang chicken inasal?
5: Carl, palihog man bisang pork barbecue.
1: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
4: Ti, naaway di galapot sa akon ng San Mig Litro. Uy, share nyo man ay.
12: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa San Mig Litro, kananay, kagsinadya. San Mig Litro, share sa kanamit.
4: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
1: Carl, di ina si Carl.
12: Drink response. San Mig Litro, kadto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
8: Top, top, top, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink, kag lechong manok!
20: Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamating sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
21: Supple Plus Gold.
22: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
21: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
23: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
24: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
21: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
25: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
21: Santhol Gold Coffee Mix.
26: Ako si Redder, among ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santhol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
21: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santhol Plus Gold.
27: Ako gali si Shirley. Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa akon, ngayon ko kuno sang Santhol Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
21: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold. Sa mga butika.
28: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
29: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
28: Mas klaro na bala maski gabi?
29: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry. Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
30: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
32: Number 1.

Nag-spark ang mga balatsyagon sang duha. Ano ang maabdan sini sa ulihi? Mga pinalangga namon nga mga tagbalamati, sundan ninyo ang katapusan nga bahin sang kasaysay ni Jojo sang Bacolod City nga aton gintiguluhan. Answering the call. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
6: Life extension, vitamin D3.
7: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
9: Rest time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
8: Simethicone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Maayo ang lawas ng bata mo.
12: Sus, masakitan man ino.
11: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap.
13: Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
10: Unilab quality yan.
14: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
15: Agay, nabughat ko. May upod pa kang sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
16: Ang diskarte sa ilong gudira.
17: Lexinoforte!
18: Masdasig banat sa abat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: D3 Bio with Vizio.
21: Ako si Ana. Before problema, kugida nga akong irregular na regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
20: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
20: Yung may Vizio.
22: Ang Vizio.
20: Yung may D3.
22: Matakas, mga butika.
23: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sang inyo lawas, naibuloan nyo ng imonyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
25: Anong gusto nyo?

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Supple Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatudaan ko ng epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santo Plus Gold. Gigan.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
3: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
4: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
7: Welcome sa isa namang kedisyon. Kapag pangalagad sa panatuntunan, Target Anay sa Udto. Karong adlaw kita subong mga kabiyanan nga Biyernes. Yari kita sa Pizza 5 na sa bulan naman sa Hunyo 2026. Kamusta na itong mga suki sa kanginang tabok sa karagatan, kaumahan, kagabukiran? Welcome Iloilo! Welcome Western Visayas! Welcome Philippines! Bilog ng kalibutan! Basta may mga internet, nakatutok na! Diri sa RMN Iloilo!
8: Of course, kita na gabi-abi man. Sa tanan naton sini mga suki walin sa aton sini nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran pakadto sa mga pinalangga naton nga mayingisda sa aton kadagatan halin sa mga karinderiya pakadto sa tag sa ka mga puluyan diretso na sa aton mga drivers nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
7: Inyo kami mabatian sa City Series 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
8: Inyo man makita na among mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
7: Sa kinandano po rin inyo mga biyan mga amigo sa kanginan na Master Kilabot the Great of the Whole Universe Basalaon Balok Binayan Pagabalan, Master Rajuman Don, Mr. Greenboy, Dolido.
8: And of course, ang kilabot sa mga kuliyala at iba pa basta may palda tapos kagid-iha, Mr. Hot and Spicy, Rajuman Ronel Sorbito.
7: Kagiriang, Targitanay sa Udto. Subong adlaw, mainit ang panahon, mainit ang kondisyon sa kalibutan, mga kabiyanan na binigid diri sa Iloilo. Halongged, inigid magsulay, mga kabiyanan, sa silak sang Haring Adlaw nga dulo diritso. Kagkwidaho man magsulod din sa init, gulpi ka magsulod sa aircon, medyo pa kulukul down ka anay mga kabiyanan.
8: Yes, among kitang dapat ato no brown subong, kaya din ato ng paktan. Although, kung kaisa nagapulo panaliti, kay ti abal ganin sa pag-asa, ari na kita sa rainy season. So, ispektaro na to ng pagulan-ulan na, pero doon nagabawi-bawi pa karon si init kung sa tion sang adlaw na. So, medyo halong-halong lang kita. No? Dalagi tubig, kung pwede makadala tubig, kagga ko may masiplatan ka mo da, nga nagabaligya to, bigin umgi ka mo. Kaya mabudlay na nga matumba kita nga wala sang pilas.
7: Correct, ida mga kabiyanan, pero ang mga dinakop pala sa gobyerno subong, like si Jinggoy Estrada nga senador, nagka-osteoarthritis na yon sa duwa niya katuhod.
8: Gamasakit no? Gali, no?
7: Gamasakit gali mga kabiyanan. Si Bunuan naman, former Secretary Bunuan, may walo man ka naglalain nga balatian, suno sa kampo niya, Master Don.
8: Doon ang kibot yan yung Sandigan Bayan, nga doon nagdamo ko na masakit ni Bunuan.
7: Nga doon damo gidao. Oh, ti ini katungan sang arraignment sa graft case niya bala.
8: Mm-mm.
7: No, nanday Senator Jinggoy Estrada kag ining ni Bunuan mga kabiyanan kahapon. Ti ang kay Jinggoy osteoarthritis sa duwa ka tuhod, ang kay Bunuan walo gi kabilog. Ti nakibot ang kuan Sandigan Bayan, iya do gulpi do damo. Ah. Gatubo gali master no. Oh, ti siguro bangod man sa stress eh, no? May ara man naguro ka maturan da gamay.
8: Mm-mm.
7: Pero kung siling daw amuno da gulpiada, do masiling man ang iban. Gusto niyo lang guro ya magpahuway sa hospital. Kay siyempre ang drama na di ma-hospital arrest.
8: Kamot yung hospital pa rin ko, aircon mo, aircon niya mo.
7: Kundi mas mayo-mayo yun. Mayo-mayo. Nagtatapay ang essay mo yan.
8: Oh, kaga mayong pagkaon.
7: Siyempre.
8: No.
7: Oh.
8: So, lang taon na
7: medyo,
8: to.
7: Medyo malulula sa island, kiti, hindi maulo-asin, kiti bangod nga. Diba, ginabawalan man nga magdamo-asin, kiba sa iblad doon.
8: Pipila mo lang na magpuslit ang mga imata yan. At yari, oh, kanana din bago sa buong alina. Gao,
7: ah. Oh, anong gusto mo kay ipaservita na? Talaga pagkaon na gusto mo,
8: ah. Oh.
7: Diba?
8: Oh. So, na. So, in a way, check nato din na dili sa aton man sininga pag pangalagad kag subuman parikoy. Dugang nato na informasyon ang 12th Bike Festival sang Iloilo City Government formal na gibuksan subong nga adlaw.
7: Samtang sa piyangabay, lima ka mga tao na sikop sang aton nga mga operative sa isa ka drug bypass operation sa banwa sang istansya Iloilo, valor 2.7 million.
8: Wow.
7: Nga illegal drugs na naman ang na-recover sang aton nga mga otoridad.
8: I-check ta na karon ba sa aton mga radio mga reporters kiti areo 2 million pareko ya. Mga lapit na 2 million na pesos ang natigayon nga recover. Sang aton sining mga kapulisan maayo ini kay mantigi na amat-amat na.
7: Kun sa dito ya sa istansya 2.7 million gid ya Master Don.
8: 2.7 million
7: gid. Ti lima ni ka mga tao, check ta ni karon ang dugang nga mga detalye. Mga kabiyanan, standby.
8: Yes, no, dugang pa rin nato na informasyon karon mga kabiyanan ging kondinar sa mga grupo sa media. Ang statement kapo ni Senator Rolando Arudante Marcoleta. Ang baliati, kamo nga ready nga mga media, no, nga mga bayaran kamo, no? Grabe tigi gatubang ang mga sinet media sa ila.
7: Blatant kayo.
8: Oh, ti amak mo parekoy. Pasalamat gani sila sa media nga ginakaber sila kay hindi magkaber ang sinet. Hindi magkaber ang sinet parekoy. Kaya man tigi nakabing nga illegitimate nga hearing.
7: Usually, ang Senate ga-cover. Ina, yes. Drakta ka nagkakwa sa mga videos na eh.
8: Correct, correct.
7: No, that time yun, wala.
8: Now, anong implikasyon sini, no? Sumadabo ka ron sa mga utod naton sa katapos sa media ang nagkundinar sa sining statement ni Senator Dante Marcoleta. Kito wala ga pugong ning bibigya.
7: Mm.
8: No, tapos, I didn't mean it. I did not mean it.
7: Oh, no? Wala mo magali na minsan, kay kapahambal?
8: Oo, namin ko bala, daway problema sa utok ining isan eh.
7: Tanan ka rin nga ginambal mo, daway mo na lang ginamin. No? Ti siling gani ni, kuano, ni Senator Gatchalian, siling niya ang flood control hearing kahapon, ni isang kaitano black nga mga senador, niya ginatawag yung mga bogos ato nga klase sang hearing.
8: Yes, amo to kapon ang ginpamangkot ko kung madumduman mo kay Attorney Jericho Caban because it is not a sanction, hindi lehitimo ang Blue Ribbon Committee nga ginakaptan subong ni Senator Pia Caetano kag ni Rodante Marcoleta. What will happen? Anong magwa dira nga mga statement? So sa pag-insindi ko balang parikoy, so any statement nga hindi kag wala gin-record, no? Wala gin-record sang Senate Secretariat, no? Sang Senate Stenographer will not be put on the official record sang Senado. But silingon, do sa wala lang to, hindi pag-record, hindi pag-file, hindi pag-compile, hindi sinipag i-preserve, no? So,
7: kumbaga, hindi pag-i-archive ba?
8: Hindi pag-i-archive because it is not official. Now, ano ang legal implication sina? The legal implication, tanan dito nga gimpang mentionar, pwede sila mapailan sang kaso.
7: Amo na.
8: Either defamation parekoy, kung nag-agi sa electronic, nag-agi sa Facebook, social media,
7: cyber.
8: Pwede sila mapailan cyber libel.
7: Cyber libel na.
8: No? So, ining defamation, isa na. No? Nga ginalantaw, ti amak mo si Congressman Alvarez, kumantong ito.
7: Kumantong. Actually, na-mention na rin ni Congressman Alvarez nga pati tani si Congresswoman Janet Garin, makanto man tani.
8: Ang bali, makanto kami tani. Kaya ba't sobra-sobra na ni parikoy ang tao nga wala sang sala.
7: Ay,
8: imuon ang tanan. No, isog, para isog. Nga pangapina ng alan niya.
7: Kay kondira mismo, right there and then, ginambalan mismo, hindi! Ako nag-deliver sa imo, Congressman. Pero wala sa may nagambal nga mo.
8: Wala, wala ko lang naabtan ng marin. Si Arap sila di, si Mighty Binsor, Arap Padik eh. May email sa ako, no? Amo pag ito.
7: Grabe.
8: Nga kung hindi ko mag-endorse, wala, sang ang nagambal ko, no, nga hindi ko pag-endorse ang impeachment complaint ba to kay President Marcos, pagka pila ka-adlaw, nadala na ko sa malita.
7: Kita mo. Pati gani ICC, subang may malita na.
8: May malita.
7: Ari ang mga kabiyanan ng kabudlayo, magkanto di ko no ang ICC, nagkanto ko no, kagitagaan, malita, na kwarta. Nagsiling ang marin, siling niya, ang marin, siling niya Master Don, nga nagpakambyo siya sa malita, nga Philippine peso sa dolyar. Pero, why ka mo nagpamangkot? Nga ang dolyar, kung dalon mo na sa airport, mamangkot, ginaano na?
8: Yes.
7: Pag-scan, sinabalaan nun nga kwarta, paano ka kalusot? Hindi ka po, hindi ka dalasang amo na kada mo nga kwarta pagwa o pasunod man.
8: Oh, questionon ka na no, oh, sang immigration, not only immigration sa Pilipinas, kag pag-abot nila to, yes, sa lugar nga ila sa naging kantuan, nga may amo kadaya kadamo nga cash.
7: Ano kaga launder sa kwarta? Manilondering?
8: ICC ini parikoy.
7: Master Don, grabe nga ko sa sumay nyo gigin panumdom ini. Oh. Nga kabahol. No, kabahol. Tanan na lang kada mob. Ay, may malita. Ti kami karon ang balonyo man, gambal sila. May malita man eh. Diyos ko kada mo, malita sa balay!
8: Wala lang unod.
7: Amo lang na.
8: Bayo. So anyway, isa na parikoy sa ginalantaw. Ambal gani ni. Mera pa to gani ang ginalibudan ko nung nila si Senator Erwin Tulfo sa babae? No, grabe. No, kapila ko nung kabisis, ging kato sa hotel, ginapalantaw, pili ka rin.
7: Gali, gali.
8: No, grabe.
7: Kaya karoon din yung sagay pagwaan mo na, kaya basi ko may ginawa karoon ng iya sa mga opon nyo. Alang-alang nga, aton may istorya, alang-alang nga yung deliver mo kay Erwin Tulfo, lalaki?
8: Ina, isa pa rin ko yung kaginalantaw na ton. Pero, lantaw na ton sa June 8, kay do may ara sa instruction si Alan Peter Cayetano sa 18 okay. Marines, na oh, basi umatend. Okay. Mas mayo umatend eh, kay sigurado ko matend man si Congressman Alvarez.
7: Mas mayo nga mag-attend sila sa 8, kay oh, drabumbahan nyo. Kadto ka mo mga Marines, tutol ko na ko sila. Oh. Ara tong ginakusaran, nabalaw nyo gina, ako nag-deliver si mo? Mm. Nalipat ka sa tsura ko?
8: Nah.
7: Oh, ako nag-deliver, aripa na ng detalye, aripa. Oh.
8: Ako yan pare ko, including ka na yung Congresswoman Jam Jam Barunda, including ka na yung Congresswoman
7: Jam Jam Barunda. Kadto ka mo to?
8: Kantuan nyo kambal. Si... Sa anong adlaw mo ginatag sa ako na?
7: Congressman Jojo Ang.
8: Jojo Ang. Oh. Anong adlaw diin ako sa ginatag ninyo na?
7: Pati si Manuel, di ba? Dala?
8: Oh, si Raul Manuel.
7: Oo. Oh.
8: Tiyan ba ko, amalan nyo ko kundiin, kay Apos pare ko, aring akong schedule sa amun ng adlaw.
7: Oo.
8: Aring closed circuit television sa amun ng adlaw. Nga ara ako to. Pero ginambalin nyo nga, ako gidya ko nung nagbaton.
7: Mm.
8: Na, amun na pare ko yung mabudlay.
7: Kwan yung sadyan eh. No, kag isa sa mga kwan, laban-laban ng bangkot ni Dito Soto. Dali lang, sino to nga Mike ang gin...
8: Mark
7: ang gin pa dalaan nyo gani, ang nagbaton gani. Patay na to sang 2015.
8: Oh, tiyang balya, ginatagaan ako ko no, may nagsulod ko nung limusin. Wala paano kasulod ang limusin sa building, sa opisina ko to, kaya hindi kay Go to.
7: Hindi kay Go, kabalo ka ang limusin mga kabiyanan ako, hindi ko mo pamilya. Oh. Laba ang limusin.
8: Mm.
7: Laba-laba ang salakyan, ina. Tibudlay magliko. Balo ka naman, may mga building master nga, alba, may parking ano be, space sa dalom.
8: Oo.
7: Hindi ka nakaliko dali-dali kung laba ang sakyan mo.
8: Mm.
7: Kitid na usually.
8: Kaya 2024 to 2025, hindi pa yan senador si Tito Soto. Kabaga nag-untas na nag-graduate siya mo, nagpadlagan na siya sa May of 2025.
7: Mm.
8: No? So mga mambal ka mo, kagsambala, ginbaton ko sa akong executive assistant nga si Mark. Si Mark na patay sa 2015. Na parekoy mabudlay, magubra sang script, nga blunsay tanan kabutigan.
7: Alain balaan, bangod niya ko magsugod sa kabutigan, sa sigisiging hambal, puro na tanan binutig, budlay magdipinsa.
8: Actually,
7: budlay magdipinsa.
8: Ang ilan ng style parekoy, labugay lang eh. Hindi isang boy sa...
7: Pero the moment niya, hindi sila magkadto, master, sa June 8.
8: Abot
7: duda
8: na.
7: Ko.
8: Oh, abot
7: duda
8: na.
7: Ko. Kaya balo ka, amo na nang tsansa mo nga mapamatud-ang didto nga indeed insakto kag matud ang ginambal nyo.
8: Mm.
7: Mauian ang mga senador nga ginatagan nyo malita mo.
8: Oo, oh, ti ara na tanan si Erwin siya ma-preside.
7: Ora,
8: no? Pwede rin matudlo ang ba mo Erwin di ka magano ako mismo nagatag
7: si tapos mo. Master ang mga kung ang mga senador nga nagdala sila to kadto makamuto para dipinsahan yung mga Marines nyo.
8: Oo. Oh,
7: tutud man sa diani mo.
8: Kay ambal gani ni Senator Erwin Tulfo, balya tanan nga mga senador member na subong sang Blue Ribbon Committee.
7: Yeah, okay.
8: So makapabangkot sila,
7: mayugin.
8: Makabuto sila.
7: Kung ako yung master doon sa mga senador to, kantuan nyo, dalon yung Marines.
8: Oo.
7: Kitsansan nyo na nga ina to, bangay na tong nagkakuha sa malita, kung tuod.
8: Kaya ba mo, parin ko rin natakaan.

0: tapos ang drama sa mag-utod nga kay Tano ni, no? Amak mo to, masulod sila to, di pagbayag-bay pa sa duwa ka mga marin si Pia for photo ops, no? Pag abot ito, parikoy sa sulod sang plenary, do ginhapo, sa nga do kaluya, kuno siya, pero sa likod pa na, bilisan natin. Okay, oh, dito ka. Pag abot sa plenary,
1: nang lupay-pay?
0: Ang lupay-pay, ito grabing ng mga shot. Tita mo to, mga meme subong, no? Kung na, mga meme subong, amo ni tsura mo kung kaagahan ka mo inom sa barkada mo. Igagbay ka, buka dala na mo.
1: Anyway, balikan tani pero ako kung ako ha, impirni sa tanan, no?
0: Oh.
1: Why, dapat attend ang 18 Marines?
0: Oh.
1: Attend ang mga senador dito nga nagdala sa ila sini. Mm. Para papangapinan nila, kaya basi kung ibuli na to. No? Tapos, ara, ato ba nga ito? Tanan nga mga congressman nga ginpagmensyon to, kadto mga mo to.
0: Oh, because oh. Parikoy, may kinamatarong ang isang kakusado to face his or her accuser in court, no? Tiko ara ako subong, sige, anong ambal mo? Na, isulianay ka mo. Amo ng pinakanami, but subong parikoy, kagamay 10% nga matuod yung ginambal sa mga Marines. Si Saldoy ko, sigurado, kuya, makawat ni. Makawat niya, ang boss nila. Pero ining pagtag sang pila ka mga membro sang Senado, sang Kongreso, parikoy, no? Do salagid.
1: Basi so, may ara manda sang matuod, pero basi bala hindi tanan, no? Kung may ara man sa kamaturan, basi hindi bala tanan?
0: Oh, di bala mo may...
1: Dalahig bala?
0: May prinsipyo kita sa...
1: Ah, mula na galing sa lagi.
0: Uno falses, uno omnibus mo. No?
1: Kung binutig ang isa?
0: Amoning kumo, no? Nga permin ninyo mabatian sa interpretation na ito sa uno on falses, uno omnibus. Error of one, error of all. Na one wrong testimony equals all testimony is wrong.
1: Amo na. So... Kung may iban tani nga kamaturan, da ka lang niya.
0: Oo.
1: Hindi mo na yung pagdaligod. Pero once dinalahig mong iban, kagkabutigan na to, pating matuod mo na, dula na.
0: Correct.
1: Oh, nahimo na nga, hindi matuod. Piyan mo na siya, Master Don.
0: May doubt ka na mo.
1: Yes.
0: May doubt ka na kung matuod na. Anyway, dugwangan na to na, standby ka mo dira sa mga mainit na to, yung mga balita, dira sa targeta na isa
1: uto. Kwan palang gali, subong Bernes palang bawabi ko ganit sa Bado.
0: June 5 palang.
1: Manyaga na tatani sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Abi ko gani, Anli Paluto day na subong. Buwas pagali!
0: Buwas
1: pagali ang Anli Paluto dira sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Ambal ka mo, Arimen, ha? Nabatian para may 10% discount ka mo. Okay? Oy, dali lang. I-check na rin mga dalag ko ang balita nasunod kang international lupo ng Arimen Network News. Magabalik ang
2: targeta na isa uto.
3: RMN Network News.
4: Si Castro, na nababahala na si Pangulong Marcos sa nangyayaring gulo sa Senado dahil maraming priority bills ang napapabayaan na ng mga mambabatas dahil tila mas inuuna ang pansariling interes. Itinanggi rin ni Jose Castro na ang administrasyon ang nasa likod ng pagdedeklara ng quorum at pagpapalit ng liderato ng Senado.
5: Yung ginawa na sesyon noong June 3, naniniwala ang palasyo, naniniwala ang Pangulo, na ang ginawang transaksyon dyan, ang ginawang sesyon ay valid.
4: Okay.
5: Kasi may sinusunda naman din itong jurisprudence, yung Avelino versus Cuenco. Siguro hindi lang naman palasyo ang nagsabi yan. Marami na mga eksperto, pati IBP, Integrated Bar of the Philippines, at yung dalawang magkapatid, si Senator Alan at si Senator Pia, nandoon. Nung diniklara ng Senado na may quorum. Dahil ang kanilang recognized number base ay 17.
4: Okay.
5: Pero dumating 12. So diniklara nilang may quorum.
4: Yan po ang tinig ni Balas Press Officer Undersecretary Claire Castro sa panayam ng RMN Manila.
6: Sa kaugnay na balita, sasampahan ni dating Senator Antonio Trillanes IV ng panibagong kaso yung mga nagpakilalang dating tauhan ng Philippine Marines. Kasunod yan ang pagharap ng 18 ex-Marines sa pagdinig ng subcommittee ng Blue Ribbon sa ilalim ng Cayetano Block at muling inakusahan si Trillanes na nakatanggap ng pera mula kay dating Congressman Zaldi Co. Ang pera di umano ay panuhol sa kinatawan ng International Criminal Court na nagtungo sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Trillanes na isasama niya sa katlong kaso sina Senators Alan Peter Cayetano at Rodante Marculeta.
7: Magpapafile po ako ng kaso muli. Isasama ko na to si Marculeta at si Cayetano. Dahil since hindi naman ito formal na Blue Ribbon Committee hearing,

0: kaya hindi sila magkakaroon ng parliamentary cover, ano, or immunity. Pero ang kwanho nila dito, purpose nila, una, para pagdudahan ng mga supporter nila yung credibility ng ICC. Gusto nilang dumisan. Pangalawa, gagamitin ito ng abogado nila doon sa Dahig para sabihin na itong ano, hindi totoo itong kaso kasi sinusulan. And finally, itong isang nakita ko dito, yung pangyayari kahapon, ano, at yung mga nauna, inagamit nila itong 18 Marines na ito parang disturb, no? Kasi dinadawit na yung First Family, tapos lahat ng mga nakakalaban ng Duterte, eh, ando dun.
1: I-question pa nito ang katauhan ng mga dating sundalo dahil marami anya sa mga ito ay hindi maganda ang record sa militar na nawala ng trabaho at mahigpit lamang ang pangangailangan kaya nagpapagamit sa ilang grupo. Hindi rin kinagat ni Trillanes ang ibinibida ng kampo na mayto na marami pa silang kakampi.
0: Bakit 18 lang yung lumas? Kung sinasabi niyang marami pa yan, ba't hindi sila lahat ganyan? Isa lang ang dahilan dyan, di ba? Yan lang yung kumagat dun sa kanilang pang-engganyo. Alam niyo, ako iniintindi ko tong 18 na to, mahigpit pangangailangan eh. Dahil dati may trabaho sila, nawala yung trabaho. Yung amo nila lumipad ng ibang bansa, so nakatiwang-wang sila dyan. Ngayon, syempre may magsasamantala, pwede silang gamitin, so ganyan yung nangyari.
1: Kaya mga kasama, si dating Senator Antonio Trillanes sa panayam ng DZXL RMN Manila.
2: Senator Erwin Tulfo, sasampahan ng kaso ang 18 ex-Marines na nagdawit sa kanya sa flood control scam. Kasama mo live sa Senado si Rajoman Conde Batak. RMN Live
3: Reports. Planong sampangan ang kaso ni Senator Erwin Tulfo ang 18 ex-Marines na nag-aakusa na hinatiran siya at ng maraming iba pa ng malimalit ang pera mula kay dating Congressman Zaldico. Sinabi ni Tulfo na natatawa pa siya sa mga gawa-gawang kwento ng 18 dating sundalo sa harap ng bagong minority block na tinaguri ang Cayetano block. Pero iginit ang hindi niya palalagpasin ang nangyaring ito kaya naghahanda na siya sa pagsasampa ng kaso para maobliga ang 18 na magharap ng ebidensya sa korte. Hinamon na rin ni Tulfo ang 18 na magsampa ng kaso sa Office of the Ombudsman kung talagang may katibayan laban sa kanya. Tingin pa ni Tulfo, tinatarget siya pati ang kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo para siraan dahil itinuturing silang banta sa 2028 presidential at vice presidential elections dahil mataas sila sa mga survey. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Ragman Juan de Bata, Tapak, RMN.
1: Mga kasama, yung mga nangyayari naman dyan sa Senado, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga waray nun. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Tacloban, si Rajoman Chester Sanita. RMN
4: Live Report. Umani ng iba't ibang reaksyon na mula sa mga waray nun ang mga pinakahuling pangyayari sa Senado kabilang ang isyu sa pamumuno ng kapulungan, mga pagdinigan ng Blue Ribbon Committee at ang mga kaganapang may kinalaman na kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa paglilibot ng RMN Tacloban, aktibong nagbigay ng kani-kanyalang pahayag ang mga tao.
5: Sa mga naririnig ko pong balita ngayon ay yung tungkol po kay Senador Bato de la Rosa nung nagtatago daw. Ngayon po, ang masasabi ko lang po doon ay kung hindi naman po siya talaga guilty, kung totoo naman po yung sinasabi niya na wala siyang kasalanan, dapat po hindi na po siya nagtatago. Kasi alam naman po natin na kapag ang tao ay nagtatago, ibig sabihin meron siyang tinatago talaga na ayaw niyang ipakita sa ibang tao. Ayaw niyang masiwalat, mabuklat sa mamayan.
6: Ang masasabi ko lang sa Senado ngayon is sobrang ang gulo po nila ngayon. Tapos hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanila kay Bato, bat siya tumakbo, nagtago. Ewan ko din kung anong nangyari din kay Robin Padilla. Parang ang ko lang sa kanila is dapat maano na yung flood control.
5: Ang masasabi ko lang ngayon sa nangyayari sa Senado ay nakakalungkot na ganyan na talaga ang ating Senado na lahat sana silang takbuhan. Pero ano kasi, dalawa kasing nagkakagulo dyan, yung totoong ilalahad ang katotohanan at yung iba tinatakpan. Ang para sa akin lang, ang masasabi ko lang si Senator Bato de la Rosa na pilit na kinukuha ng ICC na dapat muna dito muna litisin sa ano natin, sa gobyerno natin. Dalawa lang yung ano yan, nakikita. May pinoprotektahan o may tinatago.
4: Sa kabila ng magkakaibang pananaw, umaasa ang mga Warainon na mananaig ang katotohanan na pananagutan at maayos na pamamahala sa mga usaping kinakaharap ng Senado para sa kapakanan ng mamamayan. Kasama mo sa Armin Tacloban, Rajuman, Chester Sanita, Tatak, Armin.
2: Presidente naman ng Negros Association of Chief Executives, desmayado sa nangyayari sa Senado. Kasama mo mula sa RMN Bacolod si Rajuman Albert Hiner.
7: RMN Live Reports.
8: Desmayado sa Negros Association of Chief Executive President, Kadi City Mayor Salvador Escalante Jr. sa nangyayaring sigalot sa Senado. Ayon kay Escalante, malayo na ang imahin ng Senado sa ngayon ikumpara sa imahin ng Senado noon sa panahon katulad ng mga Ilonggo Senators na sina Senador Miriam Defensor Santiago at Franklin Drilon. Obserbasyon pa ni Escalante nga sa ngayon, mas inuuna pa ang politika, kaya payon niya sa publiko na hindi lang pumili ng senador dahil lang sa sikat at mahusay magsalita, kundi ang senador na mapananatili ang integridad ng Senado. Samantala, ipinasiguro naman ni San Carlos City Mayor Renato Gustilo na suportado nila ang panawagan ni Negros Occidental 1st District Congressman George Divisma na ideklara na persona non grata si Senador Alan Peter Cayetano kung may mga basihan. Ayon sa kanya, ito ang kanila munang ikukonsulta sa kanilang abogado. Kung maalala pa, tinawag ni Congressman Divisma na disgrace o kahihiyan sa Senado si Senador Peter Cayetano. Kasama mo sa RMN DYH B. Bacolod, Rajuman Albert Hiner, Tatak Aramen.
7: RMN Network News.
1: Ang publiko dapat mag-ingat laban sa mga paninilang at kasinungalingan tulad ng mga inululutang na listahan ng mga nakakatanggap ng mali-maletang pera. Kasama natin sa balitang iyan si Rajuman Grace Mariano.
7: RMN Live Reports.
9: Iginiit ni House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Green na walang katotohanan, walang batayan at hindi dapat bigyan ng konsiderasyon ang pinalutang ng ex-Marines sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na tumanggap din siya ng mali-maletang may pera. Dismayado si Green na nagagamit ang Senado ng sarili nitong mga miyembro para isulong ang pansarili nitong political agenda at magpakalat ng hindi totoong kwento laban sa ilang miyembro ng House of Representatives. Bunsod nito'y nananawagan si Green sa taong bayan na maging mapanuri at mag-ingat laban sa malawakang propaganda, drama sa politika at panlilinlang para baluktutin ang katotohanan. Dinigarin ang karapat-dapat lamang para sa mamamayang Pilipino ay katotohanan at mga beripikadong impormasyon at hindi ang mga malisyosong inventong kwento na pawang pamumulitika ang layunin. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Samantala, hindi tinanggap ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS ang pagbawi ni Senator Dante Marcoleta sa kanyang pahayag na bayaran ang mga miyembro ng media, partikular na ang nagko-cover sa Philippine Senate. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni PTFOMS lawyer Attorney Francis Rupert Mangrobang, hindi sapat ang paghingi ng paumanhin ni Marcoleta dahil tila kumaambyo lang ito sa issue.
10: Para sa akin, ito isang pagkambyo lamang. So parang nag-tone down lang siya. Pero hindi pa rin sapat yung kanyang mga sumunod na salita. Dahil nga nung after ng pangyayari, nagkaroon ng press conference, ang sinabi niya, pasensya na po, I did not mean it. So ano ba ang ibig sabihin niya? What does he mean? So pagkatapos niya sabihin yon, nagpaliwanag siya, kinocontextualize niya yung pagsasabi niya na ang media ba ay paid hack. So wala ni isang bagay sa kanyang statement na sumunod ay nagsabi na patungkol sa kanyang unang pahayag na bayaran.
2: Giit ni Mangrobang, mayroon dapat accountability at responsibility ang senador, lalo na't hindi lamang walang basehan ang pahayag nito, kundi isang malaking banta sa seguridad at kaligtasan ng mga mamamahayag.
10: Akuin niya ang kanyang pagkakamali dahil sa hinaba na kanyang paliwanag. Nag-justify lang niya ang pagsasabi ng walang pakundang salitang bayaran. Gusto nating makita na ito ay isang pagkakamali dahil

0: si Rajuman Gerald B. Ulev.
1: RNN Live Reports.
2: Federal Bureau of Investigation ng NBI Director Melvin Matibag ang sampina para humarap sa flood control hearing ng Senado. Anya sa oras kapadalhana ng sampina ng Tupper Blue Ribbon Committee ay agad siyang magpapakita sa hearing. Kung maalala kahapon sa ginawang umanoy hearing, inimbitahan ni Senator Alan Cayetano ang NBI Director na dumalo sa flood control hearing ay siya para parumpaan ang impormasyon nitong sinuhulan si nating Representative Mike Defensor, ang 18 ex-Marines, para magsalita kaugnay ng flood control. Kahapon isiniwarat ni Matibag na may isang individual na karelasyon ng isa sa ex-Marines ang nanumpa sa NBI hinggil sa umanoy panunuhol ni Defensor sa mga dating sundalo para humarap sa Senado. Samantala, nagpatutkada rin na sa si Matibag sa pahayag ni Cayetano na umanoy Marites tungkol sa kanya. Ani Matibag, hindi naman talaga Marites ang kanyang pangalan dahil pang babae parang Petra ang dating. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Rajuman Gerald B. Ulet sa Talk, RMN.
3: Samantala, partial hospital arrest ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, pinayagan ng Sandigan Bayan. Kasama mo sa balita si Rajuman Chelsea Arcilia.
1: RMN Live Reports.
4: Pansamantalang inaprobahan ng Sandigan Bayan 6 Division ang mosyon ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na isailalim siya sa hospital arrest habang gumugulong ang kasong plunder. Sa inilabas resolusyon ng Sandigan Bayan 6 Division ay dahil umano sa katandaan at sa umano'y life-threatening medical conditions ni Bonoan. Samantala, pinayagan naman si Bonoan ng division na ma-confine sa Philippine National Police General Hospital sa Camp Crame, Quezon City habang binabantayan ng Crame o ng Crime Investigation and Detection Group. Gayunpaman, maaaring ilipat si Bonoan sa New Quezon City Jail sa Payatas, oras na ideklara ng attending physician na ligtas na ang kalagayan ni Bonoan para i-discharge sa nasabing ospital. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Chelsea Arcilia, sa Talk RMN.
0: Dating DPWH at Secretary Manuel Bonoan, hindi maayos ang kalusugan ayon kay SILG John Vic Remulla. Ngunit susunod sa utos ng korte, kaugnay ng pag-hospital arrest ito sa PNP General Hospital. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Marjo Domingo.
1: RNN Live Reports.
5: Not in the best of health. Ito ang sinabi ni SILG John Vic Remulla kaugnay ng kalagayan sa kalusugan ngayon ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ayon kay Remulla, may dalawang procedures ang isa sa gawa ngayong linggo sa dating kalihim para sa kanyang heart attack kung saan ipadala ang formal na medical diagnosis sa Sandigan Bayan. Ayon pa sa kanya, temporary measure lang ang kautosan ng Sandigan Bayan na ibalik si Bonoan sa PNP General Hospital. Kaya naman, susunod sila sa nasabing kautosan na nasabing korte. Nabatid na unang nabanggit ng PNP na ang General Hospital sa Camp Crame sa Quezon City ay isang level 2 facility hospital. Ibig sabihin nito, wala itong sapat na makagamitan para sa komplikasyon ni Bonoan. Samantala, ayon pa kay Remulla, sakaling hindi kayanin ay manghihingi ito ng permiso sa mga korte na ilipat si Bonoan sa mas advanced na pasilidad. Kasama mo sa DZX sa RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Patok RMN.
3: Balita naman sa ibayong dagat, nakatakdang magtungo si Chinese President Xi Jinping sa North Korea sa susunod na linggo. Ito ang unang pagkakataon ng pagbisita ng Chinese leader sa nasabing bansa sa nakalipas na 7 taon. Kasunod na rin ito ng pagbisita sa China ni US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin noong nakaraang linggo. Nauna rito ay binida ni North Korean leader Kim Jong-un ang bagong pasilidad sa paggawa ng nuclear bomb. Balitang Sports. Sa tinamang Balitang Sports, rumatsyada ang Philippine Men's National Football Team matapos tambakan ng Guam sa score na 5-0 sa kanilang opening match sa Tri-Nation Friendly sa Rizal Memorial Stadium. Agad na ipinakita ng Nationals ang kanilang matinding opensiba at kontrol sa gitna ng pitch, dahilan upang makapagtala ng komportableng bentahe. Nagtala rin ang Pilipinas na matatag na depensa at shutout performance upang tuluyang pighilan ng anumang banta ng Guam hanggang sa final whistle. Dahil sa dominanteng panalo, nakapuesto ang Nationals para sa mas mataas na kumpiyansa sa kanilang paghahanda para sa nalalapit na mga international tournament.

0: your life.
1: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
2: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy nga kape.
1: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika. Abyan, nagkakusog ang aton immune system kun healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon ukon rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3.

0: madali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
1: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Ang Pilipino, hindi corrupt!
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, dito ako, bilib!
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
7: Charm! Fabcon! Pangong kumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm!
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumakabloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
9: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise.

0: 100. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: Top, top, top. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok. Tok, tok, tok. Lechong manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak. RMN.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Namit, sining salmig litro. Share-share ta sining litro, ha? Carl, palihog, gani isang chicken inasal.
9: Carl, palihog, manbis ang pork barbecue.
10: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
8: Ti, naaway di galapot sa akon ng salmig litro. Uy, share nyo man, ay.
11: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa salmig litro, kananay, nagsinadya. Salmig litro, share sa kanamit.
8: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
10: Carl? Diin na si Carl?
11: Drink responsibly. San Miglitro. Kagto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Supple Plus Gold.
17: Ako si Angie.
18: May bukol ako sa breast ko.
17: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
18: Lamo ginagambal nga maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
17: Gani amo man akon gintumar nga suplemento.
18: Salamat igo bala kay
17: matama to nadula ang bukol.
14: Supple Plus Gold.
19: Makak sa mga butika.
14: Sanfon Gold Coffee Mix.
20: Kung si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag-may collagen, kag-glutathione.
14: Sanfon Gold Coffee Mix.
19: Nag-gapi ka na, lalakas,
14: at gaganda ka pa.
19: Pag-ibig sa mga butika.
21: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
22: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
23: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
24: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
14: Sample Plus Gold.
25: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayokid ang akon at

0: Gold.
1: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
1: Pinahusay.
0: Cellphone Plus Gold.
1: Gold. Sa mga butika.
2: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Gikan

0: kahit? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Nuns Liniment Oil.
2: Kaspan?
1: Wala problema.
2: Nuns Liniment Oil partner.
1: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas. Nuns Liniment Oil.
3: Hi, Gian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na. Makala-stress. Bangod sini. Permi na kuha guard. Kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko. Kulalbaan. Ginrekomenda sa akong nga mag-stress tabs. Kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini. Na ibalik ang vitamin C, E. Kag niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress. Hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
7: Char, fab, car, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon at char.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
10: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
12: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
13: Bingo Plus! Bingo Sasaya Plus sa Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, no when to stop.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi.
16: Hello, Mommy.
15: Laundry day na naman. Ready ka na sa magtsa, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
15: Mula noon hanggang ngayon.
17: All you need is Pride. All you need is Pride.
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
19: Mga issue nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido, sa Targetanay, sa Udto.
20: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Rementer Gitanay, sa Udto. Ang oras nato Philippine Standard Time. Tataklas 12:54. Grabe ning report mga kabiyanan, standby kay Rajuman Flo na barete kay may isaman ka newborn baby nga ginbilin sang iya iloy sa banwa sang estansya Iloilo. Patay gini Master Don. Wala uya klase sang iloy niyo. Din naman naging postdoc ang bata. Yeah. Kag may lima ka mga tao nga nasikop sa atong mga otoridad sa isa ka drug by bust operation, 2.7 million peso sa balor sang droga nga na-recover sa iladra man sa banwa sang estansya Iloilo.
21: So, i-check na ito guys sa report ni Rajuman Flo Navarrete. Lakip na ang World Bike Day nga ginpasugudan na dire karon sa may bayan sang Iloilo City.
20: Yes, ini na nga bayan Master Don, ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Evergreen Herbal Capsule. Ang tanan nga sobra buhinan, ang tanan nga kulang dugangan niya. Evergreen Herbal Capsule, mga kabiyan, na may ara sang 7 ka pwersa. In just 1 capsule, mga kabiyanan, may ara siya sang 7 ka mga ingrediente. That is why nga nagalimpyo, nagababakod, nga nagabalansi sang sistema sang atong alawas. Sobrang sugar mo, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, buligan, ina normalize. Sang Evergreen Herbal Capsule, pero kung sobra ka sa, o kung kulang ka sa minerals and vitamins, dugangan niya naman. No, amo na kanami sang aton nga Evergreen Herbal Capsule. Kami pito ka puwersa, may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag may vitamin C. Evergreen Herbal Capsule.
21: Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Nga man, kay gina-equalize siya ang kakulang naton sa vitamina kag mineral. Because ang deficiency sa vitamins and minerals will result to diseases. So para malikawan nato nina, 2 to 3 capsule a day lang sang Evergreen Herbal Capsule. Sarang na mabakal sa mga butika.
20: Yes, ari bala pa matiantang isa sa mga users sang aton nga Evergreen Herbal Capsule.
0: Hello, sino ganini?
2: Si Janice ni Doc.
0: Janice, sang diyan Janice?
2: Sang Haniway.
0: Anong nabatyag sang bata mo? Sang way pa sa kainom sang Evergreen Herbal Capsule?
2: Sang una, Doc, ang way pa kainom ang akong bata ang Evergreen Herbal Capsule. Damo siya punggod. Tapos, mahina magkaon. Kag ang tulog ya, hindi bala tayo yun.
0: Mga pila edad sa bata mo?
2: 14 years old.
0: 14 years old, lalaki?
2: Oo.
0: Karon sang ginpatik mo sa sang Evergreen Capsule, ano ang resulta?
2: Ang nag-ayo na dula ang iya pong gudok, tapos nagnami iya kaon, kag ang iya tulog. Sa mga may bata dyan, ng mga punggudon, pwede gid ka mo nga magamit kang Evergreen Herbal Capsule, kay ang akon bata na tisninga, nagidya nga, maayo gid sa mga punggod.
20: Evergreen Herbal Capsule, mga kabyanan, ha? Bakal na kamo mag-inom 2 to 3 capsules every day. Basta produkto ni Doc Kiko, sigurado nga epektibo. Ariglado, nakasandby sa aton nga linya, mga kabyanan, si Radyo Man Flo. Ining 2.7 million pesos nga balor sa droga na sikop sa aton mga otoridad. Lakip na, mga kabyanan. Ining iloy nga wala sang huya o ginbilin yung lapsag yan. Bagubunagin, Master Don. Nahitani kong buhi. Pabla, pro patayo. Ambo pila na kauras kag igo masapuan ini nga ginbilin niya dina yaring report Radyo Man Flo na barate.
22: TYRI Radyo Man report.
23: Radyo Man Ronel, patay na ang ining newborn baby girl, no, nga ginbilin sang posible iya sining iloy sa sulod sang cementerio, no, sa may banwa sang istansya Iloilo. Matapos nga nasapuan ini o nakita ang ining lapsag kahapon ni adlaw, no, pasado alas 5 dira sa may sulod mismo sang istansya or sa may cementerio Radyo Man Ronel. Ongoing subong ang investigation sang kapulisan o kun sang otoridad agud ni matumod ang ining nagbilin sa lapsag, no, kay ti medyo mapudlay sa mga kapulisan naton o kun sa otoridad naton nga mag-identify kung sino nagbilin because wala sang CCTV camera, no, sa palibot sang lugar sa diin ginbilin ang ining lapsag Radyo Man Ronel, no, kag Radyo Man Don. Kasi kaluluhoy ni ining bata kay ti isa ini ka anghel nga ti babayi pa ini, no, nga ginbilin dira sa may sulod sang cementerio. Diari si Police Lieutenant Adrian Baligod sa confirmation sa nasapuan nga lapsag o patay nga lapsag dira sa may banwa sang istansya Iloilo. Yari sa sininga pagpayag si Adrian Baligod, ang hepe sang Pasig City PNP.
24: 5 PM kagahapon, sir, may reported kami sa abandon founded body of newborn baby girl, sir, around sa istansya public cemetery, sir.
25: Okay. Sinong posible, sir, ang nagbilin sa nanay niya?
24: Bali, wala pa man kami, sir, any information dira, sir, kay subong, sir, kandap pa kami sa follow-up investigation.
25: Sir, sa palibot, bala sa dira sa may barangay, may ano man, may nag-abusong dira, kung ano?
24: Wala pa man, sir, sa amon na information. Kay damo man barangay di, sir. Kag sa information, sir, kag na ako anamon, wala man any CCTV, sir, nga para mabacktracking namon, sir. Pero subong, sir, ginapaano man namin, sir, basi may mga CCTV camera sa mga tienda, sir, o any establishments na basi naglabay, sir, naglabay lang, sir, ang nagbilin ko.
25: Mga pilang edad gid sang bata, sir? Newborn gid sir, no?
24: Newborn gid sir, mga mostly 2 weeks pa lang gid sir, 2 weeks.
25: Okay. So din sa kinsulod, sir?
24: Sa ano, sir, sa kumot kag ano, sir, may ginano lang sila ng plastic, sir, pero ano man, sir, nakabalot man ang bus.
25: Ginano na lang ang bata, sir.
24: Ano, sir?
25: Ginano na lang ang bata, ginpalubog na lang.
24: Ginbilin na lang din, sir, okay, sir. Bali, ginbilin na lang, sir, dati naguro nga patay, sir, ang bata.
25: Oh, gipat gayo, ginkuan man sa sir, ginmisahan man siya.
24: Ginmisahan man, sir.
25: I see. Okay.
23: Si Police Lieutenant Adrian Baligod sang Pasig City PNP sang kung sino nga ma-interview ang ginsudlan nila sang laksag ni Radyaman Ronel. Amo ning pila nga puti.
20: Oh. No? So do dra ano halin sa ibang nga lugar kag dra gibutang or dra gid ginbunas ang Iloy?
23: Posible dira man sa sulod sang cementerio kag ginputos sa
20: may mga dugo ah, may mga blood stain sa palibot.
23: May ara, no? May nakita nga blood stain. Pero isip pa ni ma-identify kung taga dira gid na, no? Sa nasambit sining nga barangay ang ining nasapuan nga bata o kung ang Iloy nga nagbilin sa sining lapsag or halin man sa iban nga barangay kiti kahit iping-iping malanda ng barangay Radyoman Ronel, Radyoman Don mo tigin putos sa may tila nga puti kag gin putos pagid sa plastic no tina natingala diri nga nakakita nga nakita yan yung plastic in buksan niya kag dito nga nagatampad siya iya ang ining lapsag no Radyoman Ronel, Radyoman Don nga wala na sang kabuhi sa sulod man isang cementerio pero why ni sa ginsulod sa may ano sa mga bakante balang pansyon no layo siya nga ginbutangan niya sang iya sini nga sining lapsag Radyoman Ronel, Radyoman Don.
21: I see. So anong lapsag ganito na ano ko na identify lucky or by flow
23: babayi Radyoman Don.
21: Ahay. So may ano pa may pusod?
23: Oo, may ara pa.
20: Way mo tod no?
21: Way mo tod. Yung subot sila yung...
20: No, basi lang mo gani nga siling na basi dragin bunaman.
21: Basi dragin
20: bunaman. May mga bloodstain man sa palibot, eh, oh. Ang kwangid kay ang patyo, siyempre, way da tao.
21: Mm-mm.
20: Linong kayo, sinubi mapapatyo da sa muna nga kagabihon.
21: Mm.
20: Oh, ti dragin bunaan nila ban-naban, Master Don, kaya may mga bloodstain.
21: May mga bloodstain, no?
20: Wow. Sus.
21: Grabe, no? Pa, anyway, o si Saon mo na sa mga pulista, basi kung may mga malapit nga CCTV da going sa patio bla nga makita nila bla ano may kapasulod nga isa ka laki isa ka bayi or da tatlo sila da
20: kun indi sa sulod dito kasagwa base sa mga entrances na yes. Kasi may ara or diin ang pinakamalapit base may masiplatan
21: kasi may masiplatan no backtracking sila no Radyoman Flo
23: yes correct na Radyoman na Ronel Radyoman Don samtang dakop sang istansya municipal police station ang lima ka mga tawo sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa may barangay Butungon istansya Iloilo Kainas ang kagahon mga pasado alas 3:07 sa ngin iniging patigayon na ining bypass operation sa din recover diri sa mga operatiba ang valor 2.7 million pesos sang droga nga nagabugat ini sang 402 no grams nga kabugaton sang illegal nga droga. Ang ining mga arestado, Amo Sanday alias Joe, 43 anyos, alias Silvermore, 36 anyos, alias Naldo, 46 anyos, alias Judy, 22 anyos, nun sa'y pumuluyo sa nasambit ng lugar, kag si alias Jason, no? 31 anyos, sang barangay Pasig, Sara, Iloilo. Sino kay Police Lieutenant Adrian Baligo, DP sa Istansya Municipal Police Station, na una nabaklan ang subject na si Joel, sang isa ka plastic sachet isang illegal na droga na sa valor 8,500 pesos gamit ang ining bypass na money no kaga naibuluan na naglawig sang isa ka bulan ang monitoring sang otoridad antes sila nga madakpan o kunadakpan sa illegal nga buluaton Radyoman Don and or Radyoman Ronel Radyoman Don yari si taliwat ang pagpahayag ni Police Lieutenant Adrian Baligod ang hepe sang Pasig City PNP.
1: Bali nagkandak kami sang bypass sir diri sa istansya sa Purok 1 Barangay Botongon istansya Iloilo around 3:07 AM kag nakakuha ta sir sang more or less 402.86 grams with suspected shabu sir and standard price of 2,739,448 pesos sir.
3: Sir ang ining mga lima na nagkaladakpan mag-ano ni sila sir?
1: Bali ano sir si ang aton isa ka HBI sir nga subject si alias Joel 43 years old married sir jobless and resident of Purok 1 Barangay Botongon Istansya Iloilo sir. Bali ang upod niya sir ang apat ka SLI naton si alias Ronaldo 46 years old laborer sir taga resident of Purok 6 Botongon Istansya Iloilo si alias Silvermore sir taga Purok 1 36 years old Purok 1 Barangay Botongan Istansya Iloilo. Si alias Judy sir, 22 years old, single sir, and resident also of Barangay 1, Purok 1, Barangay Botongan Istansya Iloilo. Kagang isang last naton sir nga SLI si alias Jason,
24: 31 years old, laborer and resident of Barangay Pasig, Sara, Iloilo, sir.
25: Anong connect ni Joel sa apat na makaupdanan, sir?
24: Bali, sir, si Joel, sagit, sir, ang isa ka source nila, sir, no? Source ka siya tong ginakuha na nila sang items nila. Bali, na kuha namin sa sir sa through follow-up investigation, sir, kag amon monitoring, nag almost one month amon monitoring ni sir sa atong subject. Bali, sang apat kay SLI, sir, bali magaraupod man na sila, sir, pero kilala na man sila tanan, sir, halos taga-stan siya man gitna ang address nila.
25: Ano na sila, sir, muli may ginakuan sa subject, sir, ginaibo na kabayo sa mga parokya?
24: Oo, sir, ginobra niya sa kabayo, sir. Ang isa pa, sir, nga taga Sara, ginapapalitit pa naman, sir, kung din sila ga-distribute sa ilang mga items, sir.
25: Ini si Joel, sir, dinigina-distribute ang mga droga, sir.
24: Bali, for follow-up investigation pa naman, sir, kag di pa naman naman na-validate, kag wala pa man naman pertinent nga, no, na information. Pero subong, sir, ginapapalitit pa naman. Kaya ongoing pa man naman, ano, sir, investigation, research.
25: Oo. Sir, nagpanugid ba na siya ang subject kung din siya nagkakuha sang supply sang droga?
24: Bali, sir, sa according sa aton interview, sir, kag sa aton, ano, sir, no, dili man sa sir gakuha sang istansya, pero ginapavalidate pa namon, sir, kung outside istansya, sir, so outside istansya pag in, sir, or either sa Sara, git, sir, sang gakuha sang ano niya, sir, mga sosya.
25: So kadako
23: si Police Lieutenant Adrian Baligot, no, KP sa Pasig City PNP, no.
21: Si Mayunik, kaya ano pa parinti ni Attorney Levy Baligot ni si
23: okay lang, takapamangkot.
21: Pareho lang nga pilido, guro.
23: Parehas lang.
21: Kay 2.7, no?
23: Oo.
21: Pila kabugatol liwat, Radyoman Flo?
23: 402 grams.
21: Sus, man. Kilo ba?
4: Ang nakapuslit dahil, pila na guro ka kilo. Kilo-kilo, guro ning ilag na deliver preme.
21: Oo. So, amonin sila kadako, gali. So, grabe, madugidugay, manguro ka ginabantayan sa mga kapulisan ta until such time nga nakachimpo na sila, Radyoman Flo?
23: Mga isa ka bulan, guro.
21: Wow,
23: estimated grabe. Isa ka bulan. Ti dira man ginakuha ang source ng droga dira man sa banwasang istansya and ginaverify pa sang ni Police Lieutenant Baligod kon din kung sino ginakuhaan sang subject, no? Sang kun din naghali ng
4: anong
23: droga.
4: Background,
23: no?
4: Anong background ni sang mga nagladakpan ng Limak Bilog? Kagina ni dakop sa moman nga violation?
23: Si Joel, isa ka high value individual, kagiti, uway pa man ni sa kagi priso, ang uway man sa obra, no? Wala obra. Ining subject si Joel.
4: Pero ay bliga. Umuhari man.
23: Ti baligya. Baligya.
4: Obra baligya. Oo.
23: Ti, ang the rest ka nga apat, no? Uway pa kita di ka, uway lang na mapamangkot ni kay Hepe kung anong background nila. Pati ang sunok kay Baligod, no, nga dakugit ang impact, no, sa pagkadakop sa sining mga subject kay damo na bireklamo mo dira sila barangay ti ang reklamo halin sa barangay officials kag mga pumuluyo dira sa may Butongon istansya.
21: Ano kadong reklamo? Ano kadong reklamo? Damo tao permi kadto sila balay.
23: Oo, damo tawog kadto sila balay ni Joel. Kag tingalahan ko, no, nga kun gabi ara pa sila, dugay sila ba maghalin, Radyoman Ronel, kag makatilingalahan, kag makaduluda ang ila sini nga hula.
4: Garo-garo sila da, kag nahimo, guro nila nga drug den ang area, no?
23: Posible na, Radyoman Ronel, no? That's why, nga gin patigayon, ang ining bypass operation, kaina siyang kagahon, Radyoman Ronel, kagati, na-stress city kaina, no? Gin patigayon ang ining bypass operation, dira sa may Butongon istansya. Ti nagapasalamat si Lieutenant Baligod sa mga opisyalis sang barangay kag mga pumuluyo sang Butongon istansya sa mga kooperasyon, no, kag siyempre makabulig ining pagsuporta, no, sa mga pumuluyo sa mga kapulisan batok sa away kontra droga, Radyoman Ronel, Radyoman Don.
21: Sige.
23: Amo ni madulong naton nga information.
21: Ang sa bike numuda karon, ibalikan kala namon.
23: Ah, sige. Amo ni madulong atong information sa papanagat sa programa Target Tanay sa Odo. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Konsumo Navarrete, Tatak RMN.
22: Tatak RMN.
20: 2.7 million pesos naman ang valor ng droga ni.
21: Pertik dako. Sa Estansya Iloilo na.
20: Oh, actually, Master Don, sa Bilog nga Bulan, ang probinsya, ang IPPO naton sa pagpamuno ni Colonel Rasalan, nakakuha sila mga 15.8 million pesos nga balaros ng
21: sabog. Grabe, grabe.
20: Sa bilog ng probinsya sa Iloilo, nang nasikop na na, nadakop na na for the month, mga kabiyanan, for a month. Pero ang nakapuslit, pagidiyak, ito hindi ba ni tanan masikop tanan sa otoridad mo?
21: Importante no? Da, nagkaladak pa ng mga subject ngayon. No? So, mabulubudlayan pa ang distributor o kung ang manufacturer ng mga pangita naman liwat sa iyang mga tao. Da, kaya banti ng kaladak pa na to?
20: Sa isa ka bulan, 37 ka operasyon. Why pa ni ma-include naban-naban iniguro, Master? No? 44 diri ang dadakpan nga involbado sa illegal drugs. No? Sa drug trade din mismo. Kung sa din, 14 diri ginakabig mga high-value individual kag 31 ang mga street-level individuals. Sa sining 37 ka mga police operations worth 15.8 million pesos ang gramo siya, 2,335 grams, meaning 2 kilos and 335 grams ang recover sa police.
21: So congratulations sa ito mga kapulisan na keep up the good work. Kabay pa sigi-sigi na ini, no? Kag ginasigi-sigi man.
20: Yes.
21: Sa aton sining mga police until nga makulbaan na sila kay ti mapisan kag may prinsipyo mga police naton di sa probinsya kag syudad sang Iloilo.
20: Wala gakahubsan stocks ang droga kag tapos kun lang taon mo bala master, milyon ang nagaka-recover. Tapos ang trabaho sa mga ini pitsi-pitsi.
21: Ti ambog na, no? Ang mga pusher nga ina, ti pare-parekoy maganyat ka mo.
20: Alsada na gilang guro subong.
21: Maganyat ka sang dalagko nga return sang imo sining baligya. Kimanti siguro damo sila mga suki, no?
20: Kag kapital mo kulba lang kag damol guya lang.
21: Oh, no? Damol na ni. So, kita nagapasalamat sa pulis naton kay ginasigi-sigi nila ini kadalagko nga mga amount ang ginapangkuha karon sa aton mga kapulisan, no? Kay mabulubudlayan naman eh bangon ang ditong ilang leader sang sindikato, landak pa na to, pila ka bilog dakpa to sa Iloilo. Di pagitain naman sir, pagitain naman dabi ko sino na ang aton bagsakan kay may market kita da sa Iloilo, no? So ang negosyante ya pare ko katulad ni sa mga drug manufacturer ni, no? Bale, sige lang, loses na na, pero ti dako man nga ton. May iban balaan, nga wala pa yan nakpan.
20: Oh. Lutuan talang,
21: ah. Oo. Brand talang bago, ah.
20: Oo, baklan talang panako to, ah. Grabe. Anyway, congratulations sa aton nga mga kapulisan. Pagbalik na, Master Don.
21: Sa aton sining pagpanumbalik, i-check na ton ang dugang sining report, no? Pun sa aton sining mga Radio Man reporters. No, i-check ka ron na tokro ng aton sining on-site registration.
20: Oy. Oo, para sa Festive Mall. Lapit na lang, pila na lang kadlaw, Master. Pizza 5 na subong adlaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days na lang.
21: 7 days to go.
20: Oh.
21: Before sang RMN Freedom Run.
20: Kagilaki pa naton ang dugang pagiging mga detalye, dugay-dugay. Upo na nga ito, mga Radyoman reporters sa West Visayas State University. Mga kabiyanan, mag-aabot na si PBBM, no? Ma-attend siya sang graduation sang College of Law. Kag inugurahan pero do ano ni okay sige i-check na lang dugay dugay no ang dugang impormasyon standby dira Radyo Man Mona kaya rin nga aton nga presidente subong mga kabiyanan sang pungsod Pilipinas magabalik kita pagaligan sa mga paibalo ini nga bahin ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Nance Super Plus ang aton nga produkto nga number one mga kabiyanan nga produkto dito sa bahin sa Mindanao number one man diri sa Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Bag-o kag improve nya Nance Super Plus. Mas pinabisa, mas pinasigla. Gintingob nga Magustin Guyabano Malunggay para sa mga mabaskog resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas sa dawadlaw. Nance Super Plus, natural nga proteksyon sang lawas, magaranon sa antioxidants kag bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang aton nga lawas. Available ini sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pili ang Nance Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto di kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
21: And of course, mga kabayan, hindi ka mo magkalipat ang atong pambansang liniment ang Pilipinas, Nan's Liniment Oil. Nan's Liniment Oil para kay lolo, kay lola, kay tita, kay tito, kay nanay, kay tatay. Kung kapalamoy po'y lawas nila, masaya lang, no? Gamit ang Nan's Liniment Oil kay madulain ang palamoy po'y o kung palanakit sang ilang lawas kay may soothing and relaxing effect ang Nan's Liniment Oil. Si Toto, si Inday, may katol-katol, may RKS, don't worry, aplo silang ang affected area kay madula na. Ang manami pagyudsinig kay may neem tree extract kini gatabog sa lamok. Kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
20: Hindi ka magka-dengue, kin-dengue, dala man lang sa kagat sa lamok, Master Don. Gani, wala kagat lamok, wala dengue. So, ang sekreto, pamanyos lang sang Nan's Liniment Oil. Barato, epektibo, hindi mapilit sa panit. Dula pang palanakit sa kalawasan. Pasmo-pasmo sa unod, ugat kagbaskulo, namigid pang massage, no? Adlaw-adlaw. Kag, dulang arikis, alapa, palibunga, an-an mga skin problems, tang mga iyo sa panit, ha? Gani, hindi magkalipat, ha? Basta balanyos, isa lang ang baklon, Nan's Liniment Oil.
21: Kag siyempre mga kameran, ang talisman sa mga kalalakinan, Megaman Herbal Capsule. Megaman Herbal Capsule, hindi kayo magpatuga-tuga, guwas balay nga wala ka muna dala, kay base utoy-utoy, yan kamukadlaw sang inyo sining partner. Megaman Herbal Capsule, may double impact sa lawas na first impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Second impact sinis, siyempre dugangan ang imoy stamina o resistensya. Ganyan mga boys, din kita sa atong talisman, Megaman Herbal Capsule.
20: Megaman, Megaman, Megaman!
21: Ah!
20: Duging kuga ng manok. Duging kuga ng manok. O, pwede man naman balparot. Grabe nga, grabe. Ti, amo giman ang gwa mo. May kuganay pa na iyang style mo. Basta ang kontra mo na kami gaman. Si Mr. mo, kung si partner mo na kami gaman, ay, gamay na iyang kuga-kuga. Dalit ba na di kay kugun ka? Megaman, Megaman Herbal Capsule mga kabiyanan. Hindi lang naman pagpatamaan ah. Basta nga amon malang diri nga bakal na kamo. Amo malang na ya. Sa kalawig man sang endorsement kag kalawig man sa mga pakadlaw na mo diri kag mga tinikal pero matuod nga nagakatabo.
21: In short,
20: bakal na kamo.
21: Are pagido? Megaman Gold Coffee Mix, Megaman Gold Coffee Mix ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo, kahit siyempre nga gwapo yung performance mo. Lunsay patanan, natural ingredients. Hindi kayo makulong lumabas. Matubuan ako ni nervyos. No. Matubuan ikaw sang madamo sining mga... di na ko pagambal. Basta, iyain na sa mga gwapo. Kaya gwapo, gani performance mo. Natural ingredient tanan ang ara sa Megaman Gold Coffee Mix. Bakal na sa mga butika.
20: Yes, Megaman Gold Coffee Mix mga kabiyanan. Tingog mo na lang bala o kunubo ang nagatig at tsura mo na lang akig kag balahibo mo na lang ang nagatindog hindi magkabala ka. Ari na ang Megaman Gold Coffee Mix. Nagahatag inis ng resistensya duga nga kusog sa imo kabakod para makontra mo si misis mo sa kama lang. Kag makontra mo ang imo siring partner bangod nga ining Megaman Gold Coffee Mix gina panghilamos, gina inom, gina pangalimog kag ginagamit ini nga pasabaw ni Paripol Aranda. Gani ni magkabala ka mga kabiyanan ari ng Megaman Gold Coffee Mix.
21: In short,
20: butika, in short, bakal na kamo. Amo mo lang na. Amo mo lang na. Labig-labig na yan. Uy, halos wala yan ka. Mawala yan period. Pero te, ang in short, bakal na kamo. Hindi ah. Testingin nyo. Kay kamo naman ang mga tikal. Kamo naman ang mga matikal sa mga amigo nyo o kung mga amiga nyo. Kaya ang Mega Man Gold Coffee Mix, pwede man yun sa mga babae.
21: Ayo.
20: Tanan nga may ba, pwede ka inom. Basta kape, mga kabiyan ng gabato, pa sa kakapoy, kagpulaw, no, restinsyado ka daw, adlaw, kung daw, pang, ang gusto mo, energy, gidya?
21: Oo.
20: Grabing imo, pangabudlay, abe, Mega Man Gold Coffee Mix, bakal na sa mga butika. Te, Master, pagbalik na.
21: Sa itong sinapag panabalik, check na ito. Nandugang nga report, check na ito ko ng aton festival.
20: Yes, so.
21: Ang aton sining on-site registration.
20: Ang oras, Philippine Standard Time, 19 minutos sa kaligad sa launa sang hapon. Magabalik ang
21: Targitanay sa Oto.
5: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
8: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
11: RMN Freedom Run.
10: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations. Upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilubayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique second floor Marymark Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
11: RMN Freedom Run.
10: Tatak, RMN.
12: Life Extension, Vitamin D3.
26: I'm Dr. Shizette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
27: May problema ka ba sa imong pagpamuhin? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
28: Vita D Plus Coffee Mix.
29: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic nga beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
30: Ni si Dr. Marpa, kag sa tanan, may nagdala.
28: Vita D Plus Coffee Mix.
12: Life Extension, Vitamin D3.
31: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
32: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven, na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa, with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
33: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
35: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
36: Mami, itigil ang drama.
35: Angeline,
36: may na-discover na akong timplado na at may sustan.

0: katimpladong sarap, panalong-panalo ka.
1: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
2: Ay nako, iho, grabe gidang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor. Daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Ang paalala, ang iBerry hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: I have Lagnat and I have Sipon. Pag-2, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
9: Santum Plus
8: Herbal Capsule.
9: May mangosteen at malunggay.
8: Dobling sangkap sa isang kapsula.
9: Inumin araw-araw
8: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
9: Santum Plus
8: Herbal Capsule.
9: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
10: Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
9: Santum Plus
8: Herbal Capsule.
9: May mangosteen at malunggay.
8: Dobling sangkap sa isang kapsula.
9: Inumin araw-araw
8: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
9: Santum Plus
8: Herbal Capsule.
9: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
10: Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
11: Kamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
12: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
12: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Supple Plus Gold.
17: Ako gali si Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
16: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
18: Ang galing! Pang matagalan!
19: Parang tayo lang, han.
20: Everest Appliances.
18: Babe, ano ever best decision mo in life?
19: Siyempre, building a home with you.
20: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang nga may koneksyon ang high blood sa panulo?
4: Nako, DJ, matuod gid na. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabas sa akong panulo. Amo gani nga ang akong ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, tita?
4: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akong panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akong mga mata kag panglawas.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Oras sa takala una imedya.
8: This time check is brought to you by Sanmig Light. Live light, drink light. Sanmig Light. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
8: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
9: Let's go for extra with McSavers Sulit Busog Meals.
10: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSavers Sulit Busog Meals.
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
12: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
14: DTX 500.
15: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
16: Saan nag-inom ka?
17: DTX 500.
16: Kina nalang subong imo?
17: Sugar.
15: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
12: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
12: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumar ko sang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
20: Ilong Ranger?
21: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
20: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
21: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
20: Sipon agad?
21: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozep Z Plus 40 with zinc agad.
22: Unilab quality yan.
23: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
25: Ang diskarte sa ilong gudira.
26: Rexino 40!
27: Mas dasig banat sa abat!
28: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
22: Unilab quality yan.
28: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Upo!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Patas nga komentaryo kang solido nga serbisyo publiko. Radyo man, Ronel Sorbito.

0: on-site registration area nato dira sa may Festive Mall upod kay Radyo Man Fia Otero. Para man sa mautod nato nga lapit dira sa Festive, dira kamo pwede ka pa registro, no? Ara na nga ton sining mga RMN personnel para mag-accommodate sa inyo sining nga registration. For the meantime, ining porsyon mga kabayan na dulong sa inyo sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, ang exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Ganing makasigurado kay hindi peke, ha? Hindi imitation ng mga Kubota products and spare parts ang inyo nga makuha. By the way, may araak sila sa promo. For every 3,000 pesos worth of purchase sa mga Kubota products, spare parts, and services, may araak ka mo corresponding na raffle ticket. Mm. Basika mo na ang mapalaron sa nga winner sa palabuton ng Disyembre nga draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated upod ang Kubota Philippines Incorporated. Gani kantoy sila sa...
1: Siyempre, kanto lang mga kabiyanan sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated sa Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal. Exclusive dealer sang genuine Kubota Tractors and Machinery Spare Parts sa Panay Island. Nagabaligyaman sila sang Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugarcane Harvester. Lakip na diri ang Kubota Cane Loader to Truck. Ano pang ginahulat ninyo mga kabiyanan? Diri lang gina. Basi magbakal ka mo sa mga spare parts dira sa Kubota, kundi hindiin lang isa lang ang kantuan. Para hindi mapeke, hindi madisgrasya, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
0: Ari glado, ara na si Check Taton, direkta ba kami sa Festive Mall si Radyoman Fia Otero.
2: TYRI, Radyoman Report.
3: Nagapadayon, Radyoman Don, Radyoman Ronel, ang aton nga on-site registration para sa RMN Freedom Run sa palabuton nga June 12, 2026. No? Sa karon, diri kita nagka-plastar sa Festive Walk Mall, diri sa may area sang Mandurriao, no? Second floor, pangitaon lang nila pakadto sa Studio Matic, no? Radyoman Don, Radyoman Ronel. Handa gid kita nga magbaton sang ilang mga registration, especially subong ati nagahilapit na ang aton nga RMN Freedom Run. Sa gihapon may mga pila kita ka category nga nabili, no? Except 3 kilometers nga sa karon ang aton nga 3 kilometers sarado na. Radyoman Don, Radyoman Ronel, bangod na kompleto na ang slot, mm. No? May ara kita sa nabilin nga 5 kilometer, mm-hmm. Kag 10 kilometer, kag ang 20 kilometer. Bala mo, Radyoman Don, Radyoman Ronel, very significant ang number nga 20. Kung ang half marathon, 21 kilometer, ginimo, talang ni 20 in relation man sa ato nga 20th year relaunching anniversary sa RMN Iloilo. So, sa 20 kilometer, mayara kita sa registration fee nga 1,699 pesos. Sa 10 kilometer, mayara kita sa 1,199 pesos. Kag sa 5 kilometer, mayara kita sa 799 pesos nga registration fee. Radyoman Don, Radyoman Don. And of course, ang ining aton nga registration, may inclusion na ining t-shirt, race kit, naton, lalikaw aton nga race bibs, may snacks, no? Kag iban pa nga mga papremyo nga ginhanda naton para sa aton nga mga runners, Radyoman Don, Radyoman Ronel. Pwede gindi sila magkadto sa liwat, no? Second floor kita, makita nyo di, kung diri ka mo mag-agi sa entrance sa malapit sa Jollibee, no? Masaka ikaw sa escalator. Lapit lang gindi, no? Pangitaon mo lang ang Studiomatic, diri kita dapit nakaplastar, Radyoman Don, Radyoman Ronel. Of course, madamo actually sa nag-inquire kung diin nila mahimo makuha ang mga naka-register na bala, kung diin nila mahimo makuha ang ilang mga race kits, no? Sa para sa tanan ng mga naka-register, Radyoman Don, Radyoman Ronel, pwede nila ni ma-claim by next week, no? Ma-post kita sa atong Facebook page sa RMN Iloilo sang pahibalo kung diin kag kung saan o nila pwede makuha ang ilang mga race kits. Kay kalabanan sa aton, nagapamangkot kung diin bala pwede na makuha ang t-shirt at ibang pagiging mga kinanglanon para sa race naton, Radyoman Don, Radyoman Ronel. So, ma-post lang kita sina sa masamad nga simana kay iti padayon pa kita nga nagabaton sang aton nga registration. No? Magalawi gali ang aton nga on-site registration hasta buhas, no? Diri man kita sa gihapon, Radyoman Don, Radyoman Ronel. Of course, kupon natin diri ang Mega World Iloilo, ang PISEC, no, kag ang aton nga mga partners and sponsors sa aton yung RMN.

0: Iloilo Freedom Run, no? Hmm. Sa
1: ano pang
0: tanan?
1: Pwede kwadandira, ano pang daw ligwa kag daw damo pa ba kanting mga kwan pwede dalaganan ang kilometro?
0: Oo,
1: ang 5 may available pang 5, ang 5 damo pa.
0: May 5 kilometer pa kita pero limited na lang ang aton nga slot because nga kalabanan sa aton mga runners sa maning ginapili nila kay madasi kayo nga makatapos sa finish line
1: Red Zone. Oh, na ubos ng 3 kilometers eh, no?
0: 3 kilometers. And of course, siyempre, sa mga runners, gid naton, mga athletes, gid yan naton, mayara kita 10 kilometers sa medyo ruta yung magdalagan. And of course, sa mga marathoners naton, mayara kita iasang 20 kilometers, no? Sa, ano gali, no? Sa gun start naton, kundiin ma-assemble, pareho sa ginhambal, no? Sa nag-present kita o kung nag-launch kita sa natong activity, diri ina di sa may Mega World. Kung makita niyo diri sa may Mega World nga complex, mayara diri sang ang kabayo na bala sa may emperador, diri kita dapit. Regiman Don, Regiman Ronel. And of course, every category lain-lain ni siya ang gun start, no? Lain ang gun start sa 20 kilometer, lain ang gun start sa 10, sa 5 kay sa 3, no? Sa 10 kilometer, sa 20 kilometer, more or less, ma-start na sila by 3 a.m. Regiman Don, Regiman Ronel, mga 4 a.m. ang 10 until nga maubos naton ang tanan nga category, amat-amat, no? Kaya hindi siya pwede magdungan, kasi ang iba niya, dasigla matapos, ang ibang dugay matapos, Regiman Don, Regiman Ronel. So, bukas kita sa gihapon, especially sa mga students naton, mga organizations naton dira, kag mga government agencies nga gusto man magpasakop sa kausa sang RMN Iloilo Freedom Run. And of course, sa special category naton sa mga katapos ng LGBTQ community o kung bisan hindi pa ganit katapos ng LGBTQ community, kung luyag yan nga mag-suksok sa ilang costume para mag-express sa ilang kaugalingan, Regiman Don, Regiman Ronel, kasi kadungan man ini sang Independence Day, no? Kung araw ng kalayaan, kung gusto mo yung mag-express ng mga freedom, Regiman Don, Regiman Ronel, bukas gid kita at may ara kita sang prizes.
1: Okay. Para sa mga kwan, sa mga LGBTQ naton labi na gid, no, kung may costume sila, pwede sila kadalagan nga naka-costume tapos may premyo nga daw 3,000 pesos ang madaog, no? Sa pinaka-kampyon, pinaka-nami nga costume. So pwede na nila madala kagang tinago nila sa baol nila, Regiman Pia.
0: Oo, ang mga gani, nagapanawagan kita sa mga parlor, sa mga salon, dili sa Iloilo City, no?
1: Ang mga... Tuta, aga pa man na, before sa duty nyo sa parlor, dito ko mga na yung mag-kwano.
0: Oo, pa-condition, pa-condition.
1: Oo, kinanglan nyo mo na sa exercise.
0: Magluwas din na, may mga snacks man kita nga nakapreparar. Kag pila ka mga exclusive loot bags para sa mga madlagan, iya sa higher nga category. Regiman Don, Regiman Ronel. Pampamilya, kag pangbarkada, ang ini nga dalaga. Namigid nga banding, especially kay ti holiday, ini sa adlaw, June 12, no? Sa Friday kita, mga karadyuman, no? So, so far...
2: Kaya blam mo, malawig-lawig ang bakasyon nila. Kaya ti June 12, holiday din 13, Sabado, wala sang trabaho, wala klase. So, medyo malawig-lawig. Kag mas manaming, spend mo ang imo sining time. Katulad sini, makadali, malana Regiman Pia, no? Makalagan-lagan, makapulo pa-picture-pa-picture ka da, butang-butang sa post mo da, no? Ibalanta naman ng mga, ginobras mong sa mga utod.
1: Tapos picture kaon.
2: Oo, kaon.
1: Para sa festive da, pwede ka na kakaon, damo sa klanan.
2: Damo da, damo da. So, this is more of an very fun na pagbalagan na Regiman Pia. Dito ko, amunang ginaduso naton sa aton sining mga pumuluyo sa iba ng lugar mo. Nga it's more fun in Iloilo, no? It's more healthy in Iloilo. Kita mo ang aton bike lane day, no? May mga pagsidungog na ina, no? The ano na, the friendliest ano na bike lane capital of the Philippines, the bike capital of the Philippines, mangod man sa malaba naton nga area for biking, no?
1: Mga no, bike friendly.
2: Bike friendly area kag subong ani Dirigin Lunsar sa Iloilo City with the MMDA General Manager Nicolas Torre are di subong saton, no? Kaga namo kita mga lugar dire, that is why we're pushing for a healthy lifestyle. Kagang aton sining urban planning, no, pagplano naton, it's more of the integration of this healthy lifestyle plus the progress ng aton sining syudad. So isang reminder nga nagaduso sini, isa pa may kausa kita nga tapuson ta na ni i-aware ta mga utod ta against fake news, fake news Radyo Manfia. Kung ako magparehistro, da anong dalon ko?
0: Kung ikaw magparehistro, Rajman Don, no? So, madala ka lang yun sa imong registration fee, no? Kaya i-provide natin ang form diri, may fill outan kita nga
2: okay.
0: Acknowledgement form para ti
2: madala pa ko ID waiver, ko.
0: Waiver.
2: Madala
0: ang
2: ko.
0: ID, siguro kinahanglanan ng ID para mag-claim na claim. Kita, Rajman Don, sang ano nga mga race kit.
2: Kanami sa aton, kanami sa aton sining bayo, no? Para sa mga utod natin.
0: Yes.
2: No?
0: Every category, lain-lain kita bayo, Rajman Don.
2: Para ma-identify ang
0: para ma-identify
2: ang 3 kilometers ko 5 kilometers doon sa itna ni yellow.
0: Mhm.
2: Pakita bla Radyo Man Mark no. Ang 5 kilometer ang 10 kilometers do pula no, sakto ko.
0: Ang 10 kilometers blue.
2: Ang blue.
0: 20 pula.
2: Ang 20 pula na so kanami isang pag-disenyo sini no. Kag hindi giman niya mabugat ni bisan mabalhas ka do gadanlay lang yung balas sa imo sa lingi. Si mo sining lawas. No.
0: And of course, Radyo Man Don, ti ang medal naton eh. Do ano ba lang makasuktok kasang dungog sang 20th relaunching anniversary sang medal gali no makasuktok kasang medal sang 20th relaunching anniversary sang Armand Iloilo during no during sa Independence Day pa na no so do ka double celebration para sa aton tanan ini Radyo Man Don, Radyo Man Ronel.
2: Mm. Sumayo gid no kag subuman na kanami isang 3 kilometers so.
1: Kana may isang t-shirt. Paan dumanan ni Master Don?
2: Uh-oh.
1: At least naka-intra ka sa Remen Freedom Run tapos may dumanan ka na pang suk-suk-suk-suk mo sa balay mo kundi ko makadudo ka. Nag-intra ko dayan kay tini. Kisala ni gakatabo once a year lang ni mo, no? Kag ining party sa fake news pag-away sa fake news first time ini kag doon mo lang eh, no? Sa sunod, lain naman ang kausatas na, Radyo Man Pia.
0: Pag nami isang ato nga route subong, Radyo Man Don, Radyo Man Pia,
2: okay.
0: Sige, pondiri kita sa Sunset Boulevard, no?
2: Mm-hmm.
0: So, kung kaagahon, bala, samtangga, dlagan-dlagan, kada makita mo ang palibot nga doon katawhay, nga kanami isang mga mangrove sa kilid ng suba, no?
2: Kanami isang,
0: mga tulabong.
2: Kanami isang ambience,
0: Nami isang ambience, correct na, Radyo Man Don, Radyo Man Pia.
2: So pakita naton sa bilog nga Pilipinas nga amo kita diri sa may bahin sang Iloilo City. So far kadto ka mo dira again sa second floor ina dira ka mo agi pagsulod nyo da may area dira sa Jollibee da sakay ka mo sa escalator na ligad da Radyo Man Pia sus mare ka gusip na late ako. Nag-run out ara gusto nga tunga sang escalator.
1: Uti
2: ginulat ko pa nga magsiga eh.
1: Bo grabe. Terrible naman yung imo.
0: Kapisan sa imo, kapisan.
1: Kapisan sa imo. Itiklod ka nalang gurosang kasunod sa imo.
2: Oo. Amo tong rason ko nalate ako kayo nag-brown out. Tara na ko sungatunga sa eskelator. Ginulat ko pa yung magsiga. Tidugay-dugay pa.
1: Kadlaw na kami.
2: Fe? Basta ara ka na sa atubang sang? Sa second floor sang?
0: Second floor, atubang kita sang Studio Matic.
2: Total, may mga ano matay? Mga standee matay? Makita man nila?
0: May mga standee, yes. Correct. Correct na Radyo Man Don. Mayari,
2: Gidre. So sumayo na kay may mga standee kita da. Makita nyo. Abi labay ka mo da. Kag parehistro ka mo da. Upod ka mo da karon ni sweetheart mo da. Abi sweetheart sa 12 madlagan ta. Anong nabilin da? Ati may 5 kilometers pa o may 10 kag 20 kilometers pa. Tidiri kita yes 20 ah. Para lawig ang banding ta. Fe?
0: Correct na Radyo Man Don, no? Kaya siyempre, samtang nagalawig ang rota, nagalawig ang banding. Nagadamo man ang inyong maistoryahan.
1: Kung may ginapangaliagan ka na, pwede mo sa mga pod na, no? Sa inbis nga, naton sa 20 ta. At least pagkatapos yung dalagan, kamuna.
2: Magluwas lang kung ang ginapangaliagan mo, sa Gadya Bla, kapirmigin, tra sa 20 kilometers, ikaw bago lang.
1: Tapos anong kwan?
2: Wala to, mamula, tonto na lang ka sa business line. Hindi ka nakadlagan mo.
1: Namin na yan.
0: Sige. Pwede man doon. Actually, kita di karon alas sa east sa gabi.
2: Ah, okay.
0: Ang on-site registration natin. Tapos bukas, mayara pag-iit, no? Kag asa man gyapon nila sa east. From 10 to 6 p.m. 10 a.m. to 6 p.m. kita diri.
2: Sige, sige. So, mga utod na ton, dira ka mo kantua, aradi si Radyo Man Pia until 6 p.m. karon. Ang atong dira nga on-site registration. Thank you so much, Radyo Man Pia.
0: Kasama mo sa DYRI, Arman Iloilo, Radyo Man Pia, Panes Otero, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
1: It's a date, Master.
2: No? Yes, so okay, pila na lang kaadlaw parikoy.
1: Ito na lang, pito kaadlaw.
2: So ginatagaan ta chansang aton sini mga utod. Actually, kadamo, no? Nagpareserba. We have their numbers. Pero wala pa sila sang, wala pa blangalan. Nagpareserve na sila sang ila sini nga kadamoon. But until such time nga masubmit sila sang ilangalan, kag sizes, sang ila sini nga bayo parikoy, hindi naton sila mangin officially nga mabutang. No? So that's why nga, gambal kami open pa ang 5 kilometers, pero actually daw gahiya habil-habil na. No? Amo man ang 10 kilometers kag 20 kilometers. So, kamo dira, first come, first serve ini abi. Pero sa mga lagkong organization, nagbutang kita sang allowance, parikoy sila, butang tabi, may ara sila sang 10 or 15 slots, no? But hindi pa sila maging official nga masulod kung wala pang ilang mga ngalan.
1: Yeah.
2: Kag subuman mga sizes parikoy. So, ingagaw lang ha, sa mga utod naton, subong June 5 pa lang. No? The next
1: pa,
2: Friday,
1: 7 days. One week pa mga kabiyanan na nabilin. No? Kag may chance pa. Pwede pa gid. Kag may available pa nga mga slots, mga kabiyanan. So, kita-kitsa, June 12, 2026. Master Don, ini nga bahin?
2: Oh, of course, ang Santonda.
1: Santon Gold, mga kabiyanan. Santon Plus Gold kay Damo, sangga pamangkot bala. Silingya ti, mabakal ko sang Santon Plus Gold. Ti, correct, nami ginang ginpili mo. The best ka, maalam ka magpili. Mayo ka, manilag. Kay bangod nga ang Santon Plus Gold, mga kabiyanan. Basta may gold ang alang sa Santon mo, but silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Kontra diabetes, hypertension, mahigko nga dugo, nga nagadulot sang sari-sari. Nga balatian ang solusyon Santon Plus Gold mga kabiyanan mas pinabisa mas pinahusay mas pinagaling manalinya sa extract sang ampalaya mangustin malunggay garlic kag may spirulina pagid barato ini kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo mga lugar Santon Plus Gold kagari naman ang aton nga kape Santon Gold Coffee Mix may collagen ini kag may ara sang glutathione nagapaputi nagapahamis ang kutis nagapaelastic sang panit. But silingon ang mga fine lines sa mga wrinkles na madula siya. No, ano man lang nagpabotox kasi niko nag-Santon Gold Coffee Mix. Come on. No, nami pang paningkay singkay mo kay limpyo sa sulod. Limpyo sa gwa, mga kabiyanan. Nagraming tubo sa buhok, kuko, kagsang imo silinga panit nga mahamis. Mga kabiyanan, mag-inom na sang kape nga Santon Gold Coffee Mix. Ara lang sa mga butika sa inyong lugar.
2: Yes, parikoy, kag subong, no? May nag-sapol ang presidente upod si Mayor Raisa Treñas kagang ABC president Liga ng mga Barangay sang Iloilo City.
1: Okay.
2: No? Gina-request man ang mga ang provincial treasurer nga magdala sang official receipt, valid ID, kag photocopy sang ID, matyag ko may disbursement sa tulong ng pangulo sa mga kabarangayan, guro blan
1: ni. Amo guro ni.
2: Amo na ni guro
1: pagbaon. 200,000 kada barangay kampiyon ba?
2: O tido ma.
1: Pagbalik karon kay Monbe, pagbalik ta?
2: Oh yes, i-check ta nami karon kay ara karon si Mo naka standby makamenan sa aton sini nga moving Malacañang reporter.
1: Wow, moving. Ala una sa gud address magbalik ang targetanay sa udto.
3: Kapsul. Gina-maintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
4: Megaman Herbal Capsule.
3: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
4: Megaman.
3: Mabukal sa mga butika.

0: Polycotton, Samantyak, Malupit, sa kamay mo, mabait. Tribe Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
2: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna, para hindi ako magkamali.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, makadyos, madasalin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga polser.
7: Santon Plus Gold, mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
13: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy ko lumang.
12: Pangong pumaka-bloom. Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Santon Plus Gold.
15: Ako si Roy. Kanko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold.
16: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
17: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Namit, sining salmig litro. Share-share ta sining alitro, ha? Carl, palihog, gani isang chicken inasal?
21: Carl, palihog, mandi sang pork barbecue.
22: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
20: Ti, naaway di galapot sa akon ng salmig litro? Uy, share nyo man, ay.
23: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa salmig litro, kananay, kagsinadya. Salmig litro, share sa kanamit.
20: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
22: Carl? Diin na si Carl?
23: Drink responsibly. San Miglitro. Kadto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
24: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
25: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
26: Galubog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes o kon eye strain na hindi na pagantusa. Kay Arina ang Eyeberry.
27: Ako si Ana, wala taga Mandawi. Halin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangato Marcos ang Iberi, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
26: Ang Iberi, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Iberi Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
0: Maayo ang lawas ang bata mo?
1: Sus, masakiton man ino.
0: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
2: Unilab quality yan.
3: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
5: Mga karadyuman, ang oras, 1:59.
6: Yari na!
5: Ang STL sa probinsya sang Iloilo. Po natin si Radyuman Marks. Come in!
8: Radyo Manonela rin ang resulta sa Small Town Lottery sa probinsya sa Iloilo, alas 2 nga draw. Ang first ball, amo ang number 13, no? Sa liwat ang first ball, number 13. Kag sugong ginahulat natin ang second ball, Radyo Manonela, Radyo Manonela, Ronel, sugong ang hapon. Amo ang...
28: Number, numero 5.
8: Ang second ball, amo ang numero sa each, Radyo Mandon, Radyo Mandonel, ang draw operations assistant sa ining second draw subong ng hapon, si Jorlyn Free sa Argiles, ang draw operations specialist, Victoria Costudio, chairperson, Jeanette Abanio, Ryan Melgar, Glenn Sonio, kag Alcid Flores, no, STL representative, si Aldrin David. So, ari karon na resulta sang third winning number 4.
28: Province of Iloilo, official winning number combination sa subong draw, June 5, 2026, 2 p.m. draw, 13, 6, 4, sa liwa, 13, sa youth, 4, in exact order.
8: So, ang aton nga STL draw results sa mga hapon, alas 2, sa 13, sa iskag 4. Amo na madulong natin nga STL results sa mga hapon. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo. Radyoman Marjorie Herbo Miane, Tatap Araman.
5: Thank you very much, Radyoman Marjorie Herbo Miane. Ang alas 8 nga draw, karon sa gabi, bantayan, diriman sa Araman Iloilo. Tuging gutom ko. Hari, mga kabiyanan, nagahilapit na bas na. No, buwas na ang ginahulat-hulat ninyo nga Anli Paluto in Sugba, Master Don. No? Amo na ning pag-pareserve ta, subong pala nga dagi ba si Mahubson tatusang lugar. Kaya nga daan, pag gusto niya kaon mga kabiyanan, no? May pilian kada nga mga packages. Anli Paluto Sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bituon Haro. Ang Pasay City sa June 12 pa masugod, pero kitaya sa Bituon Haro, June 6, buwas ng adlaw, Sabado, mga kabiyanan. Adlaw-adlaw, may Anli Paluto and Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Magsugod na sa June 6, 2026 sa Bituon Haro, kag sa June 12, 2026 sa Pasay City. Para sa gusto mag-avail sang 10% nga discount, ihamba lang nga sa Araman Iloilo mo na batian o kung nahibaluan ang promo nga ini para maka 10% discount ikaw. Anli Paluto and Sugba promo, Paluto Seafood Grill and Restaurant, Bituon Haro, and Pasay City. Sa gusto magpa-reserve, pwede na ka mo magpa-reserve diri sa may Bituon Haro sa cellphone number 0927-847-7110. Sa liwat, 0927-847-7110. Or, pwede maka mo dito sa Paluto Brand sa may Pasay, mga kabiyanan sa 0968-146-4675. No? Anli Paluto and Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant.
29: And of course, game number 2 buwas ang New York Knicks sa San Antonio Spurs, brought to you by Paluto Seafood Grill and Restaurant. No? So, mantayan ninyong game number 2 tomorrow, 8:30 a.m. Dirigyapon sa Aremen Iloilo, together with Patolo... Paluto.
5: Galuto, gatulo, gimalaway mas na, master mo.
29: Paluto, anong...
5: Paluto Grill...
29: Grill and Seafood Restaurant.
5: Grabe, no? Mga kabiyanan, seafood grill. Patulo laway, no? Sa Paluto.
29: Matulog ni malaway.
5: Matulog.
29: sa kanamit sa paluto, pagkaon?
5: Seafood grill and restaurant, mapatulo, laway
29: matulo,
5: ka.
29: Laway ka.
5: Tulo, laway.
29: San Antonio Spurs, paluto.
5: No. Okay. Sige. Oy, pagbalik ta mga kabin, ang standby ka mo, mapostod ta for some commercials, mabalik kita si PBBM, Ari Dirisaton.
29: Parikoy, may private lunch si President Bongbong Marcos sa isa diri ka hotel alas 12 kay ginasang udto. Upod si Mayor Raisa Treñas kag si Liga ng mga Barangay President Irene Ong, no? Kag daw party ini para sa 200,000. No, may scholarship kag para sa barangay, solar project kung ano pa dira.
5: Yes.
29: So amo ini karon ang ginsapol sa ila, no? Dira sa nang sang presidente sang pungsod Pilipinas. We'll get we get in touch sa spokesperson ni Mayor Raisa, gakwa pa siya karong gagather, wala ka upod, galit si Miss Joy Pantilaga to.
5: Okay.
29: So mag-gather pa siya sa information.
5: Sige, mapos na i-commercial. Yes. Mabalik kita mga kabiyanan, standby sa dugang sa mga detalye. Alas 2:04, magabalik ang Targitanay sa Udto.
7: This time check is brought to you by Semeticone, rest time to the rescue. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
9: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
10: Fritzy Pedreita, Baledolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan

0: Squalene Capsule. Subong na!
1: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
8: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
7: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
9: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ng balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Evergreen Herbal Capsule.
13: Ako kasi si Capsule, isang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, tumong okay na, nagnami pa matyag ko.
12: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: Tok, tok, tok, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
16: unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
15: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
15: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
17: ACS.
18: Oras tatak alas dos jes.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
17: ACS.
19: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
20: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
21: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
0: Kung doble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
3: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Supple Plus Gold.
25: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadaw-adlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
24: Supple Plus Gold. Anakal sa mga butika.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby?
3: That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
4: Rest time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maulan man? No worries, naamoy ko lang ang damit.
8: Charm!
9: Charm Fabcon with Bloom Thresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangkong kumakablog sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
0: Evergreen Herbal Capsule Tag Subong Aton pamatian si Doc Hiko.
10: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
0: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
12: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Pumakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: DGX 500.
15: Si Edding Grace paglumutan.
16: Ako may sakit nga diabetes.
17: Sila ang imong gininom nga kapsula.
16: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
17: Wow.
16: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 namigit ini sa akon nga lawas.
11: DGX 500. Mighty C,
13: ang alkaline nga vitamin C.
18: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C,
13: mabaka nga butika.
11: D3 Bio.
19: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio.
13: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
13: You might
11: D3.
13: Mga butika.
0: Gigan

0: akin? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Kilabot sang mga balok kag binayaan. Yes. Master Rajuman Don Dolido, kagang pare koy sang masa. Yeah. Pare koy Rajuman Ronel Sorbito sa Targetanay sa
2: Udo. Mga karadyuman, balik sa aton nga pagpangalaga diri sa Remender Gitanay sa Udo ang oras naton Philippine Standard Time. Las 2:15. Standby, Radyoman Mon Kapalihan. Update na ton sa pag-abot din ni Presidente Bongbong Marcos sa Iloilo. Standby, may mga good news kita para sa mga kabaranggayan. Pero inianay nga bahin, ginadulong sa inyo sa kalawan sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ari yung hypertension kag high blood pressure, Storyanta. Paano bala mabuligan sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule ng imusin ng hypertension? Ang paginon sa suplemento nga makabulig regulate sa hypertension kag iniang suplemento nga Dr. Pinoy Squalene Capsule may natural ining ingrediente kasubong sa vitamin A nga nagabulig pabakod sa aton immune system. May vitamin D3 ini kag omega 3 fatty acids nga nagabulig man panubo sa blood pressure. Alkyl glycerols nga nagahatag proteksyon sa aton lawas kontra sa viral nga bacterial kag fungal infections. Gani utod indi gin magkalipat. Mag-maintain na, mag-inom adlaw-adlaw sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Hindi na maghulat nga magsulod pang masakit kag isa nga mag-inom ka. 2 to 3 capsules every day, Dr. Pinoy Squalene Capsule, the oxygen capsule.
3: I-check tanto ito guys si
2: Radyuman Mon, no?
3: Mon Kapalian.
2: Master Don, kati may mga good news kita diri sa mga kabaranggayan. At least daw, hatagan ko no daw mga worth 200,000 pesos, no?
3: Yes, so.
2: Ang kwan, ang mga kabaranggayan naton, bala inisipot gin kada barangay gin ni Master Don.
3: Amo na gani, no? Pero ti ilang taon ta kay naka-standby na. Arin natin sa itong linya, si Radyuman Mon Kapalian.
1: TYRI Radyuman Report.
4: Radyuman Don, Radyuman na Ronel, nakasalana na nga magsugod, no, ang ikatatlong commencement exercise sa College of Law diri sa West Visayas State University sa buong hapon na pangunahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kaupod ang iasinitiayo, no, si First Lady Luis Araneta Marcos. No. Si Presidente Marcos ang naging dinapit upon ang maging keynote speaker, no, sa sining aktibidad subong iyang hapon sa posibleng, no, alas 2 subong hapon ang pagsugod sining nasambit iyang aktibidad. But right now, no, tanan kita naga ahulat pa sa sining hapon. Actually, may mga information na ara naman sa area na si Presidente Marcos, pero wala pa nakastart ang programa sa subong hapon. Pila sa mga nakita natin din sa mga personalidad sa sulod sa cultural sir, Radyuman Don, Radyuman Ronel, si Kina Yusek Gadget Patrick Pamilong, no? Rin din sa may area. At the same time, nagamatamat na ganit sulod, no, ang mga graduates sa sining mga tinion subong iyang hapon. Radyuman Don, Radyuman Ronel, no? Sila ka mga manunod law, I think, you know, sa College of Law, kinapakilala diri sa may West Visayas State University sa Subong na hapon. No? 25 ini sila ka-graduate sa batch dagoob, no? Kag-17 diri ang estudyante ni Presidente o ni First Lady Marcos since 2022, no?
3: Ano nga subject ang ginatudlo ni First Lady? Kung may idea, come on.
4: Lipat ng kukay ito ka damo. Abin isang ilasin nga ko, no? May kakapamangkot na Rajuman, doon na Rajuman Ronel. Nagligat din na bala ko nila lipatan. Kunin ko na nung...
3: Ano masal? Criminal, criminal law ko, no?
2: Okay.
3: Criminal law.
4: Kabay ka mag-end.
3: Criminal law ang natudlo ni First Lady Liz Marcos.
4: Nakikita, no, hindi ba tagno kay gagahon.
3: Hindi
4: makalik sa tokbakla, no? Okay. Kamagayin na siya nagdodo, klaro.
3: Criminal law ang iya ginatudlo ni First Lady.
4: Okay. Actually, kaduwas ni First Lady, si may mga abogado, judges from
3: sino ang mga Radyuman Mon, mga prominent ka mga politicians na to, may rada?
4: Si Yusek, si Yusek, si Patrick Pamilong,
2: Mon, pakipalapit sa mouthpiece sa baba mo, Mon.
4: Okay.
3: The ano eh, the parade of graduates.
4: Yes,
3: yes. Oo. Ah, ay, because si Shin.
2: Hindi,
3: kaya kalantaw kami sa RVTM, sa iyasang gobyerno nga TV, bala. Gina-live.
2: Ang guwaya, sinipag-graduate sa LLB, ti makuha ni sila, Master Don, sang,
3: bar
2: exam. Mm. Ti kon makuha ni ti, manginabugado sila eh.
4: First time in kasaysayan ng college, although, sa Municipal University na pag-iisip na ang teacher, no? Kasi alam na ng first day ni Regiment Don at Emmanuel. O kasi kon, ito to lang, no? Sa may mga college pa nita, although sa may
2: mga future lawyers ni. Mm.
4: Yes. Oo, na may
3: tabo ni Bimon sang kamot mo mouthpiece, tabo ni Bay kay kanipis ang sulod mo na nadadok yun kina
2: tabo ni kay gahutik kabla do gahutik
3: na do mo na na sorry
4: nagay sa isar sila no para kini pinanat na star sa front sa center sa front row gate no ang mga graduate sa doon resuman do resuman na net 2022 I think no sa game siguran sa visiting one in College of Law. Kasi third batch na ini subong regiment o regiment there, no? May
3: nakatutok. 25 graduates, no?
4: 25 graduates.
3: No? Okay. So, ini sila, anong saan nung ginagsugod ng College of Law? 2022.
4: After pandemic.
3: Oo, do mo na.
4: Oo.
3: So, separate kali ang College of Law yung graduation.
4: Yes.
3: Sa from kay kapo ng bilog nga ano eh, nga West Visayas eh.
4: Oo, oh, actually, those may series ng commencement exercises ang nagligyan pangasimana.
3: Mm.
4: May Bernini diri, may activities sa may cultural center, no? Separate ng mga colleges pala. Regiment doon si Manonel. No? Pero right now, hindi para ni sa College of Logan. No? Hindi man ganit tama ka damo sa tapay ni Kutulado, subong sa si MSG, no, ang area ng mga autoridad natin for security reasons pa. Regiment doon si Manonel. No? Okay. So, ito pa makikita.
3: Hmm. Ari na, gasulod ng mga professors.
4: Professors mo lang na, no?
3: Ah.
4: Si President Vacancy First Day, walang pass, no? Nakapiging na, sorry, no? At ikon, after si Nibala, karoon pa sila. Si Juan Ganeo, si Dipstick, si Yuka King, no? Riman will present sa Juan. Laki makilala ko si Subong at Subnawa sa pinaka mga personalidad niya. Local officials na ito, may nakita sa Subang. Radyo Man Ronel, no? Mm-hmm. Sa province.
3: Okay.
4: Kay actually kaina before sining event si Tigmamilo ka rin na sa Misinisi, no? So, isa lang siyang nag-upon ko rin, no? Sinupagin na rin. Mga professors, nalang karoon na nag-sulot pagkato sa France Rosa Francis. Din. Ari mga din na ni sa West Visayas State University sa buong kita niya. Nag-sulot. Pinapakilala, ini sila. Sa nagkalita rin niya kaligyan na sa West Visayas State University.
3: Arat si First Lady, oh? Naka-sky blue? Okay, man. Okay. So anyway, siguro why pa ka bot ang presidente da subong? Ara na. Why pa?
4: Siguro sa presidente pero wala pa dito may
3: sulod sa center. Sige, sige. Update lang kita sa Facebook karon kung ano gimana mga development dira mon.
2: Thank you very much, Rajuman Mon. So, lato-laton pa di Master Kitty, siyempre may mga seryoso mong nyas pa na siguro before mag-speech ang presidente, tiyan mo managawa ang pag-abot yung mandira sa...
3: Tiyan siyang commencement speaker eh.
2: Oo. Magtulotaway ka rin kung magtapos-tapos, makulukul pa, nagurong linyanay kagang parada. Masulod na siya, no? So standby lang ka mo sa mga updates naton kag sa ato nga social media accounts.
3: And of course, ini ang porsyon na dolong tinyo sa Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular vitamin D3 brand in the market today. Nga popular siya kay kadamo sa mga utod nato na katilaw sang alibyo pagkatapos adlaw-adlaw nga nagiinom sang Life Extension Vitamin D3. Sarang nyo mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
2: Yes, Life Extension Vitamin D3 for longer life ara sa mga butika sa inyong lugar. Halin ini sa Amerika, gindara diri sa Philippines para nga magatag alibyo sa ginabatyag sa aton pungluyo. Kamo bala ang may ginabatyag sa inyong alawas, adlaw-adlaw gid maginom, hindi pwedeng every other day, hindi pwedeng every other week lang or month, no? Dapat adlaw-adlaw gid dapat kargado kita sa vitamin D3 sa lawas. Kay kun kulang kita sa vitamin D3, ma diferensya gid ang lawas naton. Sa mautod naton nga adlaw ginahimo gabi, ang gabi ginahimo adlaw. Tiyo na para maginom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: And of course, pareko, hindi man makalipat sa itong mga kotoran when constipation strikes, super fiber is the answer. Ang super fiber, mga kabinang, puno sa may essential fiber para nga matap na gilayon, makahatag sang alibyo kung constipated kita. Ganit, kinanay, kitatay, kag sa inyo man din ang mga kotoran na itong pamati, mag-stack gid sa balay nyo sang super fiber. Nga ah, di natin mapaktahan basi constipated si Nunoy, si Inday, o kung ikaw man. Super fiber when constipation strikes, Super Fiber is the
2: Super
3: answer.
2: Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, gid pang limpyo sa colon. Tadaan ang may go nga colon. Tunaanin na sa traidor nga balatian. Kung tagtatlo, apat, lima, anong kadlaw ka nga hindi ka pagwa sa higo. Delikado na niya. Dagon-dago na kamuyo sa butika kung mag-inom sa Super Fiber. Hindi gid magkalipat mga kabiyanan. Ha? Adlaw-adlaw mga kabiyanan, dapat limpyo ang lawas. So 10 to 15 minutes before magpanyapon, mag Super Fiber.
3: And of course, Parikoy, nagabalik na. Okay, nagabalik na mga kalian ng pinakauna nga kape. Nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakaidlawan sang tanan, bangod nga manamit na mahamot pa. Inikargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakape ka bisan tungang gabi, ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
2: Ang Vita D Plus Coffee Mix sa mayara sang Rishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract, clinically proven nga cancer protective kag kilala. Nga mayara man sa madamo nga immune boosting properties. Kagantag sa kasasya isang Vita D Plus Coffee Mix, may yara pagid sang unod nga 200 ayo nga puro kagdikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga The Miracle Vitamin Hormone.
3: Ang Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape. Yung pinakamanamit na kape, kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
2: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mga butika, kag mga grocery stores kag supermarket sa bilog nga Western Visayas.
5: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
3: Yari naman ang aton nga health news with Regiman Joel Franco.
6: Ang inyong bahing ginadala sa inyong kaluwan sang D3 Bio, ang inyong antivirus specialist. Kombinasyon din sa vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
7: Maayo nga balita sa mga palakaon sa chocolates. May positibong epekto sa atong ikayong lawas ang pagkaon sa dark chocolates, ilabi na kung mataas ang concentration sa cacao. Base sa pagdoon nga ginpresentar sa Experimental Biology 2018 meeting sa San Diego, USA, may positibo ining epekto sa stress levels, inflammation, mood, memory, kag immunity. Suno kay D.S. Burke, researcher sang psychoneuroimmunology and food science gikan sa Loma Linda University kag principal investigator sang study, ang mataas nga concentration sang cacao mas nagapataas man sang positibong epekto sa cognition, memory, mood, immunity kag madamo pa nga benepisyo. Sa karon gusto ni Burke nga mapadaluman pang pagtuon sa resulta sang research abud mas mahiuloan ang impact sini sa mas dako nga populasyon.
8: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajaman Joel Franco, Tatak RMN.
6: Pili nga bahin gidala sa inyo sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
2: Muna mong salamat na Jaman na Joel Franco. Pili nga bahin gidadulong sa inyo sa kalansan D3
5: Bio.
2: Kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pang virgin coconut oil. Kabisan hindi na kamo virgin, ginabuligan ni gigamo kay wain ni ginapasinusino kag wala pinilian. Gintunan ini sa DOST nga ini mga kabiyan ang makabulonggid sa aton nga ginabatyag ng mga masakit. Gani ko na ko sa inyo, gusto nyo healthy ang lawas naton, mag-inom sang D3 Bio, kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Madamastanti ni sa MCTs, medium chain triglycerides, may monolaurin, monocaprin, monocaprilin, mga kabiyanan nga ara sa aton nga produkto. Gani ko na ko sa inyo, mag D3 Bio na adlaw-adlaw.
3: D3 Bio is the one-two punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses nga mo nagatugas ang ubos ipon ni lanat kag trangkaso. Binutangan pa sa vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon na mag D3 Bio every day.
2: D3 Bio, mga kabiyanan, ara lang sa mga butika. Kag siyempre, Master Don, ang aton nga
3: vitamin C,
2: mighty C vitamin C sa ngalan pala very mighty na nanasidi kag alkaline nga dili magising lining sa tinae o kun sang aton siningatyan para safe ang aton adlaw nga pagtumar sang vitamin C, mag mighty C na adlaw-adlaw, mga kabiyanan. Ang lawas wala ga produce ni gani kinanglan gid mag mighty C vitamin C adlaw-adlaw.
3: Ang mighty C vitamin C abi puro-puro ning vitamin C, that is why may abilidad ini nga magpainat, magpaelastic sang aton mga ugat para madula da bala mga blockages nga mo nagatuga sang hypertension sa lawas ta. Pero suggestion ko, kung ginom ikaw mighty C vitamin C, inom ka man sang partner niya ang DTX 500. DTX 500 ang aton anti-diabetic food supplement. No, nga anti-diabetic, ginanormalize niya ang blood sugar level sa aton sining lawas. Gani 2 to 3 capsule a day lang, DTX 500, layo ka sa diabetes.
2: Yes, mga kabiyanan, gani ano pa, DTX 500 na ha. Ang aton nga DTX 500 alin sa de-sugared sugarcane, ang kalamay mas naging kwa sa tubo. Mm-mm. Ang tubo nga nabilin daging puga, pagkit grabe nga pugay, ang extract sina the best, mga kabiyanan. Ang extract sina the best. Gagaara ina sa aton nga DTX 500. Nagpahubin sa katay ka kidney, kung hubin ang katay ka kidney, hindi ka pinitreat ng balatian eh. Gani mga kabiyanan, mag-inom na DTX 500 kag iniparisan sang Mighty C Vitamin C, ginatawag nga
5: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas.
3: Yari na matong nga turista with Rajman Lynette Yulatrix.
9: Gininganyo sa Ilongga Tourism Advocate ng si Ms. Irene Rita Manican ang publiko nga suportahan ang cruelty-free tourism agud nga maprotehiran man ang mga kasapatan. Sunod kay Manican, ang cruelty-free tourism isa ka nagatuhaw nga trend sa karon nga nagatutok sa mga eksperyensya sa turismo nga nagapriyoridad sa ikaayo sa mga sapat imbis nga ang kalingawan sang tawo. Sunod kay Manican, nga nalakip diri ang paglikaw sa mga aktibidad

0: Nakagtang kaso, ining nagabulig man sa atong lawas sa pagbato sa stress. Ang cold shower ang hindi man main source sa treatment sa anumanya kondisyon apang makabulig ini sa pag-improve sa symptom relief kag general well-being. Ang ining a trivia ang giladulong sa inyo sa super fiber. Tinlo iyang inyo colon, pagi sa adlawad lang ang pag-inom sa super fiber. Super fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Rezi, Danioso, Bordon. Tatak, RMN.
1: Salamat, Radyo Man, Rezi, Bordon, Radyo Man, Linette, and Radyo Man, Joel Franco. Alang-alang na kita sa tiyempo, Master Don, diri sa ato kapagpangalagay kita, pangalagad kita, kay kita buwas, same time, same station.
2: Yes.
1: Pangalan ni Radyo Man Mark Daniel Sokal dito, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
2: Radyo Man Don Dolito.
3: Tatak, RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
5: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
6: Nods Herbal Capsule.
7: Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner, nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man lang na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man lang, harmless man ni na, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up labi na kun may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural, partner, practice kag dia sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
6: NANS Herbal Capsule.
7: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
6: NANS Herbal Capsule.
7: Yara lang sa mga butika.
6: Mega Man Herbal Capsule.
7: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala gid ba? Partner, kundo naga-iraw na gid, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
6: Mega Man. Herbal Capsule.
7: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man, may ara maka. Honeygoat tree, tungkat ali, kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function. Paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Mega Man. Sambaylo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Mega Man Herbal Capsule.
7: 30 minutos ang partner. Yara la ang panading.
6: Mega Man Herbal Capsule.
7: Mabakal sa mga butika.
6: NANS Lemon Oil.
7: Hala, kariskis, sige pa. Kiskis sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit mo man, natural, malapnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang Davis, makalalaton.
6: NANS Lemon Oil.
7: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang NANS Lemon Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghapras ka na sang NANS Lemon Oil, hindi na gid ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: NANS Lemon Oil.
7: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Hilana, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
6: NANS Lemon Oil. Liniment Oil. Mabaka.

0: sa mga butika.
1: Nuts Corn Coffee.
2: Partner, naamo kasi na pagbasa sa imong cellphone ako. Sinudang ginatiid mo.
1: Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo.
2: Pati basit taas na grado sa mata mo eh.
1: Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nuts Corn Coffee, partner.
3: Nuts Corn Coffee.
1: Oo, partner. Kay ang Nuts Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nuts Corn Coffee, caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadulay sini ang pagka-nervyoso mo.
3: Nuts Corn Coffee.
1: Ang nami pagid sang Nuts Corn Coffee, partner, kay ginapanubuya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imong dugo para ikaw maging aktibo.
3: Nuts Corn Coffee.
1: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
3: Mega Man Cold Coffee Mix.
1: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
3: Mega Man Cold Coffee Mix.
1: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
3: Mega Man Cold Coffee Mix.
1: Alerto ka na.
3: Power up ka pa.
1: Yara lang sa mga butika.
0: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Goodbye!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
3: Santong Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santong Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na work.
3: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santong Plus Gold.
5: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santong Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
3: Santong Plus Gold. Kala sa mga butika.
6: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
3: Santong Plus Gold.
9: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko na son kung ano maayo diri. Damo ginaghambal na maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay ama to na dula ang bukol.
3: Santong Plus Gold. Maka sa mga butika.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
11: Char, Fab, Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Char.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
14: I have Lagnat and I have Sipon.
15: Pag two,
16: pwedeng flu.
17: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
18: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Gigan.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangkong kumakablog sa Charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS. Life Extension Vitamin D3.
5: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
0: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
0: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-super fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Oras tatak alas 2:50.
7: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema, afford pa.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
10: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadline. Kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kag permi lutaw. Balanong gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
11: Puti vitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
15: D3 Bio.
16: O si Kare,
15: kadamo
16: isang akon hair fall, hindi manami, akon puti. Try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akong buhok kang naghinis ang akong kutis.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: TTX 500. Chulietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom TTX 500. Gin 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
15: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C.
19: Mabaka.
15: sa mga butika.
19: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
25: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
26: unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
25: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
26: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
25: Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
26: ECS.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Maayong adlaw mga pinalangga natin na tagpamati. Upod natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
4: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw. Grabe gigi kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot pagani sa 320.
3: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakukiban?
4: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
1: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga. Wait,
3: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS. Sample Plus Gold.
12: Ako galing si Shirley.
13: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
12: Pinagambal sa akon na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
11: Sample Plus Gold.
14: Mas pinalakas, pinagaling,
11: pinahusay.
14: Sample Plus Gold.
15: Sa mga butika.

0: May nga daw siyudad kag probinsya sa Iloilo. You are tuned in to Tap Talk, your fresh source of news and insights from Metro Pacific Iloilo Water. O kayo yung alagad ni Atinyo Masyado. Base sa latest advisory sa PAGASA, may dako nga probability nga mag-emerge ang El Niño conditions as early as June to August 2026. With light effects at first, then potentially mag-increase to medium effects by August to September. Kag mahimo pa nga mag-peak by October 2026 until early 2027. Meaning, posible gid nga tubangon natin ng reduced rainfall, higher temperatures, kag water stress conditions. Kag sa previous episodes nato, ni-discuss na sang MKAW ang ilang preparedness kag mitigation plans together with bulk water suppliers. Pero recently, nag-create gid sang concerns sa public ang nahanungod sa red alert status sa atong dam level, kag yellow alert status sa production levels. Agud mag-clarify kag ma-explain ini sang mas maayo para sa tanan, we invited someone very familiar gid sa aton. Please welcome back for the fourth time around, that is a Tap Talk, the head of Water Network Operations Department, we have the engineer, Rotto John Chavez. Engineer Mayong Adlaw, welcome back to Tap Talk.
1: Hi, Nath. Kag sa aton man nga mga viewers and listeners, thankful gid ako no sa liwat nga invitation. So, happy gid ako permi nga mag-balik diri sa Tap Talk para mag-share man sang updates kag klarong informasyon para sa aton mga konsumidor.
0: Yes. First of all, Sir RJ, madamugin nga salamat sa imo tiyempo nga tiginaman sa amon subong adlaw. Sir RJ, the resident guest na gid ikaw diri sa Tap Talk. How does it feel being back on the show for the fourth time?
1: Not grateful gid syempre, no. Pero wala man naton ina siya ginaano no gina-expect nga maging frequent guest. But it shows nga importante gid ang communication sa public. So every time nga may ara development, so nagahatag kita sang tiyempo para maghatag sang explanation para sa aton yung mga konsumidor.
0: Yes, and that's one thing man nga ti importante, engineer, nga ti ginatinghuaan naton nga maging transparent kag i-clarify kung ano man dara ang dapat i-clarify, especially sa aton nga system nga ti related sa inyo trabaho para man sa kaatagan sang aton mga konsumidor. Now, Sir RJ, last May 16, nag-release ang MKAW sang advisory nga nag-flag sang red alert status sa aton dam level kag ang water supply production was in yellow alert status. So, ang pamangkot sang tanan karon, Sir RJ, ano gid bala ang natabo kag ano ang buot silingon sa ni?
1: Yes, not no. We understand gid nga ang public ma-alarm gid kung may amo sini nga alert. Pero gusto ko lang liwat no ma-emphasize nga si MPIW or Metro Pacific Iloilo Water is a water distribution company. Meaning, kami nag-deliver sang tubig sa konsumidor, pero hindi kami ang nag-produce sang tubig. We depend yun sa aton third-party water supplier for water production.
0: Yeah, so Sir RJ, simply put or sa simpleng apulong, ang MPIW is a water distribution utility. Kag ang ginadistribute niya nga tubig, padulong sa tagsaka pa ni Malay, is from our bulk water supplier. So any production-related works under na iya sa operations ni bulk water supplier. Is that right?
1: Correct, good not, no? Pero importante man nga i-clarify, nga we are working very closely man sa aton yung mga bulk water supplier. So bisan distribution kami, active gid ang coordination namon para ma-manage ang supply kag ang demand.
0: Yes, very interesting, Sir RJ. Now, Sir RJ, kung distributor lang kamo, nga kinahanglan pa sa ni MPAW nga mag-release ang water supply advisories?
1: Good question, ina, not, no? So ginabuhat naton, ina, because ang bisan nga ano nga changes sa aton yung mga bulk water supplier, may direct gid ina nga impact or epekto sa aton nga mga consumers. So, kinahanglan nga inform ang public, prepared ang household, aware sila sa possible changes sa service availability. Communication is very important din sa amusina nga sitwasyon.
0: Yes, so kumbaga, Sir RJ, ang MKAW is the bridge of communication between the consumers and of course ang ating bulk water suppliers. Agad natin, hindi man mabudlayan ng publiko ng ating mag-intindi o kung mag-understand kung ano ang sitwasyon sa ating tubig. Very important role, gid. Now, Sir RJ, isa pagid sa confusion sa iba, no? Ano gid ba lang difference between dam water level kag water supply production kaysa latest advisory, Sir RJ, both were mentioned?
1: Yes, na. Ang dam water level, amo ina siya ang physical level sa tubig sa dam. By the way, may ara nga duwa ka klase nga dam base sa ilang function. So first is ang storage dam. So amo ni siya ang mga dalagko nga dam, parehas ang angat dam, no? Nga may ara siya dako nga storing capacity. So ang iyang operating level man madako man. Like ang angat dam, ang operating level niya nasa 212 to 180, so 32 meters, no? Ang ikaduwa naman niya klase sang dam amo ang diversion dam, which is currently amo na siyang may-ara kita sa Maasin, yeah. No? Maasin is a diversion dam. So ang diversion dam sa pangalan niya, ang iyang function is to divert water. So hindi to store water. So ang operating level gani sang Maasin dam gamay lang nasa 95 meters to 94.86 meters. So nasa 0.14 meters lang siya. Pag-abot naman niya sa water supply production, amo naman niya ang tubig, no, nga na-collect from raw water sources, tapos gin-treat ka gin-process sa mga bulk water supplier. Gin-convert ini siya to become safe and potable water kag gin-deliver na sa MPIW para i-distribute naman namon sa aton nga mga pagsumidor.
0: Sir Jay, thank you so much for that information. Muna ganino, kumaghambal kita ng dam level, muna siya ito na raw source or raw water source. And kumaghambal naman kita, yes, kung production, it's the processed treated water na ginadulong natin, padulong, no, sa tagsak ng mga panimalay. Now, Sir RJ, to make it clear for everyone watching, how are these dam level and water supply production related? Paano ni sila nang interconnected, Sir RJ?
1: Yes, not, no. Related din na sila. So ang production sang treated water nagadepend sa amount sang raw water sa sources like sa dam. So kung nubo ang dam level, naturally nubo man ang production, no, sang treated water. Kumbaga, kung ano ang ang raw water nga mag-abot or malabot sa treatment facility, amo lang na siya ang volume man sa tubig nga matreat. Pero may isa pa gid ka factor nat, no. Maski kis taas ang level sa tubig sa dam, pero possible man nga maging manubo ang ano ang tubig nga ma-produce sa aton nga bulk water supplier. So gakatabo ini pag may-ara nga mga flash flood sa aton nga water sources, kag nagataas man ang level, no, sang impurities sa aton nga raw water sources.
0: Yes.
1: So nagataas ang turbidity, so meaning madamo ang sediments kag lutak sa tubig.
0: Yes. Meaning, Sir RJ, madamo sang contributing factors diri, no? Either kulang ang tubig or high degree ang level sang impurities sa tubig, Sir RJ. Basically, connected did sila. Now, Sir RJ, let's make this easier for our viewers. Sa aton water supply advisory, Sir RJ, may hari kita colors, green, yellow, kag red, do traffic lights ini siya. May buot balahang balon or indication ang mga colors sa ini, Sir RJ?
1: Yes, not, no. Traffic system siya for easy understanding. So, let's start sa dam level. So, may ara kita green. Ang butang bulon sina, nasa normal operating level kita. So, suitable ang supply, kag-adequate ang water sources. So, ang butang balon, kaya gidi-produce ang aton bulk water supplier ang required nga volume sang water nga dapat nila i-produce. So, ga-equivalent ini, no, sa 94.86 meters to 95 meters above sea level. So sana ambal ko gani kay na 0.14 meters lang ang iyang operating level para sa green, no. So pag nagbilo naman siya sa 94.86, so da na masulod siya sa yellow alert level.
0: Yes.
1: So ang yellow alert level, so meaning nubo ang level. Pero manageable pa man na siya sa gihapon. Amo ta malon, kaya pa man na sa gihapon sang aton bulk water supplier, yeah, nga ma-produce ang required nga amount or volume sang tubig. Pero nagahatag nga sa aton man sa indication nga kinanglan maging ready kita sa possible nga mag-abot siya sa sunod nga level, which is ang red. So equivalent sini nga level is 94.85 meters above sea level. So ang third naman, to kag ang ginalikawan naton nga mag-abot kita diri is ang red, which is critical level. So dako gid ang pagnubo, no, sang water level sa dam pag naka-red na kita. So kinahanglan gid ang immediate action kag mitigation measures.
0: Yes.
1: Kay dako gid ang chance, no, nga hindi na ma-produce ang volume sa tubig nga required.
0: Yes.
1: So this is equivalent to 94.8 meters above sea level or below.
0: So yun, managarino sa atin mga konsumidor, kung may makita ka mo dira sa Arun Water Supply Advisory, ngati kung naka-green siya, meaning normal operating level, kung yellow, alert level, ngati, are we already susceptible to interruption sa mga isolated locations, Sir RJ, kung naka-yellow alert?
1: May posibilidad, pero dako gid ang chance pa si Gapon nga ma-produce pa sa aton nga bulk water supplier ang required nga volume sa tubig, no? Sa mo na nga level.
0: Yeah, so manageable.
1: Manageable.
0: Yeah, and of course, ang ginalikawan sang tanan, of course, ang red alert level, kati gina-consider na natin yung critical level, Sir RJ. Now, Sir RJ, kato naman kita sa water supply production side, ano naman ini ang meaning sang mga colors na ini kung dalawa naman abin nato niya sa production nga side naman niya, Sir RJ?
1: Yes, not, no? Same concept siya, pero direct ang impact sa customers. For water supply production, so una, parehas man, no, green. Yeah. So, okun, amutamalun, normal ang production. Mm-hmm. Nasa normal operation kita. So, enough ang treated water, kag na-meet ang demand. This is equivalent to 80 MLD. Ang yellow alert level naman, so, amutamalun, nagnubo na kita sa aton nga normal daily volume, no? So, or below 80 million liters per day. So, may posibilidad na ning may mga affected customers na kita. So possible nga matabo dere is low pressure or shorter nga water availability. Pero manageable man ni siya gyapon sa sa aton nga network.
0: Yeah.
1: Nag-arrange naman ang production pag-abot sa yellow level sa 74 to 79 million liters per day. Pag-abot naman sa production nga 74 million liters per day or below, so da na magsulod ang red alert level.
0: Yeah.
1: So amot naman lang sa red alert level, limited na ang tubig, no, nga matreat sa aton nga mga bulk water supplier sa mga extreme conditions like drought or high durability.
0: Yeah.
1: So amo na pag dry season or kung ara naman kita sa rainy season nga grabe ang flash flood sa aton nga water sources, so high turbidity, yeah. So mag-cause man sang low production.
0: Yes. So Sir RJ, kung sa production side naman niya, no, kung mag-yellow alert, meaning nag-start na kita adjust ang distribution. Sir RJ, ano usually ang epekto sini sa mga customers naton, kag ano ang areas ni usually affected?
1: So pag yellow alert, no, sa aton nga production, so usually maapektuhan amo ang mga uphill area, parehas ng Santa Barbara. Endpoint service zone kag ang mga areas far from main distribution line.
0: Yes.
1: Parehas sa Iloilo City, especially na ang mga La Paz, Lapu-Lapu, City Proper, Molo, Arevalo. So dira nagastart, no, ang possible low pressure kag intermittent nga supply. So ginabuhat sang MPIW, naga-implement kita sang mga supply window adjustment. So pressure balancing, kag rotational schedule if needed, no. Kag naga-tanker deployment man kita sa aton yung mga critical areas.
0: Yes. So this just goes to show, Sir RJ, ngiti proactive gidiya si MPIW. Kumbaga wala lang kita nag-react, kundi nag-prepare git. And of course, nag-distribute kita fairly among our consumers. Now, Sir RJ, kung mag-red alert naman sa production, this is already serious. Anong immediate actions ang bulk water suppliers kag MPIW in such a situation, Sir RJ?
1: If red alert not, no, this is very critical na. So ang ginahimo sang bulk water supplier naton kag ni MPIW, nag-prioritize kita sa mga essential services. So, parehas ang hospitals. Nag-activate man kita sa aton yung mga contingency sources, if available, parehas sa mga inactive naton yung mga deep wells. Kag mga water tanker operations man naton, kahit nilayara kita, pero mas ginadugangan naton ang number of tankers naton. Kag ang aton man yung stakeholders, especially na ang BFP. So, nag-augment man na sila sa adon.
0: Yes.
1: Strict monitoring kag allocation controls kag continuous public advisory.
0: Yes.
1: And very important, Nat, nagapadalagid kami sang immediate update para aware ang public.
0: Oh, claro, Mr. Arjing, at even in worst-case scenarios, awareness and communication are very crucial. MPIW, kag bulk water suppliers, are working as one system ang gagati ma-manage ang situation, magaan sang solusyon kung may ginapangatubang man nga problema, kag kung may pag-aatubangan pa nga problema sa palaabuton. Now, Sir RJ, kamusta ang dam level and water supply production natin?
1: Nag-operate kita subong sa aton nga normal operating level. Mm-hmm. So, ang aton nga dam level ara sa 95 meters above sea level. Mm-hmm. And ang aton naman nga total bulk water production ara sa 80 million liters per day.
0: Yes. So, kumbaga manageable sa gihapon, Sir RJ, no? Yes. Apisar sa risk na ginapose ang palaabuton ng El Nino. Okay? Yeah. Sir RJ, before we let you go, let's do fast talk. Sir RJ, are you ready?
1: Ready.
0: Yes. Sir, green, yellow, or red?
1: Green.
0: Mm-hmm. Sir RJ, dam level or production level?
1: Production level.
0: Monitoring or mitigation?
1: Monitoring.
0: Mm-hmm. Field inspection or control room monitoring?
1: Control room monitoring.
0: Mm-hmm. Drought or flood?
1: Kabod lang siya question. Yeah. Say flood na lang.
0: Yes. Raw water or treated water?
1: Treated water.
0: Mm-hmm. Sir RJ, early warning or emergency response?
1: Early warning.
0: Mm-hmm. Conservation or distribution?
1: Distribution.
0: Mm-hmm. Sir RJ, one word to describe MPAW operations during El Nino?
1: Resilient.
0: Mm-hmm. Coffee or safe and reliable water?
1: Of course, safe and reliable water.
0: Mm-hmm. Yung Sir RJ, mensahe mo na lang sa atin mga tagpalamatik at tumalanaw subong kag sa kutob sang malabot sa atin nga programa. Go ahead, Sir RJ.
1: Sa aton nga mga konsumidor, gusto ko lang nga i-remind nga ang tubig isa ka valuable resource. Sa subo nga panahon nga may ara climate change, importante gid nga mag-conserve sang tubig, maglikaw sang unnecessary use, kag mag-support sa mga water saving practices sa balay. Ang MPIW nagatrabaho 24/7 para masigurado nga may reliable water service gihapon kita maski ano pa ang kondisyon sang aton panahon. Mainit o maulan.
0: And that concludes our fruitful conversation for today. On behalf of Tap Talk, we'd like to thank our guest, Engineer Rothel John Chavez. Thank you for being here with us, sir, for making complex water systems understandable sa aton mga konsumidor. We thank you and your team for your service and dedication to the Ilonga community. Sa aton mga tagpalamatik, kag tumalanaw subong, thank you for tuning in. Remember, every drop counts and every conversation matters. This has been Tap Talk. I'm Nathaniel Machado. See you on the next one. Padayon kita, Iloilo.
2: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
3: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
8: Kausa.
7: Ari na ang RMN Freedom Run.
8: RMN Freedom Run.
7: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwedeng mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagkahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao, kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa hindi ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon, kag healthy lifestyle, kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes na nagkahulat sa mga winners, kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals, kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, 2nd Floor, Mary Mar-
9: Resort Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
10: RMN Freedom Run.
9: Tatak, RMN.
11: Agay, nabughat ko. May upod pa kang sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
12: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
13: Masdasig banat sa abat.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Life extension, vitamin D3.
17: Ano ba lang colorectal cancer? Ining a klase sa cancer makita sa colon o rectum. Ginatawag ba nining a colon cancer? Ang may mabaskong na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3, isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Super Fiber.
19: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
18: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix.
20: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
21: Mabakal sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3.
22: Mrs. Anong gani ka, ma'am?
23: Ikinan, naging limaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Nakubantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gid niya.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung gina-atake ka sa mga lamok?
1: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
3: Nuns Liniment Oil.
1: Solusyon sa palanakit sang bilog na lawas.
3: Nuns Liniment Oil.
1: Feel better, live better.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
5: Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
6: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indikit ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
7: Mighty C, mabaka mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
7: D3 Bio, ang D3, gumay Visio. Ang Visio ng may D3.
10: Para sa matino nga dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa healthy gatoy,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tatino ang atay,
11: api kanunay,
10: DTX 500.
11: Masaligan,
10: epektibo,
11: DTX 500.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika.
13: D3 Bio. Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio, 1 capsule, 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
7: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
7: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
11: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Asalikas
11: epektibo.
10: DTX 500.
14: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
15: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
16: Ganyan ang Pinoy!
17: Ang Pilipino may isang salita.
18: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
19: MX3, dito ako, believe.
20: Protection?
21: Yaku!
20: With 8 billion live LCS?
21: Yaku!
20: That may reach the intestines alive!
21: Yaku!
20: Helps improve digestion and boost immunity!
21: Yaku!
20: With proper diet and exercise?
21: Yaku!
20: Kaya panalo ka dyan!
22: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
23: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
22: Mas klaro na bala maski gabi?
23: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry. Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Samphone Plus Gold.
25: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Samphone Plus Gold 3 beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
7: Samphone Plus Gold.
10: Mas pinanakas,
11: pinagaling,
10: pinahusay.
7: Samphone Plus Gold.
26: Samphone Gold Coffee Mix.
27: Ako si Ron, nagbago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape.
28: Samphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kag tanom nga mataas sa antioxidant.
26: Samphone Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na,
11: nalakas,
10: at gaganda ka pa.
11: Samphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay.
10: Samphone Plus Herbal Capsule,
11: ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo.
10: Samphone Plus Herbal Capsule,
11: mabibili sa mga butika.
10: Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Samphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay.
10: Samphone Plus Herbal Capsule,
11: ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan,
10: kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo.
11: Samphone Plus Herbal Capsule,
10: mabibili sa mga butika.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
29: Mahalagang paalala, ang Samphone Plus Herbal Capsule
0: kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit.
1: Bye!

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Van, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
4: Oras tatak alas 3:30.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
7: Di ba kauras ang pinaka-regular gid na interval sa imong pag-out? So meaning, pamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
8: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. 4 hours madula na si reliever, aragi po ng pain.
9: Kung magsubra ang imo body mass index sa time ta, kina-consider ka na obese.
10: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
8: Hindi lang ganyan carots.
10: Hindi lang carots.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
8: Dok, as na ko, tani nga kong magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nolo.
7: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
7: Kasi nga mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
8: Mas mabuk.
6: Ma-edukar ka pa.
7: Number one na supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ko ako B-complex, layo ka sa depression.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo. Ini ang posibleng magdako kag indi manami kun nang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Ramil?
12: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga inatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Imahin ta sila na Sir GP nga inom yun sang DTX 500 kag may tisi or pure si agud matap na ang inyo nga mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Ang wound healing surgery ang isa sa pinaka-common nga mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapila sa linsang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
11: gapali lang, no?
12: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine lang, Sir GP, kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
11: Na-imagine, no? Na nakuro, Dok, sa mga may diabetes.
12: Agoy.
11: Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali, ha, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
12: Kung mapilas ang tao, Sir GP, nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
11: hemostasis.
12: Or pag-untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh, no? Agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tawo nga pala inom Mighty C or Pure C, mas dasig mag-ayo ang ilang nga pilas. Ang palaino Mighty C, dasig diya mag-ayo ang pilas or GP. So,
11: gusto.
12: Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadalas ang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system, which are gitawag nila neutrophils. Agud i-secure ang sites ang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
11: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system, Doc, ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni Doc mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
12: So, dragid nami ang gitawag DTX 500 kag Mighty C.
6: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw pala ang may diabetes. DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, sa Liga Epic Tipo. DTX 500.
12: Halin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pag-prevent sa infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
11: Next stage na, Doc. Next stage na is proliferative. Day 6, tob-tob 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kagpag-cover sang pilas.
12: Mm. Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
11: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24
12: days to 2 years. It will take 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag-depende na kung ano ka-efficient imo nga gituwag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, ti mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamuon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis, gani nagakiloid ang simple lamang

0: DTX pa rin kag Mighty Sea, amo ang pagpanami sang akon tulog. Kung adlaw-adlaw ka nagiinom sang DTX pa rin kag Mighty Sea or Pure Sea, una mo nga ma-feel amang pagbatyag sang tuyo paglapotless noy bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha. Halos tanan nga nagainom sang power combination sang DTX Fabric ug Mighty C, amo nang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX Fabric ug Mighty C, agud mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
1: Mm. Proteksyon sa radiation kay palagamit mo cellphone, mm-hmm. no? Or gagamit mo og sige matubang computer, amo ni ang ako namian sa power combination sa gitawag DTX 500 kag Mighty C. Mm-hmm. Imagine bala ang palibot subong, diin ka man magkadto. May cell sites ka nga makita.
0: Mm.
1: Mga towers nga mag-emit sa makusog na radiation. The fact nga ang signal sa internet sa imo cellphone, full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation.
0: Gusto, no?
1: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan eh, butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa ilang bulsa.
0: Sa ilang bulsa, no?
1: Ambot ko ano katuogin mo na.
0: Mm-hmm.
1: Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa na, ganabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingan mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante, hindi mo gid malikawan, may wifi, ah, may cellphone, may computers, may palibot nga towers, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation. Awon din ra ba panago-nago lang na siya.
2: Ha? Ang sekreto niya.
0: Milik sa tagoay.
1: Wa sa panago siya ra gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gabi ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo? Pilaidad? Sir Boy?
0: Dizi ko no, dizi. 19, nag, ang 8 na, 19 ako nung kailis, last year 18 plus mo. Huwag oh. 19 na.
2: Kampiyon ni
1: Mac. Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, mm-hmm. especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamasahi ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mm-hmm. Mga muna nga si Valentin, kakatugin na di ka ng Merkulis, kay ang taga-radyo bandira kapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ang ilok mo, mm-hmm. anong imuon niya sa boy?
2: Maligo. Adlaw, no?
0: Basic.
2: Oh, maligo. Basic. Yeah.
1: Ang pagligo is not enough.
2: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya taknaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang yung kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi, mas imo panit, hindi pa kunti to si Dukramil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: Mahigro bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
3: Masamit ka bala ang gina-energy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500
4: ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo.
3: Gasa masami,
4: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy.
3: DTX 500!
4: Masalika DTX 500!
5: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson's Haro. Sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan.

0: City, Clínica de Alternativo Medicina. Clínica de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
1: Ang mga ginikanan, tasangon na Dr. Ramil, nagahambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya maguba ang atong
2: subong.
1: Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
2: Sanguna, palikawan ka lang tao TV. Subong niya, ginataga na isa-isa. cellphone.
3: Subong ang lula, nagpangagaw cellphone.
1: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Uh-huh. Ang monitor sa computer, kag screen sa cellphone, ang nagahatag sa mataas nga live well, sang oxidative stress sa aton mata, excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no. Grabe ka exposed ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no. Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers or cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag Mighty-C kada adlaw para maayo gid ang imo nga panulukan.
2: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagkakuan mo eyeglass mo naka DTX 500 kag naka Mighty-C.
4: Bala anong ginantagiya sa DTX 500 kung lagat ipara.
3: Ako man, natawala wala ka panigilyo. Sana kung mataw, ay ganti para.
1: Pero no.
3: Aranan!
4: Okay, no? It's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang, kumbaga, ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans, which produces insulin and beta cells na, is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy, apektado na imong mata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo mas dugay ang imong mata, wala gapunaw, pas kay Dr. Mil, mag DTX 500 ka, mag Mighty-C ka. Kung gusto mo, ang mata mo kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
1: Layo pa lang kita na.
4: Why not grado?
2: Pala makakita na.
4: Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag Mighty-C.
3: Basta upon ko si Joe, ang dark ang glasses.
4: Dark ang glasses.
3: Hindi makita kung di nang panalukan.
2: Pero kung wala, klaro-klaro. Basta na pakalayo. Te, daog kag indiya sa imo nga 22 pesos nga investment kada adlaw with DTX 500 kag Mighty-C or Pure-C, nami natulog mo, luwas ka pa sa radiation, protektado pa ang imo mata, no? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisano ka pa mainom sang DTX 500 kag Mighty-C? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag Mighty-C.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang mata tagabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sa radiason sang baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahimon para hindi magbaho?
4: Konektado ang mata sa ilong, no? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha, no?
2: Abi ko gapiyong, hindi gapiyong.
4: Gatulo ang luha. That's why maligo.
3: Dubumbay, masyagal mo.
1: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Clinica Dio Fresh may ara sang BCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot Japon kay naka Clinica Dio Fresh ka. Syempre ang Clinica Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Clinica Dio Fresh.
4: Of course, kung tapos ka na Clinica Dio Fresh ka na nan, tinuan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinu ka sang selula mo, kiga pangapika, gapangapika sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix. Ang gapahubin kay Sir Eljan, habang gapangapika, gapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX Coffee Mix.
2: Kapi nga gapahubin, kapi nga gapang detox.
3: Di ka pa nakita, Abi, ang imo yung bulong, kapi.
4: Kampiyon.
3: Namit niya sabor.
2: Perdi mo yan ni kuan niya ni engineer ya kay Yakapia, butangan niya extend.
4: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kapi.
2: Pero kung diabetic ka, kag may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
4: Ay kampiyon.
2: Pumbrito. Ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mga degenerative stage ng sakit. Ako nami ang kuan DTX premium. premium nga kape. Ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iya nga ganoderma mushroom, kag siyempre, nitribayo, sir boy.
4: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa lang at health threat to bangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
3: Alright. Kung pirmi ka nagahapit sa Golden Steel.
2: Ha? Pirmi ka palagahapit. Araman daw ang kuhan. Araman daw ang paliguan.
3: Sa kuhong.
1: Hindi ha. Sorry po.
2: Yan. Huwag ka kaligo daw.
3: Ara. Kaligo ka daw. May mga kakao daw.
4: Okay man naman yun ha.
3: Pirmi ka palagahapit sa Golden Steel. Pirmi ka palagahapit sa Public Plaza. Uy, dapat mag-ditribayo ka.
4: Dibati ka to.
3: Ha? Paano pala mabuligan ni ditribayo ang numero uno nga problema ni engineer? Di mo ang support sa talk ni Doc. Oy, hindi malalaglawag ang STD, sir boy. Ang problema sa ni madala mo ni si imo nga misis. Misis no? Basi malatnan. Mm-hmm. Ako si imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mapunggan ang need. Ditribayo ka na nga daan.
4: Ditribayo ka na.
3: Oo, before magpuli sa malay niyo, sa talk ni Doc with sir boy Solweta.
4: Talk ni Doc. Kita ka nang lalabog yung mga nadyos mo.
3: Pala inom ditribayo ang mga palikiro.
4: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, gina-base kin ang machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no, sa pang chicks.
2: Unfortunately, men is polygamy.
4: The most by nature. No?
2: Polygamy.
3: Mamati ko na si Nilboy.
4: Man is polygamous by nature.
2: Polygamous. Polygamous.
4: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no, gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sumong adlaw, tun-an ta, paano bala si ditribayo makaputikta si imo kontra sa STD? Dok, Camille?
2: Yes.
4: Sensitive ni.
2: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
4: Duhay maging dulong nung ano, sex kid.
2: Damo ka bang dadan, sir boy na mo?
3: No. Mm-hmm.
2: Number one is HPV, or human papilloma virus.
4: Uy.
2: Either virus na,
3: vaginal warts, no?
2: Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
3: Bacteria. No? Chlamydia sis mo baho na.
2: Gonorrhea.
3: Ay!
4: Kapitalayan.
2: Syphilis. Amo na sa unang linong dumduman nga, initon ko ng butong kag isulod ko no nimo ang imo nga.
1: Mga kumiyaga pa nagapangulabo.
4: Mga matonda pa mati ha. Mga macho na
2: trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS, na pinakadelikado.
4: Delikado gid.
2: Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining ditribayo, sir boy, daw hindi ka mahadlok. Because ditribayo may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil kaya niya panghimoson pamatyon ining mga klase nga kagaw.
4: Ay wow.
2: No good news sa mga kuno.
4: Mga babae ito.
2: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang ditribayo makabulig sining mga balatian, sir boy? Are number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin
4: ngayon ko
2: wasakun ang envelope sang virus. Amo na ang number one nga kaya himuon sa ditribayo. Ikaduha nga kaya himuon sa ditribayo kung mahimo gid man siya nga ano virus, hindi siya magmature. Kay pagbuwa niya sa selula, patay man japon siya. Kag hindi siya ma-replicate. Siyempre patay siya mo pagbuwa pa lang, patay na paano mag-replicate. Kag number three nga mahimo ni ditribayo, sir boy. Hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa ditribayo. So, sa mga nagainom ditribayo, it's a good news, no? Ma-STD man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bacteria. Kung adlaw-adlaw kag inom sa ditribayo, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
5: Ditribayo. Ako si Richard, isa ka tresong driver nga nanginulo ko nang baluhan kong taas ng kaya akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng ditribayo, tatlo kami sa isa ka dalawang month lang ako nang lingin sa ulo ko nang lubo na akong blood pressure.
6: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3.
4: Mga butka. Sa mga master of universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo ha. ha? Mm-hmm. Ha? Kay kung profilik ka mo, kung damo ka mo sexual partners, mm-hmm. i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
1: Mm-hmm. Thank you, Sir Boy. Mm-hmm. So, ang protection nga mga na ang mga tao nga prone sa STD, no? Nga nagapraktis ang unprotected sex, no? Mm-hmm.
4: Check!
1: Kagang mga, may mga multiple partners.
2: Check! Kay, dapat, nami man ang unprotected sex. Kay, siyempre, ikaw bikaon sa sagingaw, may ano, may panit.
3: Ikaw bikaon nung si may panit, lalim ba?
1: So ang ang B3 bio no naghahatag sang pag-asa mm-hmm. sa mga tao nga may ara sang history of STD oy. Na magakabuhi sang may maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi no. Example no ang mga ginikanan no or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea bala
4: o tulok
1: sa tong dialect tulok. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang
4: birth canal
1: no mm-hmm. sa ilang taguangkan. So syempre pag labay na sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang mata, Sir
4: ay,
1: JP
4: wow.
1: Pwede na malaknan sang ginatawag nato nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag no na may active gonorrhea infection, makadevelop sila sang serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon no nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 bio, makabulig gid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mothers sang gonorrhea.
3: May kasa pa.
4: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni D3 bio. Pero ang pinakadamo giklase nga gitawag nga STD, amo ni gitawag nga HPV no or human papilloma virus. No?
3: Vaginal warts.
4: Almost warts. Kuno, tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime most likely nakakontakt sini no.
3: Ay.
4: But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
3: Gakos sa cervical cancer.
4: Gakos sa cervical cancer. Ang unang-una, gakos siya warts. No?
3: Warts.
4: Flowery ang flower. Ay! Ang petals.
3: Cauliflower.
4: Ang flower.
3: Pichay, maging cauliflower.
4: Ang unang tsura sa flower. No? Anong pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
1: Nagali.
3: Hulumbot
4: baho ni siya no. Agilika. Ang discharge ni isang babae bilti ka baho pati iya ka lalaki nga infected may gagawa ang indoorment no nga na
1: ang mga sister boy ang kinalain sang ward sa bahay kag sa laki mo sa laki painless sa bahay painful
4: ang wards nila no. That's why ang munipikto ang problema kasagad ni si HPV magpalagyo sa imo immune system. So what does D3 bio do kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni D3 bio ay labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya siya paano ginapanami ni D3 bio ang pag-absorb sang zinc. Ang zinc nga ini amunig kung pagagahatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T-lymphocytes.
1: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
4: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa immune system through this, gatawag naton adaptive immune system, mga T-cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang immune system, hambal ni D3 bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3 bio.
2: Budlaigid, kung steady, kay nga, kung ka-experience kami sakit kag daw kanang mangihikab la Sir Boy
1: kakalayo dok kakalayo
2: kagin na kala Sir Boy tapos ay ko pagi na
3: yan
2: tapos medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
4: Friends na nanta mga friends na nanta
2: ang nalang sina nga balat yan Sir Boy, chlamydia.
3: Ay, chlamydia.
2: Tapos nang ano na nang magkuan mo bala magchutsak
3: chutsak.
2: May gitawag siyang painful sexual intercourse.
4: Feeling virgin.
2: Ang iba niya, gano, ga-bleeding between period.
4: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
2: Sakit, ga-bleeding.
3: Amo na jiner?
2: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3 bio, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya patyon ang kagaw nga gitawag chlamydia trachomatis.
4: Amo lang cause, no?
2: Cause kagaw.
3: Agent,
2: kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Naman ang iba niya, before guro sexual intercourse, sir, boy.
3: Inom ka gituto.
2: Inom ka ditribayo, kag butangan mo ditribayo, imo nga ano eh.
3: Baba, kung nagkakabay nga may amunigil ibuyaw.
1: Active, no? Sa mga active, dapat nakaditri.

0: Baybayo.
1: Dapat dugay din naging topic.
2: Dapat text.
1: Dapat dugay din naging topic.
3: Subong ganing timing na mo, abi na mo aras engineer. Ay siya ginayang eksperto da.
2: Hambal nila. Pwede din maliwat liwat every week.
3: Basta importante din din nang lain gid ya ang ma-offer ni Dr. Bayo compare post, lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. Mm-hmm. So inom gid Dr. Bayo. The only D3 nga may BCO kag the only BCO nga may vitamin D3. D3 Bayo.
4: Correct. No? Informasyon sa ikayong lawas.
2: So kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple mm-hmm. partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kagwapo, ka damo ka partners,
3: kulang na all gwapo.
1: Kulang gali niya yung budget mo 150 plus 8 gili gid ay plus pa lang D3 Bayo plus 14
2: pesos. Kagamay ka bakit?
1: 164
2: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da nga medyo sexually active, mag D3 Bayo kay hindi na sa kaso uposip on kagilanat ikaw protektahan sa D3 Bayo pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kag gonorrhea, ikaw aamligan sang D3 Bayo.
3: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom D3 Bayo, bida mo nagainom coenzyme Q10, bida mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang nga gituwag brain.
2: No?
3: Muna mo, muna mga kampiyon, muna mga sikat lang sa mga pagtuon, sir boy. Nga, cocutin, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Na panami sa imong vision, imong reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ng cocutin kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang nga lawas.
2: Okay,
3: the reason why? Wala ma-absorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D3 Bayo para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga D3 Bio.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calajester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3.
5: D3 Bio.
0: Kag ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no, nagpakita ini sang makabulig sa pagpamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio nagahatag ni sa sang feeling of fullness, dasig ka mabusog, no. So ang D3 Bio nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka D3 Bio, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
2: iyo
0: na magpuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang D3 Bio.
3: Siling ni Lydia William na buyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
2: Katuntos ang abliga. One pop, two pops, medium man pop rice. Ang D3 Bio puno man siya tawag medium chain triglycerides, lower ni siya by 10%, no, in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas, hindi ka pa magtambok, no, because low number of chains makita, kung tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides, no. So dasig ang metabolismo sini, diretso ni si Muatay para mausa dayon sa imong lawas, unlike LCTs nga damo-damo pa sistema, 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT set these steps lang kung sa ronda yun sa lawas mo, no? And not only that, no, ang byproducts ni which is ketones. Ang ketones ga-provide man energy sa brain. Wala labot ga-provide energy sa brain, ginasiligan, ginakapuhan ang imo utak. That's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag-D3Bio ka na.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayagin, sumadamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc.
6: Oras tatak impunto alas 4.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
10: This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magserine Plus araw-araw. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Uy, concerned lang ko, kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Establet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit ako lawas. Dali lang gid.
13: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
13: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Giga!

0: 3 capsule na hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
2: Maayong adlaw, kaupod naton subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema anay sa panunok?
3: Ay nako iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilan ko kag pagkatapos ang 3 ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw kulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
4: Tilawi man ang bagong na produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang iBerry ay hindi gamot.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
3: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: ako, believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kung nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
5: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
7: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakabuli gid sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
8: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
2: Charm, Fab, Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Galubog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na. Hindi na paganto sa. Kay ari na ang Eyeberry.
5: Ako si Ana, uha taga Mandawi. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasang akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
4: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
6: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kag permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akon yung mag-stress tabs, nag-proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Ang lamig!
10: Tika, yakapin kita.
9: Sarap ng feeling.
11: Everrest Air Conditioner.
9: Han, ano ever best place mo in the world?
10: Siyempre, right here with you.
9: Aww.
11: Everrest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everrest.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
17: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
18: unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
17: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin.
17: Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
19: Nakikiraan.
20: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
19: Salamat, iho.
21: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
22: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
23: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Mega Man Gold Coffee Mix. Partner. Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect na kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ali, maca, kag so, palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Yara na
1: sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Protection.
1: Yako.
2: With 8 billion live LCS.
1: Yako.
2: That may reach the intestines alive.
1: Yako.
2: Helps improve digestion and boost immunity.
1: Yako.
2: With proper diet and exercise.
1: Yako.
2: Kaya panalo ka dyan.
3: Makayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
4: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot pa ganing sa 320.
3: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuiban?
4: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay. Amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabu sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Nga bakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo, di inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Galing si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one.
1: Life extension vitamin D3.
6: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
7: GTX 500. Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
7: Kira tong score gani? 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom kamo sang GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
2: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sa ang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
9: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
10: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
9: Tibog gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Oras tatak alas 4:30.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
12: Ang galing! Pang matagalan!
13: Parang tayo lang, han.
1: Everest Appliances.
12: Babe, ano ever best decision mo in life?
13: Siyempre, building a home with you.
1: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect ano pa.
12: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin.
12: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
17: ACS.
18: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
19: Physically challenging ang trabaho ko.
18: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
21: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
22: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kon gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
23: Sang una, daw hindi ko nagid makita kon madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
22: Mas klaro na bala mas gigabi?
23: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
24: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa
23: sa pinakamalapit na butika sa inyo.
0: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam sa...
3: Hadj! Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
3: Disipon? Di siguro ito matutuloy.
4: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
24: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
25: I have lagnat and I have sipon. Bag 2! Pwedeng flu!
26: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
27: Unilab yan.
28: Phenylephrine HCl chlorphenamine malate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
30: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
29: Wow! Mas pinagaling pa?
30: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
29: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
30: kwinti. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
28: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
32: Oras tatak alas 4:35.
33: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
34: Number 1.
35: Karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
36: Ma'am Libet, ihambal sa akon kung ano pang ilislan mo sa daycare center. Agad nga mabudgetan ko ah.
37: Ay, salamat gid kapitan ha. Abi ko, disponering naman ang guba sa classroom sa daycare center.
36: Ang lain bala sa inyo kay wala kamo yang nagahambal sa akon kun anong guba kag kalayohon de. Kag magkumod-kumod lang kamo.
37: Kapitan. Ay ka.

0: na ang daycare center dito sa barangay Takap.
1: Oo, gani. Dapat lang ang budgetanta kay para man ini sa mga pumuloyo. Sige ah, iparenovate ko gid ini.
0: Ha? Renovation gid Jakap? Ay, ala, hindi niya kaya sa time cap. Kaysa Lunes, may klase na bala.
1: Ma'am Liber,
0: ang unahon tiya kayo, Kap, ang guba-guba lang, anay.
1: Ate, okay, ah. Hambalon mo dahil ang mga nanay, ha. Nga ako, git personal ang nagsikya sa mga guba sa daycare, ha. Kay lapit na lang bala eleksyon, base bala malipatan ko nila, ha.
0: Ay, malipatan.

0: Ay, abaw, kanamin na sa classroom, Tato Rilot.
1: Oh, man gani, ma'am. Katinlo sa puti nga pinta, kag migraine pa nga kortina nga laba, kag damol.
0: Kag ang mga tanom nga halin kay kagawad flower, diriyagit na nang ginpasulod sa classroom ta.
1: Nga! Do, kagutok ka ni tulokon, ma'am Charot. Kay pulogit kabilog kadalag ko nga misitira, ho.
0: Ah, oo gani, pero hambal niya. Hindi ko pagkuhaon kay kung makita ya kunong ang isa ka misitera nga tanom ara na sagwa, pangbawion niya ang iban pa nga mga tanom nga ginpanghatag niya.
1: Ay, ay, ay! Ma'am Charot!
0: Ah, okay na ini tulilot ah. Bisan daw kagulangan ang sulod sang classroom ta, okay lang ah. Nami naman ah. Kagsalamat gid sa mga abyan mo nga nagbulig sa Brigada Eskwela.
1: Okay lang, Ma'am Charot ah.
0: Ay, basikon may abyan ka dira nga elektrisyan. Pakatua diri boss ha. Pabuliga diri siya. Pamahawan ko lang siya naton ah. Kay wala man ako budget nga ibayad sa iya.
1: Ay, ay, ay! Ma'am Charot!

0: Kapoy-kapoy.
1: Sagay! Sagay!
0: Sagay! Brokalot! Ano ka? Anong suda natin?
1: Lago ka rin ka di gamo.
0: Ha?
1: Bago lang ko bakal sa isda.
0: Ati, sige, matulog-tulog ko, anay, brokalot. Tawag ka lang ko kung nakaluto ka na.
1: Nami si Himo Tulilo. Ako nagabakal, ako pang palutuon mo.
0: Ha? Brokalot, it's ito yaman ko. Kapoy ko bisa brigada.
1: Grabe man ang brigada ng Imo, ya. Pila ka adlaw nga nagabuli ka gihapon? Hindi nila yung saktong Imo, ya. Ang iman gani, napakita lang ito kadali. Kaga magpulo pa ni Rick lang. Pila lang ka minutos. Tapos, pakita sa form at chika na yun sa teacher. O, pulis na yun.
0: Ikaw, ya. Ano ito puso mo ganyan isang simana? Bro, ka lang.
1: Takat na.
0: Ha?
1: Lutuan na itong sutan.
0: Ha?
1: Dutugin butang sa ref, oh.
0: Ay,
1: kuya nga, busog kuya ako niya.
0: Ay, ay, ay! Bro, ka lang!

0: ISO certified world class quality.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmenorrhea ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Ugali si baby, mas masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman ng mga balatian.
3: NANS Herbal Capsule.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihit.
5: Masami ginauhan.
4: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.

0: kagawad Marietta. Aaron ang order mo on.
1: Ay, salamat, Josue.
2: Linabog na pagi, check. Isa ka rice, check. Isa ka soft drink, check. Ang imo ya Rosely na rin man oo. Oh,
1: Eh, kumukumo kay di siwo pang balon.
2: Oy, soft drink.
1: Ay, sala ka rice last way and is there.
2: Okay nang order ninyo, ah, pakabusog ka mo.
3: Salamat kay Josue.
1: Thank you, ge.
4: Hello, Rosely.
1: Oy, celebrate danya gata cha.
4: Ay, oo man ya, gaman kid ako. Ah, Josue. Wislet, ma-order ako. Dason, ilista ni sa ako ng pagkaon nila, ho.
1: Ay, ang imo, lang yung order ang bayari, ah. Kaya kasarang ko niya magbayad sa ginakaon, kuya.
5: Siya, Marietta?
4: Wislet! Oy, hindi ka magpasakot?
1: Mm-hmm.
4: Bahala, kada.
1: Alin, sa ngunas, tasubong. Labtira ka ming gapon.
4: Ano? Sino ang masilabtera sa aton nga duha?
1: Yeah! Uy! Pwede siya libertado siya mo dito! Kalma! Kaya kita ayaw niyo bala nyo makamratan ay kag magwamot ay kag mga duhay ambot ka talaka bala sa inyong migaon kapoy-kapoy na kami bala ugta sa inyo o ano man ugta sa inyo na ako galingon nyo ka talaka sa inyo
6: Roslyn Imo to Yamaha Kawasaki Honda Hajinomoto Yo

0: Tulilot?
1: Tiya.
0: Ano ang feeling nga? Makapadayon kas ang pagtuon mo.
1: Nalipay gid ko, tiya. Libertada.
0: Ati maayo. Tapusa na kay base kung magkaayuhan ka palang daiyan.
1: Ay, ay, ay. Bisanti ko lang na ko, tiya.
0: Oo, besides, hindi na pala ikaw nag-eskwela nga may edad na damo pa daw sang iban,
1: ah. okay lang kuro kung college, tiya, ya. Pero kung pariyo sa akong high school, daw mawian ako na sinaya. O galing, nagapabakod lang kuya sa kaugalingon ko.
0: Nan, correct na naya tulilot. Huningwa lang ah.
1: O galing tiya libertada.
0: Ano?
1: Basi bala, hindi namon mabakalibro kalot ang mga project sa eskolaw. Kag, mawian ko, kahit tigulang nako, pasaway pa ko.
0: Ay sus, no problem. Kadoy lang ko to sa balay kung wala ka sa inubakal. Kaya tagahaan ta kaya.
1: Ay, ay, ay, ma'am! Tiya! Oh, salamat kin diri, ama libertad.
0: Basta, ang masiling ko, tutom lang sang pagtuon mo, ha? Hindi paglakti, bulo barkada, kaga, kay maguba sinang hando mo sa kabuhi, mulot. Pati ha, ko bala.
1: Ay, ay, ay! Tiya, libertad!

0: Prilot. Mga pita, upod na tiyo, gusteng.
1: Aya mo, salamat, kid, bro. Kalot.
2: Gusteng ka, bro. Kalot. Oh. Mayong aga sa inyo, duha.
1: Aya mo, wari ka. Aga ka pa nagapaligo kung nakainis, ha?
2: Oh, bro, Kalot. Bulikan ko si Ma'am Charochesco lahan. Mm. Wala pa tapos ang brigada mo.
0: Hindi ka mga pe?
2: Pwede, bro. Convert to cash ko na lang agad. May unod man ang bulsa ko.
1: May ari, ari. Siyan na, bro, ha?
2: Ay, hindi na, bro. Hindi na, bro. Gusto yung bro Kalot. Si bro Kalot lang ang matag siniya sa ako na. Bisan, 100 lang da, bro Kalot, be. Agay!
0: Ha? Now, amo na mayayang si mo, ha? Kaya wala pa kanika ka-eskwela, daw gina-pressure mo na kuya nga maghatag si imo nga tulilot ka. Wala ko ba lang ako si imo, ha? Nga kung ano-ano, ha? Ang hambal ko lang iya nga mabuli ka o nga-chindi ka.
2: Ngayayay mo!
0: Kaswa!
2: Ate, bro Kosteng, dalaan na lang ding siyan mo nga ginhatag kayo na sakon.
1: Ay, ari pagali.
2: Ay, salamat, bro Kosteng, salamat. Oh. Kay hindi ko git si bro Kalot magan-itan kung wala siya kwartaya.
0: Bawaslo ka gino. Paano mo ko magan-itan kung wala ko gani kwarta?
2: Agay! Gani man, bro Kalot!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigit yan ako ginadot lang sang balatian.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number 1.

0: maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Char!
2: Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Pangkong kumakablog sa Charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si May Nano.
5: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
4: Oo, oh, tumar ko. Ibirecreen. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibirecreen Capsule kay Bitibo kayo.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kad permi lutaw. Balanong gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akong yung mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide, na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focused. Guapa ka, stress tabs.
7: Puti vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
11: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
12: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
12: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Anong gusto nyo?

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
9: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
9: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Oras, tatak, alas 5.15.
10: This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Oras na rin iniilo alas 5.16 sa hapon.
17: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
18: RMM News and Public Service.
17: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
18: RMM News and Public Service. News and Public Service.
16: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMM News and Public Service sa karoniya nga adlaw. Sang Biyernes, mga karadyuman, petsa 5 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Welcome sa aton sini nga pagpangalagad sa ngalan ni Radyuman Magi Malariado kag sa ngalan sang serbisyo publiko. Ako si Radyuman Moon Yales Kapalihan.
18: RMN News and Public Service.
16: Sa subong iyang hapon sa aton sini nga pagpangalagad, masako-sako ang aton sini nga syudad, no? Kaman yari diri subong sa may syudad sang Iloilo si Presidente Bongbong Marcos Jr. Kaupod ang iya sininga tiayon si First Lady Luis Araneta Marcos, no, para sa pag patigayon. Nag-attend sila sang graduation sang 25 ka member sang batch Dagoob, no, College of Law sa may West Visayas State University. Right now, ara pa sila sa may bago nga College of Law building, no? Kay ginpatigayon ang inauguration, no? Naga-inspection subong ang presidente upod ang First Lady mga karadyuman. Balaot man karon ng dugang iyang mga update no kon ano ang mga nakita dito sa inspeksyon sa aton sini nga presidente kay maluwas sa kay presidente Bongbong Marcos. Nagupod man di si Secretary Vince Dizon no sang Department of Public Works and Highways nag-inspeksyon man sa pasilidad no. And balaot ta kon anong mga update man diri sa bahin sang mga proyekto sa siyudad sang Iloilo, particularly kumusta hontang aganan flyover, kamusta ayhan mga karadyuman. And of course diri man sa aton sini nga local sini check taman sa diri madugay report man upod kay radyuman Marjorie Erbo Miane no ma kuha kita sang pinaka mga information sa diri madugay upod man sa kay radyuman Marge no subong iyang hapon diri sa aton sini nga pag pangalagad mga karadyuman no i-check ta karon pila ka dugang mga information sa aton sini nga pag update sa inyo sa naga kalanabo sa aton sini nga palibot diri sa may siyudad sang Iloilo last day subong sang ginapatigayon nga brigada eskwela at the same time ang enrollment mga karadyuman no para iya sa public schools naton sa may Western Visayas. Sibaraon tamaning dugang nga mga update diri sa aton sini nga pagpanganagad subong nga hapon mga karadyuman. Standby kay unahon tanay ang balita upod kay Radyuman Marjorie Herbo Miane ang balita sa RMN News Team subong hapon.
19: DYRI Radyuman Report.
20: Radyuman mo may gina-verify kita karon ng information pero gin-check ni naton sa kay ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla regarding sa lalaki nga ginapahayag gin-hostage ang iya kaugalingon sa distrito sang Arevalo no sa karon respondihan na ini sa Special Weapons and Tactics kag taga-ICER upod ang kapulisan sa information nga nakuha naton. Nagsulod ni siya kung sa iyang apuloy, ang Radyuman Mon, may dalang kutsilyo, kag nagpanarad. O, tiga niya, kibasi matulog, tanga to bala.
16: Tiyaman balay?
20: O, tiga niya, kay hostage me, ang kakatabo subong.
16: Kaugalingon niya malang, o man sa iban?
20: Wala siya man lang sa information nga nakuha naton. Pero, ang term to kayo na self-hostage eh. So, do pareho matuguro sa may... Dumduman mo to sa may ungkada nga kaugalingon niya man ginakuha niya. Pero lang tawa natin kung anong plastada dari kay munagani ang information nagsulod lang sa iyang abalay na narado may bit-bit na kutsilyo Radyuman Mon. So ginahibalo pa rin natin ang detalye kay medyo grabe ganyang traffic subong dari sa may syudad sang Iloilo. Banda Molo naman kami ni Nonoy Rons para nga mag-check no kag-standby din ni Karon. Kaya i-update ni natin sa iban nga public affairs program sang RMN Iloilo. By the way, ining hostage ni Radyuman Mon, ang ginapayag hostage me, dira sa may distrito sang Arevalo, specifically sa may barangay Suok, Arevalo, Iloilo City. Amo na madulong naton nga update na gikan sa patrol. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyuman Marjorie Herbo Miane, Tatak, RMN.
19: Tatak, RMN.
16: Namugit niya salamat, Radyuman Marjorie Herbo Miane. Linkit yung hostage me. Pabayin nyo na lang. Pabayin nyo na lang na. Huwag man asa sang ginasakit na nga iban. No? Kaugalingon yung mga hostage. Ano man niyang sitwasyon. Paano nabalaan sa pulis natun nga hostage me ining natabo? No? Kagtikon, base ba lang nga kung nagpanira sa sambalay ato kag matulog ba lang sa tuod? No? Duka budlay siniya. Sa sulod sa balay mo imo stage ang imo man kaugalingon ang imo stage no anyway ibalaon ta karon sa dugang nga information na pod ya kay Radyuman Marjorie Herbo Miane adto kag pagid nga mga balita kag information diri man sa aton sini nga pag pangalagad sa subong nga hapon sa nasiling taraga ni nangin keynote speaker at the same time no guest of honor si presidente Bongbong Marcos sagin patigayon nga third commencement exercise sang College of Law sa West Visayas State University subong gidamang ngapon with the 25 graduates na sang batch dagob or batch dagob 2026 mga karadyuman, no? Grabe may mga tribute pagkaina, no? Kati do nangin motherly abi ang approach ni attorney Luis Araneta Marcos sa iya sining mga estudyante, no? Kag do pinasulabi niyang West Visayas State University kay nga no? Ang building palang niya sang West Visayas State University College of Law, ha? Pila na niya ka milyon? Di hindi lang ni isa, duwa pa ini ka structure mga karadyuman nga ginpunduhan sa pagpaninguha man niya sang administrasyon through First Lady Luis Araneta Marcos, no? Diyan na iha ng mga mensahe sini sa bahin man iya sa syudad sang Iloilo, no? Kiti Ilonggay, no? Ang mga Araneta ara gid ning mga roots diri sa may Iloilo. At the same time ginakadtuan gid ni sang First Lady ang iya sini nga klase galupad gid ni siya halin sa may Metro Manila pakadto lang diri. So I think every Friday, no? Ang iya sini nga lecture sa criminal law sa mga estudyante iya sang College of Law diri sa may West Visayas State University. Dako ngaman nga bugal sa bahin iya sang mga graduates sang batch dagoob kamanti first time niya kon sa mga law College of Law diri sa may syudad sang Iloilo may ara sa University of San Agustin may ara sa Central Philippine University ang sa una ti sa may University of Iloilo pero first time nga ang isa iya ka commencement exercise sang College of Law presidente kagang iya sini nga First Lady ang nagtambong gid no dako man nga bugal ini para sa West Visayas State University kamatituman man ang pagpasalamat sa ginhatag man nga proyekto nakita mo ning building sang College of Law ang pasad pa lang mga karadyuman mo ning college yang ang iya sini nga pasad ang iya sini nga entrance diriya sa kilid sang karsada no di ka na yung magsulod to sa may campus pa sang West Visayas State University unlike sang other nga colleges no nga ang tanan nga department or ang ila sini nga building ara iya tanan sa sulod kag maagi kag sa main entrance ini may kaugalingon ini nga entrance mga karadyuman di damo diri kay na sa mga istorya kalakip na ining isa sa mga graduates man sang College of Law no isa kay na sa mga naghatag sang response kag sa pagpasalamat ang isa iya ka female graduate student sang College of Law ginsaysay niyang iya sining inagyan before siya magkasulod sa College of Law, no? Kagti sumunod ka graduate na daw mabutang patani sa lang-alang ang iya sining entrance, no? Kay isang time kuno to na ospital ang iya tatay. Ang iya sining kwarta nga inog pa enroll niya or ang entrance niya for College of Law nga 7,000 amo man tong inugbayad sa ospital sa iya sining amay. Ha? Doon ang kabarikid yun gina si Presidente Marcos ang ginsaysay inisang isa sa mga graduates sa West Visayas State University College of Law mga karadyuman. Pero ti, no? Kay ginhatagid sa iya ang kapalaran na swerte subong graduate na. Isa sa mga ginapreparahan nila subong pressured sila kay ang nagligad nga batch ang College of Law nag 100% sa nakapasar sa bar examination mga karadyuman. No? Ti grabe ang pressure subong. Isa ini sa mga interview naton kay ina kagpabati ta nagkaroon sa masunod nga news and public affairs program sang RMN Iloilo. Grabe tuod no kun kamo lang sunod nga batch ka ang inyo sini ginasundan nagmarka sa kasaysayan sang inyo sini nga universidad kay sa inyo sini nga college no 100% passing percentage sa bar exam mga karadyuman. Di kamo ga paninguha man nga makapasar man 100% no ining 25 ka mga College of Law graduate sa May West Visayas State University mga karadyuman. Eh balaon tama ng dugang man mga update no sa ibang pagit ng mga balita later on particularly sa pagpangalagad sang programa ang palabra di honor mga karadyuman. Bago kita magtakop mayong hapon lang sa kay Cas James Carpe tamyaw na si Boy Pedrajas no nagapamati dala sa Dumangas kay Idol Apong Stanley no nagreet niya si Jicky Adrias no gapamati sa may Barrio Obrero kasi tanan naton nga mga listener dala sa Barrio Obrero pero tiyo kag sumagaysay family sa may Barangay Paho Pututa no Luis Iga pamati kag tutok sa Remen Iloilo Sir Stephen Panega mayong hapon man sir no kay Tita Rose kag Tita Sonia dala sa may Barangay Nazaret Binabista Guimaras kas Broadpit Madera Bistuer salamat gid no kay security guard Rimundo Munding Montalbo nagligad to nalipatan gid nato no may ara kita sang listener dira no sa may Barangay Halawud Barotag Nuevo Iloilo no si Diocese Azucena no nga naga monitor man no salamat gid sa pag pamati no salamat gid no sa pagpakigupod sa aton sini nga mga listeners kag gabantayan tong dugang pagid nga mga update rin man sa aton sini nga pagpangalagad kay sa subong hapon na tapos-tapos lang ang ginapatigayon iyang inspection at the same time inauguration sa College of Law building upod kay Presidente Bongbong Marcos Jr. kag sa iya sini nga tiayon First Lady Ala Luis Araneta Marcos mga karadyuman. O da mo nagkaroon sa mga stories da no karakip na sa mga graduates sang batch Daguob ang na butang karon sa pressure bangod man kay di magatubang sila sa bar exam kinanglan tapatan nila tong 100% ka passing percentage rate sabayin iya sang nagligad nga batch sang College of Law mga karadyuman. Standby magkaroon sa mga update sa balita sa national scene. Ha? Bantayan nyo na karoon sa pagpangalagad sang programa ang Palabra de Honor. Madamogig nga salamat sa inyo sininga pagpakigupod subong hapon. Sa ngalan ni Radyuman Magi Maleriado kag sa ngalan sang serbisyo publiko. Ako si Radyuman Mon Yales Kapalihan.
2: Tatak! RMN.
21: RMN Network News. News.
2: Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita.
21: RMN Network News.
22: Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Radyo Manel Marahol. Araw na po ng Biyernes, Hunyo 5, 2026.
23: Ako naman si Radyo Man, Jenny Pahilang.
22: Narito na pang ulo ng mainit na mga balita. Makasama yung bagyong si Esther, patuloy pong kumikilos, papalapit na po sa silangan ng Taiwan. Signal number 1, nakataas pa rin sa Batanes.
23: 3 sa 10 Pilipino at risk o nanganganib na malugmok sa kahirapan batay sa pag-aaral ng World Bank, halos o sa World Bank.
22: Sumantala naman halos 5 pisong dagdag sa presyo ng diesel at kerosene, nakamba sa susunod na linggo, gasolina abay, may pisong bawas presyo.
23: 6 na individual sugatan sa 2 magkahiwalay na road vehicle accident sa Davao Region.
22: Issue naman ng Senate leadership, idinlog na rin sa Korte Suprema, agawan sa pwesto at bangayan ng mga mambabatas, lumilikha ng negatibong imahe sa mga investor. Ayon po yan sa United Filipino Consumers and Commuters.
3: pag sinabi kasi natin politika at yan ay lumalabas sa mga news, no? Nagke-create siya ng negative impression.
23: Tatlong araw bago ang pagbubukas ng klase sa Lunes, higit 40 paaralan sa Bulacan apektado ng mga pagbaha.
3: May 44 schools pa po tayo na at least sa tatlong bayan pa lang yun na-affected po ng mga pagbaha.
22: Sa showbiz balita naman, aktor Daniel Padilla gaganap na bagong bad boy sa pelikula.
4: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipino umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.
22: Network News, RMN Weather Report. Mga kasama, sa lagay muna ng panahon, patuloy pong kumikilos ang bagyong Sister, papalapit naman sa silangan ng Taiwan. Ayon sa PAGASA, huling namatangin ang bagyo sa layang 250 kilometers silaga ng Itbayat, Batanes. Taglay nito pa rin ang lakas ng hangin aabot sa 45 kilometers per hour at merong pagbugsong na 55 kilometers per hour habang kumikilos pa silangan, hilagang silangan sa bilis na 15 kilometers per hour. Nakataas pa rin ngayon ang signal number 1 sa lugar ng Batanes. Inasang lalabas na rin ng Power of Philippine Area of Responsibility ang bagyong Sister bukas po yan ng umaga at tatahakin ang katimugan ng Japan.
23: Liderato ng Kamara, iginiit sa pamahalaan na pag-alantag ng konkretong plano, pondo at mga hakbang natutugon sa El Nino. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Grace Mariano. RMN
5: Live Report. Iginiit ni House Speaker Faustino Boji, Bida III sa gobyerno na agad naglatag ng konkretong mga plano, resources at mga hakbang para maproteksyonan ang mamamayan, lalo na ang mga magsasaka at mangingisda sa pagtama ng El Nino. Ayon kay D, hindi dapat ipagsawalang bahala ang usapin ng El Nino at huwag hintayin na maramdaman ng ating mga magsasaka at mangingisda ang epekto nito bago tayo kumilos. Hindi kailangang tiyakin na maaga pa lamang ay may nakahanda ng mga programa, tulong at mekanismo ng

0: RMN.
1: Samantala, sa ibang balita mga kasama, nagbabala ang World Bank na nasa 27.7% ng mga Pinoy ang nanatiling at risk o nasa panganib na malugmok lalo sa kahirapan. Batay sa Philippines Poverty and Equity Assessment, iginit ng World Bank na patuloy ang pagbaba ng poverty rate sa bansa na base sa latest data ay bumaba ng 15.5% noong taong 2023. Kabilang ang nilang banta ng pagtaas ng presyo ng langis at pagkain na makapagpapababa sa antas ng pamumuhay ng milyong-milyong mga Pilipino. Ayon po dito kay World Bank Senior Economist Liliana Sousa, ang mga mahirap na pamilya ang pinakatinatamaan ng mga oil price shocks dilan sa wala silang sapat na ipon para sumalo naman sa mataas na gastusin. Dagdag pa rito, malaking hamon din ang mga kalamidad gaya ng mga bagyo na nagdudulot ng pinsala sa ekonomiya taon-taon. Upang mabot ang pangarap na ambisyon natin 2040 kung saan wala nang mahirap sa bansa, iginit ng World Bank na kailangan ng pamahalaan na magpatupad ng malawakang reforma. Kabilang dito ang paglikha ng mas mataas na kalidad ng mga trabaho, pagpapatibay ng proteksyon sa mga mahirap at maayos na serbisyo sa publiko.
2: May inaasang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa apat na araw na trading sa world market, nasa 4 piso kada litro ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel, habang 5 pesos and 30 centavos sa kerosene. May pisong tapyas naman na inaasahan sa kada litro ng gasolina. May isang araw pa ng trading kaya posible pang magbago ang galaw ng presyo ng langis.
1: Samantala mga kasama, pumalag naman ang grupong United Filipino Consumers and Commuters o UFCC sa patuloy na pagsirit ng inflation. Ito po yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Ito ay kahit bumabagal na sa 6.8% ang inflation rate nitong buwan ng Mayo kumpara naman sa 7.2% na naitala ng buwan ng Abril din na naman sa pagbabamalo ng presyo ng gasolina. Ayon po dito kay UFCC President RG Abiliana, hindi ito totoo dahil sa buong Asya ay Pilipinas niya ang may pinakamataas na presyo ng petrolyo. Taasan itong kinwestiyon ng katwiran ng mga traders na ang gulo sa pagitan ng Iran at Israel ang dahilan ng pagtaas ng presyo.
3: Saan ba binabase ng Department of Energy ang kanilang presyo? Una po sa lahat, para sa impormasyon ng ating mga kababayan, wala pong relasyon ang gera ng Iran at Israel, kahit pasabihin nating sarado o itong Strait of Hormuz na binabanggit. Sapagkat katiting lamang ang mga dumadaan dyan at na-divert na po, ibig sabihin na-divert, nakakita na ng mga ibang dadaanan ang mga oil refinery. Kaya bakit mataas ang benta ng mga traders o mga tinatawag nating reseller papunta rito sa Pilipinas? Well, ang tawag natin dyan, price manipulation.
1: Banat pa ni Avellana, tila manhid at walang kaluluwa ang mga senador at kongresista na abala ngayon sa impeachment at agawan ng pwesto sa halip na unahin ang kumakalab na sikmura ng bayan.
3: Pag sinabi kasi natin politika, at yan ay lumalabas sa mga news, no, sa media, sa social media, etc., nagkikreate siya ng negative impression sa mga policies natin. So ang investors, sasabihin nila, uy, ano ba yan? Ang gulo-gulo naman sa Pilipinas, no? Napaka-stable ng politika. Ba't ako tataya dyan? Di ba? Mga ganun ba? Na, pero sa totoo lang, creation din natin yung mga problema nito eh. Kaya ang solution, nasa atin din. Kaya tayong mga Pilipino, kung sawa na kayo at nasusuka na kayo sa tarsuela na nangyayari sa politika ng ating bansa, hindi kumilos tayo. Palitan natin ng mga taong do, baguhin natin yung sistema, hindi yung angal tayo ng angal.
1: Mga kasama, yan pa rin si United Filipino Consumers and Commuters President RG Avellana sa interview ng DZXL RMN Manila.
2: Issue ng Senate leadership idinulog na sa Korte Suprema. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Jairus Peña, Florida.
4: RMN Live Report. Idinulog na nga sa Korte Suprema ang issue ng liderato sa Senado ngayong Biyernes na maghain ng petisyon sa Supreme Court ang high school teacher na si Barry Dayama para humingi ng paglilinaw sa legalidad ng naging sesyon ng Senado noong June 3. Kung saan nagkaroon ng forum kahit 12 lamang ang senador at nagbalik ng Senate leadership. Sinabi ni Dayam na hinihiling niya sa katastasang hukuman na ideklarang dehimo ang forum ng Senado at ang pagpapalit ng liderato. Ibinatay daw niya ito sa ruling ng mismong Korte Suprema

0: Aquino versus Quinn Kong.
1: Valid naman po eh. Meron naman po tayong existing jurisprudence about that. And then nangyari na naman ito noong 2015 na nagkaroon ng quorum ng 12. Okay, ina-affirm ko lang po para hindi po sila nalilito kung sino talaga yung Senate President. Kasi mahirap po na dalawang Senate President natin. This is a petition under Rule 65 certiorari. So tinitingnan rin po dito kung may grave abuse of discretion.
2: Una lang ang kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano, ang legalidad ng pagduplok sa kanyang kasamahan na si Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Nanindigan si Cayetano na siya pa rin ang lehitimong pinuno ng Senado at binigyan diin na walang bisa at laban sa saligang batas ang ginawang hakbang ng 12 senador dahil sa kawalan ng mayoriya o koruma para magpatupad ng pagbabago sa liderato. Sinabi Cayetano na 13 ang kailangan na boto mula sa mga senador bago mapatalsik ang nakaupong opisyal o makapaghalal ng bago ayon sa nakasaad sa konstitusyon na mari lamang din daw gampanan ng pro tempore ang kanyang pagiging acting Senate President kung ang nakaupong pinuno ay nag-resign na natanggal sa pwesto sa pamamagitan ng sapat na boto, namatay o nakaranas ng absolute incapacity. Hinakusan din niya ang Gatchalian wing na ginagamit lamang daw na dahilan na naiipit ang trabaho sa Senado. Prabigyang katwiran ang biglaang balasahan sa mga komite. Kasama mo sa D-Sexual RMN Manila, Radyo Mandairo, Spain of Florida, Patak RMN.
3: Nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC laban sa pagpapakalat o pagpakalat ng maling impormasyon kaugnay ng kaguluhan sa Senado. Ayon sa CICC, may minomonitor silang ilang diskusyon at aktibidad at sa digital platform sa nag-uudyok na magsagawa ng kilos protesta sa gitna ng Senate power struggle. Dahil dito, hinimok ng ahensya ang publiko na maging mapanuri at mag-ingat sa mga ibinabahagi at nakikitang impormasyon online. Payo ng CICC, ibeberipika muna ang mga impormasyon sa pamamagitan ng pagbisita sa mga credible at official sources bago makibahagi sa anumang aktibidad.
4: Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, Senador Erwin Tulfo may banta naman laban sa mga senador na magpapatawag ng pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Detalye mula kay Radyo Man Conde Bata. Conde.
5: RNN Live Report. Nagbanta si Senator Erwin Tulfo na iparesto ang mga senador na magpupumilit na magsagawa ng pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Tinawag ni Tulfo na bagong chairman ng Blue Ribbon Committee na hiring-hiringan ang investigasyon kahapon sa komite ng Cayetano Block kung saan humarap naman ang mga 18 dating sundalo na umano'y mga naging tauhan at bagmen dating Congressman Zaltico. Banta ni Tulfo sa ilang kasamahan na ipipilit ang pagdinig sa Blue Ribbon Committee na hindi niya ipinatawag, subukan lang at hindi siya mag-aalangang ipa-aresto ang mga kapwa senador. Kung hindi niya magagawa ng mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms, ay siya mismo ang bibit-bit, mangkukwelyo at palalayasin niya sa mismong pagdinig. Dito ni Senator Erwin, wala siyang pakialam kung Senate President o dating House Speaker pa ang kanyang makabangga dahil siya ang lehitimong Blue Ribbon Committee Chairman at ang nangyaring pagdinig kahapon ay isang kalokohan.
6: Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na ilang taon ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Mm-hmm. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw na usa, bibitbitin kita, kukunyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Mm-hmm. At yung ginagawa nyo, kalukuhan. Number two, pwede kayong palayasin dyan because you're wasting people's money. Pinapasweldo tayo araw-araw, pinapasweldo kayo, ayaw nyo pumasok.
5: Iba kayo nahihil, aren't you ashamed? Yan ang tinig ni Senator Erwin Tulfo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak Patak RMN.
3: Philippine National Police walang namomonitor na banta kaugnay ng pagdiriwang ng Independence Day, tiniyak na nakahanda para sa seguridad ng nasabing pagdiriwang. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Marjo Domingo.
5: Walang namomonitor na anumang banta ang Philippine National Police kaugnay ng pagdiriwang na Independence Day sa June 12. Ayon kay PNP Acting Chief PIO Police Colonel Alan Rayco, nakahanda at full deployed ang PNP para matiyak ang kaligtasan at kaisan sa nasabing pagdiriwang.
7: did not receive no validated intelligence regarding any such threats on Independence Day, but we reassure the public that the faith remains ready and vigilant and fully deployed to ensure the safety and security of all Independence Day celebrations across the country.
5: Samantala, kinumpirma ni Cole, nagkaroon ng pagpupulong sa SILG John Vicrimulya sa Campo Crame, ngunit ito ay para sa SONA, Seguridad del Senado at sa Safer Cities Initiatives. Kit pa niya na usual at normal lamang ang panagmitingan at wala sila natatanggap ng validated intelligence kaugnay na kaguluhan na magaganap sa labas ng Malacanang.
7: The Secretary of the Interior and Local Government did meet with the top team leadership as well as the regional directors and territorial staff as part of its regular oversight functions and mandate of the WDB National Police. There's nothing unusual or there's nothing urgent about the meeting, and it's normal and routine exercise of the Secretary's authority of the WDB National Police.
5: Now, nang lumabas ng isang post mula sa isang journalist kung saan magkakaroon umano ng planadong pag-atake sa palasyo na pangungunahan ng isang religious sector at ito ang pinagpulungan ngayon sa Campo Crame. Kaugnay nito, nagpaaraw naman si Ko na huwag basta-basta maniwala sa mga unvalidated na mga impormasyon. Kasama mo sa DZAC Cell Ormond, Manila, Radyoman Margie Domingo, Tupac Ormond.
4: Samantala, sa ibang balita mga kasama, handa na ang karamihan ng mga paralan sa pagbubukas ng klase. Yan po ay sa Lunes na po yan, Hunyo a 8. Sa naging panayam ng DZAC sa Laramie, Manila, sinabi ni Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas na nakahanda na rin ang mga paralan na kanyang binisita doon sa lalawigan ng Bulacan. Gayunpaman, nasa 44 na mga paralan pa rin na niya sa lalawigan ang apektado ng pagba bagamat walang pagpapaliban sa pagbubukas ng klase. Ayon pa kay Basas na tiling mataas sa moral ng mga guro, pero iginit niya na pangunahing responsibilidad pa rin ng pamahalaan ang kinakarap ng problema sa sektor ng edukasyon gaya ng kulang at sira-sirang mga classroom.
8: So far naman po, wala naman pong ulat no, na meron po tayong magpo-postpone ng opening no, unlike noong 2024 na meron po tayo ilang divisions no, na hindi po talaga nakapag-open ng klase. No. Tuloy-tuloy lang po kasi nasanay na rin. Ito yung mga bahaing lugar talaga. No, yung Kalumpi, Tagunoy, ang Ombong. No, well, kung saan pinakamataas yung budget ng flood control. Even this Brigada Escuela, no, of course, we participate no, and we encourage the participation of community stakeholders. No, but then again, ito po ay ano eh, no? Ito po ay primary obligation po ng Estado.
4: Sinabi rin ni Teacher Basas na pangunahing suliranin pa rin ng mga guro ang mababang sahod at benepisyo kaya nananawagan ito sa pamahalaan na ipasa ang matagal na nilang hiling na 15,000 pesos across the board salary increase. Muli rin kwestiyon ni Basas ang pagpapatupad ng 3-term school year dahil sa kakulangan pa rin ang konsultasyon sa mga guro.
8: Ang program po na yan na napakalaking program ay biglang ipatutupad ng walang konsultasyon. Nagulat na lamang kami, lumabas na yan sa media kung hindi pa kami humingi ng orientation ay hindi po namin alam. Di sana kapag ka meron namang ganito mga programa, abay unahin na may lang sabihan, no? Kung hindi man kayo konsultahin, no? Sabihan man lang yung mga teacher, no? Para naman po hindi kami nagugulat. Katanungin kami ng mga magulang, ng kapitbahay namin, napanood nila sa TV, tatanungin kami, kami mismo hindi namin alam.
4: Yan si Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas.
3: Anim na individual sugatan sa dalawang magkahiwalay na road vehicle accident sa Davao Region. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Abi Bibera ng RMN Davao. RMN
9: Police Report. Sugatan ng ilang motorista sa magkahiwalay na road vehicle accidents na naitala sa Davao Region ngayong araw. Sa Pindasan Mabini, Davao de Oro, 5 individual, kabilang ang driver, ang nagtamo ng minor injuries matapos bumangga ang kanilang sinasakyang sasakyan sa Center Island ng National Highway. Sa panayam ng DXDCR Men Davao sa Mabini Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, sinabi nitong agad silang rumesponde sa insidente dakong alas 10:30 ng umaga. Batay sa mga nakasaksi, may iniwasang sasakyan ang driver dahilan upang mawala nawalan ito ng kontrol sa manibela at tuluyang bumangga sa Center Island. Samantala, sa Davao City, halos wasak ang harapang bahagi ng isang 10-wheeler truck matapos itong bumangga sa isang poste ng kuryente sa Sitio Lower Lanitom, Barangay Suwawan, Marilog District, dakong alas 9:30 ng umaga. Ayon sa Marilog Police Station, nagmula pa sa Cagayan de Oro ang truck na minamaneho ng isang 50-anyos na lalaki kasama ang kanyang 20-anyos na anak na nagsisilbing helper. Batay sa paunang impormasyon, nahirapan ang mga rescuer na mailabas ang mag-ama mula sa truck dahil naipit ang paa ng driver habang naipit naman ang helper sa likod ng driver's seat. Sa kasalukuyan, matagumpay nang nailigtas ang dalawa at patuloy na nagpapagaling sa isang ospital. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyo Man Abi Bibera, Tatak RMN.
4: Mula sa Davao, akyat tayo ng Cordillera. Kakulangan sa mga silid-aralan na itala doon. Mula sa FM Baguio, may detalye, Idol Gilbert Bermudez.
10: RMN Live Report.
11: Ilang araw bago magsimula ang pasukan, nananatiling kulang ang classroom facilities para sa mga mag-aaral ng Cordillera Region. Ayon kay Georgina Ducaiso, Chief Education Supervisor ng Education Support Services Division ng DepEdCAR, mayroong kabuuang 1,964 na kakulangan ng silid-aralan sa rehiyon. Bilang tugon sa suliran ng ito, isinasagaw ang 149 na proyektong konstruksyon ng mga silid-aralan na inaasahang matatapos ngayong taon. Bahagi ito ng Regional Master Plan na layong tuluyang maalis ang kakulang sa mga silid-aralan sa darating na 2030. Ayon naman sa mga opisyal ng tanggapan, patuloy ang kanilang pagsisikap upang bigyang solusyon ang hamon na ito bilang patuloy na paghahanda sa darating na pasukan. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Gilbert Bermudez, Tatak RMN.
10: RMN Network News.
3: Pangulong Bongbong Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos dumalo bilang guests of honor sa graduation ng College of Law sa West Visayas State University. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Resi Bordon ng RMN Iloilo.
10: RMN Live Report.
12: Pinangunahan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Luisa Araneta Marcos ang third commencement exercises ng West Visayas State University College of Law dito sa lungsod ng Iloilo ngayong hapon, Hunyo 5. Nagsilbi ang Pangulo bilang guest of honor at nag-deliver ng keynote address sa harap ng 25 na mga graduate at proud ng mga magulang at pamilya. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Marcos na malakas ang tiwala niya sa Batch Daguob dahil pinaniwalaan rin ang mga ito ng First Lady.
13: My confidence in this graduating class is stronger than most because the First Lady believes in you. And as far as I'm concerned, if she believes in your capability, then I'm inclined to believe her, as most good husbands always do. Kidding aside, you are here because you continue to persevere, despite facing, I'm sure, many difficulties and challenges. You chose to endure with your sacrifices that you had to make, knowing that the profession that you seek carries a purpose greater than just personal ambition. And that perhaps is a true measure of a lawyer.
12: Naging emosyonal naman si First Lady Lisa sa mensahe ng pasasalamat na natanggap mula sa graduates mula nang na-establish ang College of Law noong 2020, naging faculty na ito. Samantala, pagkatapos ng seremonya, pinasinayaan ni Marcos ang bagong College of Law building sa nasabing universidad. Kasama niya rito sa Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Ang WVSU College of Law ang pinakauna at nag-iisang state university sa Western Visayas na nag-aalok ng legal education. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Rezi Danyoso Bordon, Tatak RMN.
3: Nagsalita ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 11 sa reklamo ni Davao City Mayor Sebastian Duterte kaugnay ng hindi nakokolektang basura dahil sa pagpapasara ng DNR sa New Carmen Sanitary Landfill. Magugunita na gumuho ang bundok ng basura noong May 20, 2026 na tumabon sa 15 kabahayan. Sa isang pahayag, sinabi ng DNR na tuloy-tuloy ang koordinasyon ng ahensya sa Davao LGU hinggil sa muling pagbubukas ng Davao Landfill. Una nang naghain ng iba't ibang rekomendasyon ng DNR gaya ng paghahanap ng ibang lugar na pagtatapunan ng basura. Pero huminat ang LGU na gawing temporary disposal area ang isang lugar sa loob ng sanitary landfill at nangakong magpapatupad ng safety engineering interventions. Sa ngayon, inaantay na ng DNR na makumpleto ng LGU ang mga hinihinging safety at engineering interventions bago tuluyang alisin ang suspension order sa Davao City Sanitary Landfill. Kabilang na dito ang pagkatapos o pagtapos sa retrieval operations, ang pagkakaloob ng mga support evacuations at ang proteksyon para sa mga manggagawa sa mga kalapit na komunidad.
4: Mga kasama, sa kaugnay pa rin nga balita, ang Pangulong Marcos wala mo nung kinalaman sa naiimbak ng basura doon sa Davao City ayon sa Department of Environment. Detali mula kay Rajuman Mike Goyagoy. Mike!
14: RNN Live Reports! Itinanggin ng DNR na may ipinagutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin ang operasyon ng Davao City Sanitary Landfill. Sa sampayag, sinabi ng DNR na fake news ang naturang ipinapalaganap na impormasyon. Dahil na kasing kumalat ang balitang ipinatigil ng Pangulo ang pagkolekta ng basura upang madumihan ang naturang lungsod. Maging ang harap ng DNR ay naging tambakan na rin ng basura matapos na may pag-utos ni Davao City Mayor Sebastian Basque Duterte na gawing collection point ang labas ng tanggapan ng DNR Region 11. Ayon sa DNR, ang mga naturang impormasyon ay mali at mapanlinlang na bintang. Ang pagsuspindihan niya sa Davao City Sanitary Landfill ay inisyu noong May 21, 2026 ng DNR Region 11 dahil sa nangyaring transslide o pagguho ng bundok ng basura noong May 2006. Kung saan na 226, kung saan may 15 na kabayan ang natabunan. Aabot sa 2 kataong patay, 2 na sugatan, habang isa pa ang pinaghanap matapos ang malihim na pagguho ng landfill. Kasama sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man, may Kuya Wittapak, RMN.
15: RMN Network News. Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.

0: Daniel Padilla gaganap na bagong bad boy sa pelikula. Alamin natin ang balita mula kay Rajamon Alex Furake.
1: Ipinamana na ng original bad boy na si Robin Padilla ang kanyang trono sa mas batang aktor. Walang iba kundi ang kanyang pamangkin na si Daniel Padilla.
2: Kinumpirma ito sa advance screening ng Bad Boy 3 kahapon. Magkaraang tanungin si Padilla kung gusto pa rin niya ang bad boy image. Bagamat hindi pa na ilalabas, in the works na umano ang Bad Boy 4 na tatampukan ni Daniel at ng real girlfriend na si Kyla Estrada. Nabatid pa na tumagal ng mahigit isang dekada bago matapos ang Bad Boy 3 matapos pumasok sa politika. Politika ang aktor.
1: Yan ating entertainment news, Alex Furake, Tatak Arumet.
3: Mga kasama, sumayin niyo po ang unang mga balita. Ito pa rin si Rajuman El Maracol.
0: At Rajuman Jenny Pahilanga.
3: Mula po sa Ramen Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila, dyan sa mga Ilocano na Imbaga Rabii.
4: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
0: Ang oras 6:01.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS RMN Network News.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. D3 Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ni Lolo po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio. Yung
3: may D3.
2: Makabuti ka.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal na maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gigubala kay matama to nadula ang bukol.
4: Supple Plus Gold.
2: Maka sa mga butika.

0: Siya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kundi may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da, nga arad na nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
3: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ginatawag. So very happy gid ako nga may ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
2: Yes.
3: Pero ako, yung 1 capsule, okay na ko.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
4: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka, bisan sobra na, tanan, ginakaya. Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment. Now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
10: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Let's go for extra with McSaver's Sulit Busog Meals.
12: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver's Sulit Busog Meals.
13: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTAB254286 Series of 2026.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Oras sa atin mga karadyoman, Philippine Standard Time, alas 6:06 na sa gabi.
15: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
14: Mayang gabi mga karadyoman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News. Adlaw kita subong sang Biyernes, Hunyo 5, take this meal 26. Sa atin mga karadyoman, kitang batian sa lilisoan sa inyong mga radyo sa 774. Kita makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo. Sa ngalan ni Radyoman Marjorie Hervo Miani, ako inyong manging kaupod sa buong agabi, Radyoman Rezi Danioso Bordon.
1: Headlines.
14: Sa dalagkuan nga balita sa mga balita lokal, Marcos nakigsapol kanday Mayor Trañas kag Liga President Ong sa Iloilo City, Subong adlaw. Governor Defensor ginkilala bilang highest rated provincial governor sa Western Visayas sa RPMD Bosses ng Bayan Survey. Sa international, 49 patay sa pagkauhaw sa Niger matapos maguba ang ila ginasakyan nga truck sa tungasang disyerto. Kag sa showbiz, Kim Soo nagpasalamat sa iya fans kadungan sang pagselebrar niya sang iya ika-20 nga tuig sa showbiz. Oras, Philippine Standard Time, 6:07 na sa gabi. Kagaroon sa detalye sa mga balita, una kita sa balita lokala. Nakigsapol si Presidente Ferdinand Marcos Jr., kanday Mayor Isa Trañas, kagliga ng mga barangay, Iloilo City President Maria Irene Ong sa Bungadlaw, Hunyo 5. Upod man niya si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa impormasyon, Song Oramen Iloilo lakip sa aktibidad sa private lunch sa isa ka hotel. Among paghatag ni Marcos ang pondo para sa bawat barangay makikinabang program nga may budget nga ukon pondo nga 200,000 pesos. Ang mga pondo, 100,000 pesos ang mga kato sa scholarship grants para sa lima ka mapilian kag deserving nga graduating college students kada barangay kag ang nabilin nga 100,000 pesos ang gamito naman para sa grassroots developmental projects. Ang inigabayin sa aton mga karadyoman, ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka bala nga samtang nagatigolang, nagarubong natural nga collagen sa lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasi softness ng supa. Ganit ko rin yung magadubo, madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Santon Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sini nga ginapabasko ng aton ni supat, gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigolang. Para sa glow nga natural, mag-Santon Gold Coffee Mix na. Sa dugang pang balita lokal, kung nagatrabaho ang isa ka public official, madasig ini nga matalupang dansang pumuloyo bangod ila mabatyagan ang nagakaigo nga serbisyo sang gobyerno ilabi na sa paghatag sang proyekto. Sa resulta sang pinakaulihi nga RPMD Foundation Incorporated Bosses ng Bayan Index of Governance Survey nga ginhiwat sang April 1 tumtub 8, 2026. Liwat nga nagpanguna kag kilala si Iloilo Governor Toto Defensor bilang highest rated provincial governor sa Western Visayas nga may 86.2% index of governance kag may 85.9% trust rating kag 86.5% performance rating. Ang nasambit niya resulta ang nagapakita lamang nga mataas ang pagsalig sa pumuloyo sa iya administrasyon, policy direction kag overall management sa provincial affairs. Samtang yari ang resulta sang RPMD survey sang iba niya gobernador sa Western Visayas, Antique Governor Paulo Javier 84.1%, Guimaras Governor Lucille Nava 82.3%, Governor Ocon Capiz Governor Fred Castro 81.9%, kag Aklan Governor Joan Miraflores 80.6%. Ang RPMD survey isa ka independent kag non-commissioned bosses ng Bayan National Performance Evaluation para sa tuig 2026 nga may 5,000 respondents may plus or minus 1% margin of error kag 95% degree of confidence. Sa dugang pang balita lokal, nagtambong sanay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag First Lady Liza Araneta Marcos sang commencement exercises sang West Visayas State University College of Law sa siyudad sang Iloilo sa Bungadlaw, Hunyo 5. Ginhiwat ang ining event sa WVSU Cultural Center. Matandaan nga patkatuwid nga nagserbe bilang professor sa subject niya criminal law sa WVSU COL ang First Lady. Wala naman napunggan ni Araneta Marcos ang pagtulo sang iya mga luha sang ginpasalamatan siya sa iya mga estudyante nga nag-graduate na subong nga adlaw. Ang iningabahin sa aton mga karadyoman, ginadulong sa inyo sang new and improved NAN Super Plus. Mas ginpa-epektibo kag mas ginpabasko. Gintingawang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabasko nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidant. So, suporta para sa mabasko nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagpanglaluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Oras sa aton mga karadyoman, Philippine Standard Time na 6:12 na sa gabi sa dugang pang balita lokal. Hugot na gin panginwala ni House Deputy Speaker kag Iloilo 1st District Congresswoman Janet Garin ang alegasyon sang 18 ex-Marines nga nakabaton siya sang maleta nga may unod nga kwarta. Ang alegasyon ginimo sang 18 Marines sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sang grupo nanday Senator Alan Peter Cayetano sining Webes Hunyo 4. Sa isa ka statement ginpahayag ni Garin nga wala sang basahan ang natumod yung mga alegasyon kag indi gid maayo nga nausar ang isa ka respetado nga institusyon kanga isang Senado para sa political agenda sang pila ka miyembro sa niya. Nanawagan man si Garin sa mga Pilipino mga magpabilin nga mabinantayon kag indi pagpahanagutan nga malumos ang kamaturan sa sining panahon sang mahigko nga propaganda kag pagpanuntos sa publiko. Dugang paninya nga nagakadapat nga maangkon sa mga Pilipino ang pampubliko nga diskurso nga naangot sa verifiable facts kag ebidensya, indi sa malisyoso nga istorya nga gindesanyo para serbihan ang political agenda sang iban. Sa dugang pang balita sa police report, wala na sa kabuhi sa ang isa kalapsa matapos ng hinbilin sang iya Iloy sa sulod sang sementeryo sa barangay Takbuyan, Estansya, Iloilo kahapon sang hapon. Sunod kay Police Lieutenant Adrian Baligod, hepe sang Estansya Municipal Police Station, nga mayara na sila sang person of interest sa nagbilin sang lapsag. Dugang pasang opisyal nga nagapadayon ng ila backtracking agud ma-verify ang suspect. Nahibulon niya ginputo sa puting at telang lapsag ginsulod sa plastic kaginbilin sa nasambit niya lugar. Bagod sa natabo, ginmisahan na lang ang lapsag kaginlubong. Ang ining abangin ginadulong sa inyo sang D3 Bayong pinakabago garantisado kag-epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o kung VCO nga iralamang makita sa D3 Bio, ang pinakamayong suplemento batok sa infection dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika. Sa katapusan ng balita lokal, dakop sa Estansya Municipal Police Station, ang 5 ka mga tawo sa ginpatigayon niya drug by bust operation sa barangay Botongon kagaagahon sa Hunyo 5. Na-recover sa mga operatiba ang masobra 2.7 million pesos nga balor sang droga nga nagabugat sang 402 grams. Ang mga arestado ang musanday alias Joe, 43 anyos, alias Silvermore, 36 anyos, alias Naldo, 46 anyos, alias Judy, 22 anyos, lunsay pumuloy sa nasambit niya lugar. Kag si alias Jason, 31 anyos, ang barangay Pasig, Sara, Iloilo. Sa loob kay Police Lieutenant Adrian Baligod, hepes ang Estansya Municipal Police Station, nga una na bakla ng subjects ang isa ka plastic sachets ang droga, gamit ang 8,500 pesos nga buy-bust money. Nahibaloan niya naglawig sa isa ka bulan ng monitoring sa otoridad antes sila nadakpan sa ila illegal nga buluhaton. Ginpahig pa ni Baligod nga madamo na sila sang nabaton nga reklamo angot sa illegal nga aktibidad nga ginahimo sa lugar. Nagpasalamat man ang hepe sa mga pumuluyo kag opisyal sa barangay sa kooperasyon kag suporta angot sa away kontra illegal nga droga.
5: Idol, nahibaluan nyo bala nga mas gina-enjoy ko na ang pagpanglabasubong? Kay di ba masakit sa kamot maglaba, ilabi na kung kuso ka nga kuso bangod sang mancha? Tapos, nagadry pa ang kamot mo nga kung ka isa, nagalitik-litik. Hay, hindi ko gid-ina gusto. Apang nahibaluan nyo bala mga idol, sang isa kaadlaw, nakabakal ako sang Pride Bar Blue, bangod na nutaran ko nga sa pagkadamo sang mamis nga nagabakal sina. Kag in fairness, wala nagsakit ang kamot ko pagkatapos ko maglaba. Madali ko pa natapos, bangod isa lang kalaba, nagakadula gilayon ang mga mancha. Gani mga idol, ilabi na sa mga mamis nga nagapamati, kung hindi nyo pagtistingan ang Pride Bar Blue, oras na para magbakal. Bangod ang Pride Bar Blue, isa kalaba lang, kakas gilayon ang mancha. Hindi pa masakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
16: Balita sa Ibayong Dagat. Sa Ibayong Dagat.
14: Tuma ng pagkauhaus ang ginkamatay sang 49 ka mga tao sa Sahara Desert District sa Niger matapos nga magguba ang truck ng ilang ginasakyan. Ang mga napatay na nakip sa grupo nga magapaulig gikan sa Mali para sa isa ka Muslim festival sang nawadan sila sang tubig sunod sa Agadez Governorate. Sunod sa otoridad nga yara sa 80 kilometro west sang Asamaka ang lokasyon sang mga biktima ganito man sila kalayo sa supply sang tubig. Kagdugangan pa sang tuman ka init nga temperatura. Payag pa sang governorate nga wala gid makaayong track sa pihak sang pagtinguha sang driver sang assistance ni kag sa mga pasahero. Ginlubong ang mga biktima sa mass graves. Duha naman kay mga tawo nagka-survive matapos sila maglakat sang 50 kilometers pagkadto sa malapit nga water source kag pagkadto sa Asamaka sa diin na pahibalo nila ang mga otoridad kalidad sa ilan ang sitwasyon. Ang natumog i-desyerto kilalaman niya alagyan sa mga migrants nga luyag makakadtuhalin sa African nations, pagkadto sa Europe kag madamong napatay sa uhaw kagutom samtang nagalakat sa mainit nga balas. Ang balita sa luwasang pungsod, ginadulon sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Mga karadyo man, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand gahimo sa US sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
16: Balitang showbiz.
14: Nag-aalalawas ang pagpasalamat sa aktres nga si Kim Soo sa mga nagsuporta kag nagpalangga sa iya sa sulod sang 24 niya sa showbiz. Sino kay Kim nga tubtub sa karon daw indi siya makapatingan na labot niya ang ininga milestone. Ginbalikan sang actress sa TV host kung paano nagsugod ang iya career pag kung paano ginbago sa niyang iya kabuhi. Payag niya nga isa lang siya sa duka bata nga babae gikan sa Cebu nga nagapangumuyo para sa iya mga handom nga mga eskwela, makaangkon sang balay kag makabulig sa iya pamilya. Dugang pa ni Kim nga halos imposible sa itong among mga handom apang sa subong nagkakabuhi na siya sa realidad city. Nagsugod ang showbiz career ni Kim matapos siya nga nagpasakop sa reality TV show nga Pinoy Big Brother sa 2006. Kasalad sa ninang inbida na siya sa pinakabantog ng mga pelikula kag teleserye. Lakip ng pinakabago na rin nga Amo ang The Alibi, My Love Will Make You Disappear, kag Lin Lang.
17: Miss Yis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
18: Kabloom!
17: Ang Charm Fab Kuan ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
18: Kabloom!
17: Testingan na ang Charm Fab Kuan bagong
18: kabloom!
17: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
14: Oras sa ito mga karadzuman, Philippine Standard Time, lasay sa 20 na sa gabi. Sa ating mga Facebook Live, sa ating mga Facebook Live viewers, Mel Gargaran, Rosal Gayapagomilia, Andy C., Romeo Soberi, Araman Siniel de la Riarte, Mayo Katerasang Candado Cabana, Brad Pet Madera Bistoer, Rosal Ninita Jesus Labaro Mi, Florencia Sakaldito Kalampay, si Junior Narsing, Alma Genga, kag sa iban pa natin niya tagpalamati, maayong gabi. Of course, kay Maninay Hector, sang Tatoy Simanukan and Seafoods, kay Maninay Marichu, maayong gabi. Oras sa ating mga karadyuman, Philippine Standard Time, na 6:21 na sa gabi. Mga karadyuman, inyo nabatian ang pagpangalagad sang RMN Evening News. Saliwat adlaw kita subong sang Biyernes, Hunyo 5-26. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang atong technical partner, Radyoman Christopher Mondejar, sa ngalan naman ni Radyoman Marjorie Hervo Miane, akong inyo nangin kaupod, Radyoman Rezi Danyosa Bordon.
19: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Mundo Mistiko. Mundo Mistiko. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlo nga butang. Kalibutan sa mga indi mapatihan. Apang nagakabuhi sa panuntuman.
0: mundo mistiko. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Kausa. Ari na ang RMN Freedom Run. RMN Freedom Run. Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagkahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, Second Floor Marymart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
1: RMN Freedom Run.
0: Tatak, RMN.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako nyuric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
4: Sample Plus Gold.
2: Bakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen, ang guta tayong dapa.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
8: Paano ka makahilway sa cancer ng balatian kung ang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: May problema ka ba sa imong pagpamuhin? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga manalakag makamamatang isakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
11: Yung may D3.
13: Mga butika.
11: TTX 500.
14: Gina Kano. Ang ginibatsa ko. Ang ako na UTI. Kasakit git sa ako niya baywang.
15: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
16: Sa DTX 500.
14: Sa Pilmiro katatlo. Sa Subong kadwa na lang.
15: Subong kamusta?
14: O ay na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay nag-o ginibatsa.
11: TTX 500. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio,
13: ang Physio
11: yung may D3.
13: D3 Bio.
11: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana, for problema ko gidang ako ni regular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio!
15: Ang D3 Bio!
11: Yung may Vizio!
15: Ang Vizio!
11: Yung may D3!
15: Makatapos, magabuti ka.
16: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number 1.

0: nagkaroon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Hindi ka yan. Kinaaswang naman kami. Nonoy? Noy? Noy, magbuktaw ka! Noy, may nagkakula sa ato. Inaaswang naman siguro kita magbuktaw ka.
2: Ano? Pero lang ka ba? Buaan ko siya. Kuhaan kong binangang binbutan ko sa idalan sa patay. Sasubo ba't yun? Hindi na sa makapalagyo pa. Hindi na.
1: Maghalong ka. Maghalong ka.
2: Ma. Aring mayor na puwerta. Ba. Ato siya sa ibabaw sa amon na to. Hoy, asong! Ato ba nga ako? Nagpalagi siya. Laksun ko siya. Hindi ka na makapalagyo pa sa hakon! Hindi na! Hindi! Kapusog sa iya! Namayas ang pinamon ko! Gusto! Kuha ang tulang sitas na sa ilip ko! Aray yung ilip mo! Hindi! Nasig sa iya nga nalagyo! Tapos ko siya nga napilasan! Ang yatudlo! Ari sa duta! Nautod ko ang yatudlo!

0: Grasa.
1: Hanoy? Ano yung ginawyatan mo nga naputo sa tela?
0: Ari.
1: Ano? Hindi! Tudlo! Kay sino tudlo yun na?
0: Nautod kong tudlo sa aswang.
1: Ano?
0: Tungod ka dalum kagkadasig sa natabo. Wala ko gin makita ang yanawang. Pero kinahanglan ko makilalaan kung sino siya. Kaya kung makilala ko na siya, akon siya sulangon.
1: Homa!

0: Murió. Murió. Murió.
1: Puchita, ¡ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Napilasan ka?
0: Oo. Nauto din nun eh. Todo ko. Ginaot niya ako kung nagdumugay kami. Maayo lang kinahimok ko nga makapalagyo.
1: Ano? O di anong buhato na to? Hindi ka pwede nga makita niya. Hindi niya pwede nga makilalaan ka. Kahit kung mahimo. Hindi. Sulangon ka giniya. Kag-amuin ng mangin kabangdanan sang imo kamatayon.
0: Mario!

0: Ate Noy, nakilalaan mo bala kung si sino ang aswang nag-atake sa aton kagabi?
1: Wala pa. Pero sige lang, sa hindi madugay, makilalaan ko gid siya.
0: Antes pa mag-ayong pilas niya, kinahanglan matutulan na natin kung sa diin siya nag-estar. Kinahanglan mo siyang sulangon mientras hindi pa uli ang tanan.
1: Grasya?
0: Bati ko kung lawayan sang aswang pilas niya, sa sulod sang tatlo kaadlaw mag-aayo na hini. Kag kun matabuin na, hindi mo na siya mahimo nga sulangon, Noy.
1: Grasya?
0: Isa na kaadlaw, subong. May duha na gid lang kita kaadlaw, Nonoy.
1: Grasya?

0: ba bakal ko sang kanding mo, Chay?
1: Uy, ikaw galit mo, Rio? Ay, abaw, dugay man nga wala ka makabalik sa akon ba? Wala ka makabalik bakal? Sang una daw kada simana, ginabaklan mo ako. Kung hindi kanding baka, hindi kani manok. Ay, ugaling kanugon lang kay siling mo. Naubos kalamatay.
0: Mo gani, Chay.
1: Ay, ti ano, masagod ka na maliwat kande?
2: Oh, ho, Chay.
1: Ati, sige ah. Bo, kabay patani sini nga hugada, hindi na ini mapatay.
2: Chay,

0: with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500. 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pag kuan sang DTX 500.
2: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
1: magino. 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Hmm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
4: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar, sugarcane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Hmm. Tapos ginaparisan din na ito, Mitis or Purcy. Hmm. Ang flavonoids amang tawag sa grupo sang plant metabolite. Mm-hmm. Nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect. Mm-hmm. So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Mm-hmm. Kag ini ang water soluble.
3: Wow. So,
4: perfect kayo. Mm-hmm. Nga magpares ang DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. Mm-hmm. Kay isa man ka water soluble.
5: Water soluble man.
3: Gusto. So nadumduman ko dok ang topic taligad is about phenolic compounds kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols. Mm,
4: correct, Sir GP. Amo na na-notice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit, tungod kay ang

0: Ito naman maigaw sa kwan sa Uberis. Tapos, always pagkaya taga-pasilong.
1: Taga-pasilong pa, no?
0: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months?
1: Kabulan sa adlaw?
0: Oo. Diba?
2: Pagkatambok siya.
0: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa yapanit. Kita mo yapanit? Vertika tiga.
2: Gasiri.
0: Gasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
1: Husto.
0: Diba? So, ara sa panit sa tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, arada sa kwan
1: sa panit niya gid mismo. TTX
3: 500. Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
1: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
1: Kano sa amo ka nag-start og inom og TTX 500?
3: Mga duha pa ka semana kapin.
1: Pila imong nainom TTX 500?
3: Pagyud ka sab.
1: Duha ra ka stab. Yun sa manyo pag-inom.
3: Multag og gabi eh.
1: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
3: Oh.
1: Ya pila na may sugar nimo ron?
3: 126 na lang tao kaluis Ginoo. TTX
0: 500. TTX 500. Nagtawa Sir GP kung sinong alam ang gainom ni TTX 500 or ang gagamit asukal.
1: Oh.
0: Ang asukal ang amotong unod.
1: Oo. Oh, oh.
0: Gi change to white sugar, brown sugar. Pero ang TTX amotong panit.
1: Oh.
0: Mm-hmm. Imagine Sir GP kung ano ang mabulig sang ano sa TTX 500, no? Ang super antioxidant nga flavonoid nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transferred antioxidant.
1: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
0: Muna ganing ginbutang na to kapsula ang TTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ra sa panit.
1: Nga nagaprotekta sa tubo.
0: Yes. Oh. So, sa 14 pesos ka presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo sa RGP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Dra pa lang daog ka na mo. Daog ka bakal ka lang sang ekstra nga inuras nga dugang sa imong kabuhi. Sa tag 14 pesos.
1: Sa 14 lang ano?
0: Imagine lang. So, amo na, gusto nyo realistic prof? Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara dang damo man nga kwan mo oxidation.
1: Oo, oh, gusto.
0: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagakapatay sa stroke kag heart attack?
1: Oo. Oh, oh.
0: Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
1: And the brain.
0: Gusto. Perti ka damo nga benepisyo. Simple hon ta Sir GP, kung gusto mo maglawig ka buhi mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health bag-o pa man mangin ulihi ang tanan. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Talk, talk, talk, Lecho Manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
5: Oras tatak alas 6:40.
6: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue. This newscast is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Oh, sa Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan ko.
7: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
9: Sunfon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunfon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunfon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Sunfon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
7: Sample Plus Gold.
11: Ko si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Sample Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang ito.

0: Kalbatid at Sugar ko.
1: Sampung Plus Go! Mabakal sa mga butika.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
3: Char! Fabcon! Pamung pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Char!
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangkong kumakablog sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C, mabaka ang abuti ka. TTX 500.
7: Rosel, ako yan. Nag-aakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
5: DTX 500!
8: Mahig ko bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
8: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500!
8: Ang DTX 500!
5: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo?
8: Nga sa masami,
5: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
5: DTX 500!
8: Masalika DTX 500!
9: Remind
10: Herbal Capsule.
9: Pagkaon sa aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton.
10: Remind Herbal Capsule.
9: Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
10: Remind Herbal Capsule.
9: Also available
10: Remind Choco Mix.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na kung baga, ang piya ko nung asporsyon ng kipot mo kung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Oras tatak alas 6:45.
14: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayo ng sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: or singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako Gali Sereya. Ako Redla, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Supple Plus Gold.
5: Bakal sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Redel, amo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, lalakas,
3: at gaganda ka pa.
7: Tundoble, okay. Maundi ni nata sa supplemento in one. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Doble ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, kumanan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang supplemento in one na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tundoble, okay. Maundi ni nata sa supplemento in one. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Doble ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, kumanan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang supplemento in one na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
9: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
10: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
12: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
15: Ikinan, naging limaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakomatoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini yan.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Nance Corn Coffee.
17: Bisan diin ka pa
16: sa trabaho
17: kag mga ulobrahon sa balay.
16: Ang Nance Corn Coffee
17: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
16: panghuna-una.
17: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
16: para magpabiling ka nga healthy,
17: focused kag energized.
16: Nance Corn Coffee.
18: D3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
18: D3 Bio.
19: Ang D3.
18: Yung may BCO.
19: BCO.
18: Yung may D3.
19: Mighty C.
18: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
18: Mighty C.
19: Mabakal sa mga butika.
21: Oras tatak, alas 6:50.
22: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
22: This newscast is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
23: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
24: Number one.

0: kumagawa sa buong gabi. Mientras wala pa mag-ayong pilas ko. Hindi ko pwede masumalang si Nonoy. Subong, lawayan ko ang pilas ko. Agudasin ka mag-ayo.
1: Oh, Ari, oh. Amo na yung kauna. Agud nga, mabulong ang kauhaw mo. Sige na.
0: Oh, Mario.
1: Basta sumong. Kalain nga makita mo. Sige. Nga nagkakaroon sa mga isapat. Kalain.

0: Bao ka boya git sang bata mo grasya. Sunod git sa ibang itsura ho. Bao ka gwapo.
1: Salamat git chay.
0: Ay, tapos mapainit sa iya. Magsunod ka na dayon sa inyo ha. Tagu ang anak mo. Kadaan ka riit sa lugar naton subong.
1: Ah, ho chay.
0: Ate sige na, balakat na ko. Maninda pa ko.
1: Oo, halong chay. baby. Dugay-dugay, masulod na kita, baby ko, ha? Ba? Nga, pulpi ka lang nagibi? Anak, anong problema? Ba? Maayong adlaw sa imo, Chay Conchita.
2: Maayong adlaw man sa imo, Inday. Madabay lang.
1: Madaligid lang, Chay.
2: Ha?
1: Nga? Wala. Wala, Chay. Baby, hipos na ha.
2: Sige.
1: Maghipos ka na.
2: Malakat na.
1: Shhh. Okay na. Shhh. Maghipos ka. Ato na si Chay Conchita. Baby, hipos na ha. Ba? Gulpi na naghipos ang baby ni Mama? Pero, sa nagapakadto dali kay ina si Chay Conchita, gulpi lang siya naghibi. Sa naglakat na, gulpi man siya naghipos. Kag nanutanan ko daw, daw ginatago ni Chay Conchita sa sulod sang iya bayong iya kamot. Nga, ay... Home!

0: Oy, Conchita! Baw maayaw kay nakalabay ka?
1: Diding? Nga ah?
0: Kumustahon ko lang ang kanding agin bakal sa akon kahapon ni Banahon mo. Eh, basiluyag niyo dugangan? Damo, pakudi kanding ah.
1: Ate, sige. Silingon ko lang si Murio. Mapauli na ako.
0: Oy, eh, madali lang.
1: Ha? Nga ah?
0: Naano inang tudlo mo? Eh, napilas bala ina?
1: Ha? Kukuan, oo. Napilas ang kutsilyo sa may ginkiyad ako. Nagasakit gani eh, nagangot-ngot.
0: Amo bala?
2: Sa
0: Oy, Nonoy! Ikaw gali. Oh. Ay, ano, Tani?
1: Sige, malakat na ako, Diding.
2: Uy. Naano to si Chay Conchita? Eh, nga daw, nagadaldali ka siya, ho?
0: Eh, nagangot-ngot sigurong pilas siya sa tudlo, eh.
2: May pilas siya sa tudlo?

0: oras tatak alas 6:55.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Hello, anak.
5: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
4: Ganyan ang Pinoy.
6: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inomadlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
9: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung asorsyon, ang kipok mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na ba tiyagaan ko nga? Duhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakakpuhin na ko. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon.
10: Tingnan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3.
9: Sigurado, effective.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Make-up Herbal Rasul.
11: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
2: Mega Man. Herbal Capsule.
11: Wala side effects, wala palpitation. Kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
2: Sample Plus Gold.
12: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Sample Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
13: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
2: Lanos Herbal Capsule.
11: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis kag kung ano pang balitian.
2: Lanos Herbal Capsule.
11: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
2: Sample Plus Gold.
15: To see you, miss. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Gold.
13: Mas pinanakas.
2: Pinagaling.
13: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
13: Sa mga butika.
1: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
14: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
1: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako galing si Ariel, nagtanto sila eh, kisang nagligad, kisaki kidya katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
13: mabaka sa mga butika.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
13: Nagalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
2: Kasi may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
13: Garantisado.
2: DTX 500.
1: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
0: Kapag doble, okay! Ngayon dito na tayo sa Supplemento in 1.
1: Santon Plus
0: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
1: Santon Plus Herbal Capsule.
0: Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Ngayon dito na tayo sa Supplemento in 1.
1: Santon Plus
0: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
1: Santon Plus Herbal Capsule.
0: Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Plus Gold.
3: Ko si Vibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
5: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
11: Nuns Liniment Oil.
12: Kaspan?
11: Wala problema.
12: Nuns Liniment Oil Partner.
11: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspa. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
12: Nuns Liniment Oil.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
13: Isipo ninyo, sinimo orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dari sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 5 minuto sa kaligad sa tak ng alas 7, sang gabi.
14: Palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu. May padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo may hinambalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tugtob alas 9 sang gabi. Lunes, tugtob Sabado. Live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.
15: Patas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawag.
16: As we need to, Iloilo has an advantage of, no? Pwede pa kagid niya himuon sa Iloilo ang proper ng urban planning. I-proper na niya, hindi pa ginuntok sa isa kalugar, i-plano nga ang mga facilities sa isang community, aral na sa within walking distance, may eskwelahan, may hospital, may recreation area, may mall, and everything. Sa mga isang township pa. Mas payo, para ang tao, hindi na sakit ka biyahe sa kung malayo. Kaya kung hindi na siya magplanoon, bisan na nung himo na ito sa talagyan, sa mga dalan, it's just a matter of time bago makuno na siya. Eh, siyempre, ang salakyan, hindi pa na basta-basta ang magkuba. Bakal lang ang bakal, manufacture sa manufacture. Pero wala sa nag-minus ng mga salakyan. So, In terms of traffic planning, traffic installation, the most siguro is siguraduhin na rin sa mass transport.
13: Nagpatag ron ang Office of the Ombudsman angot sa hindi pagtambong sa ila sining representante kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sang Cayetano Black. Sa payag sang Ombudsman, ginpayag sini nga ginbalibaran nga pasudlon sa Senado ang ila sining representante bangod sa issue sang security checkpoint. Ganangin rason, agod nga hindi na ini makatambong sa hearing sang committee mga ginpangunahan ni Senador Pia Cayetano kag sang Cayetano Black. Ang pag-athag ginhimo ni Assistant Ombudsman Mico Clavano kasunod sa tirada ni Senador Dante Marcoleta nga wala nagpadala ang Office of the Ombudsman sang representante sini sa hearing sa piyak sang ila sining imbitasyon. Sunod sa Ombudsman nga mayara naman sang tanyag sa isa pa ka or sa bahin sang pila ka Senate staff nga pasudlo ng ila sining representante bilang guest sang mga senador. Subong paman sang ginpadalang imbitasyon sa Office of the Ombudsman, nakaangko naman sa desisyon nga hindi na lang ipagipadayon bangod ang imbitasyon ginpadala sang Blue Ribbon Committee Secretariat kag hindi sang isa ka partikular nga senador. Sa hearing kahapon, nag-share ang 18 ka mga nagapakilala ng mga ex-Marines sang ila sining eksperyensya sa pagdulong sang kickback money nga nasulod sa malita para sa pilag ka mga mamalidha pati pare pati si Trillanes kag ICC. Sana na lang nga way nag-agree sa ila sini posisyon sa ila sining opinion nakabaton maleta. Maleta, maleta, maleta. Nakabaton ka mo sang maleta. May maleta ka. Mayong gabi mga kasimanwa. Good evening mga pinalangga. Welcome. Nagapangalaga na ang palatuntunan niya regapating ang tag sa katinaga sa tiyon niya magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina, sang isa, kasumpa. Ang palatuntunan, RMN, palabra di honor.
14: RMN, palabra di honor.
13: Karon niya adlaw sa aton sining apaga pangalagad mga kasama Biyernes na gitapit sa 5 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Labing una sining Biyernes nga adlaw sa ikanom ng bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gyapon sa bilog ng kalibutan paagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube RMN Iloilo official sa mobile apps download lang kay install aton mobile application DYRI RMN Iloilo sa TikTok, no? Yara man kita RMN Iloilo official. Sa malita mayara man ta. Ara sa kandado. Kag siyempre sa inyo tag sa mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz.
14: Itakamo sa bato ang salita nagmimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor. Palabra
13: de Honor. Mga topiko nga pag-iistorya na itong pag-diskusyonan karong gabi diri sa itong pag-pangalagad mga kasama. Tingala ko kadamo kagina sa mga pulis diri sa syudad sang Iloilo, especially or ilabi na diri sa banda sang La Paz sa may West Visayas State University. Ari kaliding presidente, tingala ko nga may mga pulis ni may ano di man. Daw kahapon pa man disnar tate, si Tateng.
14: Palabra di honor.
13: Kali kay Aris BBM, no? Kay man graduation sa College of Law kagaina, dala naman inaugurasyon sa 100 million pesos nga building sang College of Law, no? Nga dire ka maagi gid sa Luna Street, hindi ka to magsulod sa main gate sang West Visayas State University. Dire lang sa tubang sandaan nga IBCBN bala nga sirado na, no? Ang ginatubuan na hilamon kag lumot ang ilang old building na man pinasira mo. Why gin renew ang ilang franchise?
14: Palabra di honor.
13: Dara lang dampi mga kasama, 100 million pesos nga building, do pila na 3 or 4 stories mga kasama. Gin dala nga proyekto ni First Lady Lisa Araneta Marcos kay gin pahanugutan siya da nga makatudlo, no? Maka-teach mga kasama sa College of Law sa West Visayas State University. Te kay graduation kagaina, syempre kay bana niya presidente, digunti himuon ta nga commencement speaker ang presidente.
14: RML, palabra di honor.
13: Ginolayo na lang tayo ni Presidente Marcos ang pagsapol sa pila ka mga local officials, sila binadiri sa syudad kay Mayor Raisa Treñas, kagaligan ng mga barangay Presidenta Irene Yoong para sa pagparagtag sang 200,000 pesos kagiban pa ng mga bulig sa tagsag ka mga barangay sa syudad. Isa sa maswerte nga graduates ang College of Law sang West Visayas State University o kon WVSU. Hindi, Wibso ha. Sino nagatawag-tawag da nga Wibso da sa pugulon ko. Nalipay nga nakatapos sa ginman siya pero ginako nga nakabatsyag sang pressure sa ginapaabot nga pagkuha nila sang bar exam. No, mabatsyagan mo man mga kasama kay ti 100% nagligad ang passing rate sang mga College of Law or sang mga bar takers sa WVSU College of Law or WVSU COL West Visayas University College of Law mga kasama. Siyempre, human as DR, makabatsag man sang presyon, nga kinahanglan mapasar mo man ina, kag nag-graduate ikaw sa isa ka state university, nga center of excellence sa Western Visayas. Tapos, hindi ka karong ka pasar. Diba? Medyo makakapresyor gidman mga kasama, ano? Mabatsagan mong gidman ang presyor. First Lady Lisa Araneta Marcos nangin emosyonal matapos gin-appreciate no sa speech sang isa sa mga graduate sang WVSU College of Law mga kasama. Kaya pag insindi naton daw last na ining teach ni First Lady Lisa Araneta Marcos no. Anyway napatindog niya naman ang College of Law building tapos dira sa West Visayas State University Medical Center. Do may ginapatindog man da siya nga building, a 15-story nga building para sa WVSU Medical Center mga kasama. Mapahuway-huway na siya siguro eh. Kay may nabili naman siya nga tangible nga kwan, nga programa nga makita diri mga kasama despite of hesitation and the hostile environment sang pag-umpisa niya gid.
14: RML Palabra di Honor.
13: Governor Toto Defensor, ginkilala bilang most trusted and best performing governor sa Western Visayas sandig sa RPMD survey. Mayor Raisa Treñas, nagapanguna naman sa tanan yung mga mayor sa Western Visayas nga ginasaligan kag may maayong performance. Gani alkalde nagpasalamat sa mga pumuluyo. Lalaki nga nasobrahan sang hampang sang Mobile Legends kag scatter ginostate sa iya kaugalingon sa Arevalo. Ano ay hanambal niya siya sa kaugalingon? Hindi ka maghulag sang malain. Kaya kung maghulag ka sang malain, malubot ang imo nga liog. Ano klase utok sa mga tao sa gagahampang Mobile Legends. Mga scatter. Na ano nga klase ka utok mga scatter. Kung pinananom nyo na gurok mga kahoy, mga pruta, saging, mga ulotanon, may sigurado na may anihon gid ka mo. Maka-exercise ka pa, no? Sa inang sagad ka, pinunggo, ang mata mo mabuaw na nakala, scatter, ML.
14: RML, palabra di honor.
13: Di man naman ka mga tao, nagkaladakpan sa mga otoridad sa drug bypass operation sa istansya. Grabing droga sa istansya. Kung sa diin, malapit 3 million pesos ang balor sang illegal nga droga. More power, may bago na nga helpline numbers. Daan sini nga numero, hindi na paggagamiton. Kung may mga concerns, gani ginapahibalugid sa mga konsumidor direksyonan. Atensyon ka ron sa mga consumer sa more power nga permeable nagapanawag, no? Gamit sa ila sini nga mga helpline or mga number, contact numbers nila mga kasama. Ano ni mga bago nga mga helpline ka ron, no? Sa more power. Samtang, pito na lang kadlaw ang nabilin sa RMN Freedom Run. Ang aton sining on-site registration dira sa festive walk, mga kasama. Sige pa, hasta buwas nga adlaw.
14: RMN, palabra di honor.
13: Nagpasiplatan tamang karon ng mga balita nasyonal, mga kasama, mga anay Senate President. Nagpagwa sa statement kontra sa pagpilit sa pwesto ni Senate President Alan Peter Cayetano nga silimulod dira nakasandig ang iya kabuhi kag sang iya pamilya.
14: RMN, palabra di honor.
13: Pila naman ka mga palso, no? Palso sa testimonya sang 18 ka mga ex-Marines nakita sa mga netizen isa kadlaw matapos ang ila pag-testify sa Blue Ribbon Committee hearing sang Cayetano Black kahapon.
14: RMN, palabra di honor.
13: Una na nga daan niya nabisto nga si Dilima nga nalaki pa da. Hambal sang ex-Marine sila. Lapses lang, Your Honor. Tapos hambal nila si Congressman Jose Chavez Alvarez sang Palawan. Kunsa din ang gobernador dira, bata niya, si Ami Rua Alvarez. Siya na kabaton sa maleta. Kumadtutong malam. No? Huwag kakilala ni mga ex-Marines o base ikilala man mga kasama, no? Bilyonaryo niya si Alvarez. Siya ning distributor sang madamo sa ning mga salakyan, no? Tira Perma, mga Toyota, tira sa Pilipinas, no? Into car distribution siya. May laging business pag na siya sa Indonesia, kagdira sa Palawan. May real estate. Bilyonaryo gani. That is why sa may makapirde si Ila das Palawan.
14: RMN, palabra di honor.
13: Tipa, batunon mo lang imo sang isa kamalita nga kwarta kay saldi ko. Basi masiling pa sa kay saldi ko. Ikaw karon tinampukan ko kwarta karon kag tutdan mo, balaan mo.
14: RMN, palabra di honor.
13: Tapos, sining mga claim nga nagpakambyo sa US dollar or Philippine peso to US dollar ang gindulungan ng pare nga si Flaviano Villanueva dito sa somewhere in Mindanao Avenue. Why, manggali ito iya sang parokya si Father Flavie. Double ano niya ining mga Marines to, hindi Katoliko ha? Ano niya sila, Iglesia ni Cristo?
14: Palabra di honor.
13: Man daw, kabisado ni Senador Marcoleta nga isa man kay Iglesia ang ilang sininga script.
14: RMN, palabra di honor.
13: Pamangkot ni Senador Marcoleta sa expert. Paano mo nalaman na pare yun? Eh kasi nakasuot siya ng itim na pang pare.
14: RMN, palabra di honor.
13: Pusit amahan yun. Nagdamo pa nga mga inconsistencies sa ilang sininga statement. Istoryahan ta na karoon mga kasama. Kag sino bala si Mike Defensor? Anong iya sininga history? No? Hindi na ako mag-comment kayo karoon. No? Basahon ta lang ang nasulat sa aton nga kasaysayan because the our history, ang aton kasaysayan, amo ang maayo nga makahatag sa aton sang leksyon kung kisa nagtalang kita sang banas. Balikan ta lang ang aton nga maragtas, makabalik ikaw susto nga banas mga kasama.
14: RMN, palabra di honor.
13: Sige, amo ni mga topiko ta karong gabi diri sa aton nga pagpangalagan. Gindolo ka ginboylugan diri kabahin sa aton nga palatuntunan mga kasama sang Klinika D3 Bio. Ang suplemento nga makabulig agud malikawan ang balatian nga colorectal cancer, himo sang extra virgin coconut oil nga ginupdan pa sang vitamin D3. Suplemento nga bugana sa medium chain triglycerides nga lauric acid, capric acid kag caprylic acid. Pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, mahimo ka malikawan mga kasama ang colorectal cancer kag iban pang saisang cancer. Gani, lawas ang ligan hindi pag-abusaran adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio. Subong man, DTX 500, mga kasama, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnao na pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sining lawas. DTX 500, ginaproblema mo balang mataas sining blood sugar level, mag-DTX 500 na. Kulang ka sa pagkaon sa utan kag prutas, hindi magkabala ka, mag-DTX 500 na. Likawan na balatian, kag komplikasyon dala sa diabetes, mag-DTX 500 now na! kag subong man mighty C na acidic alkaline nga vitamin C ginaidukar ginabalanse kag ginapabako daton nga immune system nagatap na sa tanan nga mga infeksyon ubo sipon trangkaso TB pneumonia kag iban pa nga mga balatian mighty C na acidic alkaline nga vitamin C magkabulig man sa nagakurap-kurap mga mata katarata kag glaucoma gani para sa epektibo kag marami nga kombinasyon maginom sang mighty C na acidic alkaline nga vitamin C D3 bio kag DTX 500 mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Gani pa man siya rilang sa Haro sa Pasi, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose, Kagkulase, Antique.
14: RMN, Palabra di Honor.
6: RMN News, Panahon.
13: Yari na pinagkauli ka dalagan sa panahon. Halin sa atong pag-asa, Iloilo, graduate first, Rubin. Kamusta nga itong siling at chimpo karon nga adlaw? Do medyo mabulubog na unaway. Nagawa init mga kasama kag may paggurugalom. Karajuman first, mayong gabi si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
17: Yes sir, mayong gabi kay sa itong mga tagpalamati. Sa latest analysis naton, may ginamonitor kita nga bagyo pero ari ni siya sa gwa. Or should I say, sa babaw sa aton nga pungsod sa extreme northern Luzon, kag ini nga bagyo mong si Bagyong Esther nga among ara sa 250 kilometers sang norte sang Itbayat, Batanes. Ang ini nga bagyo wala sang direktang epekto sa aton nga pungsod gid kag southwest monsoon o hangin habagat padayon gyapon nga nagapekto sa may northern kag central Luzon. Kita sa Western Visayas, general fair weather kita, may posibilidad sa mga pagulan-ulan pagilat panaguob dala sang aton nga localized thunderstorms samtang kasarangan na hangin halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin kasarangan aton mga pagbalod sa kadagatan. Aton nga temperatura yara sa 25 tubtog 32 degrees centigrado adlaw nagtunod alas 6:10 ang hapon mabutlak was alas 5:26 ang kagahon. Amo niya itong latest weather update. Ferds Rubin, madamag ganyan salamat.
13: Karajaman Ferds, sumining kay gintawag siya nga Esther, nakasulod na siya sa PAR, no? Galing, malayo lang siya sa Duta, sa Pilipinas, sining si Esther, Karajaman Ferds.
17: Yes, sir. So far, sir, malayo. Kaga, kung ginalantaw na ito, actually, sir, nga, posibly ni siya magwa sa ito nga PAR line by ka-later, no, sang kaagahon.
13: Okay. Aside sinaway sa may nagasunod sa iyang low pressure area,
17: So far sir, wala sir, pero ang June abi, one or two nga ito nga gina-forecast nga bagyo, so possible may ma-form pa na, pero sa sunod nga duha, tub-tub, tatlo, kadla, wala man.
13: Ang si Duming, toya sa Mayo pa ito, no? Or June na ito siya, Karajman Ferds?
17: Mayo sir, katapusan Mayo. Na Mayo ito.
13: Okay, so meaning after kay Easter, kasi may isa pa, no? But hopefully, hindi lang siya magkusog at mag-igo gin sa itong Karajman Ferds.
17: Yes, sir.
13: All right. With that, Karajuman Ferds Rubin, sa pag-asa Iloilo, madamo salamat sa inyo dira. Kag happy weekend sa inyo dira sa pag-asa Iloilo, sir.
17: Thank you, sir. And salamat, mga business.
6: RMN News, Panahon.
13: Pinagkulig ka talagang sa panahon. Halin sa itong pag-asa Iloilo, mga kasama, Karajuman Ferds Rubin. May bagyo sa sulod sang PAR, pero adto sa ibabaw sa Pilipinas. Sa mga kasama, kagpagwa naman siya. So hindi na siya makapikto sa aton diri sa Luzon, Visayas kag Mindanao, dito na lang siya sa Batanes, nagadala siya sang pag-ulan kag madlos nga hangin mga kasama. Nagapikto siya sa iban nga bahin sang pungsod, amo ang southwest monsoon kag localized thunderstorms, no? Kalakip diri sa aton sa Iloilo, localized thunderstorms ang nagaipikto sa aton nga nagatuga sang partly cloudy to cloudy skies nga may laptang pag-ulan kag pagpanaguob. Ang heat index issuance sang pag-asa, temporaryo na nga gin-suspend bangod nga nagsulod na ang rainy season mga kasama. So no, sa pag-asa, ang issuance sang heat index information ang iga-suspend temporaryo umpisa subong adlaw, Hunyo 5. Kaysa sining tinion sono sa pag-asa, importante yung mag-focus kita sa paghatag sa accurate kag timely sining information may kangtanan sa hazards kag potential impact sang or sa potential impacts nga associated ini sa rainy season mga kasama. Ang daily monitoring sang heat index kag isyuan sang forecast ang mag-resume sa March 1, 2027 nga mag-coincide man sa hot and dry months sa madamo nga parte sang Pilipinas. Meanwhile, ang heat index information from pag-asa automatic weather stations kag the iHeat Map nagapabiling accessible naman sa DOST pag-asa website mga kasama.
14: Palabra di Honor.
13: So wala na ta sang ma-monitor nga heat index nga masiling kita nga dito sa Cavite ang heat index 40 degrees Celsius. Dito sa Butuan ang heat index wow 49 degrees Celsius.
14: Palabra di Honor.
13: Kaitig ulola na suno sa pag-asaga ni temporaryo na nga suspended ang heat index issuance kag mag-resume naman ini next year halin sa bulan sang Marso. March 1, 2027.
14: You deposit the money in the bank. Upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
13: Saan bahay sa Ragalupad, ang mga balita kagdugay-dugay. Check pa natin si Rajman Mon Kapalihan. Ano natabo sa may West Visayas State University? Kung sa diin ang First Lady, kagang Presidente Taara da Kagaina. Gindulongan ay kaginboy lugan. Inigabahin sa ato nga palatuntunan sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed Vitamin D3 brand kag the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kagina-endorso sa mga medical doctors sa mga nagasuprer sang type 2 diabetes. Kay mansuno sa isa ka-published study sa diabetes care, ang pagkaguba sang beta cell function sa ato nga pancreas sa nagresulta sa type 2 diabetes. Ang Vitamin D3 nagapasanyo kag nagapakti ibos ang beta cell sa atong alawas. Gani sa atong pag-inom sang Life Extension Vitamin D3, ya ginaktibar ang pila ka may insulin gene sa atong pancreas para makapatubas sa bastante nga insulin. Gani batuan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa aton ikayong lawas mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3 mabakal sa tanang mga butika ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Kag subong man mga kasama Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang pinagkaunang kape nga may Vitamin D3. Ang kape nga ginapakita kag ginakahilawan sa tanan bakod manamit na mahamot pa. Inangkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikaayong lawas. Ang pinagkabag-o nga kape nga sigurado mapakapi ka bisan tungang gabi ini ang Vita D Plus Coffee Mix. Your number one coffee choice fortified with Vitamin D3. Mabakal sa mga butika.
14: RMN Palabra di Honor.
13: Yari na nagalupad tang ang mga balita, mga kasama sining matinoron upod kay Rajman Joylin Tamayo para onda sa aton nga Tukmo News.
18: Tukmo News.
13: Joy.
19: Yari na nga itong Tokmo News sa ginadulong sang Super Fibers. Tinuloy niyo ko ang paagi sa loadlong ng pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag aprobado ng resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber ang tasmag panihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, wala nagkomento ang Philippine National Police o kon PNP sa mga report nga nagsakay si Senator Ronald Bato de la Rosa sa isa ka yate padulong sa probinsya. Sino kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Rayco makaapekto sa personnel kag padayon nga aktibidad ang pagsapubliko sa police operation. Ini ang pahayag niya matapos sa ginsiling sa National Bureau of Investigation o kon NBI nga gina-verify nila ang mga report nga nakita ng senador sa isa kayate. Madudumaan niya nalagyo si De La Rosa sa tunga sang arrest warrant kay gin-issue batok sa iya sang International Criminal Court. Sa dugang pa nga balita, ginako ni Anay Congressman Mike Defensor nga nagabulig siya sa mga nagpakilala nga 18 ex-Marines kag ginaligar bagman sang pugante nga si Zaldico. Payag niya wala siya sa nakita nga malain sa paghatag sa suporta bangod nga nagapati siya sa ginapakigbato sa natumod nga mga ex-Marines. Sininga Webes ginpayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nga nakabaton siya sang impormasyon nga ginasuhulan ni Defensor sang tig 5 million pesos ang ex-Marines. Wala naman kilatang ni Defensor kung pila ang balor sa bulig nga iya ginahatag sa natumod ng mga tao. Apang ipayag niya nga bisan maghatag pa siya sa ang sobra sa 5 million pesos, hindi man ini problema. Dugang pa ni Defensor nga madamo man sa mga luyag na magbulig sa 18 ka mga anay marit. Sa dugang pagid nga balita, hugot nga ginkondenar sa mga anay miyembro sa Makabayan Block sa Kamara nga sa day former congressman Congresswoman Franz Castro, former Congresswoman Arlene Brosas, kag former Congressman Raul Manuel ang pag-angot sa ila sa listahan sa mga ginapad o ginpadalaan sang maleta o paper bag nga may unod nga kwarta. Sura sa ila isa ka makahuluya nga kabutigan kag wala sang basihan. Ang bugos nga istorya nga masami sila nagapakikita kay anay Congressman Elizalde Saldeco kag nagalakat nga may dala nga mga paper bag. Punton de Castro Brosas kag Manuel nga makita man sa ila record sa sulod kag sagwa sang Kongreso nga nagaserbisyo sila sa publiko nga may integridad kag prinsipyo. Payag pa sa tatlo kaanay kongresista nga bisan san uman, hindi mahimo nga ma-involve sa flood control scam ang Makabayan Block. Bangod nga wala man nag-nominate sa mga proyekto nga infrastruktura ang ilang mga tratapan kag wala man sila sang allocable o kon insertion sa budget. Gani imposible nga nagbaton sila sang anuman nga kickback. Nagapati sa Le Castro Brosas kag Manuel nga ang pag-atake sa mga mamalidha kag mga aktivista nga parte sa impeachment. Isa ka sistema o kon sistematiko nga paghana nga gubon ang kredibilidad sang sinuman nga mangisog para nga sukton sa ilang mga salabton ang pamilya Duterte. Sura sa ilang nga manotisaran ang timing sa pag-atake sa ilahanay nga ginhimo sa nagahilapit ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte kag samtang nagapadayon ang hearing sa International Criminal Court kay anay Presidente Rodrigo Duterte. Kag sa aton panagdaon sa mga gabi, yari ang mga tinaga ni Louis Farrakhan. There can be no justice without truth. Kag amuyad to mga galupad nga balita sa mga gabi, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
18: Tokmo News.
14: RMN Palabra di Honor.
13: Salamat gayud, Rajman Joylin Tamayo para onda sa ato nagalupad nga mga balita sa Tokmo News. Ang Tokmo ta siguro ay ta sang backup diri pe no, kun di o pa bisang Tokmo dapat islat ta sang ano di ganing pispis nato nang giitlog diri. Talimbabatang. Talimbabatang news. Ito ba ko nang ilabuto no? Dugay-dugay malupad na sila din. Ayan sila masailo man.
14: Palabra di Honor.
13: Talimbabatang News.
14: RMN Palabra di Honor.
13: Istoryahan ta ni Dugang karon mga kasama. No? Ining parte sa nagkalatabo dito sa Senado. Kag ining mga 18 na ex-Marines ko. No? Mga kasama. No? Although may mga statement man sila nga daw mapatihan. Pero may ara man niya nga daw sobra ang sugid.
14: RMN Palabra di Honor.
13: No? Te ang isyu sina de pinang ariglo ni sila ni Mike Defensor, pinang bayaran para maghambal, no? Expertise na ni Mike Defensor amo na siling ko istorya ko sa inyo. Ambot kon makadumdum pa kamo 20 years ago.
14: Palabra di Honor.
13: 20 years ago, 2001 din ikaw Riz. Why ka pa underwear, bata ka pa, lapsag ka pa guro. Ay ka pa pante.
14: Palabra di Honor.
13: 7 years old ka na. Pwede man hambalon mga 1 year old ka sa itong 2001. No? 2001, ano na sumong 2026. That was 25 years ago, mga kasama. Ti, may kwan sina, no? Witness kita sinang kasaysayan dito sa Manila sa ginhimo ni Congressman Mike Defensor. Karon ni istorya ko na sa inyo, mga kasama.
14: RMN Palabra di Honor.
13: Gendolong kagin boylogan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo sininga parilo sa atong kolon pangondas problema sa constipation. Agad mamaligan ang atong kolon kondas sa balatian nga cancer. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agad hindi magtiner, ang mahigko sa atong sininga kolon nga isa sa mga rason sa pagnubo sa atong immune system kag pagtugas ang balatian sa atong alawas. Tiloy ang inyong kolon pag isadlo adlaw o pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, mabakal sa mga butika. Kag subong man mga kasama, Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod, kadagabalansin sa mga sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan, sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine kag iban pa. Ang kulang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc kag iban pa. Evergreen Herbal Capsule, quality product sa Dukiko Alternative kag Health Food Center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
14: RMN Palabra di Honor.
13: Standby, check natin si Radyoman Mon Kapalihan. Kagin cover niya ng pagkanto di kagainan ni Presidente Marcos sa West. Tingala ko damo police kag medyo matraffic sa may palibot sang West area. Mga kasama, no? Hindi, Webso ha? West! Webso, Webso niya karon pinang tibso ko ka mo. Gina-congratulate nato na nanay ang apo ni Doña Margarita Margie Comillas, Biuda de Erdogan, no? Finally, nakagraduate na mga kasama. Cum laude! Grabe, no? Congratulations kay Mark Joren B. Bilandres. Mark Joren B. Bilandres, Bachelor of Science in Applied Mathematics. You deposit a man in the back. Mayo lang, way kasulod sa lula. Applied Mathematics. Mathematics mo lang ganito, malitik ng ulo mo, ini-applied pa, nag-cum laude pa. Bow, grabe. Congratulations, Mark Joren B. Bilandres, Bachelor of Science in Applied Mathematics, cum laude, DOST,

0: Hago ko gan siya. Gina-congratulate, gina-congratulate. Ginatamyaw man naton today, mga kasama. Happy, happy birthday kay Sam Bautista. Sam Goriseta Bautista, dira sa Houston, Texas. Happy, happy birthday. Nagasulog siya sininga birthday today, June 5, no? Sam, happy, happy birthday. Ang pagpanamyaw, halin kay Mami Simbi and Daddy Sid, no? Kag siyempre sa imong mga neighbors sa Ana Rose Village homeowners or Ana Rose Village Mandurriao, no? Sam, happy, happy birthday.
1: RML, palabra di honor.
0: Subong man mga kasama, nakasambay na si Radyo Manmon, no? Ang paluto, gali, no? Bantayan nyo was ang Game 2, tama, buwas na gid man ang Game 2 sa NBA Finals sa San Antonio Spurs kontra sa New York Knicks. Abansi ang Knicks mga kasama sa Serie 1-0, no? Ti isa sa mga sponsors naton, buwas, alas 8:30 sa aga, ang paluto, no? Ang San Antonio Spurs paluto, no? Anli Paluto and Sugba Promo, sang Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Barangay Bituon, Haro and Pasig City. Adlaw-adlaw na nga may Anli Paluto and Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Sumugod buwas nga adlaw, June 6, 2026 sa Bituon, Haro kag sa June 12, 2026 dira sa Pasay. Oy mga taga Pasay da, ang Paluto ara lang sa National Highway da, di ba? Sa lapit sa crossing pasulod sa Pasig City Hall, no? Ara dira ang Paluto along the highway lang mga kasama sa Pasig City sa June 12, no? Sa Independence Day, wow, sa Freedom Run gid naton. May Anli Paluto and Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Para sa gusto maka-avail sa 10% discount, ihamba lang sa RMN Iloilo na Batian or nahibaluan ang promo para maka-avail ka sang 10% nga discount, no? Para maka-diskwento ka 10% sa Anli Paluto, ambalon mo lang naton nabatian ko sa RMN ang paluto. Amo na nagkanto ko di. Kay automatic may 10% ikaw.
1: RMN, palabra di honor.
0: Nga discount.
1: RMN, palabra di honor.
0: Anli Paluto and Sugba, mga kasama, promo! Paluto Seafood Grill and Restaurant, Bituon, Haro and Pasig City. Sa mga gusto magpa-reserve, magtawag lang sa ila sini, masunod ng mga contact number, 0927-847-7110. 0927-847-7110. Paluto Bituon Branch, kagsa 0968-146-4675. 0968-146-4675. Paluto Pasig City Branch. Or magbisita lang kag mag-message sa ilang Facebook page. Anli Paluto and Sugba Promo, sang Paluto Seafood Grill and Restaurant, Bituon, Haro and Pasig City.
1: RMN, palabra di honor.
0: Naka-standby na si Radyo Manmon Kapalihan, mga kasama. Isa sa mga maswerte nga graduate sang College of Law sang WVSU na Lipay nga nakagraduate siya apang aminado nga nakabatsyag sang pressure sa ginapaabot nga pagkuan ila sang bar exam, no? Kag historic ining ila yang kuan nga graduation kay gin inaugurahan ang College of Law building ara ang first lady kag ang presidente mismo sek naton sa West, no? Indi Webso, ha? Webso kumuda karon sek ta sa West. Ang taga-Westman, Radyo Manmon Kapalihan.
1: TYRI, Radyo Man Report.
2: Radyo Man Henry, tuman ang kalipay sang isa sa 25 ka graduate na under sa batch Daguob, ang class of 2026. Oh,
0: grabe man nga ngalan sang batch sila, Daguob, gid ba?
2: Daguob, gani, you know. Mangkot gani ko kung may batch kilat, kasi before sang Daguob, may kilat, no? Pero ang batch Daguob, 25 ini sila, no? Kagraduate Radyo Man na Henry na nagsaka kay na sa stage kagti balmugani historic ining ila sining pag graduar bangod man kay sa College of Logro sa Bilogam, Western Visayas or diri sa may siyudad lang sang Iloilo sa mga universidad, amo ni ang batch iya or ang graduate nga ang presidente kag ang first lady ang

0: ila sining nang hindi napit nga bisita rajuman hindi no kag keynote speaker pa
1: guro matabo sa kasaysayan rajuman mo nga first lady kag presidente nagtambong sa Khalid Soblo graduation no.
0: Yes, so so grabing kalipay kaina sining batch kag ti makita mo ang relasyon nila bala sa ila sining nga mga manunod, particularly kay first lady Marcos nga daw nanay nila no kay grabe ang ila sining nga pag pasalamat maluwas pa abi no nga ginhatagan man sang dako yang budget ang West Visayas State University sang administrasyon
1: kundi kung sala kung hindi lang na first, hindi lang na first lady rajman mo niya kabaton sa muna kadako yawan tapos na pinangayo
0: ate hoy eh.
1: So medyo nagbunga man ang gamble kung baga ni President Joselito Villaros.
0: Yes, so
1: doon nami ilan ng email si Marcos kaya nag-inaway sila ni Duterte. Pero kung mainis lang inaway, so grabe panugurong panagang sumong sa mga Ilunggo sa ila, magkanto sila di Rajman Mon.
0: Tamo gani, no?
1: Kay primero, so, di ba? Grabe ka-hostile ang mga Ilunggo this pag-teach na ni First Lady.
0: Damo reaksyon. Even sumong may mga reaksyon pero hindi katulad sa nagligad to nga do damo gidyang gariak Rajman Henry, no?
1: Dito nakita naman nga ang sincerity nila to help pa Iloilo ara batsagan Rajman Mon amakon mo Khalid Soblo building. Primero do 100 million lana pero subong anong hambal do mga 400 million ang budget.
0: 400 do 400 million kag hindi ni siya isa lang ka building ha. Duwa ni siya ka building Rajman Henry nga green building ang patukuron
1: diri kay no? May ara kada mga picture.
0: Ang aray away ko ma-forward as may Armin.
1: Ara sa post bala ni kuan ni Mayor Raisa pe hula mga bala mga picture da niya na may isang building apat ka panalga ni Rajman Mon.
0: Oo, kampiyon ining nasambit yan
1: nga mula na galing kay daw kulang sa space bala no ano pa daw dikit gid siya sa karsada kag may lunok. So do hindi mo gin makita gawang beauty niya magtangla ka do kinanglan mo pa di magtabo ka di sa pihak karsada sang luna no.
0: Actually kagab before sang graduation nga ni subong hapon grabing taltalana isang nagalabaw nga puno dara Rajman Henry no sa mga dahon niya sa so subong at least dumakita managawa ang logo sang West kag sang College of Law kay man gin taltal o gin pang tapas nila tong mga porsyon na nagatabon sa pangalan sang College of Law building Rajman Henry no grabe po lawan ay nakapod kag kapod sa kapod perti ang traffic kay bangod man sang ginahimo dira nga pagpanghawan at the same time kapod ti may mga pinintahan ay panagakatabo no kay ang gate dira giningagaw ginapinta for today's occasion iya Rajman Henry sabayin sa aton sini nga mga graduates no apisar nga ti nalipay. Isa sa mga graduate ni si Richard Magulyado kag sa subong din nag-work ini siya sa may National Population Commission samtang nga nag-eskwela na sa may College of Law kag nakagraduate ang pressure suno sa ila ara sa pagkuha nila sang bar exam kay nagligad nga batch nag 100% ato Rajman Henry no so dako nga challenge sa ila subong nga batch na matupungan atong record sang nagligad sa ila subong iya na batch Rajman Henry. Papati tabla si Richard Magulyado, isa sa mga graduate at taga Kabatwa ni siya ay isa sa mga graduate sang batch Dagoob sa College of Law.
2: Okay, so si President Marcos as our commencement speaker, we are also very honored and grateful for his presence. I know nga hindi madali makasecure sa presensya sa ato niya presidente given all the work na ginobraya sa pangatlong adlaw. But I think West Visayas State University, specifically the College of Law, is very blessed. And nagakasalamat gid sang dako sa iyang presensya. He graced this occasion and he made us the graduating class of WVSU College of Law 2026. Very grateful and I think the pressure is on sa sining batch nga mapatigayon pag mapadayon ang legasya nga ginbilin sa mga previous batches sa College of Law. So ang pressure, good sir, nga ginapreparahan naman is of course ang amon nga proceeding, amin ang mga successors naman kay 100%, especially the previous batch nga ginasundan naman. 100% sila sa bar exam, so I think amugin na siya ang tunghaan man sa amon nga batch na maka 100% naman. Yes, sir.
0: Portion lang sang pagpayag ng Juman Henry ni Richard Magulyado, isa sa mga graduate no sang batch 2026. Batch Dagoob diri sa May College of Law sa West Visayas State University. Nag-umpisa ang programa kaina sa commencement exercise ng graduation pasado alas 2 no, kaya ang supposedly ang original time was 2 o'clock no sa hapon. Naglabaw-labaw lang siya gamay kay may mga previous nga ginkatuan gali diri si Presidente Marcos sa naibaluan naton kahapon pa diri sila no may mga engagement sila sa ibang pagid yung mga areas kag isa ka inasang aga ang pag meeting niya sa kay Mayor Raisa Trenyas kaupod sa kay Liga Presidenta Irene Ong Rajuman Henry no. Pagkatapos nga naging keynote speaker ini siya, may puto opportunity o sa mga graduates na tigayon nga mag ako nag-transfer ini siya padulong dito sa may College of Law building kag dito man nakahulat gali no si Secretary Vince Dixon sang DPWH Arjuman Henry ugot abining seguridad kaina kay ang sa duha ka event ang mga media gintunga sa tagpulo-pulo no kun ari kay sa first event sa may commencement exercise indi ka na didto kakadto sa may second event kay may ginbutang man didto nga mga katapo naman iya sang media Rajuman Henry as part sa protocol man iya sang presidential security group sa may area kay alauna pasado kay naging lockdown no ang area sa may cultural center to give way man sang mga security protocols nila at the same time dito sa may College of Law building bisan gani sa pagkuha sang litrato during the inauguration may ginpili lang pila ka miyembro sang media mga photographers ngamotong maka-shoot sang picture do kasubong man isang kinandan nga protocol sa cover naton last time dito sa may antique sang inauguration sa bag-o nila nga building no naging tunga ang mga katapo iya sang media pero ti pagabot dito nag-inspection ang first lady kag ang presidente sa building no at makita ning mga facilities sa Rajuman na Henry pat ini no kapanalgan kag ang structure sini green building ini siya no ining College of Law nati sa subong pwede na magamit iya sang masunod nga mga batch Rajuman Henry no
1: may idea kapila ni ka mga room Rajuman mon
0: o ilanggit ko sang
1: idea panalgan ano but ang sa dalom nga panalgan daw damo mga space no so most likely ang mga classroom siyang idara sa second, third and fourth floor no ang do mga offices goro ni sa dalom no
0: actually do enough ini ang para gid sa College of Law kag may mga sobra pagani ni nga mga rooms dira no information kita nga nakuha na ang isa ka building nga patindugon dira kasubong man eh four story man ang ihatag sa College of Communication no ipagamit sa ila Rajuman na Henry pero ti ongoing pa man isubong in the future no amo nang plano but then sa speech kaina ni Presidente Marcos iya digin pahayag ati ang suporta niya sa education sa edukasyon ang nakatutok pan iya bangod man sa ginapain nga mga budget kundi ka magsala 1.3 trillion pesos ang ginpain nga budget sa education sang administrasyon nga ginhambal niya kaina and part ini no ining mga duro yang suporta sa bahin sang legal education Rajuman Henry no so nangin matawhay ka ina nangin sulhay sa bahin sa mga VIPs si Governor Arthur Tuto Defensor isa to ka ina sa mga nagupod sa inspection upod sa kay Secretary Vince Dison kagang iban pagid ng mga miyembro from the Board of Regents sa mga deans no sang nagkalain-lain ng colleges halin dito sa may commencement exercise area or sa graduation nagupod ini sila sa kay Presidente Marcos kag kay First Lady Marcos Rajuman
1: 381.8 million gali ang budget sinitaran Rajuman Mon no
0: kay ang original sina 400 na million Rajuman
1: so ang bid 381 Oo. So ang kwandiri ang contract completion date June 5, 2025. Oh, grabe na meet nila oh, no?
0: Sakto gid, no? Gininga gid kahi actually
1: kwan baliw 1 year nga construction March 5, 2024 nag-start. Construction completion date June 5, 2025. Sibo gid. Na order sa presidente. Pero kon mga district engineer lang niya, may slippage naman. Pastor Rajuman Mon, Nation Star Development Corporation, ang kano, ang kontraktor kag regional office, kaya ang implementing agency, oh.
0: Ang obrahan ay nata Rajuman Henry, 24 hours mo, kaya naginapay kita dira.
1: Nami isang building, no, di ba? Ginapakita ni Rajuman Tupio, nami itsura niya Rajuman Mon, no?
0: Kampiyon na, kiti... Gin pa siguro gin ang wala na sang mga duro nga kickback na kay direkta sa presidente niyang
1: monitoring plan kada ni Lisa. Hindi lang dukol basi malayat ka pa sa Zimbabwe.
0: Kanya obserbahan ko na da Rajuman Henry sa past months nga gina-construct dokada simana may ara sang mga pulis agwa. And may mga may VIP robot si Limon ng si First Lady sige ang check kasi ng proyekto.
1: Sa kilid lang ilang sa alumni center Rajuman Mon, oy yes, pa nakuha ng ID ta sa alumni mo. May discount gali na kung alumni ka, may discount gali kung yes, hospital ka sa WBSU Medical Center.
0: Bago lang ko ganit ka balo nga may discount mo.
1: Ngara, oh, pero ay ko da na-claim sa pag kasano pa to kami nag-alumni homecoming sa Mascom. Kadto kami dia sa mga classmate namon sa alumni center. Dira lang na sa ingod niya. Sa bago ni kuno. Although do gamay ang space no pero dako man ang kanya gawa no. Dako man lang makita sa building no.
0: Again maximize sabi nila during sa may kilid sa karsada kasi supposedly lagyan na gate man na no. Gate na ina kon pader na ina sang West Visayas State University.
1: Pero tigil. Wala lang galing parkingan Rajuman Mon diri sa konsagwa ka mag-agi. So drop off ka lang no. Pero dito sa likod, guro, magsulod ka gid sa main campus. Dito sa likod, may mga parkingan pa na guro sa kwanada mo. Elementary na da kag high school sa likod niya, di ba?
0: Yes, so itong hiwatan, balasang lecture to sa iligay nun. College, sang lab school. Asa may lab school, balang area sa una. Kag sa college of education, may portion pa na da, nga pwede maparkingan. Rajuman,
1: kaya doon ginlagas nila guro ng kilid sa kwan eh. Kilid sa karsada bala Rajuman Mon or along the way. Kaya doon ay naging man space da sa west, no? Dito sa likod may gym to na patindog. Madamo naman to building, no? So doon ay nasang lugar.
0: Kaga pati diri sa may kilid sa sports complex, sabi, dagko naman ang building diri sa may College of Medicine sa likod. Dario, Pilanica floor.
1: College of Medicine sa Information Technology, damo on the building. Tapos may gym pa na da, nga duway lang mapadayon pa subong. May gym na da na po, brada, sa ROTC, Blanay.
0: Ang diri sa may College of Pescar, blasang una, area, ay ginhawana na dira mo. Nag-transfer din sa College of Education. Amo nang isa sa mga area Rajuman Henry no. So para amo ni ang natabo kaina no sa gin patigayon iyang graduation dira sa may College of Law sa West Visayas State University kun sa dinangin kay keynote speaker si Presidente Marcos kag upod man sa kay First Lady Araneta Luis Araneta Marcos Rajuman Henry. Manipadulo na ito ng information para sa pagpangalagad sa programa Palabra de Honor. Kasama mo sa DYRI, Aramen Iloilo, Radyo Manmon, Yales Kapalihan, Tata Karemen.
3: RMN, Palabra de Honor.
1: Salamat gid kaya Radyo Manmon Kapalihan. Congratulations sa West Visayas State University College of Law. Bo, grabe, no? Bago ng ilan sini nga building. So next school year, wala na sang rason yung hindi ka mo kapasara sa barakay namin ninyo building. Dumuya ko man sini hindi ka kapasara sa
3: barakay.
1: Yan ang congratulate agalay si Police Major Dadji Dilima, no? Official niya na nga na baton ang GCI ang award gikan sa GCI Manila Ignacio Jimenez Award for Best Police Officer, no? Kagiina mga kasama dito sa may multipurpose center sa PNP Camp Krami mga kasama. Congratulations Police Major Dadji Dilima, GCI Manila Ignacio Jimenez Awardee or Jimenez Awardee for Best Police Officer.
3: RMN, Palabra de Honor.
1: Grabe, gabite ang performance, no? Makita man mga kasama, very evident. Hindi mo mapiyungan sang mata ang performance ng isa ka, Major Dadji Dilima. Oh, kagaina to. Mag-a-baton sa award, no? Pero dito sa istansya, almost 3 million pesos naman yung balor sang sabo ang nakuha sang mga otoridad. Balikan ta si Mon, Rajaman Mon Kapalihan, resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo. Rajaman Mon?
0: Yari na Rajaman Henry, nga ton sinang resulta sang STL sa Subo nga Gavia. First winning number naton, numero 12, number 12. May 20 seconds kita para sa second winning number naton sa Subo nga Gabi. Ikaduwa nga numero, iyari na.
4: Number
0: 25. Aton sini nga second winning number sa Subo nga Gabi, second draw June 5, 2026. Aton sini nga draw team head, Adrian May Meliesa. Aton sini nga draw operation specialist, Victoria Costudio, kagang SDL representative natin, Mr. Glenn Sunyo. Third winning number para sa Subong Gabi. Yari na, ikatatlong numero.
4: Our third winning number is the number 20.
0: Numero 20. Nagkompleto sa considering a three winning number combination sa STL sa probinsya sang Iloilo.
4: June 5, 2036, 8 p.m. draw. 12, 25, 20. Kaliwa?
0: 12, 25, 20.
4: In exact order.
0: 12, 25, 20. 12, 25, 20. Congratulations sa aton sining mga kauturan. Matumalay anaton nga nagdaog. Kansa wala papadayon lang kita sa pagtaya para makabulig kita sa kawang gawa. Ang aton sining nga judges person, Mr. Ramon Panes Jr., kaupat sa niya sining mga members, Juliet Abanyo, Abin Alberante, Kagarnisto Baricuatro Jr. Direct Adri sa STL Draw Court sa PCSO, kagsang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyo Manmon, Iales Kapalian, Tata Carmen.
3: RMN, Palabra de Honor.
1: Salamat kid, Radyo Manmon Kapalihan. Resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo 12, 25 kag 20. Buka hapon nagwa 26, subong nag 25. Sa baylo magsaka dog panaog kas dog palayo sa numero mo ha.
3: RMN, Palabra de Honor.
1: 12, 25 kag 20. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige tayo lang kay ang inyo taya nagakadto sa Kawang Gawa.
3: You deposit the money in the bank. Upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
1: Gindolo naman kay Ginboy Lugan. Idigabahin sa aton nga pagpangalagad mga kasama sa Nans Liniment Oil. Pinagkapuro kag pinagka-epektibo nga panghaplas herbal, Nans Liniment Oil, maayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuy po, ipalaman all, palanagin sa kalawasan, ipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo, palanagin sa liog, naundan ng mga bali, nagasurab nga surok-surok, kag sa mga nagadugo nga pilasi, ay nipatugunon, pauntaton, patuloy lang sa Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, produkto sa EBSMED Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Kag subong man sa mga mangunguma kag mga agripreneurs, exciting gid ini. Kay liwat naman nga nagapasundayag ang promo nga ginasponsor sang Iloilo New Agri kag Kubuta nga nagahatag sang pagpasalamat sa dedikasyon kag pagpangabudlay sang mga mangunguma pagi sa Kubuta, kaagapay isang mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Para makapasakop mga kasama, magpamasyar lamang sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawaan Village, Balantang Haro, Iloilo City, kag magbakal sang Kubuta products or indigani genuine spare parts. In every 3,000 pesos worth sang inyo siningagin bakal, may isa ikaw ka raffle ticket o raffle coupon. Kung damo ang amount nimo mag 6,000 ang ginbakal mo ti may duha ka raffle coupon. Kung 12,000 may 4 ka raffle coupon. Ti kun worth hundreds of thousands of pesos ang ginbakal nimo, so damo damo ka raffle coupon. Fila pa nina kag ihulog sa designated boxes or outlets sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Tugtog pa sa December 5, 2025 ang promo. Alas 2 ng hapon ang deadline sa paghulog sa entries. Kay pagka alas 3 ng hapon, patigayuno na ang draw mga kasama sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm Incorporated, Barotac Nuevo, Iloilo. May DTI supervision para patas kag transparent ang raffle. Ang mga premyo nga nagahulat mga kasama, Kubuta Tractor, Kubuta Transplanter, Kubuta Special Power Tiller, kagiban pagin nga mga prices, may diesel engines and oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated or magtawag sa cellphone number 0921-792-2941. 0921-792-2941. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
3: RMN Palabra de Honor.
1: Pagbalik ta mga kasama, no? Check na itong report ni Radyo Man Marjorie Herbo Miani, ining lalaki nga nasobrahan sang hampang sang Mobile Legend. Kag scatter, nag-torse ang tornilyo niya. Hinostage ang kaugalingon. No? Ano ay hambal niya sa kaugalingon? Ikaw nga kaugalingon! Palahampang ka na sang ML kag scatter. Ari mo kay i-hostage ko ikaw! Hindi! Hindi ako pag-i-hostage!
3: Hindi,
1: ama ko nyo na sa sobrang ka-addict sampang sa mga Mobile Legends, yung mga scatter-scattering ini, no? Humalog ang tornilyo sa iyo ulo. Sinudlan karagaraga.
3: RMN, Palabra de Honor.
1: Standby! 6 minutos sa kaligad sa takt ng alas 8 ng gabi.
5: This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
6: RMN Freedom Run.
3: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagkahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes sa nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique Second Floor Marymark Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
6: RMN Freedom Run.
3: Tatak RMN.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragit kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko. Ah.
1: Sample Plus Gold. At sa mga butika. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at manunggay. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunfon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at manunggay. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunfon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Sunfon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
1: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
1: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Top, top, top! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sang 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Tok tok tok, lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sang RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air kag online, tatak RMN.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Pogtian sang sumag sa kasudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Sunfon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind, kag may collagen kag glutathione.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Naggabi ka na, lalaka, at gaganda ka pa. Sunfon Plus Gold.
7: Ako si GB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sunfon Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika. Evergreen Herbal Capsule.
8: Pagaling siya, magaling ka siya.
9: May high blood ka man sa una?
8: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, doon ang sulay ng tanan-tanan sa ako.
1: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio.
12: Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar.
13: DTX 500.
12: Ikaw pa lang ang may diabetes.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds.
12: Yan ang kapanupo
13: kagakontrolar
12: sa Imo Blood Sugar.
13: DTX 500
12: sa likas
13: epektibo.
12: DTX 500.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: DTX 500. Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
2: Saan naginom ka?
3: DTX 500.
2: Kina nalang subong imo?
3: Sugar.
1: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
4: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Intigid ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
0: Mighty C, mabasa ang abutika. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
5: Ako galing si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko, kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo, tiinom ko Mighty C, alkaline, vitamin C.
6: Kag subong ka namin isa akong paminsara.
0: Mabaka sa mga butika.
7: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Cellphone Plus Gold.
10: Ako gali si Maya.
11: May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali.
10: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
12: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Cellphone Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Cellphone Plus Gold. Gani itisingan nyo ang Cellphone Plus Gold.
0: Cellphone Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
13: Kung doble, okay! Maundi hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Doble ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maundi hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Doble ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
0: Megaman Herbal Capsule. Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman. Mamakal sa mga butika.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indik man namin. Ang akon na puti. Nag-dry ako tumar sang D3 Bio. Kag naghining akon buhok. Kag naghinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3. Gamay Visio. Ang Visio. Gamay D3. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Sali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabasa mga butika. Nuns Liniment Oil.
17: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
0: Nuns Liniment Oil.
17: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
0: Nuns Liniment Oil. Feel better, live better.
18: Cellphone Plus Gold.
10: Ako galis.

0: lipon.
1: Wala na ako na operahan. Normal ang akong niya regla.
2: Chalcon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
3: Oras sa Riway Aray, RMN Iloilo, Philippine Standard Time, 16 minutos sa kaligid sa takt ng alas 8 sa gabi.
4: RMN, Palabra di Honor.
3: Grabe, nagkakatabo to sa Davao ang mga basura, rinapta, no? Tapos si Mayor Basti Duterte na akig siya sa DNR Region 11. Kagin pasirado ang ila to na Rusdak bala. Ito nag-inulan, ay mangani bagyo. Narong ay ang ila sining sanitary, kwan dito, dam site. Sa may New Carmen, Davao City, doon medyo bukid-bukid na ni. Yung may narong ayan tong atawo, bala do, pila tong patay doa, kag may mga pilason to mga kasama. Di syempre, kay may trahedya, under investigation, ipasirado inasang DNR. No? Tinakig, si Mayor Baste, nagpaisog-isog. Although hambal sang DNR, siya, agi man.
4: Palabra, di honor.
3: Pagpaisog-isog siya, kaginairog-irog yung stata niya, siya, alam niyo, DNR, kayong mga... Nanyo? Anong gagawin namin dito sa basura namin?
4: RMN, Palabra di Honor.
3: So naakig si Mayor Baste, ginhambala niya mga tao, sila niya, kung ganun malang, doon niyo iula sa kanila! Hinaboy man sa mga taga-Davao ang basura nila sa tubang sang DNR Region 11, gahantal tong sinako nga basura.
4: Palabra di Honor.
3: Kaya hambal ni Mayor Baste, si alam mo yung DNR inutusan ni BBM na bangag. Dahil kalaban niya yung Davao. Mamagin na mag-restorya si Mayor Baste daw si Tatay Digsgit.
4: Palabra di Honor.
3: Tisiling niya, pinasirado nila kay gin-suspend ang operation sang narumpag nga dump site nila to sa New Carmen, Davao City. No? Ti, ang assumption iyan ni Mayor Baste Duterte nga sugo ni BBM. Sili niya, Rhea, sugo-sugo ka. Ari mo ay, kay suguon ko man ang mga tao. Hambal niya. Sa mga tao, why na kamusta may mahabuyan sa basura to kay pinasirado ni BBM? No? Sugo ni BBM ngay pinasirado? Dito niyo ihaboy ang basura sa tubang sang DNR Region 11.
4: RMN, Palabra di Honor.
3: Kay regional center sang Region 11 ng Davao City mo, Aradama Regional Offices. No? Ti, ato eh, gaharantal ang basura mga kasama. Sinako nga basura, galinupad ang mga langaw sa tubang sang DNR Region 11. Meanwhile, iban pagid nga mga barangay dito sa Davao, damo mga trumpo nga basura, huay mapangkuha, kay wala sang ulaan.
4: RMN, Palabra di Honor.
3: Yari anay ang aton sining RMN Tingog Hiligaynon, upod kay Rajman Fea May Otero.
5: Tingog Hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
6: Ining binalaybay ginatig uluhan lain naman. Pagbugdaw sa aga unod sa mga balita, korupsyon sa pungsod nga tuman kadata. Pagkadto sa udto tub-tub tungang gabi, kurakutay didto kinawatay diri. Sa malawig nga tinuig halos sulit-sulit, sa pinanid sang kasaysayan ini nakapagkit. Nga asubong sini palanggang pungsod naton, daw sa maaslom nga korupsyon ini ginpanamkon. Mga politiko galaway do mga idubuang, handa nga gusabon mga pondong naaman, hindi na inibalita bahin sang kasaysayan, kasaysayan nga may dalit, pilit nga kalimtan. Kuntakos nga kalimtan, dapat anay may manabat. Dapat magkalapriso mga politikong makawat. Agud mag-aabot ang adlaw nga sa pagbugtaw naton, maayong balita ang magsug-alaw sa aton. Balita nga nag-uswag na ang aton ekonomiya. Sa kalibutanon nga talaksan, edukasyon nga panguna. Epektos sang baha ang naghaganhagan, kayang plano sang proyekto hugot ginpatuman. bastante ang pagkaon sa mga lamesa. Wala na sang ginagutom ng mga pamilya. Bulong kag hospital ang bill makasarangan. Pumulo yung Pilipinhon, produktibo ang tanan. Tani, may katumanan ini nga mga handom. Tani, hindi lang ini kabahin sang imahinasyon. Tani, mag-aabot ang adlaw nga aton mabugtawan. Mga hitabo sa Pilipinas matahom. Lain naman. Ining binalaybay, ginsulat ni Ginoong Rene Agsaluna sang Santiago Barotac Viejo Iloilo katapos sang Sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang Aramen Iloilo sa St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon sa official Facebook page ng DYRI RMN Iloilo.
2: RMN Palabra di Honor.
3: Salamat gid, Rajuman na Fiamey Otero, no? Nag-monitor gid sa aton si Tuto Unyo kag Nanay Taling Sumalapaw, dira sa Dawi Saraga, si Master Estoy de los Reyes, Sir Fred Peña Florida, LTO Kalibo Aklan, Brad Dreamer and si Cyril Villar, Idna Lapinig, Victor Fario sang Guimaras, Master Este Walde kag Samahan Defense Force Multiplier Risk and Anti-Crime Organization. Ang pagpanamyaw, halin kay SDFM Founder President Jerry Sumalapaw sang Villa. Amin. Grabe galing mga amenities ni sulod sang kwa, no? Standby, Rajuman na Marjorie Herbo Mayani. Isang bagong gininagurahan nga 4-story West Visayas City University College of Law Building 1, no? Kaya may Building 2 pagili ni, no? Nga nag-feature sang total of 6 theater-type air-conditioned classrooms. Ngang tagsak classroom nga daw... sinihan la, no? Sinihan. Gapataas ang iya. Sini nga pulungkuan para nami ang view nimo. Parang sa likod to, hindi malipdan la. So daw, sinihan ang type sa mga pulungkuan niya nga maka-accommodate sa, or may capacity nga about 40 students sa mga kasama, no? 3,456 square meter ang facility. Kag may specialized ining academic simulation and administrative rooms mga kasama, no? Amo to gani may academic and simulation rooms, 6 theater type classroom, may duha ka mga moot court rooms para sa pag-simulate sa mga court hearings and litigation. So bali daw kwan siya, daw sala gid siya sang korte. May isa ka mini auditorium, may isa ka review room, may isa ka arbitration / training room, may isa ka legal clinic, may isa ka law library, may isa ka conference room, may isa ka faculty room, office of the dean, office of the associate dean, journal for law advocacy office, isa ka prayer room, may cafeteria pa, no? Storage and supply rooms, may comfort rooms, kalakip ng PWD accessible facilities mga kasama, no? And then may under construction pa ang building 2 sa likod, no? Kag more or less ang estimated completion date niya end of this year or early next year 2027.
2: RMN Palabra di Honor.
3: Gendolong kaginboylogan, iligabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers, kinagabiyay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, maginom na sang Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas sina, nagaserbi man ang Mega Man Herbal Capsule nga proteksyon sa mga kalalakinan nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanan nga problema sang kalalakinan, makuha pareho sang prostate problems. Wala nagatong karong hanganiban kung maglabing-labing kay misis. May isla ina sang pagka-agresibo kung tumaran sang Mega Man Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw solve ng problema mabakal sa mga butika. Kag subong man, Mega Man Gold Coffee Mix ang kape para sa matuntun ng mga lalaki nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdako o maghubag kay ang prostate kung mapabayan mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis at yon sa labing-labing. Bangod may ginseng, tungkatali, maka, kagso, palmeto, nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulaw kag para hindi pagkapoyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
2: RMN Palabra di Honor.
3: Yari na sa naka-standby si Rajuman Marjorie Herbo Miane, no? Ining lalaking na sobrahan ka hampang sang Mobile Legend kag scatter, no? Ang scatter do mga games na siya sa imong mga cellphone pe, no? nga do mga Candy Crush man daw mo na. Basta gani do hindi malang mapuslan mula mga kasama daw ay kuya gatuon na.
2: Palabra di honor.
3: Pero kung mga iba lang bagay, negosyo, pananom kahoy, no? Kabuhi isang mga successful ng mga negosyante. Duga ka interes ako.
2: Palabra di honor.
3: History? Aba.
2: RMN. Palabra di honor.
3: Pero ini mga sugal? Ay sus, bisan amo-amo. Duway gid ko tilig ah, no? Kayari oh, ML nga ML, scatter. Oh, karon sumulod ang raga-raga kay di ba manog ula na, no? Damo na raga-raga sumulod sa limpudwa niya. Hinostage niya ako galingon. Abi, paano niya ginostage siya ako galingon? Rajoman Marjorie Herbo Mary.
2: TYRI Rajoman report.
0: Radyo Mana Henry nagdangat sa mga lima ka oras ang negosasyon sang kapulisan sa ining lalaki agod ni indi niya pag-i-hostage ang iya nga kaugalingon dira sa may barangay Suok Arevalo, specifically sa Project 5. Ang ining lalaki si alias Irvin, 31 anyos, anay delivery rider. Kag-residente sa nasabit nga barangay, ang nag-respondo dito kag-iina SWAT, ang ICER, kag-Bureau of Fire Protection. Sunod diri kay Police Captain Michael Tuburan, hepe sa Arevalo PNP, nga nagsugod ang inanegosasyon kay Irvin, nga hindi sa ni pag-i-hostage ang iya kaugalingon, alas 12 kay Inasugog, tutog, tobla 5.45 sa nga hapon, Radyo Man Henry. Ti, pwede ginabala ko pulis nga ti, buy ikaw galingon mo. Kay ti, gakapot sa sanduwa ka kutsilyo, kag nagapinamuka sa mga botilya sa sulod. May mga videos man kita nga nagsendera, no? May footage kita dira, Radyo Man Henry, sa ining natabo nga matawag na nga rescue operation. Kaya ti, kontraman yun sa iya nga kaugalingon. Kay ina, nagasinggitan to siya nga, ang abal niya, hindi, abal niya wala, ang abal niya sa polis, sir, mayo kay ari ka po, tiruhan niyo na lang ko. So, something ga, ano lang iya nga pinsar, Radyo Man na Henry, kagati, according dari sa, kay Police Captain Michael Tuburan, nga sa ilang negosasyon, nagpahayag ini nga, may ginapangayo ni sa iya nga iloy, kay ano ni siya gali, do isa lang ni siya nga bata. Tapos, ang iya nga mother, gaobra sa abroad, ang do wala na siya bala tatay and may stepdad lang pero mo na gani nga ga-request siya sa iya nga iloy yung mo tingin na langutan gisang buot niya Radyo Man Henry nga ga-request siya sa computer kag motor pero wala mangatag sang iloy niya kaya siya pa rin ba si pigado oh, man blah or what
3: lumatsyahan na... niya ga-request lang siya sang dulce man
0: gani
3: na sang taludton niya magaro request pa pariya sila kung akong iloy niya lampusan kung taludton niya. Tapos sinakripisyohan sang ginikanan niya, sang ilo niya para mapaiskwila, mapatapos, hasta manginhamtong na siya, para katindog na sa kaugalingon niya, ngayo-ngayo pagyapon si ilo niya.
0: Tapos, according diri sa polis, kag mga pumuluyo, mga ano niya bala, mga himata niya kaina, nga ano ni siya, nalulong ni siya sa ML o kan Mobile Legends, wala kay tagduan na ni Kuno Kaadlaw, na wala katulog mayo, may video na kita ginsender, ano ba si Maloop lang sa text. Naduhan ako nung kaadlaw, Radyo Man Henry. Naduhan hindi, wala siya katulog, kakaon mayo.
3: Supporter ni Marcolita? Nagpinati niya si Marcolita, bla? Damo na nag, konsumo mo, nag-post nga supporter sila ni Marcolita. Ati, sinunod nila si Marcolita? Ano hambal ni Marcolita, Radyo Man Marge?
0: Wala ko makunan kita,
3: Radyo Man Henry. Huwag kayong kukurap! Tiwai man sila gakurap eh, hala, gamurudlo mata nila. Kaya ambal ni Senador Marcolita, huwag kayong kukurap. Dahil ang mangyayari ay malalaman natin ang kapalaran ng ating bansa.
0: Ariya, nakakurap, I mean sa ano ganila, pamisok mo na namin ko. Pero ano kay ang term diri, habang kayo na ni Kagawad, nahampang pag ini siya kuno ka-scatter, damo ni siya kuno ginadiman sa family niya, kapati mga load.
3: Ang scatter galing na, ang balikas ni Kulay daw, slot machine sa computer, sa kwan, sa cellphone.
0: Sa cellphone, oo.
3: May game na ang slot machine.
0: Oo, hindi lang ko familiar kay wala ta nagahampang pero do ginaadikan inasang iban. Ti mo na go ngayo si Lu.
3: Mga pobre espiritu kung mga baghak dira lang nila itaya ila kapalaran.
0: Si amo nang plastada. Pero ang gina ano yung dito family problem. Pero ang problem nga ginatungon niya dito sa police. Nga ti uy sa gani mabaklan ka motor kag computer. Rajoman Henry kag ti kay ina kasi gi chaway na ko di pamilya. Paway ko di pamilya gamo na siya. Adu hindi blast tablet basi kulang sa pahuway. Kay ina nagrequest pa siya agin tagaan pa siya sigarilyo bisan hindi tani pwede pero ti para ba lang nga mapakalma siya sa mga SWAT. Rajoman Henry kigin buksan niya ang pertahan mo isa lang ang entrance. Kaya tanan niya gasulo dito, ginapanghaboy niya sang botelya, ganiha ba nila to, siya man lang na, i-hostage siya kaugalingon
3: niya. Kaya anong ginataya niya sa kanya, sa kaugalingon niya, nga gusto niya i-harm, mayara?
0: Duwa ka kuchilyo.
3: Ginataya niya?
0: Ginakaptan niya lang, nga i-ano yan sa kaugalingon niya eh. Nga, do ginawa niya man nga ginataya, pero ginakaptan niya bala. Ay ti, ang unang information, nagsulod sa balay niya. Nagabit-bit
3: so, ay mo to tawo sa sulod sa balay niya siya malang?
0: Isa man lang isa, oo. Ti, amo na gani, kaya ang pinagi dito ka, ano ko gainang, na sobrahan siya kahampang sang Mobile Legends, scatter. Kag, syempre kung maghampang ka Mobile Legends, sobrang natag 20 minutes, 30 minutes, hindi mo na pwede i-cut bala? Kaya ti-ban ka na, or ano, I don't know?
3: Naka, doon may mga kontra ka na, naka-connect ka sa internet, no?
0: Oo, ti-ban ka na nila or what? Kakaranking and everything.
3: Hindi
0: kung
3: ka pwede mag
0: hindi ka magpadayon. Oo, ti hindi ka na ma-stop. Ti, amo na, pero amo lang ganito. Ang gina-demand.
3: Pag sinabing i-stop, i-stop mo! Bakit hindi pwedeng i-stop, Radyo Man Mars? Pag sinabing i-stop, i-stop!
0: Ti, amo na gani, pero ginkuha na siya ka police, ginkuha na siya ka SWAT. Imagine mo, ari pwede ginang presidente ang SWAT sa usako sa pagbantay. Pull out mo, kaya para lang katuan to siya, kaya ga-hostage siya, sang iya ka o galingon, Rajaman Henry.
3: SWAT gini padala to kay isama lang siya, taningin padala sa iya to, Juan, NPA.
0: Masama
3: hindi gani, barangay tanod lang may sulpot. Amo lang na, pinadala tani sa iya to para hindi gin mahasol lang mga pulista.
0: Eh, imagine, alinalas dosing negosya. Launa, actually, officially, nauna. Hasta 5:45 kaina nga negosyar sa iya. Kati iya makaugalingon, iya nga ng hostage, ang bagay sa ibang ito. Bida! Pero ti, you know, basi makakos ka harm bala sa
3: kalingit,
0: kalibot.
3: Eh, ang pulis na bala nang ginalantaw nila ng mga basolman bala, Rajuman March, nga pinabayaan nila bala, ti. Although bisan wa ay man siya sang upod do, iya malang kaugalingon, pero kung ano tumatabo, black ron, hinali, buno niyang kaugalingon niya to. Pulis, pakaroon umay sala.
0: Gani. Arevalo pamatian nato na interview kay Police Captain Michael Tuburan, jefe sa Arevalo PNP regarding sa ilang pagresponde kay Ina Rajuman Henry.
7: Ito ginama mga udto, mga pasado alas 12, may nanawag sa ato sa station, pwede galsi sa kapersona, na gapambuka siya sa sulod ng ilang mismo balay, kagamera siya ng kutsilyo. Ginatotokin sa kaguligo niya upon verification nagkatokit adere kag nakanta kita sa initial negotiation kag mutong nakipag-istorya siya magiging voice out siya nga mga problema ilabinagid siya nga pamilya kamutong no sa sige-sige natong negotiation mga until subong nga oras natigayon natong siya nga masubject
8: pero klaruhot sa sir siya
7: ako galingon niya wala kami makasulod kung may may magsulod na tao pilaso niya ako galingon niya kapag boses ang butilya
8: oh pero anong naging problem ang anong oras galing ko mo na start
7: eh? Mga alas 12 kag ginawa mag respond kita dere yes ma'am nag-exert kita sa effort nga may storya siya
8: paano siya na sir
7: na kuha amo na may ara kita nga mga diversion pag divert natong sa ating attention niya yung daiban siya na itong dayon, upod man sa SWAT.
8: Anong naging problem dito, sir? Na mention about ML na game?
7: Hindi pa ginawa natin ma-establish, hindi pa ginawa siya ma-istorya. Pero sa initial natin pangusisa sa pamilya, ya, mga more or less 2 days na siya nga wala katulog, wala yung ginakaon.
8: Background dito, sir?
7: Na-involve? With regard siya pamilya, wala mo siya sa... 31 years old, si alias Erwin. Initially, ito ga-trabaho siya dati, sa delivery rider.
8: Wala siya asawa?
7: Kasi. Wala siya asawa, single.
8: Sinupod niya sa balay, sir?
7: Siya lang isa.
8: Pero usually, sinupod niya dira, sir?
7: Siya lang isa ako naman, ma'am.
8: Wala niya parents?
7: Wala, may mga tiyo, eh lang sa dire, pero wala man dire ga-star dire.
8: Wala
7: man
8: siya mga utong iba, sir?
7: Hindi pa ginato, mamatulid.
8: Pero ano yung mga utong natin sa iya, sir? Considering na until mga
7: dalawang pasan naton sa station, kagi dalawang naton sa hospital, ipadangat pa naton for psychological evaluation. Kaya ito ginatanaw nga naton nga subject person is nag-super sa depression.
9: Kaya na sir, nambal mo pag-responder nyo doon na may mga problem siya nga in-voice out. Anong mga gintang hambal niya?
7: May ginapangayo sa siya nga iloy nga ula natag.
9: Part
7: hindi talang makuan ma'am kay uno na to ano gidi mo problem magpamangkot naton siya migina pangayo sa kon motor ko computer ang pangawalan natag
9: kasabat
7: man sa okay man sa istoryahon apa ko magpalapit kita
0: ginabuhi ni Henry si Police Captain Michael Tuboran motor ka computer na pangayo niya galing ti syempre medyo mahal gyud man ang iaway guro mo provide dayon sa iloy
3: hatagan siya sang motor sang kubota kaga computer bla sa kwan computer sang bata bla
0: eh are bla may interview man kita sa kagawad yun nakaistorya sa pamilya kati nagasis man dito kagaina si kagawad dagaw do show yudel mo may kang tanan sa ining ila nga pumuluyo Radyo Man Henry
10: so amo naka problema siguro ay gapangayon sa mga lods ay ang mga relatives sa iya parent siguro sa impormasyon nga balila way sa matagaan sang gusto niya so amo siya naga pangaboy siya sang butilya dala man dalag kung amo to naga panwag ang iya nga tiyo sang respondisang tanod kagpapulusan so buman ako yung tanong nila nga kagpapulusan

0: nga i-sudon kag i-neutralize ang atong ang persona, ang naka-persona.
1: Pero ano na low grade per na, hindi man?
0: Ah, hindi man.
1: Subong lang?
0: Ah, doon siya taga-tinner sa Silinga Balay.
1: Pero ang ginobra ni Balay Mada, maoy, pero ang system?
0: Ah, sudon sa informasyon, sa iyang palibot, may mga incident, tinga nang kabuman siya. Kung ang iya di man, hindi mahatag.
1: Ano na siya? Sa only child?
0: Hindi ko naman, no? Basta amun siya isa kalalaki lang.
2: Si Kagawad Joshua, Radyoman Henry, Kagawad Joshua Yudelmo, kung hindi ko naman hatagiya nga gusto, kag-demand, gamo na sa, pero tida niya 31 ron bala. Wait, akabalukon, pero
3: ang baka polis. Nang ginahambal bala nila, Radyoman Mars, nga 31 ng edad mo, pero sinanay mo pa vlog hambal. To, ang bayo mo, baliskad. Busiringon bala, maliit ka na, pero ang utok mo bala daw, isa kalapsag.
2: Jesus. Ti narespondihan kag ipaidalom sa psychological assessment Radyoman Henry. So lang tawon naton kon ano ang mangin tikang diri sa pulis.
3: Tanawon ta ko ni sa umpuan. Bali agusok niya bla.
2: Ti may man yan ano nga kahit hindi mo pwede ibilin dito. Imagine mo.
3: Ay sa tuupod Radyoman Mars si paano na to sa ospital?
2: Ah, may mga tiyo man siya diri. Mga katiyuan niya, Radyoman Henry, dira man sa ilang nga barangay, sa ilang nga palibot. So, sila itong ma-assist.
3: Ibala mo sa sagad sa ka hampang, ano. Mga kasama, nagay ka mo hinampang-hampang, sinaskater-skater ngayon. Hindi nyo pagpadalang utok nyo da. Kung sinintimos mo lang ang mga utok nyo, blind, hindi na kung mag-intra sina mga sugal. Ubra ka mo iya sa mga fruitful or mabinungahon yung mga bagay, pares na panghilamon ka mo da. No, palibot nyo da. Di pares ni kunari diri sa syudad, wa imong kamuugsaran. Puro pamanday ka na sa imong balay eh, di ba? Ano mga gubada pang lansange, pang higte. Ang mga lubot sa balay ninyo pang tukape. Or magpaninlo ka, di ba? Kada mo sa mga pwede mahimo, sagad ka hinampang iyo di pusit mga hampang-hampang. Ini nga daan ni mga hampang ini, ang balikas ni Kulay Sumes. Ang resulta sang scatter ng ini sa sobra mo kahampang, magastuhan ka, no? Matinaya ka na mo. And then, maubusan ka kwarta sa pilakadlaw. Kag-grabe nga mental health. Ang iguo niya sini, no? Mas-struggle ka. Then, may mga distraction pa sang relationship. Neglect sang responsibilities. Kaya nawili ka na da, no? Makaaladik ini kung hindi ka kabalo mag-disiplina sang imuko galingon. Tihala, dira ka na lang yung dira ka na lang, Radyoman Marge.
2: Oo, kagang ML pag hindi, balaan mo damo yung maninaadik sa, amo man ni silang ML, ang panglanipay, ang mga skin yan, pag tagpila ni Kalibo, biliya, may tag 10,000, may tag 20,000, ano lang na siya, do image lang bala sa imo nga karakter. Sa ML, kagisa pa ang ML,
3: abig yung nakabit. Magurampang kasi na nandaw palipas oras lang bala, pero nang whole day mo na lang yan, amo na ginang inubranin mo, ay naano na lang na.
2: Gani. Ti, lataw na ito na ako na nung mangintastada. Kaya ti, nakita nila nga daw may sign of depression. Mula ganito, nagkaka-depress siya gani. Because ang, hindi gani, mga tag-iya gusto. Nag-aamo siya na, o gaamo siya sina Radyoman Henry. So, basi may mga ginistorya mo siguro kay Eloy niya. Nga gatawag mo sa iya. Kagati ilaman ng pamilya, Radyoman Henry. Amo na madalong natin ng update na gikan sa distrito sang Arevalo. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo. Radyoman Marjorie Herbo Miyane Tatak,
4: RMN Palabra di Honor.
3: Salamat kay Radyoman Marjorie Herbo Miyane. No? Amo na yung challenge mandala sang, no? Sang high technology mga kasama. No? Ga-evolved man sa una, gakalulong sa mga tungit, sa tungitan, sa ilimnan, subong siya na lang isa, ara lang sa sulod balay, gali kay ga sugal man.
4: RMN, palabra di honor.
3: Okay lang na yan, maadik ka sa RMN, kay damo ka di matunan, kasamang Vivian Dimson Alejandro, husto na yan pagka-adik, no? Ikaw ang RMN adik. Damo ka di matunan, kahit ang ginalaygay natin di ha, husto, baka paayo, sa isig kapareho naton, no? Wala di ka tudlo yung mga binutig kag mga tinikal kag mga minango. Share kita di

0: na mga makapasanyog sa aton sini nga kabuhi bla no kag maka pauswag sa aton sini nga pungsod no hindi nga puro lang kita mga binulayog.
1: RML Palabra di Honor.
0: Gindulong kaginboy Lugan, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan sa non-serbal capsule. May 36 ka vitamin at kagonsi ka mineral. Mga kasama, tandaan ang sakit sa korason, isa sa mga rason sa kamatayon. Gani halungan tagi na ato nga kaugalingon. Kagpare hindi magbarang atong kaugatan. Nga mo naman ang ginalinan nga nagataas sa ato nga dugo o blood pressure. Nagasuperin kita sa mild stroke. Mag-inom sa non-serbal capsule 3 times a day para likaw stroke kagbalatian non-serbal capsule. Kag subong man Nan's Corn Coffee, mga kasama, umpisay ang imo sining adlaw pagi sa pag-inom sa Nan's Corn Coffee and start feeling the difference. Ang mga benepisyo nga aton makuha sa regular nga pag-inom sa Nan's Corn Coffee, nag-boost sa aton immune system, nag-detoxify sa lawas, nag-alleviate sa migraine kag sakit sa ulo. Nan's Corn Coffee kag Nan's Herbal Capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
1: RML Palabra di Honor.
0: Pag balik ta mga kasama, ang More Power may bago sini nga mga contact numbers no kon kamo may mga concern ano nang ila sini bago nga mga helpline numbers kag anong natabo sa sining 18 ka mga Marines nga kadamo sa mga inconsistency sa ila sini nga mga testimonya. Sino ining si Mike Defensor nga nag produce sa ila mga kasama? Standby, pagbalik natin, istoryahan ta na. 45 minuto sa kaligan sa takt ng alas 8 sa gabi.
2: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi isubong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat?
5: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
5: pwede. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo
9: kaga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Sa liga
9: epektibo.
8: DTX 500.
10: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, way ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Alaksan sang una, extra galing na ang bago nga Alaksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sang inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
12: Kausa.
11: Ari na ang RMN Freedom Run.
12: RMN Freedom Run.
11: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwedeng mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June
4: June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals, kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, Second Floor, Marymart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
6: RMN Freedom Run.
4: Tatak, RMN.
13: Southon Gold Coffee Mix.
14: Pagsiyan sang sumag, isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Southon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind, kagmay collagen, kaglutathione.
13: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon, kung ano kagdaan, naghubin, kagnagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Southon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen, kaglutathione.
13: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. TX 500.
16: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
17: Saan nag-inom ka?
18: DTX 500.
17: Ilan nalang subong imo?
18: Sugar.
16: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
13: DTX 500.
19: Wala si Mom!
20: Don't worry. Dad's got this.
19: Wow! Fries with dip! Egg sandwich! Mac salad.
21: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
22: Ladies' Choice mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
23: Top, top, top. Lechong manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag on online, tatak, RMN.
13: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
25: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Southon Gold Coffee Mix.
14: Pagsiyan sang sumag, isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Southon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind, kagmay collagen, kaglutathione.
13: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon, kung ano kagdaan, naghubin, kagnagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Southon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen, kaglutathione.
13: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
27: Happy
0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
7: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
18: Anong gusto nyo?

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
3: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
8: Charm Babcon, pamungko makabloom, tanggal amoy kulob sa bango na Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pamungko makabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
10: Oras sa Riway Aray, RMN Iloilo, Filipinas Standard Time, 58 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sang oras 56 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sang gabi.
11: RMN, Palabra de Honor.
10: Parayon diri sa final part na sa aton sining pag-pangalagad mga kasama, no? Sa aton sining palatuntunan.
11: RMN, Palabra de Honor.
10: Ang More Power mga kasama, nag-umpisa na subong sa Lunes. Mag-umpisa na sa Lunes, no? Preparar ka mo mga kasama. Sa Lunes, ang More Power may bag-o na sining mga helpline numbers. Ini ang may kangtanan sa upgraded sining sistema sa ala call center studio nila, no? Suno sa More Power nga tinutuyo sining makabaton sa mas madamo sining matawag kag mapadasig ang pagserbisyo sa mga konsumidor. Ang mga bag-o nga mga numero nga pagagamiton umpisa sa Lunes nga adlaw, no, June 8, ang trunk line number 033-526-6674 while ang mobile number naman or cellphone number, tandaan ninyo ha, i-save nyo da mga kasama, base ang tawagan ninyo daan pa nga number sa umpisa sa Lunes. Kagwain na may mag-sabat diri, magkaloopod lang ang kamot ninyo sang dial. Kay mag-migrate na sila sa bag-o sining mga numero para sa upgraded system sa call center studio, mga kasama, no? So ang mobile number 0917-557-6130. 0917-557-6130. Zero, no? Tandaan ninyo, June 8, mga kasama, hindi na mangin operational ang number nga ginagamit sa subong, no? Kundi ang bag-o na nga mga number. Mahimo ka mong magpadala sa inyo sining mga pamangkot sa Messenger, sa More Power, agun masabat ang inyo sining mga palamangkotanon, no? Tandaan ninyo, mga kasama, June 8, bag-o na ang number, contact number sa More Power para sa inyo sining mga concern. Trunk line 033-526-667 523-526-6673, no? Ang mobile number 0917-557-6130. 0917-557-6130. Ang trunk line number 033-526-6673. Umpisa sa Lunes nga adlaw, amo na ang bag-o, no? Nga numero sang More Power nga pwede ninyo matawgan kung mayara ka mo sang mga concern mga kasama.
11: You deposit the money in the bank upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawaw.
10: Gendulong kagin boylugan, idigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos nga may vitamin C, ang pagpalangga nga ginatawag ang haplos na mula sa puso ara na sa inyo mga butika. Soft Touch Wonder Oil. May lima kay hindi basta-basta ng mga ingrediente nga ginpaidalom gid sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit, nagapakupos sang singaw kag nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas pa sang collagen. May eucalyptus nga nagapahilayo sa kutot sa lamok kag sapat-sapat. Mayo man pangontra sa mga katol-katol dala sang fungus kag skin infection nagapahalog sang pungot sang ilong kag ginhawa makapapali pa sang pilas. May virgin coconut oil man para kutis gwapo kag gwapa makabato sa artista kutis bata pa. Kag may rosemary oil nga nagaparelax nagapahamok sang tulog kag ginabuligan dula ang kurinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil ang balanyos nga may vitamin C mabakal sa mga butika. Subong man kape henyo tilawi mga kasamang bago nga kape 14-in-1 herbal coffee 14 kabilog ang iya sining ingrediente tilawi bisan makaisa lang kay kun hindi ka manamitan i-refund naton mga kasama ang imo sining agin bakal no tilawi lang tingi lang
11: RML palabra di honor.
10: Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, may balunggay, may mangostin, may collagen, may garcinia, cambogia, chia seeds, ginseng, makarot, kag iban pa, no? Kay 14 ina kabilog mga kasama. Ini nga mga ingrediente, kilala ini nga nagapahubin, nagapanami isang aton nga hitsura, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparelax ang huna-una, nagapautay sa pulaw, nagapapagros ang pag-anggaanay nga mas ginpatami ispas ang stevia kag ginpananam sang non-dairy creamer. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, pila ka adlaw, istoryahan ta ang refund kung hindi ka manamitan. Kape Henyo, pangabuhi nyo, kapihin nyo. No? Dogi na tuyo, gusto mo parisan sang panisal kag tinanok nga saging, kapihin nyo. Kapihin nyo, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika sa mga kabanuhanan.
11: You deposit the money in the bank upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
10: Ang 18 ka mga Marines, ex-Marines nga nag-testify sa Senado, madamo sa mga inconsistencies sa ila sining mga testimony. Wala pa na na-prove, no? P-R-O-B-E, no? Ang ila sining mga statement, no? Ang ginhimo ni Senador Marcoleta, ginagiyahan sila. Kay daw hindi pa nila memorize ang ila sining eksperyensya. Eksperyensya mo, hindi ka pa ka-memorize. Parehas na balay, ikaw nagdulong sa panyaga ni tatay mo, abe, garados tatay mo to sa bukid, titig pala niya gana, lasunsi na, sinanay mo nagluto, no? Luto ko muna abe isang kwan, ginmungguhan nga may langka nga baboy. So, tapos may sinugba abe nga aloy. Tibutang mo na sa yahong, or sa tawag sa una, Tupperware. Isulod mo sa lat, lakat ka, latay ka sa kahon, tabo ka sa suba, kadto ka to sa uma para panyagahon ni tatay mo. Tapos, pagpuli mo, mangkuton ka ni nanay mo, te, nadulong mo ng panyaga ni tatay mo, masiling ka. Do ay ko ka balo na ihaw? Ikaw ang nagdulong, ay ka balo? Tapos masiling ka, ay huo na eh, no? Ti masiling abis na nanay mo. Ti, diin ka nag-agi pag, kwan? Pag, kadto mo to, nag-losong ka stubig. Eh, may suba. Masiling ka ang, mangkuton mo pang manghod mo, no? Ngaway man ka upo ng manghod mo, masiling ka, ano man, naglusong ko sa tubig. Diba? Ikaw ang nagdulong, siyempre balaan mo kung diin ka nag-age, anong gindulong mo?
11: RML, palabra di honor.
10: Diyan mo na ang mga ex-Marines, no? Palso nga daan, no? Although may iban man sila mga kasama nga testimony, ako nagapati. Ngayon sila gintap ni Congressman Mike Defensor, ni former Congressman Mike Defensor, because may nahibaluan sila. No? May nahibaluan sila. May iban to nga parte sa ilagin sugid nga matuod. No? Amula na galing, may mga pinangdugang-dugang sila, amunay pumalpak. Pero wala naman sang question, ining mga ex-Marines ngayon eh, mga bodyguard gin man ni Saldico, nakaservisyo man gin kay Saldico. Kag may idea sa mga ginapang budburan kwarta ni Saldico. Diba? Kay karon kun wa ini sila ideya, kag hindi ni sila bodyguard, mahapos i-verify kag i-counter check. So dira edo ay naman asang debate da nga mga bodyguard sila, no? Galing sinobrahan nila ang sugid. Ginamit nila ini kung sino man ang nagmanipula sa ila, ang nag-impluwensya sa ila, ginamit ini para dukdukon pagid ang kontra sang mga Duterte or sang mga Duterte group, no? Ginagamit ini para gubuon ang ICC, gubuon si Trillanes, pakalainon si Trillanes, pati si Father Flavi Villanueva, no? Nga isa sa mga bukal sa extrajudicial killing na dalasa pa. Teka ron, isa sa mga inconsistencies dira, si Laila de Lima, kuno gindelibira nila, no? Sang kickback, halin sa flood control, halin kay Saldico. Sa itong 2004. Si de Lima ay nagkongresuman, 2005 na. 2004, bago lang to siya kagwa sa prison. Hindi siya politiko. Tingatagaan siya sa kwarta ni Saldico. Diba si Way magani sila kakilala ay pasadto nga tion? Diba? Kag ginaako ina sang mga ex-marines nga daw may lapses lang sila da. No? Isa pa sa ginabira karon sang mga netizen 2004 may iPhone 16e nang isa ka marine iPhone 16e, no? Ambot way ko kinchindi siya mga iPhone yan ay kulabot siya. Way ko hilig na sa mga iPhone, no? Samsung lang okay nako basta ka text lang ko kag Mro Messenger. Tingala ko damo nag-message sa akon sila abaw. Siguro nag time travel na sila, no? Hindi ko ka gets anong bot silingon gali ang iPhone 16e 2025 ni again release March. Di 2024 pa lang yan may iPhone 16e na to yung isa ka marin. Aside sa iPhone 16e, basi may 16A. Galing kiti ang mga marin so daw iban mga Bisaya pareha sa aton tiga mag-pronounce base sa baylo na may niya iPhone 16A nahimo nga iPhone 16E
4: palakra di honor
10: pero I guess daw ay isang iPhone 16A
4: palakra di honor
10: ay ambot na lang mga kasama tiyan mo na ako ng mga statement mga kasama damo usang sala medyo budlay na patihan ng iban no ang iban yung mga statement kaya may mga palpak na ganaan mo. Tapos, nagdulong sila kuno sang kwarta kay Father Flaviano Villanueva dito sa Mindanao Avenue. Tiyambal sang Archdiocese ang Cubao. Siya way manadayas ang simbahan si Father Villanueva. Gincheck ko man sa Mindanao Avenue ang simbahan niya nga tutuyas ang Iglesia ni Cristo. Ano gid bala mga kasama no? Ano pag itong isa kasala ang mapakambyo sila sang dolyar? Peso kambyuhan nila sang dolyar. Tama no? Ang peso ipakambyo nila sa dollar kay ihatag sa mga ICC investigators ipabalon. Yan bala sang iban, hindi ka nakapakambyo mo nakadako ang amount sa bangko. Daw ang maximum lang kuno sa bangko magpakambyo ka dolyar daw pila 20,000 US dollar. Hindi ka kapakambyo sang 2 million US dollar, no? Ti islingay nila sa black market kuno sa money changer. Amo man kuno ng palisi, ambuta. Kay way man ta sang million or thousands of dollars. Ano pakambyuhan lang yan namo ni Mrs. ang pagpa-Korea, tinagpakambyo kita kwarta nga into won. Ang aton 1,000 million na iya sa won kay gamay ang value sang won. Korean won. Amo man sa nagpabali kami, pakambyo kami sang Indonesian rupee, no? Ti million man ang imo libo eh. Pero sa dollar wala, no? Pero pila ka mga nagaka-comment sa social media, amo na ko no, hindi ka man kapakabaylo sang amo na kadako. Tag kon baluno nimo na abi, maghaling ka din sa Pilipinas magdala ka sang dagko nga amount. I-confiscate ina sa airport, hindi ka pag-i-allow sina, no? Dira na dakpan ang asawa ni General Garcia Tublas ang una, taga Dumangasto, ang controller sang AFP, panahon ni Gloria Arroyo, no, nadakpan nga gapi ng urakot, gali ito si Garcia, di ba, doon na priso to siya. Kaya nga iasawa, mapa-Amerika, may lagko nga amounts ang kwarta nga dala, do, pila to, do, tag 10,000 US dollar.
11: Palakra, di honor.
10: Hindi pwede kadala sa nga muna kadlagko nga mga amount. No? Tiyanhon to yas ang mga ICC investigators, so di nila paagi to. Hambala sa mga DDS, siya tiba lang mo may chopper sila. Chopper kay mo da sa Hague, mabalikan sa Hague, mo chopper ka lang.
11: Palabra di honor.
10: So muna bala, do kadamo sa mga inconsistencies, that is why do ko budlay patihan sa ilang testimony, no? In general, tanan nga testimony, pero ako nagapati nga may mga pila din sila kaginasugid nga husto, no? Ang hindi ko lang mapatihan sa ako niya personal nga pag-insindi kag eksperyensya sa madugay na naton nga coverage sa media, mga kasama, ang ako natingalahan nga si Saldi ko iyang manghatag sang kickback. Nga siya iyang manghatag sang kickback. Kaya dapat ang mahatag sang kickback ang mga congressman o senador. Di ba? Why na iyaya sila gapang hatag kwarta in cold cash? Kung mang bribe sila? Sa ako nga pag-insindi. Although nga pwede man nga salain eh. Mga kasama, pero sa ako niya nga pag-insindi, ang binayra na ay sa mga congressman, sa mga senador, hindi na iya in cash. Nga siling maisip kada iya 20 million, 100 million, isulod sa bag, dalon dito, ihatag, why na iya?
11: RML, palabra di honor.
10: Unless ikaw isa ka sindikato, kaginapayula mo, durugista ka, illegal gambling operator ka, illegal lagging ka, illegal lager ka, kung ano mga masinindikato dang imo, gusto mo protection sa gobyerno na maputos ka sang kwarta sa malita kag ihatag mo to sa public official. Parehas ang ginhimo ni Chavit Singson, no? Nga ginasira niya si former President Joseph Estrada sang kita sa illegal gambling nila tong waiting sa Ilocos Sur. Kada bulan nahatagan niya, deliveran niya ang 50 million, isa lang kabag. Isa lang kamalita ang 50 million. Idalo niya to kay Irap sa balay ni Irap sa San Juan o rin di gani isa Malacanang si Chavit mismo ga-deliver.
11: RML, palabra di honor.
10: Pero ining parte iya sa mga kickback sa mga proyekto, duway ko kabati nga ga-deliver ang chairman sang Committee on Appropriations, ang Speaker of the House, ang Senate President, sa iya mga senador or congressman. Kay kasubong sa na-discuss ko na kagabi mga kasama, ang suhol sini sa ila, parehas na, kung ikaw mas speaker, pangakuan mo da ang konsino da ng mga kaaliado ni mo sang posisyon para magburuto sila sa imo. O ang mga hindi sa imo, kumbinsiyon ni mo na magbuto sa imo, pero in return, hatagan mo sila posisyon. And then, isa pa dira, kay kumo ka mo ng mga opisyal sang kamara, di mag-budget hearing, may mga allocation sila, dugangan mo allocation nila sa mga infrastructure projects nila. Amo nang imo i-premyo. Hindi yan nga cash nga maisip, ikaw sang cash. No? Amo na, nga matingala kita, ang aton mga politiko, may mga infrastructure projects. Nga may mga makuha sila nga mga projects, kay man amo na ang premyo sa ila. Inang project nga ina, sila na ma-implement, no? Ti, 'di ba? Anong istoryahan nay? Anong nabatian ninyo nga komisyonan nay nila da? Ang mga commitment nila kun day Bryce Hernandez pa to, day Alcantara to, ang commitment tag 30%, 20 to 30%. Putslingon sina amo nang ilang commission sang politiko, kun sinong proponent, no? Amo na ang iya nga porsyento. Sinong mahatag sina sa iya? No, mahulat lang na siya kay siyang proponent, so dapat hatagan siya da sang iya parte. No, halimbawa 100 million ang 30% sina nga commitment or commission sang politiko nga proponent sinang project. 30 million eh. Sinong mahatag sina sa iya? ang DPWH engineer. Pero hindi man ang DPWH engineer maka-withdraw kay may kontraktor, no? Hindi sila na pwede ka-withdraw. Amo na kung sabuhon sila sang kontraktor, kung sabuhon ilang kontraktor pag billing, no? Padaugo nilang kontraktor, ikaw ang kontraktor sini, ang proponent sini, amo ni, but usually ang proponent amo na nag-identify sang kontraktor. Ang district engineer dira, ang mga engineer sa DPWH, porsyento lang na sila. Especially kung may puder-puder ang politiko. Hindi na sila kapamersad ang DPWH. No? Politiko na daw mamersad. Silisa, ako nini ha, 100 millions ni, flood control ni, ang contractor sini, gusto ko siya mo ni ha. Bahala na kamuda kung anong himuon ninyo, basta panagunta siya. Understand na, sang contractor, no? Kung siya nga siya da madaog, bala niya na da ang iya mga commitment, 30% sina, makadto sa proponent, 5% sa engineer, or sanday sino pa dang iyang mga partihan. Karon pag billing na, kung sa buhay na sila ni DPWH engineer, masiling himuon ko na yung 50% ang aton nga completion na, no? Para dako-dako ang ma-withdraw ta. Kay man tiyo, may talagaan ta to, 30 million sa proponent ta. May talagaan kami sa inyoda, pila ka porsyento karon hindi tani makuha. Oh. So i-bill niya na si DPWH kay implementing agency DPWH, i-bill niya si DPWH, si DPWH batunon niya man na i-approve nila kag i-process na ang payment. Ang payment adto sa land bank, hindi na da sa DPWH, dito na sa land bank kadto to si contractor. Amo na sa Senate investigation, di ba nasundan niyo? Ahambal day Hernandez de Alcantara. Makanto sila atong si Santos to bala sa ano tong construction company tong gingost nila. Gawidro si Santos to top 400 million sa land bank kada adlaw. Kaya mo na tong kwarta ang ginbill niya, no? Sa proyekto, karon pag withdraw sina na dira na sila ma-deliver. So kontraktor na ang ma-deliver. Ang kontraktor amo na mahatag sa congressman. Nan sa senador, sa engineer. Karon ni ng congressman, hindi na nato siya maghatag iya sa speaker or sa chairman sa Committee on Appropriations kay iya na na amo na nang bayad sa iya sang chairman sa Committee on Appropriations or speaker, no? Kaya ang ginapagwa sini actually hindi man ni kay Saldico gid iya para sa congressman mga kasama kay speaker ni pagi kay Saldico. Tinga mahatag pa si speaker sa congressman, nga managtag pa siya sa congressman sang malita, kay ginpanghatagan niya na ganito sang mga parte nila paagi sa project. Amo na itong ilang ba premyo? So hindi na naya manghatag pa sang minalita, no? Although, siling ko gani mga kasama, basi sa laman niya ako nga paglantaw, no? Basi sa laman, kagapin na nagtag man sila. Pero, amulay ako yung observation nga daw balik awot ina mga kasama. Ang congressman, amo pa gani dapat iya maghatag to kay Saldico. Kay gin-approve ni Saldico sa Appropriations Committee nga may mga infrastructure project sila da. Press kay Kong Jamjam, may 4 billion siya nga flood control project worth sang 2025. Si Kong Buboy to, pila man to, daw 4 billion man to. Si Kong Janet daw pila ding iya daw malap daw 3 billion sa second district, pila to daw mga malapit man 3 billion sa third district, daw pila to daw mga lapit 4 billion man sa fourth district, pila to mga 3 billion. Di ba? So sila pinatanigan mo salamat sa kay speaker or kay Saldico, nga si Saldico yung magpinanatag sa kwarta, no? Unless mayara sila yung iba yung mga racket nga kinahanglan sila pang partihan. Pero kung masiling nga kickback sa flood control, ara na na sa mga congressman, no? Dira na naiakwaon, kontraktor na yung mahatag sa ila mga kasama, kontraktor na yung madeliver sa ila sang malita. RNN, palabra, di honor. Nasundan nyo mga kasama, no? Amo na, ining kay Trillanes, kanday Villanueva nga ni Father Villanueva nga gindulungan sila, inaya daw pwede nga dulungan sila kay wala man na sila ya gin-implement nga project mo. Pwede na iya sila dulungan nga daw suhol sa dulong lang ya mga kasama, no? Although ti Amo to gani kay Father Villanoy ba? Paano siya madulungan to kay way man sa gali simbahan? Sala man tong statement. Hindi ba? Nainaya daw, pwede na madulungan. Pero hindi i-kickback sa, kwan, sa flood control. Para bribe iya sa ila. Para sa investigasyon day Trillanes kag ICC. Para dukdukon niya si former President Duterte. No? Pero sila nga kickback sa flood control. Pwede man. Ang gin-income ni Saldico kag ni Romualdez sa flood control, kay pila gani ang kay Saldico nationwide sa iya sining East-West Construction, lagko man, no? Tens of billions of pesos man, nakuha sa iya sining construction company, na, di pwede man nga muna gamiton, ipanghatag to, na ina iya pwede, pero sa mga congressman, nga managtag sila, though hindi ko magpati sina, ang congressman pa dapat maghatag kay Saldico, kay speaker. Kaya magluwas sa... kwan mo, sobra na iyang bayad sa ila iyang ginbulig para mag-speaker si Romualdez. Diba, no? O rin na gani, quits na lang sila. O, sige, kaya nagsuporta ka sa akon. O, hatagan ta ka proyekto, ikaw na bahala da. Diba? Ikaw na bahala da, imo na iya, muna na imo premium da. Na, amo na iya. Pero magsilinga, magpangitagin sila, cold cash yung mga kasama do, hindi ko magpati sila.
12: RML Palabra di Honor.
10: Karon kadto kita kay anay congressman kag anay secretary Mike Defensor, di ba na istorya ko sa inyo during sang IRAP impeachment trial, sang congressman pa lang si Mike Defensor do 3rd district sang Quezon City. Upod sila da Emig Subiri, da East Barbers. Sila nagpa-impeach kay IRAP Estrada. No, ang speaker sa to si Manny Villar. So last quarter of 1999 na impeach si IRAP. Nag-start ang impeachment trial December 1999, no? Hasta nagdugay January sige hearing of 2001, January 18, 19, do 20, dira natapos ang EDSA 2 na dagas si IRAP. So nagpresidente si Gloria, nagsumpa si Gloria, no? Kung hindi ko magsala, dira sa EDSA Shrine sa nagsumpa. Tatlo kodak adlaw nagtiner sa tong 2001. Wala ako puli-puli, ako nag-cover da. Sa EDSA Shrine, no? Nga, ang last sad to nga patimaan nga tumba na si IRAP, si DILG Secretary Fred Lim, nag-withdraw sang support. Si General Angelo Reyes, nag-withdraw sang support. Amo to, nakahambal ng iban siya, why not? Tapos na. De. Naghalin siya, no? Nabalaan na lang namon dito sa EDSA Shrine nga si IRAP nagsakay na sa mga speedboat dito sa Pasig River, nagbiya sa Malacañang. Nagsumpa si Gloria. Pagsumpa ni Gloria, siyempre, ginpangrewardan ini dahil Mike Defensor, dahil Mig Subiri, dahil Braganza, ang mga spice boys sa Congress sa mga posisyon. Si Mike Defensor, HADSI, Housing Urban Development Coordinating Council, doon mo na ning disod subong na... Tapos, sa nga time, si Lacson, nga PNP chief ni IRAP, nag-resign man, di ba? Popular sa si Lacson, bilang PNP chief na appoint siya, bilang PNP chief ni IRAP, 1999 November. Damo sa ito nagsunggod siya, kay damo siya na lapawan yung mga senior niya, pero siya ginpili ni IRAP. No? Ti, nagsikat sa ito si Lacson, nagtunog iyang pangalan. And then, nagpadalagan siya, midterm election na mo, 2001. Pagka Mayo, May 2001, nagpadalagan si Lacson, senador. No? Tugod-tugod, na si IRAP. Ang administration coalition sa to, ginatawag People Power Coalition. Ang mga kandidato sa to, sang People Power Coalition, Joker Arroyo, Liwayway Vincent Schiato, Franklin Drilon, Juan Plavier, Ernesto Herrera, Ramon Magsaysay Jr., Winnie Monsod, Serge Osmeña, Roberto Pagdanganan, si Ubet, sang Pampanga, Kiko Pangilinan, Ralph Precto, Wigberto Tanyada, Manny Villar, kandidato da si Villar, kay, bisan pa nga speaker siya, sang Kamara, sa kay IRAP, nagsuporta siya para ma-impeach si IRAP. Ang persa ng masang kay IRAP, ya kandidato si Ed Angara, Ruben Canoy, o si Atty. Canoy ning kaniho, utod ni Don Henry. Si Noli Di Castro, independent. Miriam Defensor Santiago, Juan Ponce Enrile, Loy Ejercito, Gregorio Honasan, Ping Lacson, Jambe Madrigal, Orly Mercado, Ricardo Dongpono, Santa Nina Rasol, kag Ombra Tamano. Na, ang KBL sa ito, may ara man, no? Si Melchor Chavez, Oliver Lozano. Na, karon ang resulta, mga kasama sang eleksyon, ang nagdalaog, number one, Noli de Castro. No? 16.2 million ang boto. Ikaduha, Juan Plavier. Si Noli de Castro, kay irap sa ito yan nag-upod, no? Juan Plavier, ikaduha, tatlo, si Rio Osminia, Drilon, ika-apat, ika-lima, Joker Arroyo, ika-anom, Ramon Magsaysay Jr., ika-pito, Manny Villar, ika-walo, Kiko Pangilinan, ika-siyam, Edgardo Angara, ika-pulo, Ping Lacson, ika-onse, Loy Ejercito, kag ika-dose, si Ralph Ricto. Si Juan Ponce Enrile, ika-14, Miriam Defensor Santiago, ika-15. Why nagdaog si Miriam, mga kasama?
12: RMN, Palabra de Honor.
10: Di, bangod sa ito, ginalantaw si Ping Lacson, kay popular siya, bangod sa kampanya ni Santos sa PNP, nga 24 inches waistline. Dumdumang ko sa ito. Gakuber kami sa Roa City PNP, may migo kami nga pulis nga, dako-dako! Dako-dako, mga kasama. Do mga 40 taon gurong hawak. Di, paano na lang, ano lang matabo siya? Mga kasama kay ang campaign ni Lacson 24 inches waistline. Grabe sa to ginaging sa mga pulis. Dito nakilala si Lacson. Tinanghangawa ini ang Gloria Arroyo administration nga si Lacson ang i-endorse sang grupo ni Estrada. Kay bisan paano may mga kaliado si Irap nga nagdalaog like Noli de Castro, no? Ed Angara, no? Ping Lacson, Noli de Castro, Ping Lacson, Ed Angara, Loy Ejercito, no? So bali apat sa ila nakalusot out of 12, mga kasama. Ang walo iya sang koalisyon ni Gloria, no? People Power Coalition or PPC tawag nila sa to. So ginakhangawa nila nga by 2024 presidential election si Ping Lacson magpadlagan presidente. Mabudlayan sila. No? So, ang ginihimo sa to ni Gloria, gintap si Mike Defensor. Gintap si Mike Defensor, ngita sang witness, paano gubon si Ping Lacson? Tingin kay si Ping Lacson, may mga isyo nga daan sa Kuratong. Kuratong Baliling, the Sir Corbito case, no? Mga kasama, mga drug trafficking, gina-isyo man na sang una sa iya. Tingin himo ni Lacson, ani Mike Defensor, pinangita niya, nag-produce siya sang isa ka witness, si Angelo Marquez alias Ador Mawanay nga magserbe nga whistleblower batok kay Senador Lacson, no? Si Defensor, vocal defender sa to sang Arroyo administration, gingamit niya si Mawanay para akusaran si Lacson nga grabe ang money laundering, ang drug trafficking, grabe ang korupsyon, nan, grabe ang criminal activities. Amo to naglaas-laas bless Lacson, mga kasama, nga nalagyo siya kay nagguang waranto barest niya, mga kasama. Ang primary intent sa to kay Mawanay among i-engage sa political combat kag discredit si Lacson nga naga usbong sa to nga isa ka mabaskog nga political rival sa Arroyo administration, mga kasama. Pero kabalo ka mo ano natabo? Sang 2004, mga kasama, nag-collapse ang accusation ni Mawanay kag ginbawi niya ang iya sining statement, no? Ginhambal niya nga ini siya ginbayran ni Mike Defensor. Para maghimo-himo sang statement, agud gubon si Lacson, mga kasama. Nan. Pero din na damage sa ngalan ni Lacson, no? Wala na siya ginkuha nga kandidato sang LDP kay medyo damage sang iyang ngalan. Kag hindi sila kabato kay Gloria Arroyo, mga kasama ng ating incumbent, no? So ang ginhimo sadto sang LDP, Laban ng Demokratikong Pilipino or PMP, partido ni ERAP, nangita sila kandidato nga makabato kay Gloria sa machinery ni Gloria, mga kasama, no? So ang ginhimo nila, gin-hire nila, ginkuha nila si Fernando Po Jr. sa KNP, nagtukod partido, koalisyon na nagkakaisang Pilipino or United Opposition para magbato kay Gloria. Si FPJ.
13: RMN, Palabra de Honor.
10: Ikurog-kurog man si Gloria, eh. Kulbaan siya mga kasama kay ti kusog si kuan mo? Kusog si Fernando Po Jr. Oh. Baskog, sikat, popular. Oh. Tapos ang advice ni FPJ, si Loren Ligarda, nga broadcaster. No? Di wala sang may mahimo si Gloria. Ginkuha niya si Nolly Di Castro, nga number one senator the time. Amo ang gin vice niya. Amo nagasunggod man si Loren Ligarda. Nagasunggod si Loren Ligarda. Napierdi siya ni Nolly. Gamay lang ginabansin ni Nolly, mga kasama, no? Vice President Nolly Di Castro, 15.1 million, 14.2 million si Loren Ligarda. Amo ni ginatomo ni Ligarda kay Kiko Pangilinan, no? Kay si Kiko Pangilinan, amo sa tong Vice Chairman sang National Board of Canvassers sang 2004 presidential election, ang chairman sa to si Raul Gonzales. O, kay sa house ako sa to, ti ako nagakuberto. NBA final sa to, mga kasama, LA Lakers kontra Detroit Pistons, pierdito ang Lakers. Kay Shaquille O'Neal, kag Kobe Bryant, versus sa Ben Wallace to, Rip Hamilton, Tishon Prince, John C. Bilat. Damo question sa to si Loren sa National Board of Canvassers, kay hindi pa sa to computerize ang election. Ah, hambalan ni Senador Kiko, kag ni din Congressman Gonzales, noted! Damo lang nga.
13: RMN, Palabra de Honor.
10: Karon naga-filibuster si din Senator Nini Pimentel. Do hindi ka ginaawat niya ang kanbasing, hambal ni Raul Gonzales. Okay, you have the floor. You can say what you want till kingdom come. So filibuster, hala wakal lang da si Nini Pimentel kung anong ginawi nakal niya. Why man ka sustainer si Pimentel, do mga duha lang ka oras sa sarangan niya. Ubo sino gambal niya. Ah, si Lacson nagpalagan sa to, pero ang boto ni Lacson, si Gloria Arroyo naka 12.9 million, Fernando Po Jr. 11.7, no? Gamay lang gid mga 1 million. Si Ping Lacson 3.5 million lang, mga kasama.
13: RMN, Palabra de Honor.
10: Di resultado to sang kwan? Sa expose ni Mike Defensor. Tiyan mo na background ni Mike Defensor sa tong 2001. Famous siya, gin-present siya si Ador Mawanay, inibistigaran sa to sang Senado, gin-resource person si Ador Mawanay, kabalo ka mo kung ano natabo, no? Senador man sa to, Senador Loren Ligarda, no? Nag-imbestigar man siya, ito man siya, puro pungko to, question man sa kay Ador Mawanay, kabalo ka mo ano hambal ni Ador Mawanay. Siya, actually, Your Honor, ikaw, bumili ka rin ng cellphone sa akin, no? Mga smuggled cellphones, worth 8.9 million. Hambal ni Loren. I move, Mr. Chair, to cite this resource person in contempt for lying. Ina-contempt si Ador Mawanay, ginpriso siya. Sa uli, inagaw siya sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines nga ginapamuran sa to, no, ni Victor Corpus.
13: RMN, Palabra de Honor.
10: Kagamo na, 3 years after, pag 2004, ginbawi ni Ador Mawanay, ginrecant niya ang iya statement, kay silingya ginbayaran lang siya ni Mike Defensor. Si, dumduman niyo, ay. Di mo man isubong mga kasama, oh, no? Medyo may background na si Mike Defensor. Tiwa niya man gin-deny, nga gin-bulig-buliga niya ng mga Marines, di siyempre, responsibility ara sa iya, no? Yambal ni Matibag, 5 million kuno kada Marines ang ginhatag ni Defensor, no? Ti ambal ni Mike Defensor siya, oo. Why ko nagadenay nga ginabuligan ko pero siling hindi 5 million.
13: RMN, palabra di honor.
10: So far, amula na anay ang aton matugda mga kasama. 34 minuto sa kaligad sa tak ng alas 9 sa gabi. Overtime na kita sa aton nga pagpangalagad. Sa buwas naman, tugangan taning istorya ta mga kasama para masanagan kita. Baliktas sa aton maragtas. Baliktas sa aton history. Para hindi na naton masulit-sulit pa ang mga sala sa palaabuton. Sa field, upunta, Rajuman Marjorie Herbumiani, Rajuman Ronald Sanchez. Sa News Center, Rajuman Rizzi Daniel Subordon. Sa Technical Science Transmitter, Rajuman Joe Valdavid. Dari naman sa studio, Rajuman Christopher Mondihar. Ako naman ang iyo sinilaga na iwang kurman. Kasama sa DYRI, RMN, Iloilo. Rajuman Henry Aspera Lumawag. Tatak! RMN!
14: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP. And this station, Rajuman Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may
18: D3. D3 Bio,
19: mabakal sa mga butika.
18: D3 Bio.
20: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ipin ay Max Alaga. Max Protect.
20: Help stop cavities even before they start, but keeping bread fresh with regular use.
21: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
20: Max Alaga, Max Protektado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
22: ECS.
23: Samson Gold Coffee Mix.
24: Ako si Ann Sansomag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
23: Samson Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
25: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
26: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3, tunay, natural, at original. Giga!

0: One advocacy man ang pagduso sang regular supplementation sang life extension vitamin D3. Kaupod ta gihapon ang aton nga regular partner nga isa ka medical doctor by profession si Dr. Manfred Marpa, and he is a family physician. Doc, welcome diri sa aton nga program.
1: Sige diyan, thank you gid sa pag-welcome. Kay thank you man sa sining kagayman nga liwat na share naton sa aton nga mga listeners ang benepisyo sang life extension vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Yes, kag ining topiko naton is about cancer in general, makabiyanan. Regardless kung anong form or type of cancer may ara ang isa ka tao, at least nga may ara siya nga additional insights kung ano ang role sang vitamin D3 supplementation. Why is it nga we recommend, we campaign ang regular supplementation gid sang clean, potent, kag masaligan nga brand sang vitamin D3. Makabiyanan, basi may mga pamangkot kamong text line naton 0920-5056-501. Ang cancer disease ay nodok nga multifactorial. Damo sang factors nga naga-contribute sa pagtubo sang cancer nga balatian sa lawas ta. But ang wala binatagaan gid attention, kag-focus kung ano kadako ang role sang vitamin D3 supplementation to minimize the risk of cancer disease. Ano ang papel sang vitamin D3 supplementation sa pag-increase sang survival rate, sa pagluwas sa isa ka-cancer patient sa kamatayon? Kati makasurvive siya kung siya ang may mataas na vitamin D level. Kag ano ang role or papel sang vitamin D3 sa pagpanubo sang risgo or sang tsansa nga ang cancer patient mapatay within the next 3 years or 5 years, depende.
3: Nabasa na itong bala ng isa ka babayi, no?
0: Okay.
3: Hindi ba pag-i-mention nga lang, pero hindi siya yata gadali sa aton. She was diagnosed with stage 4 breast cancer at the age of 24.
0: Okay.
3: And then she died at the age of 38. So medyo lawig-lawig man, no? Nag-undergo siya surgery, nag-undergo siya some treatment modalities para nga maka-survive siya that long. Nga, nag-i-mention na ito, ina, because some trend subong. And ito, nag-abasa-basa kita dira sa social media. Pag nila sa mga social media, kaya hindi naman nung saligan pa ng information. Na. Pero, sa base yan sa ito nabasa sa mga reputable na mga reports, journals, and all that, ang trend subong balan dyan is nag-increase ang cancer mortality.
0: Okay.
3: Hindi lang ang cancer mortality. And in fact, nagkakatingala man ganing mga cancer experts, no? Ang mga doctors, mga scientists, nga ang amo sini ay beginning sa pandemic, muning trend. Kaya isa pa ano kalupang Danila, sadly, is because nga ang cancer nagabiktima sa mas bata nga grupo sa atong population. Unlike sa una nga daw,
0: daw tigulang lang yan ang usual nga mabatian mo nga may cancer.
3: Okay. Just like sa ginabal, mabagulang, multifactorial, no? Pero ang isa ko nga common nga factor nga nag-develop ng isang cancer is edad. So meaning to say, kung kay edad kita ya, ang risgo to ya sa cancer, several hundred times, no? Nga magkabangod sa pagbubo o pagpigaw sa natong dimensions dala sa pag-edad. Other than that, nga sa mga bata, sila digulang nga nag-cancer sila. Oh, so damo mga factors ng possibilidad. Next time, probably, no? Again, nga ag-emphasize natin ining subject about vitamin B and cancer is because may mga pagduod, kaya sulit-sulit na nangaging shared with sa atin nga program ang relationship sa cancer kagsang vitamin D deficiency.
0: Okay.
3: So that's why hindi natin ma-overemphasize ang importance, no? Sang regular, kag daily, sang dekalidad ng vitamin D supplementation.
0: Kag part sang aton nga advocacy, syempre makabiyanan, ang pagduso gidya sang regular supplementation. That's why nga we're very particular, Doc, sa brand. Right. Damo sang vitamin D3, pero ang iban balaan makabiyanan, suboptimal, magambal kita suboptimal, tama kanubo ang concentration sa preparation nila, either sa capsule siya or kung ano ang preparation sang vitamin D3. So wala kita sinayag recommend kay do ginainto ta nang nanglawas ta. I mean, suboptimal, substandard ang concentration. Tapos gina-claim naton nga muna hindi na ya pwede diri sa aton. So that's why nga aton diri nga gina-claim always, Doc. Nga dapat kung cancer patient ka, kung may ara ka malignancy, cancer problem, cancer disease, dapat optimal ang dosage sang vitamin D nga i-consider mo sa paggamit. Or dapat pasakaon tagid ang vitamin D level sa dugo sang isa ka cancer patient. So ang 1,000 IU nga gina-recommend naton nga life extension vitamin D3, considered ini siya nga sufficient nga dosage sa isa ka capsule preparation or soft gel preparation. Pero this is still not enough. di ba Doc? Hindi siya enough gihapon nga maka-garantisang mas madasig nga pagsaka sang vitamin D blood level. That's why ginadugangan natin kisa ang dosage, ang recommendation sa atin ng mga medical doctors sometimes, agalabot as high as 10 soft gels or 10,000 IU. Because nga kung may ara ka na nga existing cancer disease, especially kung advanced ang stage ng cancer muna before siya na-discover, so needed gid dapat nga pasakaon ng vitamin D blood level. That's why makabiyanan, I know nga you already got my point kung nga ang aton gid ini always gina-discuss nga dapat piliin naton ang mataas na concentration sa vitamin D3 sa soft gel preparation. This is the reason why we recommend the brand Life Extension, because for every soft gel sa Life Extension vitamin D3, ang unod niya sina is 1,000 IU. So if you need 3,000 IU, itriplita lang ang dosage. Dugangan na lang sa duha ka soft gels, that's already 3,000 IU. May clinical trial ya ang Life Extension vitamin D3 makabiyanan nga guaranteed magasaka gid ang vitamin D blood level ninyo. Once nga gin-take ninyo inikiti, may study gid ya. And we cited this study nga gin-conduct dito sa Boston Medical Establishment, nila gin-conduct ang isa kang trial nga nag-confirm sang matutuod gin nga pagsaka sang vitamin D blood level sa mga study participants sang gin-paggamit sila sang Life Extension vitamin D3. Available ini siya sa tanan natin nga mga pharmacies. Very affordable lang ang price ni 11 pesos per soft gel. Kag this is also a very important gin nga reminder nga always gin natin gin-emphasize during our block time. Ang marka or tatak nga LE makabiyanan sa mga soft gels nga inyong pagabaklon sa mga pharmacies, dapat tanawon gid naton carefully. Dapat may tatak gid siya or may marka nga LE. Otherwise, ang inyong nga ginabakal, hindi ina siya original. So, pwede naton i-refuse ang pagbaton sa mga pharmacies sa mga soft gel nga wala sang marka or tatak nga LE. So, ginahimo tani para nga maprotektahan naton ang aton nga mga users.
2: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: So Doc,
3: timing man kami alam na recent bag-uy ni siya ng pagtuon. In fact, April 30, 2024 lang ni siya ginbalhang or ginpublish sa isa ka reputable nga journal, no? Antigulosinin nga na pagtuon, Association of Serum Hydroxyvitamin D Concentration and Risk of Mortality in Cancer Survivors in the United States. So, ginbasihan ini sa mga cancer survivors dito sa Estados Unidos sa Amerika. Now, ini nga pagtuon, nag-encompass ang mga lapit sa 2,500 ka mga pasyente na gin-diagnose na nadaan na may cancer. Meaning, ini nga mga pasyente, different types of cancer ang diagnosis sa ila, prospective study ni siya. Gagin base nila ang data sa National Health and Nutrition Examination Survey. Karon, ilang taon nila ang all-cause mortality, ilang taon man nila, hindi lang ani ang sa cancer nga side, no? Ilang taon man nila ang cardiovascular mortality, ilang taon man nila ang cancer-specific mortality.
0: Okay.
3: So, ilang taon nila ining tatlo ka mga parameters, no? Ano ang ilang na conclusion base sa sininga pagtuon sa ining prospective na study? Nagsiling sila nga ang ginpataas na level or concentration sa vitamin D3 correlated with decreased risk, meaning nagasanto siya, kung pataasin ko ng vitamin D level, nagasanto siya sa
0: pagbubo
3: sa risgo sa inatawag na all-cause mortality.
0: Or pagkamatay sa pasyente sa disanggiin nga, sa ano nga cause sa, basta balatian lang.
3: Balatian, no? Correlated man ini sa pag-decrease man sa cardiovascular mortality. Bisan sa mga pasyente nga may cardiovascular problems with or without cancer,
0: nagdubo man
3: ang ilang risk of dying
0: sang nagtaas ang vitamin D level.
3: Yes. Ang pagpataas ng vitamin D concentrations correlated with decreased cancer-specific mortality in cancer survivors. No? Sabi na. So, sa mga cancer survivors, meaning ang chance na makasurvive sila kag ma-decrease ang ilang chance na mapatay gilayon sa cancer.
0: Cancer-specific yun. So, cancer disease
3: gitsa. Kung ano klase sa cancer, no? Mas manubo kung i-compare mo, kung hindi mo pataso ng imo na vitamin D concentration. Pero ang tandaan natin, muni, ano nga level
0: sa vitamin D ang i-consider natin?
3: Na
0: protective siya.
3: Oo. Ako ganito, kibot mo ko dyan kaya taas gin ang level ng ilang taon nila. Itong isa, 30 to 50 nanograms per ml. Nakita nila din ang pinakadubo is 84 nanograms per ml to as high as 88.7 nanograms per ml.
0: Okay, so ang pamangkot karon mga kabiyanan, kung ang inyong ginagamit dira karon daw muta kadako ang concentration niya. Do you think masaka na siya? Hindi ginaya magsaka. Kay we've read a lot of studies, Doc, nga naggamit gani sila sa mga tag 800. Almost stagnant ang levels ng vitamin D sa dugo sa mga study participants. That's why nga ang ginaubrata diri, we recommend ang supplementation. It's because nabalaan natin nga makabenefit gitsa sa cancer patients. Pero ang ginarecommend din mo is suboptimal ang level or ang dosage, ang concentration sa preparation. So, hindi gina siya magpasaka sa vitamin D level. Kaya ang ginatanaw diri sa mga study authors, balaan Doc Marpa, ang kataason sa vitamin D level. Kaya kung nagasaka ang vitamin D level sa dugo sa isa ka pasyente, makabenefit ina siya. Kagtaas-taas siya ang vitamin D level nga nakita nila sa mga pasyente nga nakabenefit sa supplementation.
3: These findings, saling sa mga authors,
0: yes,
3: suggested that cancer survivors might benefit from higher vitamin D recommendations. Ang mga cancer patients yan, ang ila need
0: like 10,000 ginadapat or 6,000
3: vitamin D is higher sa general population.
0: Para makabenefit gid.
3: Exactly. So may benefit gid at hag, no? Based on sining nga pagtuon, at hag nga may aragin beneficyo. Kung pataasong sa isa, especially kung na-diagnosis with cancer, ang iya vitamin D concentration.
0: Anong point din, Sir Brad, aside sa survival sa cancer, survival rate sa mga patients sa cancer disease or ang pag-decrease ang mortality rate, ang gasto bala, Sir Brad? Imagine kung ma-hospital ka, cancer disease ang cost ng hospitalization mo. Would you imagine kung pila ang magasto mo dira sa imo balatian? So, if you are unable to finance ang imong hospital admission da karon, ikaw gyapon kaluluoy. Ang iban gani na siguro, Dok, nagkakapatay na lang na kahit hindi na nila masustain ang paggasto sa ilang medication. So the point is, if you supplement life extension vitamin D3, somehow, based sa studies, may mabulig siya sa pag-reduce ang mortality rate, sa pag-reduce ang spread sa cancer disease. Kahit the faster nga nag-spread ang cancer disease mo dira sa iban nga parte sa lawas mo, nag-taas pa gid ang mortality rate or ang chance nga siyang mapatay, nagasaka pa gid. So yung makabulig yung makabyanan ang supplementation. Pero recommendation natin is based gidya sa standard ba lang dosage. That's why yung aton gina-recommend is life extension, makabiyanan nga brand. It's because ang every soft gel na ang unod niya is 1,000 international unit. So if you need additional concentration, dugangan mo lang sang isa, so may mo siya 2,000. Dugangan mo lang sang another one soft gel, 3,000. Pero sa mga cancer patients, so recommend gina aton ng mga medical doctors, docs, ang minimum of 6,000. These are what the studies have spoken. So nga hindi natin pagsundon, di ba? These are already proof. Kahit ining mga studies are published studies. And hindi lang isa, hindi lang dua, but many studies have spoken the truth about the benefit of vitamin D3 supplementation, provided i-elevate lang natin or pasakaon lang natin ang dosage sa vitamin D level sa dugo natin.
3: Yung may isa din ka pagtuon, yung ilan taon nilang different studies man, randomized control trials, kaya meta-analysis, no? At itong mga studies nga sa din ng pasyente, nubo ya, 1,000, 2,000 IU lang ya, ang ilang vitamin D nga gina-intake, wala yan sang effect sa ilang kung cancer patients ka sa mortality. Pero nakita nila, may pila ka studies siya nga nagtungtong sa 4,000 IU per day.
0: Yes.
3: Ang ilang intake sa vitamin D2 yan ang nagkita nila ang difference sa mortality rate. So, dahil natin makita nga pag cancer patient ka, nga mas ang need or ang demand mo or need mo for vitamin D supplementation, hindi yan pariusang sa regular na pasyente kung naya sing cancer.
0: Wala sang balatian, yes.
3: Asum niya, himo yan, nga vitamin D level, hindi kayo magsunod sa non-cancer patients kaya hindi na siya mag-effect sa imo.
0: So, hindi na siya therapeutic kung nubo. How much more ko ng imong dosage sang vitamin D3 is 200. Para nga matumbasan mo ang unod sang isa ka life extension vitamin D3 soft gel, you need to take 5 soft gels. Kaya 200, 200 times 5, so that's 1,000.
3: Di kung 4,000 ayaw, biyang minimum nga imnon mo.
0: So, 5 times 4. So, that's 20 ka soft gels. Would you imagine kung ano kamahal ina siya? Masalamukan ka, Doc. Plus, since nga may ara siya, additional nga ingredient, which is bad fat. So, basi kung may mga adverse reaction pag ina siya, kahit siyempre, madugang man ang pagpasulod mo sa lawas mo sinang isa ka chemical o isang isa ka ingredient, kaya hindi siya advisable na dapat mag-take kasang amuna kataas na dosage. That's why nga it's better for you to take stand alone. Kaya amugin ni siya ginambal sa mga studies, Sir Brad, eh. Stand alone niyang ginagamit sa mga trials. That's why nga tandaan gin natin, makabiyanan, we've been advocating naman siguro for more than 10 years na ining life extension vitamin D3 supplementation. Until now, amo sa gihapon ining product ang aton ginatagaan concentration, because hindi ko makakita sa produkto, Sir Brad, nga kumbaga beneficial sa bisan anong may ara kang medical condition. Be it cancer, may autoimmune disorder, respiratory tract related nga mga problems na cardiovascular, diabetes. So makabenefit gidya ang atong lawas sa pag-supplement ng vitamin D3. So dapat piliun natin ng matinlo, may credibility nga brand, kag nasa ligan na naton. Kag ang Life Extension Vitamin D3, again, din sa ligan sang madamo nga mga users, not only sa Iloilo City and Iloilo Province, but the whole Philippines, and even abroad. Kaya may iban kita, dok, nga mga patients nga ginadalaga ni pabalik sa US. Eh. Halin sa US, gin-import sa Philippines, baklo nila din sa Philippines, ibalik pagi dito sa US. Kaya ting hambal nila, gusto namo niya may LE nga marka ginang soft gel. Kaya kung wala sang LE niya, hindi kami kasalig. That's correct. Kaya ting ang LE nga marka mo na siyang indicator, Sir Brad, nga registered niya sa FDA ang imo ginagamit nga Life Extension Vitamin D3. Magbisita gid sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacies. Ang aton nga medical clinic, Doc, integrative medical approach ang ginagamit na dira. Buot sa lingon makabyanan, gagamit kita pharma products. Kaya these are products also nga ginvalidate sang siyensya nga makabulig gid sa mga pasyente. But at the same time, gagamit ang Life Extension Integrative Medical Clinic sa nutritional medicine. Buot sa lingon, ining mga vitamins and minerals and mga antioxidant nga na-prepare sa capsule, sa tablet, or sa soft gel, ining mga nutritional medicine, we classify them as nutritional medicine, ang ginagamit sa pag-formulate sa ilang makabiyanan are extracts nga nagalin sa mga prutas, vegetables, herbs, plants, kag natural nga mga antioxidant. Aton ginapasalig gid ang aton nga mga kauturan nga nagapamati kag ining mga pasyente naton nga ining mga nutritional products nga aton gina-carry diri sa mga Life Extension na clinic branches naton are products lang gid nga gin-validate sang siyensya. Clinically studied ini sila, may mga clinical data gid nga backup, kag even ang formulation makabiyanan is well studied gid kay ti exclusive lang nga nagahalin sa Life Extension Foundation. Wala kita sang other source except Life Extension Foundation sa US. We consider ang Life Extension Foundation, hindi lang kita, but ang reputation nila is very solid sa industry of health and wellness. Kaya ito number one since 1981 pang company. And gina-consider sila sa US as one of the most credible anti-aging and medical group. Even mga medical professionals ang nagagamit, nag-promote sa ilang mga products. It's because ang reputation sa company. Bisita agad kamo sa mga clinics natin makabiyanan para kamo maka-avail sining aton nga medical check-up nga gina offer gid para sa tanan, which is for free, so wala ini siya sang bayad 100%. Ang tinutuyo naton makabiyanan para matagaan gid naton sang access ang tanan sa pagpa-check up regularly. We believe nga ang regular nga pagpa-check up makasalbar sa aton batok sa makamamatay nga mga balatian, especially cancer disease, cardiovascular disease, diabetes, kag komplikasyon nga sini kag iban pagid nga mga balatian makabiyanan nga posible makahalit sa aton nga ikaayong lawas. So that is tested and proven na iya nga ang mga tao nga wala ya ka pa check up, wala sila kabalo sa nagakatabo sa lawas nila, may seryoso nagali sila nga balatian sa kurason do.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hi, ini si Dr. Manfred Marpa, member sa Medical Advisory Board sa Life Extension Philippines, kag affiliate clinician sa Life Extension Group of Clinics. Ang malipayon kag may nabiyanon nga nag-aagda sa inyo nga mag-avail sang libre kag di kalidad nga medical check-up sa aton nga mga klinika. Agud malikawan ang mas malalang mga balatian pinaagi sa mas timprano kag regular nga pagpa-check-up. Gani, magpalapit na kag magkagto sa pinaka kamalapit na Life Extension Clinic sa inyo duol.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
5: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang aton Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch, yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kagbay aram kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sang Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasig City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasig City, sa kilid sang Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1195.
6: 20. Kag sa mga malapit nga kabanmuhan andra sa may Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch andra sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, andra sa may Bangatama, pakadto sa may Iloilo International Airport, andra mismo sa Total Gasoline Station. Pwede ka mo katawag sa 0917-318-1842. Kagang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dra sa may kilid mismo sang Tagbak Barangay Hall lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamudito ka text sa 0917-318-1879. Ang ato niya branch of my Rojas City, ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga Estancia, Iloilo, yara lang kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1194. 1124. Ang ato naman Antique branch, dra lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose, Antique. Text 0917-318-1153. Ang ato naman yung main branch sa Bacolod City, no? Ara lang sa may G.A. Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. You may text or call 0917-318-1153. 1154. Kaya nga ito nga newly opened nga branch na sa may Cadiz City, sa may Magsaysay Street, Barangay Zone 3, Cadiz City, Negros Occidental. Pwede makamukha pa na wag akong ka-text sa 0917-318-1095. Ang ato naman Kabangkalan branch, dra sa may GMA Building, Mabinay Road, Corner G, Cordova Street, Kabangkalan, Negros Occidental, across McDonald's. Pwede ka mo ka-text or call sa 0917-318-1163. Kagang aton galing SM City Bacolod branch, ara na sa may 214-215 West Bridgeway, SM City Bacolod, Bishop Antonio E. Fortich Avenue, Bacolod City, Negros. Text or call 0917-318-1206. Ang ato naman nga Coronadal City branch, ara lang sa may ground floor MTSI Building, General Santos Drive, Barangay Zone 2, Coronadal City, South Cotabato. Pwede ka mo ka text or call sa 0917-318-1039. Kagang aton newly opened nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Jensen Branch sa may ground floor H1 Building, Santiago Boulevard, Dadyangas East, General Santos City, sa tubang sang St. Elizabeth Hospital. Kanto na kamo dito Lunes hasta Sabado. Call or text 0917-129-6015. Again, 0917-129-6015. Life Extension Vitamin D3.
7: Kagsugong, aton pamatian si Ma'am Nelia Lampitco.
6: Bangod sa Life Extension Integrative Medical Clinics and Pharmacies, Life Extension Products, kagsang Life Extension Vitamin D3. Iyan na pamatudan ang milagroso nga epekto batok sa iya balatian. Aton siya pamatian.
8: Pwede ko makaistilya si Ma'am Nelia Lampitco.
9: I'm Miss Nelia Lampitco.
8: Kumusta na ikaw subong, Ma'am?
9: Ay, result ka laboratory ko tanan normal, no?
8: Pero before ikaw, Ma'am, nagpakonsulta sa Life Extension Clinic branch naton sa Pasig, anong imo nga main health problem gid?
9: May nagtubo nga bukol diya sa left breast ko.
8: Ano kadako ang bukol?
9: Ang finger mo, kundi may little finger di sa punta daw, amo man lang da sa gamay daw, made of wood.
8: Tig-asya. Nakapakonsulta ka sa ibang nga doktor prior sa imo pagkadto sa Life Extension?
9: Nagadto ag to kami sa mga doktor kundi itong mga korte ng mga doktor, mga maayo, mga klase ka doktor. Abi eh, aduro lang hospital itong agto naman, gin pa CT scan. Ang result ka CT scan, gin dara kundi ka doktora, irira. Nagwan nga ipa-operahan. Pag August 26 mo, tuloy ang operation dyan sa mission na find out nga stage 2.
0: So anong natabo after sa operation, ma'am?
9: Successful.
0: Okay, tapos?
9: August, September, October, November, December. Nalipang ako. Gali man na ba yung blood pressure ko? Tinag-suggest duma si doktora nga ibutangan ka pacemaker. Ay, aba, kadurugid nga braydan. Sobra milyon. Balik duma ako ka doktora, rira. Pagkwa na, ang mga bulong bala, anak life extension, arterial protect, D3. Huwag din ako kadaginawadan ka D3. Anak life extension. May epekto nak nakay.
0: So karon ma'am subong
9: committee do karon adlaw-adlaw ka isa.
0: Nagatake ka sa committee man.
9: Ko duha ka bilog kada gabi.
0: Kumusta ang imo subong health condition?
9: Sus mayad takun. Isa la takun da pangabuhi sa balay. Sus kon mag inom ako kada ang life extension nga D3. Eh manami akong turog as pamaga. Ay dagak ko go sa 8 hours akong turog.
0: Kung i-rate naton ang effect kasi sa life extension products, especially in life extension vitamin D3, from 1 to 10, ano nga rating ang imo nga mahatag?
9: 10.
0: 10 gid ya?
9: Yes. Kaya dyan ako nag-ayad. Nagaturog ako tusto. Magtigang dyan, magpaninlo, magpanglabas o tapos itimbang. Actually, 80 da ako krang dyan. Sa tanan, no, ay nag-ausar ka life extension. Purba, makamukha magpabulong to sa life extension. Ay, why it bayad? Isa na nga, doktor, mga espesyalista pa, pras kay doktora, irira. Internal medicine, di ah. Agto, mabla ka mo, kag magpurba, dang hindi niyo maayad na malapian, baraya, di ah. The best, gidi ang D3. Anak, life extension, hindi kay ka mo magpakawara ka D3. Ay, Miss Nelia Lampico, Pulling Duenas Iloilo.
10: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Ma'am Gina Takda. Bangod sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Life Extension Products, kagsang Life Extension Vitamin D3. Iya na pamatud-an ang milagroso nga epekto batok sa iya balatian. Aton siya pamatian.
0: Pwede ko maka-istorya si Ma'am Gina Takda?
11: Ako na niya, sir.
0: Kumusta nang imo subong breast cyst bala? All right?
11: Okay, ang tanong.
0: So nagkupos lagi totally ang bukol?
11: Wala lang, sir.
0: Dako to nga bukol ang nagtubo, ma'am?
11: Ang bahal to, sir. Una ka to. Nagbuswang to akin, didi kan o.
0: So nagasakit siya before?
11: May nag-ano ka na akin nga tingnan natin sa life extension ko nakaranami. Ganda mong ko nakara. Pero nag-ano rin ako kara. Antes ako para mag-to dyan sa life extension. Nag-check up sa dao.
0: Tapos, sa iba nga doktor?
11: Sa iba nga doktor. Tapos ginanhan ako kang bulong. Wala nagkupos. May bukol patana. Tapos may nagtuduan ako sa next nga doktor. Manhan na pagid ako kang bulong, siguro ang bulong ka to daw. Hindi ta nakasaho, nag-ano rigid ako ng didi, nagbahal.
0: So nagdako tapos, pagid ang bukol mo?
11: Oo, naghabok ako na didi, nagbandog balaw. Tapos pag-at ako ng pamatsyag balaw, init. Tapos mangkot-mangkot pagid ako sa iba. Ay mo to, nagto ako. Ano ba mo to ang nagtuduan ako?
0: Nga magkat ko sa life extension?
11: Oo, nga na. Ay, sa life extension, nakaranami, ganda mong nakara. Nagpano-pano, bala kami dyan sa San Jose.
0: Nakita so, yung life extension.
11: Pero ang tuyo naman, karamagto kami to sa may opisina, kang ano bala karahaw nga, may free nga mga operasyon, mga imobrarahaw. Karing kanali, lugi na, ano gid ako kaakang kahig nga, masulad bala dyan kara sa life extension now.
0: Oo.
11: Tingnan gid man natin kung ko kara. Tapos, naging pakita ko man niya ang result. Tapos mo ito, ginisitahan ako kang bulong. Kung nakara ka na akin, kung nakara, inan mo gudya sa tama ang oras. Mga 2 days, ano, maano rin bala, mabuswang.
0: Oo. So, tapos, anong result?
11: After kang 2 days, man, ano gudya, nag-ano, buswang ako ng didi.
0: So, nagbuswang siya?
8: Tapos ano na tabo dayon pagbuswang? Nag-amat-amat heel.
11: Oo. Wala ang tanong sakit ay nagbuswang.
8: So subong wala na gid ma'am.
11: Wala ren nakapakapa ko na wara man. Wala ren wala ang tanong ko nga ano, nga may tubo paluan wara ren.
8: Bali man 9 years ka nagaling nga nagagamit sang life extension. So wala na gid nagbalik.
11: Wala ren.
8: So ano ang imo mahambal sa mga products ng life extension?
11: Nami gid ita na sir ang bulong imora imora kay nga ang bulong kara nga life extension nagayad ako nga didi. Effective ano nga, basta nami tana. Siyempre, nagsalamat ko sa life extension. Ngayon mo dyan nami ang tulong, effective gid.
8: Sino gani aton nga complete name ni what, ma'am?
11: Si Gina Casabena Takda sa Barasanan, California, Antique. 45 na ako kaya, sir.
12: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Thank you and appreciate din natin at mga listeners. So, madawin niya salamat sa inyo kung mamatik tugtog sa luwa.
8: Kagtandaan din natin, para nga ang inyong alawas makabinipisyo sa pag-supplement ng isa ka-vitamin D3 product, we have to choose the brand ng Life Extension. So, dapat may tatak ng LE ang kada soft gel. Kag don't forget na magbisita gid sa tanan ng mga branches ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para kamo makaabil sa aton quality but wala bayad nga konsulta para sa tanan. So, thank you very much gid sa tanan.
12: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Don't worry, Dad's got this.
14: Wow, fries with dip!
15: Egg sandwich! And mac salad!
16: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Lady's Choice.
17: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero indi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocort. Himo sa extract sa downs ang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Buksan ta naman ang aton sini nga mga dulungan kag maging open-minded naman kita sa mga bagay-bagay nga do ginabaliwala lang naton. Abi naton okay na, gali indi. A sedentary lifestyle. May mga cellphone ka madira, i-google nyo bala ang meaning sang sedentary. Aluya, kag wala sang movement nga klase sang kabuhi. Maybe emotionally pero more on physical aspect. Pero dali lang gid, antes ang tanan,
3: welcome sa palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon
4: para sa ikaayong lawas.
3: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon
4: para sa ikaayong lawas.
2: Ambot pala na tingala ko kung nga ang iban sa aton natamaran mag-exercise. Pero kung pagkaon gani, dasik, kung sa guwapo, dasik, importante galing exercise mga kabyanan. Ang kulang sa physical activity, makadulot gali ini siya sa cardiovascular disease, stroke, kag high blood pressure, mga metabolic disorders, para sabi sa obesity, weight gain, ukon ang risgo sa type 2 diabetes, cancer, osteoporosis, musculoskeletal issues, pati igaw ang pwersa mo, ang flexibility sa muscles mo, ang imo coordination pigaw, ang imo nga immune system, manubo, nasi kaduktan balatian, ang lawas mo hindi kadali-dali away sa mga infections.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon
4: para sa ikaayong lawas.
2: Poor blood circulation. Abi mo kay tulog lang ubra mong buhi ka. Nasi kapag ni mapatay, pati mental health mo sini apektado. Anxiety kag depression iguon ka. Reduced cognitive function kag increased stress. E dasig kini magbalatian, magastuhan ka. Kag ang risgo nga dasig magtupong ang buol-buol mo. Hindi sa pamahog, pero try nyo bala research para nga masanagan ka mo. Regular exercise kit, gagamit ka mo sa mga produkto ni Doc Hiko. Kay kadamo, nag-isang nabuligan sini sang Evergreen Herbal Capsule may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ambalayaw, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang isa pagit ka produkto ining Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon
4: para sa ikaayong lawas.
2: Ang una nga pamangkot, ano ang mabulig sining mga produkto agod nga hindi kita magluya?
3: Evergreen Herbal Capsule.
2: Makaangkon ka sa mapagsik ng lawas para nga maka-exercise ka.
3: Evergreen Coffee Mix.
2: May ara man nagagawa ang impormasyon nga sunod sa pagtuon, ang kulang sa physical activity makadulot sa constipation na nablang hindi bala kagawa ang imo sining higko. Nagapundo ang higo sa lawas mo, guwa niya hilo, amo na magadulot sa mga nagkalain-lain ng mga balatian. Ikinanglan mo na ng fiber, ara ang wheatgrass, barley grass, kagang saluyot nga nagapadanlog sa pagpagwa sa imo sininga higo. Bisan sa mental health impacts lang gani, no? Epekto bala sa aton sininga mental health. Utok mo, iguon niya, kulang ka sa exercise, anxiety, depression, reduced cognitive function, inabalang do gamalipatun ka. Laban-laban magka-Alzheimer's ka pag ganini, increased stress. Tiara makabulig ang barley grass, ang wheat grass, ang mangustin nga ra sa Evergreen Coffee Mix nga makapahagan-hagan ini sang depression kag stress tungod sang iya sining anti-inflammatory properties. Sila ni sang turmeric nga makapahagan-hagan sang depression. Tandayan pagit sang barley grass, why na? Kung musculoskeletal issues naman ang paghahambalan, ang mangustin perfect manini para sa pagbabakod sang tulan. Sila sang balunggay, ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule makapabaskog ini sang tulan tungod sang calcium kag phosphorus nga present sa balunggay. Ang risgo nga magka-cancer kadako man kun wala ka physical activity. Tikon protection against cancer ang halos tanan nga mga sangkap nga ini. Halos tanan sila may mga properties nga anti-cancer. Ang manami pagid kun nag-exercise kita kag inom kita adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Garantisado magwapo, kahit niya ka magwapa, healthy ka pa, sigurado may enjoy ka with a healthy life. Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
5: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inuman law-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Ang oras sa mabiyan dari sa RMN Iloilo Philippines Standard Time kag oras sa bilog ng Pilipinas. 23 minutos na nakaligal sa takna ng alas 10 ang gabi.

0: siya sangkanginan. Emergency hotline sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong. Rescue group sa tiyon sa pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sa kagabihon. RMN Patrol 774.

0: 774.
1: Maayong gabi naman sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Nagapanglagad na naman ninyo palatuntunan na maggahod na garot ang iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Biyernes ang kita karon niya daw intrada man. Saan daw nga Biyernes mga kabiyanan? Sa bulan sang Mayo, pitsa 5 na kita, tuig 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Ayong gabi sa itong siling mga pinalangga ng mga tapalabati. Pari na kita mga kabiyanan, masandukot ni.
0: RMN Patrol 774.
1: Pagkada mo sa mga development ng mga balita sa Manila, oh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Matamiyawan na kita mga kabiyanan ng aton siling pag. Ito naman sa aton siling mga taga palamati. Aton siling mga suki. Hoy, kumusta na kamo? Kaya pa ni? Kaya pa?
0: RRMN Patrol 774.
1: Kamayong gabigid sa aton siling mga pinalangga ng mga kauturan. Nagpapati din sa aton siling pagpangalagan. Mga kabiyanan, panahon ta subong daw tama-tama lang. Hindi gin man mainit. Tapos mga kabiyanan, yung ginagurugal o man ang atong kalangitan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang ibang mga kabanawanan, hindi ka mga pag-ulan-ulan, matari sa aton sa city, kahapon daw ginaturutalite kita. At mga kabiyanan subong mapaang na naman. Pero hindi man tanto ikumparar mo mga kabiyanan sa mga nagliligan. Kay rainy season na, according sa aton sining pag-asa, na rin ginapaabot ang mga kabiyanan nga pagbulubog na sang aton sini nga panahon. So, wala na sang mga mataas nga heat index mga kabiyanan sa aton sini nga mga lugar, labi na sa mga kaprobinsyahanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang preparasyon na lang para sa aton sini nga mga kauturan, ang pagpananom na. Siyempre mga kabiyan, paghilom sa mga tubig para sa aton sining mga talamnan, ang aton sining mga mangunguman.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayon mga gabi para sa aton sining mga kauturan sa 180 ka barangay sang syudad. Siyempre 42 ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo, isa ka component city. Kamong syudad sang Pasig, kaga sumuman mga kabiyan sa kaiping natong niya mga kaprobinsyana. Sa probinsya Itaklan, sa Banwa Itkalibo, sa probinsya sang Capiz, kag siyempre sa probinsya mga kabiyanan sang Antique.
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, kumusta ka muna sa Antique? Ang inyo pinalangga, kakasimanwa si Inday Lorinja, ang inyong nga kasimanwa nga nakabaton malita.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tanaw ko muning hinulsulan gid sa political career ni mga kabiyanan ni Ligarda nagalumpat-lumpat ng sobra pa sa ibang bang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Speaking of lumpat-lumpat mga kabiyanan, man napilitan ni Gurong Iloy bangod mga kabiyanan sa sining kaso sa iya sining anak si Leandro Libisti. Bangod kay gipasaka na ni kaso sang gobyerno, bangod sang iya sa sular-sular nga to.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nadaway gid mga kabiyan benepisyo para sa mga pobreng nga kontani nagapalaan nagalaom ang gobyerno. Mga kabiyanan ang bangod sang sining sular sang bata sang senadora kagkasimanwa nyo da sa Antique si Inday Lorinja ang inyong kasimanwa nga nagabaton sang duha ka malita.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sunod sa mga ex-marines. Eh, napartihan niya ka muna?
0: RRMN Patrol 774.
1: Mangkutan niyo kasimanwa niyo? Eh, may kita na!
0: RRMN Patrol 774.
1: At siyempre mga kabiyanan sa atong silingan mga kautunan, siyempre diri sa Negros Island Region, mga kabiyanan, mga taga-Negros, sa Gihapon, diri Gihapon, magpamulya sa mga kabiyanan diri sa atong palatuntunan. Sige, pagkaya-daya lang kamuda, papamati lang ha. Thank you again sa inyo. At siyempre mga kabiyan sa atong mga kauturan diri sa probinsya sa Gimara.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yung gusto nyo nga mauna kita, mga kabiyanan diri sa bad news o kung good news.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tinulupo naman kita mga kabiyan sa sulod sang duha ka oras na diri sa atong siling pagpangalagad sa inyo diri palatuntunan. Kagsagi hapon, ini ang inyo kubos ng alagad. Radyo Man, Rodel Fulio Nagado. Kasiling naman sa inyo. Welcome aboy!
0: RRMN Patrol 774.
1: Una na kita mga kabiyanan para sa mga kauturan naton pero daw maayo adaw hindi maayo ini nga balita. Bad news na naman ini para sa mga transport sector.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay mga kabiyanan nagligad pila ka simana nga nag-rollback. Pero mga kabiyan, nando hindi maayong balitaan para sa mga driver na nga nagagamit na naman mga kabiyan sang diesel.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya according sa information mga kabiyanan, pero may buwas pang finalizing eh. So ang pinal mga kabiyanan nga trading. So may baluan ta na batang information nga aton dari nga dabaton. Mga kabiyanan na magasaka ang presyo sang diesel mga kabiyanan. Pamangkot ka mo kumpila. Ang saka sang diesel sa masunod nga simana sa posible mga kabiyanan nga oil price hike. Mga kabiyanan nagasipa sa 5 kapisos tubtob 6 pisos.
0: RRMN Patrol 774.
1: Santang sa kerosene, mga kabiyanan na nagligad to daw na pulo ang rollback. Subong magasaka siya mga kabiyanan sang 7 to 8 pesos per liter.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang nagagamit mga kabiyanan sang gasoline, as of now, daw hindi pa gid man niya confirm. But may mga initial mga kabiyanan magalubo saya sang 1 peso tub-tub 150.
0: RRMN Patrol 774.
1: So ang diesel ka kerosene lang ang posibleng nga magasaka ang presyo mga kabiyanan sa masunod nga simana.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi ni maayong balita mga kabiyan para sa ato sa mga driver. Pero ang good news,
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya nagligad nga bulan mga kabiyanan sa bulan sa Mayo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagtaas ang aton mga kabiyanan inflation. So bangon sa mga kabiyanan ng inflation, nagligad nga Mayo. Nagtaas siya bat subong mga kabiyanan na nagnubo. So posible isa sa mga rason na ginatundo mga kabiyanan sa pilaka mga economists kaglakip man sa mga business sector ang ining naariglo na amat-amat na mga kabiyanan na pagtawhay sang Senado pero may maggarot pagid kabay mga buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi mo mapunggan kapit toko man mga kabiyanan so sobra pa sa linta kaga linta kun sa aton diri mga kabiyan sa uma ano ni alimatak.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya ang tapik subo mga kabiyanan ni Senate President Alan Peter Cayetano mga kabiyanan daw ay gana nga maghalinggil pakigbato yagid ang 13 mga kabiyanan nga mga senator kinaexplikara na sa gani tanan ha pati sa mga retired justice mga kabiyanan kag mga IBP di mga abogado ini man mga kabiyanan Pia Cayetano kag subuman na Rodante Marcolita kag subuman mga kabiyanan si Senate President kuno Alan Peter Cayetano damo gasiling mga kabiyanan ining mga changes sa kamera. Mga kabiyan, valid ini angkay Win Gatsalian.
0: RMN Patrol 774.
1: Nga na mangin na acting Senate President kag Senate President for tempore. Mga kabiyan, why na nagpapil sa suno sa mga abogado kag sa iban nga mga nag-create sa sining mga kabiyan nga constitution. Ginabasihan mga kabiyan ng Abilino case niyo.
0: RMN Patrol 774.
1: Pero ginapanindugan ng mga kabiyan, pride na gilang ni ang sakay Petra. Mga kabiyanan nga ginahimo subong. Pero mga kabiyanan, ginapanindugan ni isang grupo sang Duce ang
0: RMN Patrol 774.
1: Ang grupo mga kabiyanan ni Senate Acting Senate President Win Gatsalian.
0: RMN Patrol 774.
1: Ito sobra pa sa kuhol subong tapik mga kabiyanan ni Caetano. Sobong ni ang mga problema subong. Pero mga kabiyanan may mga papamahog na dere. Ang bago nga chairman sang committee chair sang Blue Ribbon. Masadyan ni sa Lunes.
0: RRMN Patrol 774.
1: So may mga kabiyanan kaya nga according sa aton sini information pangod sa sining development sa Senado.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan sining karon lang sining kasimana sining June mga kabiyanan nagkabawi-bawi gawa ang piso batok sa dolyar. Bat mga kabiyanan nagligad nga mga simana ang kambyuhan ay sa peso batok sa dolyar mga kabiyanan 61.74. Pero good news subungo
0: RRMN Patrol 774.
1: Bangon sa sining development mga kabiyan sa transition sa Senado, kag daw mga kabiyan na na majority, negosyante, economist, kag mga kabiyan na kalayan lang yung mga sektor, nag-upod kag nagapati nga balido ang ining grupo mga kabiyan na ni Win Gatsalian, ining mga grupo nga upod mga kabiyan sa ni former Senator Tito Soto and company.
0: RRMN Patrol 774.
1: Subong sa report mga kabiyanan ang bayluhanay na ang dollar subong is 61.47 na lang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nasuro mga kabiyanan sa mga economist ka mga business sector amat-amat na ini mga kabagod mga kabiyanan sa sining mga development sang transition kay kung nga ang mga kabiyanan nga daw medyo nag kanay-kanay kag na medyo komportable ang mga negosyante kag subuman sa mga economist inito kanti mga kabiyanan nga ang pagsalig ang trust sang Malacañang kag sang House of Representatives mga kabiyanan ara sa grupo ni Win Gatsalian.
0: RRMN Patrol 774.
1: Amo di daw komportable mga kabiyanan mga negosyante abon nga nakabawi-bawi gawa. Bat sa gihapon mga kabiyanan masakit na gihapon 61.47. Ang manami gid ko mabalik siya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mabalik siya sa 57 o 58 mga kaabyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di kabay pa mga kaabyanan nga magsigi-sigi na niya mga development kapag pati kagsubuman ang trust sa mga negosyante kag mga economist sa atong sining nga ekonomiya mga kaabyanan damo na niya ang problema tang constitutional crisis tungod sa mga inaway kati ang isa dalok man suluhon niya man.
0: RRMN Patrol 774.
1: Now, hapaan niya man tanan, Dario, naga kinaramuching, imasadya ni sa Lunes, kaya mga kabiyanan, ato ni Blacaron na basahon ni papamahog ni Senator Erwin Gatsalian. Erwin Tolpa!
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayas ini mga kabiyan nga pagpamaho nga. Kung may mag-intraga ni kamang iban pagida nga mga Blue Ribbon Hearing, ipa-arista rin niya. Ala, masadya ni?
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagila mga kabiyanan, kaining na development unahong tanianay. Kung na ginatawag mga kabiyanan sa nagligad, ang inibalang mga ginapaabot niya mga big fish. No, nga mga daw ginpaabot, ani mga kabiyanan tapos nga gindeklar sa atong presidente.

0: Pinakalatest, mga kabiyanan, ang Bulacan RTC Branch 20 nagmando na, mga kabiyan, nga arestuhon ang government contractor nga si Carly Discaya sa kaso nga malversation, mga kabiyan, in connection sang ginaligar nga blood control scandal.
1: RMN Patrol 774.
0: Kag ang korte, mga kabiyan, nagmando nga arestahon man ang iya sining nga asawa nga si Sara Discaya, upod, mga kabiyan, na mga executive niya sini Roma Rimando, former DPWH engineer Bryce Hernandez kag JP Mendoza and six others.
1: RMN Patrol 774.
0: Pag amasakit sini mga kabiyanan, according sa information sa sining amando, ining order, mga kabiyanan, kapag arestar sa mag-asawa ang mga kabiyanan, bangod sa sininga kaso nga gipasaka sang ombudsman, mga kabiyanan, sa sininga flood control sa Bulacan, nga madumduman nyo si Discaya, si Carly, ang bana, mga kabiyanan, na detain pa sa Senado.
1: RMN Patrol 774.
0: Ang information, mga kabiyan, na pagwa sa sininga arrest warrant, mga kabiyanan, wala sang piyansa nga, mga kabiyanan, ginbutang ang korte. Aragay.
1: RMN Patrol 774.
0: Di, mga kabiyan, halin sa Senado, Laverne, Laverne, dalon ito siya bang bot mag-upon ni sila, maululupon ni sila, mga kabiyanan, day jinggo ito.
1: RMN Patrol 774.
0: Di, ang ini, mga kabiyanan, yung order, posible, mga kabiyan, na serbi na ini sa mag-asawa. So, halin sa Senado, mga kabiyan, dalon na, kundi inini ang gusto sang korte sa nga Bulacan RTC, iin-ini sila i-detain ang mag-asawa, Carly kag Sara Discaya. Yehey!
1: RMN Patrol 774.
0: Ginaamat-amat na sila subong, kwan? Ginaamat-amat sila sibit.
1: RMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan, samtang sa piyakabahin, ang kaso naman isang kundi subong ginaawayan kay ginapanindugan, mga kabiyanan, sa sining kuhol, sining kapituko nga Senate President nga si Alan Peter Cayetano and company, upod niya, mga kabiyanan, ang nagaugom batuan kag, mga kabiyan, ang guya daw dahon sang libas nga kinumos.
1: RMN Patrol 774.
0: Subong, mga kabiyanan, ang information, baro madali yung naging ni mga kabiyanan ang pag lumpat mag-over di bakod, no? Ang report ng aton nga labaton, una diri, mga kabiyanan, duha lang. Pero ang information nga nagasulod, subong, mga kabiyanan, sa ara sa grupo ni Senator Wing Gatchalian, plus one, plus two, balik tatlo, apat.
1: RMN Patrol 774.
0: Di, ang isa diri, mga kabiyanan, nga ginatumod, ini matapos nga daw na pressure ini siya sa maluwas sa mga sukma sa iya sining pamilya, ang upudyang nga mga sa simbahan. So, mga kabiyanan, kung magsilingkit ang simbahan, so di maglayo, mga kabiyanan, si Joel Joel Villanueva.
1: RMN Patrol 774.
0: So, posible, mga kabiyan, kung aangan ng pressure sa iya pamilya, hindi, mga kabiyan, na una bes, mga reliyoso ini, mga kabiyan, ng pamilya, kaya congressman man ni ang iya silinga, amay, mga kabiyanan, ni Joel Villanueva.
1: RMN Patrol 774.
0: Ginabati-bati kag ginakuruguno nga mga over the bakod halin sa Santo majority do malumpat naman, mga kabiyanan, sa kaya Win Gatchalian, no?
1: RMN Patrol 774.
0: Di, kung may ara pagin.

0: Siling kawan na isa na yabi si Joel. May duha pagit.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay aba, i-abandonar na nila mga kabiyanan ang ila leader. So, but siling abandon ship na mga kabiyanan ang natabo niyo. So, ibili na nila ang piloto, ang kapitan sang barko na si Peter Cayetano.
1: RMN Patrol 774.
0: Sinong nga kwanyo na bulubanta nga maluwa sabi ka sa isa kay Joel Abi? Sino pang duha? Ano pa rin ako? Ba si mga bilyar?
1: RMN Patrol 774.
0: Di mo nang report mga kabiyanan kung nga nagapangalang-alang ni according sa information nga magalumpat kag mag-over the bakot ining tatlo kay mga kabiyanan nga pinapaabot nila nga base kung na waswasa naman sa mga vlogger sa mga DDA.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, kung sa pakon mo na yung mga vlogger, yung mga fake news malang na mga kabiyan di ka magpanindugan kung para malang sa kaayuhan sang tanan, kaayuhan sa majority mga kabiyanan sang kabilugan ng mga pumulubutanti ka mga Pilipino.
1: RMN Patrol 774.
0: Di kumatabo, magkumplito na, magsobra na, pila sila subong lusi, dugangan sang tatlo, ay kinsi na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di ang matabo sa impeachment ay aragay. Tuis, itip, tumba, wala pila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ngayon mo rin nagpinangamat yan mga kabiyanan sang duwa, si Senator Marcolita. At siyempre mga kabiyanan, kung natuto si Kwan eh, si Bato. Subong mayon si Toto Nyo Bato de la Rosa. Ay, nami, yaya nga sakay-saka ito si Yate. Subong ginalingling, sa ginalilik, kaginateleskop yun, subong ni Matibag. At subong mga ni John Vic Carimulya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ginateleskop yun, sa kundin sa subong. Kaya daw nag-sakay-sakay na lang sa Yate, mga kabiyanan si Bato. Ay, wow, big time na siya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di mga kabiyanan ko na 12 plus 3, 15 na. Ay. Ay na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Harakiri na lang mga nabilinda. Ang diehard na nangabisan na top down mo. Kung si Robin Padilla pa, baho yagapon mga kabiyan na Duterte. O sige, isaksak nyo na sa baga yung mga Duterte nyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyan politikas Pilipinas, only in the Philippines.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan, samtag sa piyakabahin. Oh my God, so dari mga kabiyanan nga Swiss, ano ni? Hostage me.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero doon mabreak pag isang record mga kabiyanan, isang ining kaso na sa Ribalo sa sining mga komitani mga kabiyanan sang ano ni, ginostage ang isang kaugalingon. Pero perti pag ining balita mga kabiyanan sa Indonesia yaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Naging tabo nila mga kabiyanan daw hindi man lima daw ay man lati subong pagpakatapos daw ay man uso man daw nagligad niya mga inadlaw daw na motor garaga pero subong daw lulupad subong mga bagangan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yan mo ni mga kabiyan katigbaliw subong ang mga tao. Mga kabiyanan, ining nag-stage sa iya sining kaugalingon da sa Ribalo. Ay sus, mareka gusip na. Anong nanigakalatabo sa ilaman? Kadamo na mga kabiyan sa mga litik dugangan pagid nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di na mga kabiyan, first order sinada iya si Keiko Barsaga. So kung naman yung mga nagakalatabo mga kabiyan to, nagakalat na na taga Indonesia o. Kaya mga kabiyanan, tupi daw hindi man mapatihan, pero daw muna matuod o. Isa ka lalaki sa Indonesia, pinakasalan mga kabiyanan ang rice cooker.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dila pa rin sila kabilog.
1: RRMN Patrol 774.
0: Daw ay manigabalalata agani, pero nung gadamo sa mga muning mga nagakulang na lang sa isa kasandad.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kagi matariha, pero mga kabiyan, na daw ay kuy kaagi punto nga mga muning mga sus mga kabiyan, i-hostage mo kayo mo galingon. Pagkasalan mo mga kabiyan ng rice cooker. Dugang na lang mga kabiyan na basi pilagad na makabati kita nga pati ang refrigerator mga kabiyan inhulid na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ituod niyo, isa kalalaki, pinakasalan niya mga kabiyan ang rice cooker. Kay isa kalalaki alin sa Indonesia, nag-viral ini mga kabiyan, nag-trending. Matapos pakasalan niya mga kabiyanan ang rice cooker, mga kabiyanan sa isa ka pinasahi mga kabiyanan nga seremonya ginpaagi sa isa ka social media.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga ini mga kabiyanan ang groom. Isus bergur. Dapanan ako na balat nang ikaw ni magamunipirming mga balita kasamang tupi. Sus, marikagusip. Katarong man isang atong pinsar subong pero magamuning mga balita mo, Permi. Dumadalman ka man sinigag.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay si Kurol Anam, nagpost mga kabiyanan sa mga picture. Nga kung sa diin nga makita nga, nagasuksok mga kabiyanan sa nga... nung isang panapot niya pangkasal, kapagkatapos naingod niya, mga kabiyanan ang isa ka rice cooker, nga ginpailisan niya man mga kabiyan, binutangan niya man sang belo. Ay, wow.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kagin hambal mga kabiyanan, nga pinili niya ini, kay man mabuot agmas. Mabuot kag masunurin. Ay, no.
1: RRMN Patrol 774.
0: Masunurin ko nung kagmapagmahal kag manami magluto. Ay, why na. No. Tuis na ta sini. Tupi.
1: RRMN Patrol 774.
0: So naglaptag ka nagtrending ni mga kabiyanan ng mga information kag nakita mga kabiyanan ng mga picture sa mga libo-libong kag may mga apila ka mga reaction mga kabiyanan ng gabahin-bahin ng mga reaction sang netizen. So pero mga kabiyanan pagkaapat kaadlaw matapos ang ila sining nga kasal ginanunsyo niya mga kabiyanan nga nagbulagay man sila kundi lagtok.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyanan na ano ni nga mga klase sang tao.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di, ang iya siya ni mga kabiyanan ng tradisyon git sa mga kultura mga kabiyanan sa Muslim. Pero mga kabiyan, nabinutangan niya man ng ang kwanin daw ang rice cooker. Mga kabiyan ng tag-isaga gantang ang ulod.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagkatapos higing seremonya mga kabiyan, higing ginhaluka-luka, masang gunggung yaw. O nami, mga kabiyanan, ipakog kag isulod ang ulo niya sa rice cooker.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yabi, matarong man yung mga kabiyanan. O damo pa rin sila mga pamilya nila sini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Imagine mga kabiyanan, kulul ba ang pagin sunod si mana, kikimbulagan niya ni. Sunod si mana, basi kung aparador na ni mga kabiyanan, ipakasal niya ni kang ihulid.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, kuha nyo, budlay-budlay, no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa Indonesia ini, pero madamo pagkikita na rin mga kabiyanan sa Pilipinas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isa na rin mga kabiyanan ang lagtok sang Dasmariñas. Ang ginexpelled mga kabiyanan niya congressman. Pero nga nagayuhom lang ko siya mga kabiyanan din nga nagpost siya. Ano may plano sa nga mag-artista ko, no? Ay, Diyos, Marika Gusti Santa Maria Elementary School.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nag-post di siya, mga kabiyang nga plano niya, nga mag... mangin isa mga kabiyang nga magpadalagan gobernur mapadalagan sa gobernur sa Batangas. Wow, inkintroho niya gito mga kabiyang pinakabispren niya man sila dahi kwan abi dahi libiste mga kabiyanan ang mga rekto.
1: RRMN Patrol 774.
0: Maluwas mga kabiyan na kundi marangka ang gobernur sa may Das Marina sa Cavite, may plano ni mga kabiyan sundo niya man kuno ang artista, no? Pero na duda ko din ini nga direktor siguro ang iya papel kung mag-artista ini sa mga kabiyanan si Kiko Barsaga. So mga papel yan ay mga si Juan Abi, si mga Romy Diaz, Paquito Diaz, mga kabiyanan nga patindugon mo kagpatapos tiruhon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Magululupo gadabi sila mga dahi Marcolita man, sila dahi Guanson. Why na? Tapos na nga. Pilipinas, only in the Philippines.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay Kiko niya, kinangla nagiguro yung rehab, nagiguro na yung mga kabiyan. Hindi mo naman dala sa rehab, ha? Kina ng rehab lang mga kabiyan, nga patapakan mo na isang kwan mo lang, traktura.
1: RRMN Patrol 774.
0: Siya mo pa lang na yung makapapaumpaw mga kabiyanan sa iya siling galitik ng ulo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, Diyos mio, pobresito.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ini bala ho, mga kabiyanan, amo ning ginsiling ko kagabi, singko ining ba mga kabiyanan ni Marcolita, sa iya siling mga kabiyanan, intro, iya pala nga intro, sa Blue Ribbon Committee nga hearing kahapon nga nagagwa mga kabiyanan daw conference kag kumpamalaw mo si Win Gatsalyan kag si Erwin Tulpo conference ato kag forum lang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa entrada ya pala mga kabiyanan nga daw siyempre, permi lang sila gapapasi. Nagapasingit naman sa kahapon. Siling ko, naging hambal niya ni. Naging ego yun mga media. Aba, mga kabiyan, huwag yun magsala. So, kung mga kabiyan, si Karen na... Karen Davila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nag-comment man ni mga kabiyan na kag-iban nga mga angakwan ang Senate Press. Mga kabiyan ng kag-iban nga mga mainstream media, kasus mga kabiyan ng ginkilaw, ginalapastangan siya, siya lang ang gasentro sa balita.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagpatarasak mga kabiyanan nga daw piling maalam, mga kabiyanan nga ti, tuod mga illegal kwansya background, pero mga kabiyan na panan ako ba nagkakuha manisi, nagkapanabang manisi siya?
1: RRMN Patrol 774.
0: Siluda lang ko ba si mga kabiyanan kung kaso mo sinirip, mapriso kay mo, yako naman yung abogado mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sabi ni mga kabiyanan lang, patarasa ka lang ko na ba mo ay gaprino. Diyan mo ni mapadulungan mo, git. Isubong siya yung in-center of attraction sa tanan niya mga media, oh. Mga kabiyanan nga, bangod sa iya statement nga, kayo pong mga participant nga mga media, na karamihan po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na po sa inyo, mayroon po bang nagsalita sa kanila? Tapos uli binawi niya daw hindi maglayo sa iyang statement ito nga pagkatapos mga kabiyanan sa ilas itong nga committee hearing. No, ang kalayaan na ilan sila to ni Ping Lakso na pa si Bang Dan pa si Ping Lakso niya splice mga kabiyanan ang ginambal niya.
1: RRMN Patrol 774
0: nga ginaduso niya gin nga i-give up na lang ang kalayaan alan Para mga kabayan, huwag na problema, huwag nang sang away. Di kina-insistiran niya sang majority kang siyempre mga kabayan ni Ping Lacson eh, kag ni Tariela, pangamatyan na to sa isa. Kaya mga kabayanan na diin ang iyasin ni mga kabayanan nga pagpalangga sa Pilipinas. Kaya daw ang iyasin niya nga body language daw dito na saya sa China, buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di tanan niya Medyas Manila, kuning na bombardiyo sa Subungo. Matapos yan yung patarasak yung ginambal, tapos binawi niya naman. Hindi ko po nila lahat, wala akong sinabing the entire media, bonghangagid.
1: RRMN Patrol 774.
0: I-replay ta naman ni mga kabiyana, no? Kamu niya permi ang gusto niya, mga kabiyana, pagkatapos maghambal, di daw kang kamani mo, daw buka kang plaka, nga limang ka-replay, nga-replay. Pero hindi pa mag-ako ang ihudi putin niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagpangaking ko, nagpasingit pa sa kapon. Magambal yan ng mga kabayanan kayo. Pong partisipan sa media, nakaramihan po sa inyo, bayaran. Subong ambal yan mga kabayanan. No, hindi ko po nila lahat, baugunggunggit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Wala akong sinabing the entire media ay bayaran. Wala po akong sinabi ganon. Maybe I have some frustration with the PR. De?
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero mga kabayanan itong media, nga nagapamati ito pila na itong nga mainstream, na ibang itong nga mga nagapalakpak sa ila, matapos nga nagsunod sa Senado si Petra.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gipalakpakan sa kuro sa mga media. Ya first time nga gipalakpakan sa mga media. Daw naglaba ang naglapad na lunggang talinga niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang ending sang ginalantaw mga kabiyan ng video. Aba, mga puro regal staff kag mga kabiyanan, ibanto nga mga stranger, mga nagalantaw lang dito mga kabiyanan sa Senado kay work from home mga kabiyanan ang order ni Senator Gawin Gatchalian. So mo to mga kabiyanan na palauli ng iban dito na nagtrabaho sa ilan sining abalay. Mo to nga daw ay isang mga stenographer sa Floribon Committee hearing kag wala man mga kabiyanan ma-live stream sa Senado. So in the official gina-claim niya mga kabiyanan sa bag-o subong nga committee chair sa Blue Ribbon Committee, Senator Erwin Tulfo, nga hindi ato official, ato ya mga kabiyan ng kapon, conference kag forum sa mga 18 Philippine Marines.
1: RRMN Patrol 774.
0: Diari pagin masadya, kay mga kabiyanan ang mga mainstream media, ginabombardiyo sa eh. Pati ganing IFM mo nagakundinar man mga kabiyanan sa nga obra ni Toto Nyo Marcolicha ang permi lang nga nagapapasi kay nagapasingit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dugangan man mga kabiyanan nga naguuguman na batuan kagtapos ang nawong daw kinumos mga dahon sa nga libas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Balaklon mga kabayan, ilisipo ng yuhom sa nga ihudi putin yan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ha? Amo ning gimboto nyo?
1: RRMN Patrol 774.
0: Aring masadya, okay, balantayan ni Salones. Sa sini mga kabayanan nga committee hearing, iniya mga kabayanan legitimate ini. Suno sa majority na subong nga 12 ka mga senador, may malumpat pang tatlo galiyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Wow, igahido ka gina perting hibi kagatalabiris ang luha din nga nagasala na mo si Ponia Peter Caetanos ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Matabo lang abi nga lumumpat ni kag mag-over de bakod mga kabiyanan nga mag-upod sa piha. Majority mga kabiyanan. Pwede na. Imuuna gila ni Sangadwa. Marcolita kag ni Senator Peter Caetano. Lumpat na lang sila to sa Senate building. Panginmatay na lang sila ng aduan.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, ari mga kabiyanan, ang official statement, kag ang ginapalabot niya mensahe, kay ginimbitar ang tanan niya mga resource person, labi na mga kabiyanan ng 18 Philippine Marines. Masadya ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagsuno mga kabiyan kay Senator Erwin Tulfo, ang chairman sa bagong subong Blue Ribbon Committee, so nagpamahog siya nga ipa-aresto ang senador nga magkapati gayon sang piki nga Blue Ribbon Committee hearing. So muni ginpanindugan mga kabiyan na ni Senator Erwin Tulfo, arangadaan ang mga mag-utol ni si utol mga idol Rafi kag si Erwin Tulfo. Hindi mo ni masiasi mga kabiyanan, kay puro ni mga makaon ginikag mga makahang ba ni mga kabiyan nga commentator sa Metro Manila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isunod sa kay Senator Erwin Tulfo, ipa-aresto niya ang sinuman niya senador na magpatigayon sang hearing sang Senate Blue Ribbon Committee, magluwas pa sa iyang nga pamunuan bilang chairman. Sunod sa kay Tulfo, nga siya ang lehitimo nga chairman sang Senate Blue Ribbon Committee, kag may nagaisahanon nga otoridad nga magapanawagan para sa isa ka legitimate inquiry sa isa ka panel. So ini ang pahayag mga kabinya sang senador matapos ng patigayon sa Blue Ribbon hearing ang black ni Senator Alan Peter Cayetano nga gimpamunuan nanday Senator Pia Cayetano kag Senator Rodante Marcolita. So aring sa official yung nga statement, kung sila uulitin po nilang mag-hearing, subukan po nila. Lalo na po yung Blue Ribbon, subukan nila. Subukan po ninyo, mag-hearing po kayo ng Blue Ribbon kasi po hindi na po ako papayag na mag-hiring-hiringan kayo, hiring-hiringan kayo dyan, at I will have to arrest. I promise! Mga kabinambal ni Senator Tulfo, kagindugan niya na rin nga kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taon ka na sa Senado, try me! Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, talagang ipapahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng USA, yung mga kwan ni Aplas Cabla, mga kabiyan ng SOA, Office of the Sergeant at Arms, bibit-bitin kita, kwikwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pwerte mga kabiyana ang pamahawag na rin ni Senator Erwin Tulfo. May duga pag siya. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman at yung ginagawa ninyong kalukuhan. Kaya nga po, pwedeng kasuhan nyo ng ethics kung sino ang magre-reklamo dyan. Yung mga nag-hearing-hearingan dyan, kahapon. So, ginapabati-batian niya ni si Alan Peter Keta. Ano, mga grupo ni Petra eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yung masadya ni mga kabiyan ni Nali nga magburubalabag na rin mga kabiyanan si Marcolita ni kag si Keitano. Laban laban yun. Tumpilakin sila nga duwa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ito ka nami ni mga kabiyan. Ano ka sadyang senado na itong subong, no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige, pala, balikan ta ni. Mga kabiyan, standby ka mo. Dari sa ito, sinigang pagpakaragad. Dugang sinigang mga information. Check ta na dugay mga kabiyan na ito, sinigang mga reporter sa patrol. Hindi ka porsyon na ginadulong na sa inyo gamit kita sa DTX 500. Kaya muna yung sabat sa imo sinigang problema sa tayo. Masami ka bala nga ragatiga, masami bala may hangin ang imo siningat yan, kagbasi may diferensya ng imo sininga liber. Gani mag DTX 500 ka na. Kaya man ang DTX 500 na may polyquasanol, kaya iban pa nga mga phytochemicals nga nagaling sa extraction ng disugard sugar cane. Kagini na pamatunan sa pagtuon, nga epektibo panguntra sa mga toxins nga nagahalit ka nagaguba sang aton atay. Hindi na mapadugay pa, mag DTX 500 ka na, kaya ang DTX 500 mabakal na sa mga butika. Danyo na lang sa Mighty C. May partner niya gini ni ang Mighty C, kayman ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Magkabulig sa pagtapda sa tanan niya mga skin diseases, kag mga allergies. Mighty C, kag DTX 500 para sa manaming nga kombinasyon, mabakal na sa mga butika kag iniprodukto ni kalidad ni Doc Ramil Oy.
1: RMN Patrol 774.
0: Sa silingta mga kabiyanan para sa mga nagaproblema ng mga kabiyanan ng mga kalalakihan na hindi na mga kabiyanan mag-plug ceremony, marekomendar ta gamit ka mo Megaman Herbal Capsule. Gamo ni ang number one niya kapsula pang lalaki sa Biloga Panay Island Kagimaras, kayman ang Megaman Herbal Capsule. Nagahatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa mga pagpulaw, nagapapagsit ka nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Kayman ang Megaman Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredients, may tungkat ali ginseng maca kagoligot with. Safe sa heart kay wala inisang side effect. Mag-inom sa Megaman 2 ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kada adlaw ka nga nag-inom pwede man, isa lang kada adlaw. Kayman basta nagamaga Megaman, hindi kagid mo i-an kay misis mo o kung kay partner mo. Megaman Herbal Capsule, mabakal na sa mga butika sa Panay Island Kagimaras. Equality product ni Tita Arling Kagsang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA ukon sa Food and Drug Administration. Gani sa mga kalalakihan. Mag-Megaman Herbal Capsule na. Now na!
1: RMN Patrol 774.
0: Ang porsyon ang ginadulong man sa inyo.
2: Ang ininga porsyon tulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkatulang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasig, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
1: RRMN Patrol 774.
0: Salamat sa kay Tiyoy Pancho. Mga kabiyanan sa ato, siring kapag parubalik. Report sa patrol. Iban pang mga information. Standby! Ang oras na dari sa RMN Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11:12 na sang gabi.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
4: ACS.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
5: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa.
6: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Gamay BCO. BCO. Gamay D3.
8: DTX 500. 27 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Ano sa unang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw ka pila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
11: Southon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
13: Good thing, may Southon Gold Coffee Mix.
12: Maluwas sa manamit gid,
13: may free collagen,
12: and guta tayong kapa.
11: Southon Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na,
11: lalakas,
14: at gaganda ka pa.
15: Ilong Ranger?
16: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
15: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
16: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
15: Sipon agad?
16: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozep C plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozep C plus 14 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Red Bell. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
11: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galingin blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandeep Tribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng galingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas, mga butika.
17: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga manlalakad baka mamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber mabakal sa mga butika.
11: GTX 500.
18: Gina Cano. Ang ginibatsya ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
19: Sa kapila ka mag-inom
18: sa
19: GTX 500?
18: Sa primero katatlo sa subong kaduanan lang.
19: Subong kamusta?
18: Okay na. Halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay nag-o ginibatsya.
11: GTX 500.
20: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Red Bell. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
11: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibig sa mga butika. GTX 500.
18: Gina Cano. Ang ginibatsya ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
19: Sa katlo kapila ka mag-inom sa GTX 500?
18: Sa primero katatlo sa subong kaduanan lang.
19: Subong kamusta?
18: Okay na. Halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay nag-o ginibatsya.
11: GTX 500. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
21: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
11: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
0: Sir Boy, ang topiko na to, it's all about. Paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayong nga kagaw?
22: Para sa iyo chance.
0: Good bacteria. Mayong nga kagaw nga ara sa imot yan. Amo ni ang isa sa mga pinak kada best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
22: plain D3.
0: Because plain ang D3. Nag-work diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
23: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amo na siya kadamo. Ginhimo na sang nature, bali ang ininga mga good bacteria ni gi-start sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, ari ni sa aton baba, ari ni sa ear star, ari ni sa eye star, abi ara magi sa underarm.
22: Sang panit.
23: Ara sa panit.
0: Ara pagit sa flower.
23: Ara sa flower. Da ang tambay niya ni
0: 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion.
22: Correct.
0: Na muna ka grabe magdepensa ang probiotics sa ato nga sir boy.
22: Correct.
0: Kinga si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ninga produce ang imong B-complex.
22: Correct.
0: Ga produce ang imong happy hormones.
22: Happy hormones. Mm-hmm.
0: Sila ang gapatay sang sobra nga kagaw da.
22: Correct.
0: So mag inom ka dito bio sir boy, pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo.
22: Mm-hmm.
0: Tapos pag abot sa tutunlan tanan nga magyan niya kagaw patay.
22: Patay.
0: Abot yan patay. Pag-abot sa tinae, ang mga kagaw to nga damo, mapatay. Lumpat-lumpat yung good bacteria. Lumpat-lumpat yung ginbuligan sila.
22: Ginbuligan sila. Correct, no?
11: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
23: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So pag inom mo, lalo na kung gikihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth himuson na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bayo.
1: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bayo, the MCT.
23: MCT,
1: chain, triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plane D3, Sir Boy.
23: Correct. Wala na niya sa plane nga D3 nga
1: supplement. So balik ta, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo? So kung magsulod ang D3 Bayo, Sir Boy?
23: Pagsulod sang D3 Bayo, ang may mo na sa medium chain triglyceride, lauric acid na siya. Una-una yung gidihimuson, ang bad bacteria naman sa colon mo.
1: Lipay si Kwan, eh?
23: Lipay naman ang probiotics. Ginapromote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duwa na ang benepisyo mo. Patso niyang kontra ni probiotics,
1: padamoon mo
23: siya. Padamoon si probiotics.
1: Eh, ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom. Wala.
2: Wala.
1: Wala.
2: Sa D3 Bayo lang.
1: D3 Bayo na.
2: Duwas pa, Doc, sang Doc Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3 Bio sa imo lawas, may gapabili na nga protection para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
1: Yes. Kay padamoon ang imo mucus. Ang mucus lining.
23: Mucus lining mo healthy.
3: Amo lang trap eh.
1: Kung trap.
2: Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pa gid nga epekto.
23: The domino effect ang good health benefits sang D3 Bio. So sumala sa chan, healthy si probiotics, hambalin Doc Ramil nami ang production sang gut derived vitamin B.
1: So di ang B complex importante na sa imong
23: herbs, no? Nga ma B complex ka magid nga may D3 Bio ka, no?
1: Importante na sa imong kurinti, sa imong lawas.
23: Correct.
1: Ang namiyaan ko, Sir Boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Nablang
3: serotonin ka blue famine.
1: Mga makadlaw lang kasi bastante ka happy hormone.
23: Correct.
1: Mga tawa mo na, Sir Boy, mo kaya nila kontrolon ang stress. Emotional intelligence.
23: No?
1: Emotional quotient or intelligent quotient. Both, ha?
23: Both.
1: Ginapromote niya ang EQ kag
23: IQ.
1: Wow. Ara na sa plane nga D3?
2: Wala.
1: Wala. No? Because of MCT.
23: MCT.
1: MCT nga ara sa D3 Bio. Medium chain triglycerides.
4: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa Apple natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Magabot ka. D3 Bio. Health News.
25: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
26: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
27: Unilab quality yan!
28: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
29: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
30: Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga manalakag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
31: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
32: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
33: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang oras sa Mabian de Rizarem and Iloilo Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligad sa takdang aras 11 sang gabi.
34: RRMN Patrol 774.
0: Panahin ko muna ng kapamati mga kabiyanan dari sa inyo pala tuntunan sa RRMN Patrol 774.
34: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan, dudagay ko ang tanang mga reporta sa atong sining nga patrol. So, sa Lunes, masakot ang mga kabiyanan ang aton sining nga balutuan. Mga eskwelahan sa Bilog nationwide, ha? Sa Bilog nga Pilipinas, mga kabiyanan. At may mga iba na nga mga ma-advance. Sa Lunes is 8, no? June 8. Sa iban, may mga umpisa na sa mga open sang klase. Kag-preparado naman ng halos tanam ng kabiyanan ng mga Girikanan. Sa ila siling Brigada Eskwela. O rin pa mga kabiyanan sa nagligad yung mga Lunes. Sa subong, sige pang paninlo, mga gabi preparasyon sa mga teachers naton, sa mga principal, sa mga eskwelahan, mga kabiyera, para sa pagdululugop sa mga estudyante nga magabalik na sa eskwela. Kumunin subong mga kabiyera ng classrooms rules. Ginchat sa ato din sa aton migo mga kabiyanan si Cork si Sir Buklok igo taga pamati subong na morning word of the day hindi nga mga kwan mga kabiyanan mga rules nagalin ini sa mga senadoro rasabi mga kabiyanan sa kay Senator Bato de la Rosa kapos nga nag-iskandalo sa matapos ng kaladas man ang pobre mga gabihan sa ngalik dalaga palagyo lang sa NBI nga iserbi ang waran sa iya pagsampot niya kasus nag-iskandalo siya huwag hanapin pag wala huwag tanungin pag pumasok dumduman niyo ito mga gabihan ginapulpog yung paglaming aking sa kuruabi ang inding malagyo malagaling ihudi po niya
34: RRMN Patrol 774.
0: Kaning uturo pag ining isa ho si Toto Nyo Robin mga kabiyanan nga banyan nga huwag pagtaasan ng boses kung dumaan nyo nga ginpataasan sa sanga wow ganghal gid nga klase na dur
34: RRMN Patrol 774.
0: Kaya ko nagtubong-tubong ni sa nagligad kaya man mga kabiyanan bago pala sa ka prikatar buhi pa to mga kabiyanan namin kasi Manuat ay si Senator Miriam Defensor. Sus, hindi kay singgit lang agyan niya. Para na ako guro mga kabiyanan. Basta buyon pa sa guro sa mga nakaptan niya mga baso ni Senator Miriam Defensor sa Tiago. Tapos ang last mga kabiyanan niya word of the day para sa eskwilahan, huwag kalimutan kamustahin.
34: RRMN Patrol 774.
0: Ano na yung mga kabiyan ng word of the day ni Kwan Manya, ni crying lady, Senator Pia Cayetano. Ay, both mga kabiyan na.
34: RRMN Patrol 774.
0: Magkwata mula na yung balita. Mga kabiyan kaya, balik kita pagkita sa dugang mga information dari sa atong palatuntunan. Kaya kahibalon ta ko na nung sitwasyon sa palibot ng syudad ka mga natipon yung mga report sa atong sininga patrol mga kabiyanan. Nagini nga po siya, nagina dulo man sa inyo gamit kita sang D3 Bio Food Supplement. Kaya sa ini karatural ng antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo, ginatapta sa D3 Bio ang mga virus nga nagapatrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya man ang D3 Bio, manggaranon sa medium chain triglycerides nga nagabulig pabakot sa resistensya sang aton sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupo sa mga nagahulubag nga ginaangkon sang aton sinigalawas tungod sang mga antioxidants nga arat sa D3 Bio. Siyempre, nagabulig man sa pagbuhin sang timbang pagi sa pagpadasig sang metabolismo sa aton sinigalawas. Initaran niya benepisyo sa rang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kag ubo, relax i D3 Bio.
34: RRMN Patrol 774.
0: Mga tanay mga kabiyanan ng mga natipon niya report sa aton patrol sa sitwasyon sa palibot sang syudad. Marisalin niya nato report sa kay Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
5: DYRI Radyo Man Report.
6: Radyo Man Rodel, mayong gabi sa aton yung mga kauturan. Matawhay subong ang palibot sa syudad, wala sang ulan, sakto lang ang tiyempo. Kaga so far to, wala manggid sa mga dalaguan, gid nga insidente. Kaya naglulunta diri sa aton sa syudad sa nga Iloilo. Subong ni nga gabi, magluwas lang to kagaina sa lalaki nga 5 oras nga ginigusyar sa kapulisan. Agod indi niya pag i-hostage ang iya kaugalingon. Madyan mo Radyo Man Rodel nga ari di kagaina ang presidente, masako ang tanan, pero ang SWAT team kinanglan mag-proceed dito sa area sang barangay sa Ok Arevalo. Agod respondihan ining 31 anyos niya si alias Irvin Soltiro, anay delivery writer. Tag-residente sa nasambit mga barangay, matapos nga gin-hostage, sini ang iya kaugalingon. Actually, may mga naghahambal sa gani kaina, kani pinabayaan yung nanakiti. Kaugalingon niya man lang, wala man iban. Galing kiti yung point bala nga, kasi kung ano lang himuon niya, Radyo Man Rodel. Kaya kung may magsulot niya daan sa ilang puloy, antiga pinamuka sa kabutilya mo, Kasi kada mo kabutilya nga ipang buka niya to sa salon.
0: Kagkabudlay. Iwet
6: nga kapalapit.
0: Kagkabudlay man niya mabasulan pang mga barangay. Correct. Da kag mga pulista.
6: Oo.
0: Sa kaganghal, sa nga gagugaguya.
6: Oo. Abi mo anong rason nga ang nag-hostage siya sa iya kaugalingon? Kay wala na hatag ang gusto niya. Abi mo anong gusto niya? Gusto niya magpabakal kay mama niya sa edad niya na 21 ah. Gusto niya magpabakal kay mama niya motor ka computer. Wala gin baklan nag-hostage kaugalingon.
0: Di ang nature sang ila pangabuhi, kumusta? Basi mabakal ka man motor pero nagpamasura man ang ginikanan.
6: Hindi, nanay niya OFW sa abroad. Though single mom ning mother niya. Pero doon may partner na inyo. May bago ini nga ba na subong. Though, amo na lang set up. Pero siya lang nada isa ka pangabuhi sa ilang apulian, palibot ang ilang parinti. Mayo man actually, kita naton balay nila. Mayo man ganyan basta taap and down to cementado. Galigate according dito sa mga napamangkot naton, especially sa barangay officials kaya nag-istorya sa pamilya na nalulong ni siya sa hampang ang Mobile Legends upon ML, kag-scatter, kag kung hindi ko nung mahatag ang iyang gusto, nag-maoy-maoy siya dira Radyo Manotel.
0: Spoiled siya. Bilmoko siya. Siya yung mga abilidad niya, bilmoko niyan, bilmoko niyon, muna.
6: Oo, tigay, nagasinggitan to siya, ambal niya, huwain ako di pamilya, huwain ako pamilya. Gamo na sa pero tiyang point ba nga gin-interview na tanong pulis kag ang barangay officials kaya naka-istorya sa pamilya. Kag siya mismo naghambal, samtang nag-negosyar ang kapulisan, siya naghambal nga nangayo siya kay mama niya ka motor ka computer, wala mahatag, radyo matotel.
0: Ano ni Uniko Iho ini o nano?
6: Doon nag-iisahal ng nga bata.
0: Ah, bugtong?
6: Oo, kag noon ng 2 days, nani siya ko nung wala gawa katulog mayo, kagkakaon mayo. Hampang lang sa FM.
0: Bilang edad niya sini kasamang mais?
6: 31 man lang.
0: 31. So, alin sang bata sini, why man problema? Okay man. Why man okay sablag, why man sablag lawas?
6: Angkot lang kundi.
0: Pero mga parinti man ni Kiko Barsaga, yun ano? Pagka-relasyon sila. Daw dira ang linya. Daw dira ang linya. Nga dali na lang mga isan na lang kasandad, magkuha na dayon, mabigay.
6: So, basic man. Pero ipailalom to siya sa psychological assessment to check, no? Kahit imalay mo kung pag-ibalik siya.
0: Sa luma ng dalom-dalom. Basic, maluwas lang, Abi. Kahit kung mga puro panahon lang ka mga kuha nang ni, mga hampang-hampang lang sa mga scatter, kaga ano man ang mga... Puhay lang sa Abi sa mga nag-interahan pag yun yung mga nag-interahan sa mga...
6: Amo na ang mga wala pa na-check sa ang polis. Kaya tita mo, matugahambal nga di dolain. Pero hindi mo ito nakahambal kaya wala pa sa test.
0: Ito yung nagaduda ko, kaya basit ko maluwas ang mga naghampang sa amin. Nag-alain pa ginaghampangan niya?
6: Basit
0: ko naghampang pa sa tuter?
6: Amo nang hindi ito pa, hindi man natin masure Radyo Marodel. Pero ang importante, nga na-secure na siya sa isang kapulisan. Kagati, depende na ini, no? Habang ko gani, ano ni sir, arrested ni siya, kaya nag-alarming scandal siya, or what? Pero ang term kaya nag-alarming scandal siya, rescue ko na eh. Initially daw, nag-suffer depression. Yung na-depress gani, kaya wala gani na hatag ang iyang gusto. Pero, ti, nantawon ni
0: na. Kinanglan niya na magamon. Magamon ng dalaga niya. Espesyalista ng doktor ang kinanglan niya na?
6: No, dito, may kaya man gani ngayon pang assessment nila para mabalaan ko na nung dapat himuon.
0: Nalatani ko mo, ipanto si Vice Mayor de Liliana, kapidit para ipasipit siya iya?
6: Kaya rawan si Councilor Nene de la Riana, kaya mo man naiyap lang kausa. Pero hindi ko man nabi ma-determine, Radyo Man Rodel, pero importante nga, na-secure na siya sa nga ato nga kapulisan.
0: Sige.
6: Sa piyak na bahin, pilason ang magulang matapos nga gitiro sa nga iyang manghod gamit sa improvised all-in gun. No, dira sa may barangay Atimunan Haniway, nabukid na nga bahin sa banwas ang Haniway. Natabay ng insidente, kaina sa nga aga, ang biktima gintinagin hinago kay alias Romeo, 46 anyo, samtang ang suspect. Presidente, sa nasambit nga barangay, base sa investigasyon sa Haniway PNP, nga nabais ang mag-utod kabangdanan nga nagkuha sa all-in gun ining manghod kagintong iyang magulang na igo sa walang sag-ang. Nagilayon na nigidala sa ospital kag wala naman madakpan ang suspect. Abang sa pinaka-latest, nagpahayag
0: Tamang Mads?
6: Huwag ni mag pasaka sang kaso kag i-ariglo ko na lang nila ini if iila mo lang nga problema mag-ulutod Radyo Man Rodel. Ang unang madulong na
0: Tamang Mads? Tudutod di mo signalaw?
6: Gani, gadula. So, okay man ang signal ko dere.
0: Sige.
6: Anyway, ang ini nga bahay na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ang inyong proteksyon batok sa mga virus at bacteria. May power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on yung immune system kag virgin coconut oil kon BCO.
7: RRMN Patrol 774.
0: Dula-dula signal sa ato sa patrol mga gabianan.
6: Okay.
0: So, go ahead, go ahead.
6: Base sa linya, dahil doon stable, hindi kita ang signal nato, no? Pero tingin nga bahin, ang ginadulong sa inyo sa Clinica D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo.
7: RRMN Patrol 774.
0: Salamat kayo sa report ni Radyo Man na Marjorie Herbomiani sa patrol. Thank you mga kabiyan naman yung mga kakalatabo sa mga kabiyan sa aton sa ringa palibot.
7: RRMN Patrol 774.
0: Kagaling ka po siya na ginadulo man sa inyo gamit kita sa Life Extension Vitamin D3. Pataasong tanga aton sa ringa Vitamin D3 level sa aton sa ringa dugo para magkabato kita sa anuman niya klase sa baratian ilabinagid sa magkabamatay nga kanser. Mag-inom at least na 2 kakapsula sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw daw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabakalan sa tanan yung mga branches sa Life Extension Clinic, ka mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Magbisita lang ka mag-avail sa libreng medical consultation, kaupo ng ilang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglalapang inyo balatian kag magdako ang mga galasuhon sa mga hospital. Pagkadto lang sa Life Extension Clinic kanhantang sa lower ground floor, Robinson Small, J.D. Lior Street, Iloilo City, Tagba Caro, Eri Street Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinagabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libreng medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors sa Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
7: RRMN Patrol 774.
0: Mataban mga kabiyangan at ipon niya report ni Radyo Man Joel Franco. Kini ka portion mga kabiyanan. Ikwanta na lang guru pe. Ang report ni Radyo Man Joel Franco, Liga President, ong ginkompirmar nga gin-download na sa Iloilo City Government ang pundo para sa bawat barangay makikinabang program ni PBBM. Detalye ng report upon sa kay Radyo Man Joel Franco.
7: DYRI Radyo Man Report.
8: Ang ilang bahin gidala sa inyong si Kaluan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating nga korason, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwa ng lawas sa ginapungkan ang pagkinas sa aton memoria. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
9: Ginkonfirmar ni Liga ng mga Barangay President Maria Irineo nga gin-download na sa Malacañang sa Iloilo City Government ang pondo para sa bawat barangay makikinabang program ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sunod kay ang hulaton manilang i-download sa ila sang City Government ang pondo agud masuguran na pagpatuman sang proyekto. Liwat din si Irineo nga magasul sila sa guidelines sa pagpili isang lima ka mga scholars kada barangay nga magabaton sang tig 20,000 pesos kada isa. Samtang sa mga proyekto na kompleto naman ang ila submission sang priority projects kada barangay. Si Dalob sa programa may 200,000 pesos nga pundo ang kada barangay ko sa diin ginpay ng 100,000 pesos para sa proyekto samta ang 100,000 pesos naman para sa educational assistance sa lima ka scholars kada barangay. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco Tattak RMN.
8: Pinigabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold ang aton panagang sa balatian kag tagpabakod sa aton lawas mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
0: Kagiringa porsyon ang ginadulong man sa inyo.
2: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remilito Uy. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, xanthones, and malunggay. Saburoso, manamit, mahamot, kag masustansya ng kape. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon Plus Gold, epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon Plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remilito Uy. Available

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-anga plema. Afford pa.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oras na din mga kabiyanan sa Ariman, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11:43 na sang gabi.
6: RMN Patrol 774.
5: Panay ko mga kapabati sa Gyapon, mga kabiyanan, dari sa inyo palatuntunan sa Ariman Patrol 774.
6: RMN Patrol 774.
5: Dari na matamat ang mga kabiyanan ng mga mainstream media. Nga naga pangita ng mga kabiyanan sang resibo sang ebidensya batok mga kabiyanan sa kay Senator Rodante Marcolita sa iya siring shotgun accusation nga ginpahayag ya mga kabiyanan nga mga media bayaran.
6: RMN Patrol 774.
5: Galias-lias ang iho ni Putin niya sa bungo. Isa ka pa naming mga kabiyanan sang balbal sa iya sang Midyas, Manila.
6: RMN Patrol 774.
5: Pinaga-demand sa bungo mga kabiyanan ang Senate Press Corps ng mga media, mga mainstream sa Metro Manila, sa sining mga kabiyanan, akusasyon niya nga, mga kabiyanan daw, kulang-kulang lang sa Marites, mga kabiyanan, kachisme sa mga agi ang iya sining akusasyon, no?
6: RMN Patrol 774.
5: Dari si Karen, o kung si Cara David, sa GMA, nagpangayo na resibo, pahayag ng mga kabiyan kung anong ebidensya ni Marcolita.
6: RMN Patrol 774.
5: May maluwas dari, may mga iban pa nga mga TV station ang Channel 5.
6: RMN Patrol 774.
5: Mga radio station, mga kabiyanan sa Metro Manila. O ginapang ginakwansa o. Daw ginapang alimbog to sa

0: Awa, kalkay, pinapangayuan sa mga kabilisang ebidensya, kasi yan siya rin akusasyon. Muna, basta maparas kang gagamal, am ka doon.
1: RMN Patrol 774.
0: So, ibang pagani mga kabi ang mga local radio station. So, gina-demand sa iya ho, nga nano ang ebidensya niya. Nagkikunaanad ka mo mga kabiyanan sa mga fake news. Di rin nagaling sa ila. Muna nga doon naanad ang kanghalya.
1: RMN Patrol 774.
0: Kami mga kabiyan, imbitaron mo sa radio station. Pagkatapos, ipatulon mo sa microphone la.
1: RMN Patrol 774.
0: Oo, maring ipili niya!
1: RMN Patrol 774.
0: Hindi ko pwede lang pahiwitan, pahiwitan ko na lang ni.
1: RMN Patrol 774.
0: Dari kita na yo mga kabiyanan sa mga bawda, pila na lang kaadlaw galiyo, June 12 na ang aton sini mga kabiyanan nga fun run, no, ang RMN Freedom Run para sa mga kabiyan gusto pang maging agaw nga magpasakop mga kabiyanan. Kaya ining fun run mga kabiyanan sang RMN Iloilo, a run for a cause sa Independence Day mga kabiyanan, kag sa 28th relaunching anniversary sang RMN Iloilo upod ang 95.1 IFM Iloilo. May apat kita ka categories ang pwede min maintrahan. May 20k, 10, 5 kag 3k. No, sa June 12 na ini mga kabiyanan bas dira sa may Pestebook Mall mga kabiyanan sa Mega World Mandoriao Iloilo. Kag sa Sunset Boulevard. So dalag ko ang mga cash prizes na nagawala ta para sa mga winner. So magluwas ini mga kabiyan, may mga paraful man kita ng mga appliances, may t-shirt, medal, snacks, arroz caldo, pandisal, tinanok kasaging kagkamote. Ay, apaw! Mga kabiyanan, mukbang na ni. Pero namin yung mga kabiyanan para sa healthy lifestyle. Kag ang pinakamanamit pagid nga ising pansit mulo. Kag ice cream.
1: RMN Patrol 774.
0: At siyempre mga kabiyanan, karaga-promote man na mga kabiyanan, maka-promote ka pa sang healthy lifestyle. Sa RMN Fun Run, Freedom Run, so magpa-registered lang mga kabiyan, scan lang ang QR code sa Facebook post ng RMN kag IFM Iloilo o kung magkanto mga kabiyanan, diri sa studio kag sa Paporma Boutique sa second floor Merrimart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fee para sa 3K, 699 pesos. 5K, 799. Sa 10K naman is 1,199. At sa 20K mga kabiyan, 1,699. So, dali na. Madalaga na kita para sa RMN Freedom Run mga kaabiyanan.
1: RMN Patrol 774.
0: Kagini nga po siya na ginadoloman sa inyo mga kabiyan, gamit kita, tumar kita sang Evergreen Herbal Capsule. Mga kabiyan, kainin, nagalimpyo, nagpabako, nagbalansi sa mga sistema sang aton siningalawan. Kaya man mga kabiyan, kung sobra ka mo sa sugar, cholesterol, uric acid, fats, creatinine, kag acid, kag siyempre kung kulang makamo sa vitamin kag minerals, katulad sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, kag zinc. Tumar kita sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagbalansi sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol, nga hindi magsubra kadubo, kag siyempre hindi man magsubra kataas. Kaya man mga kabiyanan, ang Evergreen Herbal Capsule, may organic kasangkap, katulad sang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Equality product ni Doki Co. Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration kung FDA. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo mga lugar.
1: RMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan, may iba't pagiging ng mga balita. Ini para mga kabiyanan sa atong sining mga kauturan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya abot yung mga kabiyanan, para sa mga naga-experience sa mga kabinsang obese.
1: RMN Patrol 774.
0: Mayon ni mga kabiyan para matagaan ka mo sang giya. Sabi na kung mga dalag ko inyo sa mga buyon para sa aton mga kabiyanan nga binipisyo para sa aton sa mga kauturag. Kag siyempre, mga nag-worry mga kabiyanan sa mga dalag ko buyon sa mga GC bill, 10 kilos ang bill.
1: RMN Patrol 774.
0: Malo ka mo mga kabiyanan nga aton sa mga buyon. Suno sa pagtuon, makapangapin mga kabayan sa aton sa lingalawas kag importante nga organ.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ang ibang mga kabayan kasi lang nga bangod sa buyo mo ni mga kabayan na bangod diabetes ka. Mga kabayan ka daw bangod sa pungko, tuluhan nga mukbang, ala panginaon mga kabayan nga daw ay nasa nga buwas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay kahibalo mga kabiyanan kamo nga gipatag ini sa mga eksperto sa aton sini nga mapanglawason nga ang tambok sa tiyan o kun buyon wala nagakahulugan mga kabiyanan nga isa ini ka kapaltahan sa aton sini nga lawas kundi isa ini ka natural paagi mga kabiyanan nga paagi sang lawas ta sa pagtipig sang sobra nga enerhiya mga hormon kag iban pa nga mga peligroso nga substance. Agud mapangapinan ang aton mga importante nga mga organs kaangay sang kurason kag atay. Mugali.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag ginapakita mga kabayan sa mga pagtuon na ang sobra nga glucose gikan sa refined carbohydrates kag sugar mataas nga level sang stress hormones kaangay sang cortisol kag exposure sa pila ka mga kemikal gikan sa mga plastic kag pesticidyo mahimo nga makaamot sa akumulasyon sang tambok ilabi na sa aton nga tiyan. So ginapakita man mga kabayan sa pagpadalasaw nga ang chronic stress may dakong epekto sa belly fat tungod sang cortisol nga naging kabangdanan sang la, sang ato sa ningalawan nga mag tumpok ang tambok sa aton sa abdominal area. Ang kakulang sang tulog, sige nga kabalaka kag hindi maayo nga sa lifestyle ang pinasakilala nga mga kabangdanan. Ay, see?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, sudo mga kabiyanan sa pagtuon ni Perborn Turp, mayara sang koreksyon ang stress hormone kag abdominal obesity. Samtang sa isaman kapagtuon mga kabiyanan ni Elisa Ipil, nakita nga ang mataas nga stress level, mahimo nga makapadugang sa fat storage sang tiyan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Protection ta mga kabiyanan sa ato sila nga buyon. Hindi na kamo kabalaka mapinadako ka sa buyon. Ya!
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero siyempre mga kabiyan para sa healthy lifestyle, patan-aw gi kamo sang inyong lawas mga kabiyanan laboratory, pa-check up sa doktor, regular kag exercise.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kulang kamo sa exercise, duha gila na kabutang. Kung hindi bakukik, bakukang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung gusto nyo nga magtimprano pa kamo nga mapahuway, kaon kamo pata sa kumpari ko. Kay, bangon sa kolesterol, timprano pa, tumba, wala pila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Exercise kaga siyempre may mga maintenance ka muna hindi nyo pag pabayaan ta imna nyo na kaya advice na sa doktor doktor yung kabalusin na so kung may mga ara ka mga maintenance so nagkakinanglan nga imno nyo gina ang advice ang inyo sininga doktor kag siyempre laboratory
1: RRMN Patrol 774.
0: At mga kabiyanan. Ay, nagkataon na kaburuboy low kita, oh. Dari patagaling mga kabiyan, ano ba natin chimpo ni kasamang tupi? So, ato na lang taganos si sa mga nag-upo dari sa atong palatuntunan nga nag-pulaw-pulaw dari sa atong program. Present mga kabiyanan, si Susan Siscar, tumuman si Gispal, si Kasmar G. Cobillian, present man mga kabiyanan, si Susan Siscar, kagsubuman si Cas Alice Friedrich, si Isel Aselbon, Ronald Bipinosa, present man, si Serbo Clox, ako nga advisor. Daw nami niyang imuto nga word of the day para sa mga pagbukas ang klase kasamang sir.
1: RRMN Patrol 774.
0: Si Mayring Gubatanggan Silis, present man. Watching from Barangay Kalubihan sa Mayharo. Oy, sige. Mga taga Barangay Kalubihan ba, mga damo, mga leaders na muna sa una. Kumusta na kamo, mga Barangay Kapitan, so na mga amigo tani.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nonoy Jason, nagalanta man diri sa atong palatuntunan. Rudyar, kumusta panahon rumaan sa Pasig kag San Enrique? Ano ba kacheck kasamang Nonoy?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ulo bantaa lang dyan ah.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tiburban taon. Si Gayasa Borbosa, present. Nonoy Joyson, kalawig gid abi kasamer. Huwag kita mahimuno, ipagbotis makaako. Ano man na nag-ulan-ulan naman na, kamusta ka din panahon sinyo da? Ulan da sa pase.
1: RRMN Patrol 774.
0: Si Apple Tabanda, sang Leon Iloilo, present man. Si Berna Sutiar. Gsubuman si Tristan White Gulay. Weather forecast. Okay. Si Mark Tristan Di Asis, present man. Laura Sumagaysay, present man. Nuno Jason. Ari na. Si Edna Muhal. Richie Magos, present man. Kag siyempre mga kabiyanan. Magico Villas, ari man. Si Jesser Jirpa. Laura da Sumagaysay. Grupo ni Katsalian, kapin pa kay Tulpo. Safe gid sila. Pariyo sila. Ano naman? ISIP. Safe sila sa grupo ni Katsalian. I see. Si Gispal. Riman, mga kabiyanan. Si Good Evening, Magico Villan. Good Evening, Daiteli Far. So, galantaw man sila. Kagasubuman si Jive Ministros, present man siya, si Richie Magos, Paul Mike Kachua, hanggang dulo, hirap kasakit, Duterte. Ay, si Paul Mike Chua, kagasubuman si Richie, si Casmery Ricabar. Present man, kagasubuman si Judan Montalvo Sumaribos. Present siya, kagasubuman mga kabiyanan, Day Iban Din Webo Sudario. Laura Sumagaysay, kagasubuman si Ana Mary Ann Moreno. Present man, si John C. Ching Panagiton. Mga kabiyanan sa Bilya, Villanueva si IC. Okay. Subuman mga kabiyanan Amoroso Glin, si Florencia Socaldito Kalimpay, Margarito Maraminto, present man, at si Maria Rubica Nuricato, watching from Mission Road, Lumalinda, California, USA. Kag subuman si Maribi Carjolin Humarabon Amarante Arena. Kag si Ray Vic Monreal. Okay. Ano ni? Hindi na pagpadayo na kay daw madalman man kita. Correct. Gani mga balita ni ko kaysa mga kabiyanan nga daw kita masunod ni sa kay Kiko Barsaga kung sige hunta ni ay ambot sa mga ipangita patangana na wanggo jowa tapos mo ni pang imo ma encounter mga balita Jesus bere ka gossip daw dali kang madula sa kalendaryo. Chari Hildore present man kag Emilio Alfaraz kag Suboman si Is Aselbon, okay, kompleto na Richie Magus present ta, okay, sige kompleto na ta, larga na. RRMN Patrol 774. Salamat kayo sa inyo pag-upo dari sa atong palatuntunan, mga kabiyanan, dari sa RRMN Patrol 774. Buwas naman, mga kabiyanan, buwas. Karoon na sa gabi, kay alas 12, uno na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kita na yung magkita karoon sa gabi, mga kabiyanan, dari sa inyo sa inyong palatuntunan. Biyap sa atong mga kabiyanan, technical partner si Rajoman Christopher Mondihar. Hindi naman mga kabiyanan ninyo kubos kalaga. Leon Agado, Tatak! RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: oras tatak alas 3:50.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa fried washing machine detergent.
4: Hello, Washi.
5: Hello, Mommy.
4: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang fried washing machine detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
4: Mula noon hanggang ngayon.
6: All you need is pride. All you need is pride.
7: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS. Cellphone Plus Gold.
9: To see you, miss. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo kid ang akon arthritis.
8: Cellphone Plus Gold.
10: Mas pinalakas.
8: Pinagaling.
10: Pinahusay.
8: Cellphone Plus Gold.
10: Sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
8: D3 Bio.
10: Ang D3.
8: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
8: Yung may D3.
10: Parang sumang utika.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
13: Char!
14: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangdong kumakablog sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
10: Cellphone Plus Gold.
15: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Cellphone Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Ipay ko kay sisigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
10: Cellphone Plus Gold. Kala sa mga butika. D3 Bio.

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika. Goodbye.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal, sumanguti ka. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing nulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga sumagabuti ka. Sample Plus Gold.
4: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max alaga. Max protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max alaga. Max protectado pa. Unique.
5: Max alaga. Max protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako galay si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problem magid ko kay kada six akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong ka nami sa akong paminsara.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mando, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jovin, sobrang kataas ng ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto ko sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
0: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:05 na sa kaagahon.
3: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
0: Unang radyo, unang balita. RMN, RMN, RMN.
2: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
0: Unang radyo, unang balita.
2: Sa karon nga kaagahon sa nga Sabado, pitsa 6 na kita sa bulan sa nga Hunyo, tuig 2026. Una na kita nga Sabado sa ika-anom nga bulan sa karon nga tuig 2026. Kag sa karon nga kaagahon, mangin kaupod ninyo, Radyuman Eric John Pamplona. Magpangalagad kita tubtub alas 6 ang takna sa karon nga kaagahon sa pagdulong sa inyo sang mga dalagkuan nga mga balita kag mga informasyon kag sa kinaandan sa ato nga pagpangalagad. Nagatamyo na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan kay isa ka component city ang siyudad sang Pasig. Sa mga kaprovinsyahanan sa palibot sa Western Visayas, kag sa kutob gid malabutan sang aton nga pagpangalagad sa karon nga aga. Welcome na sa inyo para tuntunan.
0: Unang radyo, unang balita.
2: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official. Kag siyempre sa Facebook, live na live kita sa DYRI RMN Iloilo. Ganitin man kamo nga bahin sang kalibutan sa sining mga tinion. Ilabilagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
0: Unang radyo, unang balita.
4: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang
2: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
1: Sa aton nga Know Your History sang June 6 20 o kung sang June 6 1912 no sang Hunyo 6 tuig 1912 naglupok ang Navarupta sa Alaska ni ang largest volcanic eruption sang 20th century.
2: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
3: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga drag ko na nga mga balita subong nga aga. Ipaaristo ni Senator Irwin Tulfo ang sinuman nga senador nga magapatigayon sang hearing sang Senate Blue Ribbon na Committee magluwas pa sa iyang ginapamunuan nga Senate Blue Ribbon na Committee. Nakonsel sa nagapungko bilang chairman. Pero kay Tulfo, siya ang lehitimo nga chairman sang Senate Blue Ribbon na Committee. Kaga may nagaisanon nga otoridad nga magpanawagan para sa isa ka legislative inquiry sa isa ka panel ni ang payag sang senador matapos nagpatigayon sang Blue Ribbon hearing ang block ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ginapamunuan naman sang iya utod nga si Senator Pia Cayetano kaga Senator Rodante Marcolita. Ginapayag dugang ni Senator Irwin Tulfo nga wala na sang Gatsalian Block, wala na sang Cayetano Block. So no, sa ila, duwan na lang subong sa Senado ang majority block kagamo ang minority block. No, ang majority ang ginapamunuan ni Senator Win Gatsalian samtang ang minority amo na mga karadyuman ang grupo nanday Senator Alan Peter Cayetano. Doka kwano, doka saldiya sa Senado kay ang nagapamuno bilang Senate President ang ara sa minority. But technically, wala sa sang poder, wala sa sang power because nga pirdi sila sa numero. Pero kay Senator Irwin Tulfo, hindi niya pagpasugtan nga magpatigayon sang anuman nga klase ka mga hearing, ilabiragin ang Senate Blue Ribbon Committee kagamiton mga karadyuman ang Senado o sa ila siling mga political agenda. Ang ambal ni Senator Irwin Tulfo, kung sila, uulitin po nilang mag-hearing, subukan po nila. Ano na po yung Blue Ribbon? Subukan. Subukan po ninyo, mag-hearing po kayo ng Blue Ribbon. Kasi po, hindi na po ako papayag na mag-hearing, hearingan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Ito ka sadya sa Senado, mga karadyuman. Although ati ang kampo, nanday Senator Pia Cayetano kag Senator Rodante Marcolita, nagpahayag na sila nga ginsuspend na ang ila siring Senate Blue Ribbon hearing. Kumbaga, indefinitely na suspended no ang ila siring nga pagpatigayon sang hearing kay hambal ni Senator Dante Marcolita sa Laligan nga isuspend nila indefinitely no until further notice ang ila siring nga pagpatigayon sang investigation. Gini tingwaan lang nila to nga ma-air no ang mga testimonies to sang 18 taran ka mga ginapayag marin nga mo mga karadyuman ang nagadala to sa mga malita sa mga tao nga ginatagaan ni former party list representative Zaldico. Pero ang grupo yan ni Senator Erwin Tulfo ang nagpahayag nga sila ya ang magapatigayon sang investigation. Kaga mag-resume sila sa ilang investigation asa masunod iya nga simana. Sa June 8, Lunes ina nga adlaw. Kaga sa pag-resume no, sang ilang sining investigation, nagapayag si Senator Erwin Tulfo nga ipatawag niya ang USA Office of the Sergeant at Arms no, sang Senado kag pamangkuton kung nga ang narutsan sila sang nagligan sila nga manginadlaw na nagpatigayon sang hearing ang Black nanday Senator Alan Peter kay Tano. Pamangkuton niya guro ko nga ang ati nakasunod to ang mga kwantoy, ang mga witnesses to o ilang mga resource person sa piyak nga grupo. Pero kumalubala ka mo nga sa ginpatigayon tong Senate Blue Ribbon Committee hearing sa grupo nanday Senator Pia Cayetano, why to sa mga stenographers kaga why to sa Senate staff no, nga nag-attend mga karadyuman. Ang ila to ginpatigayon nga hearing, no, pirang bato lang ginto, no? Kag may mga kwalan to sila, may mga audience to, pero gamay lang. Ang ginapahaya ganito ni Senator Alan Peter Cayetano, ginpalakpakan sa mga katapos sa media, ginkwanto, ginbali to sa mga nga lehitimo nga mga media, nga katapos sa Senate Press Corps. Pero sa ila, wala sila yaka, palakpak ang mga nagpalakpak to, ang aras sa plenary, ang iban to, ang mga staff mismo sang mga senador. Anong duman nga sa ginpatigayon to nga hearing mga karadyuman, ang mga katapos sang Senate Press Corps, ang pagwa sang kwanto, sang ila sining statement, may kang tanan to sa nangin sweeping katama nga pahayag ni Senator Dante Marcolita nga ang mga katapo sang media nga naga-cover sa Senate ang mga bayaran. Siyempre ginayon atong ginayon atong mga karadyuman nga ginakontra sang mga katapo sang media nga naga-cover sa Senate. Mulihit eh, nagpangayo man pasensya si Senator Dante Marcolita, balikat ano pa kay nahambal yan na ina mga karadyuman. Muna nga kung isa, ang mga katapos ang Senate Press Corps, doon nagalas ay sila kay Senator Dante Marcolita. No, kay pinagusto lang kahambal, ha, mga karadyuman, isa, why man it ebidensya. Arimin, Tanpay ka mo sine sa masunod nga simana, pagbalik hearing sa Senate Blue Ribbon Committee ang ginapamunuan na ni Senator Erwin Tulfo, kaga siyempre kung ano man ang mangin move no sang piyak yang grupo kasi para sa ila sila man tong lehitimo kay di ba gina question nila ang pag-reorganize kini sang Senate, kay gina question nila ang quorum no nga tiamba nila di blang quorum is 12 plus 1 13, yang quorum to nila gineklara nagligad nga semana 12 lang because kati wala nila gin-include no si Senator Jinggo Estrada kag si Senator Bato de la Rosa kang duwa nga ini ang ara sa presuan kag ang isa nagapanago. Pantayan sa nga mga masunod sila nga mga hitabo sa masunod nga semana kay madamo sa mga sources sa media o sa social media, may mga ginakwanabi, may mga kisa, may mga post bala no, pila ka mga observers man niyo. Siyempre may mga sources man ni sila nga sa masunod nga semana mga karadyuman, base may isa o duwa pa ka senador nga masaylo sa grupo nanday Senator Win Gatsalian. Hindi sa isa nalang gani ang kinanlan, mag-trace sila. Di, siyempre, kuha na nila ang bisan ang Senate Presidency. Kaya nagambal man, si Senator Alan Peter Cayetano nga sila niya, kung mapakitaan nyo ko ka-trace nga numero, hindi na kinanlan pa nga mag- hindi pa kinanlan na nga mag-git-gitana ipatadya. Hindi manaog ako sa posisyon, ha, kag ma-resign ako bilang Senate President. Pero basta, pakitaan nyo ako sang numero. Yung ilang taon ta, kung amugin ba na ang matabo, no? Kaya isati, si Senator Alan Peter Cayetano, laing ginahambal niya, laing man ang ginahimo niya. Amo na ang brantayan ta sa masunod nga simana. Kag kun, matuod ining information, nga isa o duwa pa ka mga senador ang mag-silo. ay post ganito si Attorney Harry Roque nga daw ginatumod niya si Senator Joel Villanueva. Tapos maiban man to nga mga naghahambal nga ti siling nila ti intindihan man nilang sirkumstansya ni Senator Joel Villanueva. No, kay ti siyempre may mga kaso sa nga ginapangatubang kundi sa magsaylo basi kon mapriso man siya. Ti bumala ang hambal ni Senator Alan Peter Cayetano kay Senator Chis Escudero. Intindihan ko man ang iyang mga sirkumstansya. Oh, siling nga I will pray for him. Madayon bala ining pagsaylo man ni Senator Joel Villanueva, magaupod bala siya si Abyan nga si Senator Chis Escudero sa grupo nanday Senator Win Gatchalian. Kag sino pagid ining isa pagid ka senador nga mahimo magasaylo man mga karadyo man sang grupo. Sa aton sring senador. Samtang sa iban pagid nga mga balita kag mga informasyon ginpadalaan naman sang sampuyna sang National Bureau of Investigation o kon NBI sa aray Congressman Mike Defensor. So sang akon sa Hunyo Jess o kon sa masunod nga Miyerkules nga daw ginapatawag sang NBI si Defensor sa tubang sang ilang nga talatapan. Ini ang may kangtaran sa isyo sang iya ginaligar pagpanohol sine sang tag 5 million pesos sa 18 ka mga ex-marines. Agunto nga mag-witness kaya agunto nga ipangtudlo ang mga tawo nga ginpangtagaan nila sang kuno minalita nga kwarta. Ginapatawag man sang NBI isa sa mga anay soldado nga himata sang nagdalaig kay Defensor sa isyo sang bribery. Naging paginawalan Defensor ang akusasyon batok sini sa iya. So, tumanyo nga si Senator Mike former Congressman Mike Defensor among ini mga karadyuman ang nagpakilala sang sining 18 ka mga ex-marine. No, kag tunggol pin nila sang unab lang pinasulod to sa plenaryo. No, sa Senate Blue Ribbon Committee ginapamunuan pa ni Senator Ping Lacson. Oh, tisubong hambal sang NBI ginpangsulhan ni tag 5 ka milyon, no, ang ining na masambit yang mga ex-marines agunto nga maghatag sila sang ilang mga testimony. Ang kalabaran sini sa ila mga close-in bodyguards ini or mga security ni former Ako Bicol Party List representative Zaldi Ako. Oh, di subong ginapanginubala ini ni former Congressman Mike Defensor. In fact, may pagkain diba sa batong hambal ni Congressman Jose Alvarez sang 2nd District sang Palawan. Regarding to sa pagkadalahig man sang isa. Nga hambal to ni Congressman Alvarez. Sinin niya, why naman po sang ibang nga nakita din ang mga motibo di? Kasi niya, why ko mag-endorse to sang gusto nilang impeachment complaint? Batok kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. No, nakibot na lang ko sa wala ko mag-endorse. Ara na yung ngalan ko sa listahan sa magintagaan sang malita. O, galing ka tisriya din na to ang malita. Tingin kong frontay itong 18 ka mga marines to. Yan, personal nyo ganyang ginhatag sa akon. Personal nyo ganyang gindaho sa akon. At doon magkasaraba itong mga marines to. Ay Mariusep Santisimao. Samtang nagpagwas ang warrant of arrest ang Malolos Bulacan Regional Trial Court o kon RTC batok sa mga kontraktor nga sanay Pacifico Carly Discaya, iya asawa nga si Sara kag siyang pagid kay iban bagod sang malversation through falsification of public documents may kang tanan sa ginaligar involvement sa kickback scheme sa flood control projects. Ginpagwas sang korte ang warrant of arrest isa lang kadlaw matapos magpasaka sang malversation kag graft charges ang ombudsman batok sa mag-asawa nga Discaya kag sa siyang pagid kay iban nga sanday Merg Jason Laos, Bryce Erickson Hernandez, JP Mendoza, Ernesto Galang, Norberto Santos, Lorenzo Pagtalunan, Juanito Coronel Mendoza, Floraline Simbulan kag Maria Roma Angeline Rimando. Oh, di sila ni nga sila ni nga 11 mga karadyuman wala sang ginrekomendar dire nga piyansa. But siningon, no, kumanakpan ini sila kasi may mga warrant of arrest na kumanakpan ini sila Priso sila kag hindi sila makagwa kay wala sila sang bail bond nga gin recommendar. So, mapos na lang niyang pagkwani, mapos na lang niyang pag-service ang warrant of arrest kay Carly Diskaya kag sa kay Sara Diskaya. Kasi siyempre, kuha na sila yamo, ara na sila sa custody sang PNP. No? Tinibla si Sara Diskaya ni priso na sa iya. No? Si Carly daw ay pala sa custody sa pulis pero ginapayag na isailo na ang custody sini sa pulis mga karadyuman. Kwan pa lang ni, amo pa lang ni ang kaso, no? May damo pa nga mga kasong inog-file abatok sini sa ila. Ay kung pinato kabilog ang mga congressman o pinato kabilog ang mga senador o pinato kabilog ang mga taga-DPWH nga file ang kaso at na-file ang kaso sa mga taga-DPWH dala ang ngalan sa mag-asawa nga Diskaya. Grabe nga panghampol nila sa mga kaso. Ano to ang pinadayaw nila sa unang at amo ni mga salakyan nila, amo ni mansyon nila. Amo ni ang ilang mga propiedad. Amo mo maniguro nga hinulsol nila siguro kun nga ang nagpuro pa interview to sila. Kag sumunod sila sa politika. Samtang gin-revoke sa gobyerno sa Estados Unidos ang diplomatic kag tourist visa ni Lady Representative kag anay Speaker Martin Romualdez. Laga pangatubang sa investigasyon sa ginaligar involvement sa flood control anomaly si former House Speaker Martin Romualdez. Gin-confirmar ni Philippine Ambassador to the United States Babes Romualdez ang nasambit iyang pagkansilar sang iyang diplomatic kag tourist visa. Nagpagwana ang Sandigan Bayan sang Precautionary Hold Departure Order o kunits DO batok kay Martin Romualdez nga ginaimbestigaran sa mga reklamo sa ginaligar, plunder, direct bribery, paglapas sang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kag indirect bribery, kag subuman, money laundering. Makabira ka bisis naman ining ginpanginwala sang kongresista. Isa ang ginaginatudlo, mga karadyuman nga pinaka-mastermind, sinaran nga mga mastermind na siling flood control project. Kumbaga si Saldico, tukon lang taon mo lang, kumbaga kung sa mga sindikato, tuo lang itong kamot. Pero ang lawas gid sang sindikato, amo si Martin Romualdez. Pero grabe nga, kanya, grabe nga panghinaw niya sini. No? Kaga grabe mga karadyuman nga panginwala niya sini. No? Nga involved siya sa flood control anomalies. Pero sino malabi mapati nga hindi siya involved. Kaya siya ang House Speaker. Kag mercy niya ang tanan-tanan nga nagkahinabo sa House of Representatives. Yan, sino sa Kongreso hindi na makahulag kung wala sang approval ng House Speaker, especially mga proyekto ini nga ginapanghatag sa mga congressman, mga proyekto ini nga ginapanghatag sa mga gusto nila tagaan sang project. No, especially before sang 2025 election. So, muna ang kwada, muna ang ginabantayan da. No, kaysa masunod nga simana, sa hearing mga karadyuman sang Senate Blue Ribbon Committee, no, sa hearing sang Senate Blue Ribbon Committee, isa si former House Speaker Martin Romualdez, no, nga ginimbitaran sang Senate Blue Ribbon Committee nga ginapamunuan ni Senator Erwin Tolfo nga mag-attend sa sining nasambit iya nga hearing, no. Ang 18 ka mga kwanto, 18 ka mga ex-Marines, no, nga nagihatag man testimony sa naligan to nga inadlaw ang ginimbitar man ni Senator Erwin Tolfo. Imbitado si Romualdez, imbitado mga karadyuman ang mga ex-Marines. Oh, tiambot ko makanto ni mga ex-Marines kay hambal to ni Attorney Baligon. Hambal nila iya, depende kung ano ang hambalon ni Senator Alan Peter Cayetano kung sino nagkakuha sang go signal nga ma-attend o kon hindi. But siyempre laban-laban ni sila pagpatinon eh. Kaya gina-question kayo nilang lehitimo man, no, sang Senate Blue Ribbon Committee kaya ginapamunuan ni Senator Erwin Tolfo. Bantayan ta na sa masunod iya nga si Manakon matambong si Senator si former House Speaker Martin Romualdez. Laban-laban ni daw hindi man siya magtambong. Kung hinari, tumambong nini. Kagisahon man sa mga palabangkotanon. Basib na kumag-strikwang king man si Romualdez Black. Samtang inunsar sa koalisyon sang sectoral organizations ang nationwide campaign agud idoso ang pagpadalagan ni Senator Risa Ontiveros sa 2028 presidential election. Nagtipo ng mga membro sang akbayan, magdalok iban pang mga grupo sa UP Bahay ng alumni sa Quezon City agud inunsar ang Risa Na Movement. Kag formal nag i-endorso si Ontiveros para sa pinakamataas nga posisyon sang pungsod. Ginpayag ni Akbayan President Rafaela David nga nakatukod na si Ontiveros sang mabaskog nga legislative track record kag insight ang mga layi nga ginduso niya kangay sang expanded maternity leave law, expanded solo parents welfare act kag mental health act. Pero kay David, luyag sang koalisyon ang Ontiveros sa presidency agud nga mapunggan ang pagbalik sang ginaragway niya nga era sang extrajudicial killings kag masulbar ang ginaligar korupsyon sa flood control project. Ayag pa niya nakaistorya na ang coalition leaders kay Ontiveros nga nagpabutyag sang kandaan nga nagaduso sa iya sa pagka-presidente apang ginhatagan pagtamod ang kinanglanon nga maghanda kag magtukod sang winning coalition antes ang 2028 election. Kaya sa survey abi, no, sa survey abi kalayo kay Senator Risa Ontiveros kay Vice President Sara Duterte. Kuya gani kita kay sini kay Inchindi nga kabugat sini sa mga pumulong pabaton kay Ontiveros. Despite nga ang track record niya mga karadyuman sa public service, halos kwan mo nimo, hindi mo ni maasi-asi. Kumbaga may ipadayaw siyang hinimuan bilang party list representative sang una sa House of Representatives. Kaya ang track record niya sa aduan niya ka mga termino sa Senado. Pero pagkabot sa mga one-on-one ng mga inkwentrohanay, daw medyo talakraron katama, no? Grabe nga talakraron katama para kay Senator Risa Ontiveros. Pero ti, siyempre, bantayan tayo ni kon ang support mga karadyuman ang isa lang bala. Kumbaga may common candidate lang, no, kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Eh bisan gani si former Vice President Lenny Robredo, although nga ti nagataas subong ang rating niya, pero may distance siya gihapon bisan papano si Vice President Sara Duterte sa iya. Pero muna na ang very significant subong kay kumbaga, nagataas, no, ang rating ni former Vice President Lenny Robredo. Pero according sa iya siling spokesperson, nagamba sila nga ti hindi na niya maglagan si former Vice President now Naga City Mayor Lenny Robredo sa mataas nga posisyon sa masunod iyang eleksyon. At isuway nga nagaparawagan sila nga subong pa lang dapat magpili na o magpangita na sa iban siling mga probable candidates nga ikontra sa kay Sara Duterte sa 2028 election. Although kati, why man nila gina sigurado ng 100% naging iling-indi magdagan si for Vice President Lenny Robredo. Kasi kati may mga kwan pamana, may mahimo yung mga changes pamana sa mga desisyon. Pero as of now, hambal nila, wala sang plano si Robredo nga magpadalagan sa mas mataas nga posisyon. Kaya sa iya, mas madamo siya sang talapuson sa Naga City kag mas madamo siya sang dapat dito nga asikasuhon. Actually, Naga City, nadeklara na ini nga highly urbanized city, no? Nagligad lang ang bulan, no? Giniklara na ini ni, ginaprobahan na ini ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, isa sa mga handom niya nga mangin na highly urbanized city ang Naga City, natigayo na ni Naga City Mayor Lenny Robredo. Ito ba si Samani Samangin na take-off point niya bala? Total na pa highly urbanized city niya na ang Naga City. Posibleng legacy niya na ina, kag pwede niya na nga mabayaan, no? Kag kon bilog na Pilipinas ang nagakuan sa iya, nagahingyo sa iya, nga dalaganan ang pagka-presidente. Kuti magkuan ni mag-election sa 2028, hindi basta-basta ini, no? Although nga ti amo na gani hambal ko sa mga survey sa una milya-milya ang kwanto ang distansya subong iya indi na tama ka significant ang abanse ni Vice President Sara Duterte. Kag tandaan nyo, mga 27 pakabulan ang nabilin before sang 2028 election. So, kumbaga, masurusubra pa sa duwak na tuig, no? ang dapat tanga hulaton before ang election. So, pantayan ta ni, sinugid balaihan ang mangin pambato kay Sara Duterte. Kaysan sino, naghahambal mga karadyuman nga dapat may common candidate, no? Kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Kaya kung may magdurudalagan pagid nga iban, may kandidato man ang administrasyon, may kandidato man ang mga taga-liberal, may kandidato man ang iban pagid nga mga grupo, wag tang sila kay Sara Duterte. Kaya nga, subong pala nga daante, sa mga Duterte nga grupo pa, mali na, diri lang tingob ang Marcos, ang Dilawan, pati na mga Makabayan Black, no? Mga cost-oriented groups, no? Isa din ako na makita, blago kisa nga, muna nga pag buos ang grupo, no? Kontra sa mga Duterte, pero sa survey, nagpangibabaw man sa Gyapon. Tapos daw, sa nakaligad nga pila katuig ni, no, ay masatinobrahan bilang nga vice-presidente. Ang inobrahan niya lang, guro, ito'y bisita to, kitatay niya to sa Dahig nga Netherlands. Oh, oo. Samtang atensyon sa aton sining nga mga kuana, sa aton sining nga mga motorista. Oh, sa masunod nga semana may ara na naman sang kuanyo sang pagtaas ang presyo sang petroleum products. Lauman sa mga motorista ang mixed movement sa presyo sang gatong sa masunod nga semana. Base sa trading sa Mean of Plats Singapore o kon MOPS, kag foreign exchange averages na nagligad nga 4 kanlaw, ginpayag sang oil industry sources ang mga masunod nga pagbag-o sa presyo sang langis. Sa diesel, magasaka ini sang 4 pesos to 4.50, no, kada litro. Samtang gasolina, marulbak siya 1 peso to 1 peso and 50 centavos. Masaka ang diesel, manaog ang gasolina. Pero may pila ka mga gasoline stations, no, halin panikang naligad nga adlaw, ngaway sila sang supply sang diesel. Ano man, nga nga wala sang supply sang diesel, ay kung ang Department of Energy pa ang pambalon mo, bastante man kita sang supply. Basi kung gina-hoard sang iba ni kay ma-increase sa masunod nga simana, basi next week na nila ni pang baligya ni. Subong magbaka ka sang diesel, no, walo sa way ka sang baklon, no, pila nakapetron ang petron na gid niya, no? At yan, pila nakapetron na yung nagambang way sila sang krudo. O, ano, saan nyo naibarigya sa Martes? Amo ni ang kisa, kuhan bala, abilidad man sa iban nga mga gasoline station. By the way, si former DPWH Secretary Manuel Bunuan, kinpaboran siya sang Sandigan Bayan, no, sa iya sining motion nga magpaidalom sa hospital arrest. Isan pang si Judge Ikong Nagligad naghambal nga nakibot sa gagulpi lang nagdamong balatian, no, ni former DPWH Secretary Manuel Bunuan. Inside sa Sanigan Bayan ang humanitarian grounds, no, bangod sang katigulangon kag medical conditions ni Bunuan. Ano nga may mga previous na ginman isang mga history, no, sang kwani sang mga balatian. So, no, sa Sandigan Bayan 5th Division, ya confined si Bunuan sa Philippine National Police General Hospital sa Camp Crame, Quezon City. Imbis nga sa The Medical City, konsulin, again confined samtang pending pa ang iya sining kaso. Naging payag sang kampo ni Bunuan, nga nag-super ini sa madamo, nga mga medical conditions. Pareho sang acute coronary syndrome, heart failure, hypertension, type 2 diabetes, chronic kidney disease, carcinoma, prostate cancer, kag spine pain. Di kaduro, no, ka mga kwani, kaduro ka mga balatian ni Secretary Manuel Bunuan. Siguro ti, due to humanitarian consideration, ang sa Digan Bayan 5th Division ang naggrant, no, sa sining request ngini siya ipaidalom sa house sa hospital arrest. Instead, nga sa the medical city dito siya sa PNP General Hospital sa Quezon City o sa Kamkrami sa Quezon City iga confined. Alas 4:38 ang oras diri sa atong pagpangalagad standby kay ma-check kita sang mga observations sang aton siring patrol. Kamusta untang aton nga palibot mga karadyoman for the past 2 days do namin ng chimpo no sa aton siring palibot. Patalin sang Monday, Tuesday, Wednesday, nga ulan-ulan no sa aton siring palibot. Amin di maka nakagurugin hawad yu taibla no ang aton siring mga pananom kag sa aton nga mga mangunguma kita ta. Kwa naging ban sila, nakamatamat naging ban sila bungkag sila sila nga mga talamnan kag pananom na no, especially ang mga naga tanom ni sa mga ulotanon wow, di karami sang kwano sang tubo no, sang ila sila yung maging pangpanggas na panghunol na nga mga pananom para naman nga ti masaylo na ni sa ila nga mga plat no, pagabot sang pagsigisigi na tupa sang ulan. Tekta mga observation sa patrol, kamusta ang tangaton nga palibot na standby na Radyo Man Mon Kapalihan.
0: TYRI Radyo Man Report.
1: Monski mayong aga.
4: Good morning Radyo Man Eric. Sa aton sining mga tagpalamati subong yang kaagahon sang Sabado no, nagalibot-libot kita direktoron sa may syudad niya sang Iloilo. Aton sining makita ng aton ng mga kauturan, particularly mga nagabiyahe iya Radyo Man Eric no sang tricycle nagadulong sa mga pasahero sa mga merkado publiko naton no, Iloilo Terminal Market, Iloilo Central Market, kagang iban pa iya nga nagapangumpragid sa subong nga kaagahon maburubog na ang aton sining nga kaagahon, marami ang simpo naton no, matauhay ang aton sining dalanon kiti siyempre Sabado subo no, hindi gawa masako ang aton sining iyang palibot sa subong iyang kaagahon sa Juman Eric. Masako-sako naman ang aton sining mga street sweepers sa pagpangimpyo, pila na ganito porsyon sa sugat niya ma ano na ni ma damo na iya sang kwa no sang naga pangimpyo at the same time kag matinlo na ang aton sining palibot sa bunga kaagahon. Wala man sang problema sa peace order situation, kabay pa ko tayo may galalayon ini, may pilaran din ka mga na-recorded ng hitabo sa nakaligad yang ikaina sa kagahon rather no, dari sa may area sa ano nito gani ang H del Pilar or sa kompetisang dalan General Luna sa may city proper area sa Tubang sa Aurora Subdivision. Hindi mo lang piyak na puno sang piyak na bahin punta sang flyover ay tumanere kung sa hindi sa iyak na pick up ang nagsumay sang barrier no, nga mag-separate isang left kung sa right side no, magpanaog ka sa dalom kag ang karsada sa flyover Radyo Man Eric no, in sumay dito. Pero ang mayo lang din kay ang mga biktima safe man kay naglupok ang ila sining airbag no, during sang pagbunggo during pick up sa may barrier no,
1: then nga side na yan dire sa PCUP.
4: Oh, dire sa Aurora Subdivision gid bala nga
1: dire sa Landone.
4: Oh, sa Landone. Oo.
5: Do dugay naman way ka silo ang kwanta no kay Kalabanan Kintin Salas tapos diri sa Haro. Dugay naman nga wala subong naman no.
4: Oo, subong naman ari naman.
1: Dito sa may kwani tagbak ya kag diras Kintin Salas daw halos adlaw-adlaw na wen ni mabalitang iban.
5: Ang damo-damo ya Kintin Salas kay mga gamay lang ay ang
1: bundo. Ano gani gawas subong Radyo Man Binroy kay daw medyo masanag-sanag ng area da.
5: Oo.
1: Kag may traffic lights na.
5: Ah, tina ana man lang guro motorista kabunggo kabunggo guro sa
1: lakay nila. Ang dito sa Tubang Tok Tagbak Terminal matsagan ko daw halos kada gabi ya may nag-arado na to.
5: Tiguro subong tina.
1: Naglipot na gani tong kwan ang ila barrier.
5: Sa uli guro tina ana man sila karado. niya daw katigage na.
1: Ay, nako.
5: Mga hubog. Ah,
4: Hindi ka takas na kay kung makadisgrasya ka ito, mabayad ka pa.
5: Kundi, guro mga 90% sa nagbunggo sa mga

0: Grabe nga. Guro kinulbaan siguro kay Mamalay Rans, ha? Dumala, hindi na dito yung naglagan. Bilin ang piyak na palikpik sa nga sinang nga sa lakyan. Ah, siling ko boss, may batiyon. Gimana? Ay, oo.
1: Si Teresa Michael Leon, si San Jose, nagigando. May nakita mo kung nag-iwi naman ang barrier.
0: Pero dumalaka-laka na daw. Sabong kay may, kuna, may early warning device na.
1: Oo, ginpamutangan na nila ang
2: araw sila, no? Isang una, Bito, bisan na kwanabi, bisan na reflectorized na sticker. Magid, amo na nga dito sa may kwanao, sa may tubang pagkita doon sang entrance sa Metropolis Bla. Kundi may barrier man na to.
0: Oo, may araw
2: na. Ay magpatay sinungay ka mga salakyan to. Kay, kung gabi, dulom, di kitaon mo. Di siling ko na anong nga klase, ni nga, imbis nga makakuan kita di, maka... hatag kita safety bala sa
0: imbis
2: mga
0: imbis nga safety ano mo pa yang na
2: daw mo pa yang nangin rason nga ginapang binungguan permini
1: si kalabanan gi mas mga drivers ini nakainom no ang pinakalitest nyo naka shot man ah no redwa-duwa ka siguro ko magdiretso sa sumabaw or ba sa dalong sa bagi nasa tunga nilalanggin bugbo sa barrier kay disgrasya ang ilang sinya tingnan parwa sini eh. May naman sang duro pang mga nagalagpo ng mga information sa gabi. Radyo Man Eric, Radyo Man.
2: Kapon lang ning kwan Radyo Man mo, no? Ining naghampang ML kag scatter blood. Inustage niya ako galingon. Ikaw na nung sistema na nung isa man. Na sobrahan guro ka sugal ni. May kumabuyo kasi ni sa scatter. Kag ML. Bisan pagkaon mo sini, lipatan mo mo. Nga, hindi mo ni ang ML na ni mo mapos mo.
0: Why, gidiyas ang sugal nga mayo ah. Ambali lang alingaw-lingaw lang. Lingaw-lingaw, timo nga malingaw.
2: So, una-una, lingaw-lingaw eh. Galing ka ti, damor nga sige-sige kampang mo. Ako baga, blado ka nag-addict ka blado.
0: Gani, malingaw.
2: Nga, gani nga, pati sa may ML lang ni gani nga mo ni. Isa, pagkaon mo ka ni, lipatan mo na. Eh, akabit pagin sa scatter, nga ibang kan lagko na sa mga taya nila.
0: So, dugangan mo pa sang pulaw na yon sina, dakpon ka kanerbiyos.
2: Kung nang madalagko ng ginang utang mo.
0: Dakpon ka kanin kanerbiyos.
2: Di ka katulog.
1: Amo na budlay kung mawili ka bala.
2: Kapit pagin bala,
0: amo naman niyang nagkwan.
2: Kwan ka na bala, mabuyo ka na, kagdo hindi ka nakapasikuli bala sa mga utang mo.
0: Amo ning nagbulos naman sa online sabong, di ba? Wala na online sabong.
2: Ang scatter gid ganiyo.
0: Scatter naman ang popular sabong nga sugal
2: sa. Ako sa una nagiarampang mangkos ni kay malingaw ka gid man radyo man Monmo, radyo man Bidroy. Pero kuya maka piso-piso kuya, pinakataas taya, tres. Pero yung iba niya, grabe gilis na yung taya. Pinakaubusin.
0: Tiki ka amar nga mga... Nga
2: kaya nag-amar nga mga kadaog yung tagtunga sa milyon, nagi 400,000.
0: Ang lain kay kung dumaog, ikon man nila Japan ni hampang wala ka kontentuhan bala
2: kalaga kita ka nagasugal nga overall nagakadaog ang guro naman ang guro nga nagdaog sa sugal si Atong Ang.
0: Okay mo na nga balila. Mas mayo ni ang sugal san sa magsagod ka kababoy king sago ang baboy ang nagaiwik ari wala
2: ikaw lang galing yang maiwik. Ikaw pang nagadudo sa kagalingon mo.
0: Amo nang rason sa kilala ko. Mas mayo na isang nagsagod ka sa baboy. Kaya pagka nagadugay ang baboy, iwik, bahog ka. Yari, iwik yung bahog.
2: Pero okay. Sorry, ikaw ang maiwik. Ikaw pang madudo sa kagalingon mo. Di ba? Damo na rin nag-isos. Sapuan mo lang ibanos na eh.
0: Tunto, klasika rason ay.
1: Yan mo na yung sitwasyon sa atong siling palibot subong iya nga kagahon ng Juman Eric Jano. Puli ah. Rejiman Binroy, maturutawahay ang aton sining palibot sa bilog niya nga adlaw. Kaya kanami kang kalangitan aton sa buong, no? Wala iyas ang mga panganot man bala. Tapos kapurubog na ba ang palibot sa subong iya nga kaagahon. Ang ginabisihan si pagparinda sa aton sining mga kauturan para man sa subong iya nga kaagahon. At amin ang talang, good morning, ang abidisina ni Dira sa may Juanico Barati, no? Ang Gerhin family.
2: Oo, ginapag-greet mo na liga, ginalipatan ko ni Radyo Man Mon.
1: Oo.
2: Kumalo ka naman,
0: ah. Eh, aral lang si Radyo Man Mon, greet ka na sa mando.
1: Muno, kita nga, gani, ah. Ang talaga pamati, no? Ni-greet siya. So, good morning kita, no? Sa talang natin ni mga listener, ah. Na nag-tutok pa subok niya na aga. Manimadulo na ito nga information, sitwasyon sa ato sila nga palibot, subong nga kagahon,

0: podre kay Radyoman Ronald Sanchez. Kasama mo sa DYRI, Aramen Ililo, Radyoman Moni Yalit Kapalian, Tatak Aramen.
1: Tatak RMN.
2: Salamat gid kay Radyoman Mon Kapalihan. Ini nga bahin na sa aton nga pagpangalaga dulo na sa inyo sang naan sa corn coffee. Umpisaan ta nang aton aga pag sa pag-inom sang naan sa corn coffee kay experience ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kon regular ang aton nga paggamit sini. Ari mga health benefits nyo, nagapanubo sang risgo sang colon cancer, mangaranon sa vitamins kag minerals, nagareduce sang risk sang hemorrhoid. Nagaboost sang atong immune system kay nagaprevent sang anemia. Nagareduce man sang cholesterol absorption sang aton sining lawas kay nagaprevent sang Alzheimer's disease, nagakontrol sang diabetes sumugman sang hypertension. Nagabuliga maintain sang good vision o nagapanami pagin sang aton nga mga panit kay nagareduce man sang risk sang cardiovascular diseases kay nagapaimprove sang aton sining bone strength. Kay siyempre naga-alleviate sa problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal nyo na sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Tatbaya, pagbalik na dugay-dugay, mga darag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:50 na sa kaagahon.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy gatay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS. Life extension, vitamin D3.
14: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Hello, anak.
16: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
15: Ganyan ang Pinoy.
17: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
18: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
19: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
2: Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Ari na ang RMN Freedom Run. RMN.
20: Freedom Rock. Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagkahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa hindi ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon, kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals, kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, Second Floor, Marymart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
21: RMN Freedom Run.
20: Tatak, RMN.
22: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kon gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
23: Sang una, daw hindi ko nagid makita kon madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
22: Mas klaro na bala maski gabi?
23: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry. Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
25: ACS D3 Bio.
26: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
25: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
27: Mga butika.
28: Supple Plus Gold.
29: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
28: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Sponsored by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Galing kasi napit akong tuhod.
2: Arthritis na galing.
3: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
2: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
3: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
2: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape. May mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: TJX 500.
6: Gina Cano. Ang ginabatya ko ang ako ni UTI kasakit git sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka maginom
8: sa TJX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa nagtake kami sa TJX 500. Ay niko ginabatya.
1: TJX 500. Santon Plus Gold.
9: Ako gali si Maya.
10: May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali.
9: Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charm.
13: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangkong kumakablog sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Dali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oy, wala ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang ako nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka mga butika. Sample Plus Gold.
15: Ko si Bibot, ako gid ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gid ang epekto. Nag-normal, pati blood sugar.
1: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Ano ko nung rason nga agulpyada lang nagalingin ang imo nga ulo?
17: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
16: Mo na gani nga kinangagigilin nila ya dok magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
17: Correct na si Sir Gerard, amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iya nga DHA.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
18: May problem sa sanguna sa kurason ko, no?
19: Oo, sir. May rheumatic heart pa. May distinction. Vitamin D3 sa isa ka daw. Kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang gayon, wala na sa mga litong. Ako, hindi ang pagkasalamat ko.
0: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Make-up Herbal Rasul.
20: Gina-improve ang gonadal hormones. Agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
1: Mega Herbal Rasul.
20: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Hello. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
21: Alas 5, imid ako na alas 5:01 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
4: Rajuman, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Rajuman, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo. Unang balita.
21: Tambay na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ikapahin, ginadulong na sa inyo sang DTX 500. Makabulig sa pagtinlo sa iyo mo nga atay pag sa pagkuha sa mga toxins halin sa aton ginakaon kag ginainom kada adlaw. DTX sa 500 ang may pinakamataas nga orak value gani ini ang power antioxidant. Kamo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa aton nga dugo nga mo ang nagakabangdan sang pakadamid sang aton nga atay. Sa DTX sa 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan pwede ini nga mangin kabangdan sang cirrhosis of the liver o kon cancer sa atay. Likawan ang pag-ubag sa imo nga atay, mag DTX sa 500 kada adlaw. Kag siyempre kung nag DTX sa 500 ka, manami gid kung parisan mo ina sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Kaya ito pala ginabalanse, kaya ginapabakod niya ang aton nga immune system. Katap na stanan nga mga infeksyon, ubos si pontrang kaso TB pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa manami nga kombinasyon, manginom sang Mighty C kag DTX sa 500. Mabakal ini sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, pagpamakal sang fire truck kag pagpatindog sang fire station sa mga LGU nga wala pa tub-tub subong, giatingwaan na nga makumpleto sang BFP subong nga tuig. Kasama mo sa balita Radyuman, Mon Kapalihan.
7: TYRI Radyuman Report.
8: Tinloy ang inyong colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi irregular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
22: Aminado ang Bureau of Fire Protection nga mahiyara pa sa mga banwa sa pungsod nga wala pa tub-tub subong sang ila kaugalingon nga fire truck. Sunod kay Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Nil ang kwantyo. Mayara pa sang 109 ka mga banwa nga wala pa tub-tub subong sang fire truck sa bilog nga Pilipinas. Rason nga ginatingwaan nila nga matigayon ang pagpamakal sa mga fire truck subong nga tuig nga kabahin pa sang modernization program sang Bureau of Fire Protection. Pahayag pa ni kwantyo, maluwas sa pag-issue sang fire truck. Target man nila nga mapunduhan ang pagpatukod sa mga fire station sa mga lugar nga wala pa sang nasambit nga pasilidad. Base sa datos sang Bureau of Fire Protection, mayara na sang 92 ka fire trucks sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa diin isa sa mga problema ang masami nga pagkaguba sang kadamuan sa mga unit bangod sa kadugayon na sa serbisyo. Gindugang manikwantyo nga samtang wala pa ini matigayon, ginapatuman nila ang pagcluster sa mga kabanuhanan nga wala kag mayara sang fire truck para mapadasig ang pagresponde sa tiod may magluntad nga sunog. Sang damlaglang, ginlunsyar sang DILG ang 911 command center sa Iloilo nga nagatuyo nga mapadasig ang pagresponde sa mga emerhensya kag disgrasya. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
8: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
7: Tatak RMN.
21: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ang ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Inikargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado makakapi ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang rishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Kang tagsa ka sa station may unod pagid nga 200 ayo nga puro kag kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal ni ini sa mga butika, subong man sa mga grocery stores kag supermarkets sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
23: DTX 500, mataas bilang presyon sa ngayon mo dugo, ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes ka, kagula ka magkaybalo, ang mataas ka blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, kanagapalapuyot sang dugo, inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag, pagka-damage ang kidneys, kagbanamo nga komplikasyon, kangay na gilamang sang stroke, heart disease, inipagayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulata nga maglala ang balatian ka magdako. magdako ang galastuson sa ospital. Ang DTX 500, may charantina lin sa marguso nga nagamimixing insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 kada daw nagkapanamit sa tulog ng tap na sa hyperacidity, jerd, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagmanabo, pang nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic and loose hypertension. Para isini sa may TC, dugay kinabala nag-aantos ang katul-katul sa panit problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag-may TC, ang alkaline niya vitamin C. Makabulig ini sa pagtapna sa tanan ng mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manaming nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Samtang dugang pa nga mga balita, magulang gintiro sang hulen, hulingan sang iamanghod sa banwa sang aniway. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
2: TYRI Radyo Man Report.
3: Ang ini nga balita, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved, mabakal sa mga Life Extension Clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
5: Pilason ang magulang matapos gintiro sang improvised all-in-gun sang iyang banghod sa nabukid nga bahin sa barangay Atimunan Haniway Biyernes ang aga Hunyo 5. Ang biktima ginhinago kay alias Romeo, 46 anyos. Samtang ang suspect amo si alias Romnick, 36 anyos, kaglunsay residente sa nasamit nga barangay. Base sa investigasyon na sang Haniway PNP, nga nagbangi sa mag-utod kabangdanan nga nagkuha sang all-in-gun, ang suspect kagintiro ang iya magulang na igo sa wala nga sag-ang. Gilayon ini nga gindala sa ospital, samtang wala naman, madakpan ang suspect. Sa pinakalaytas, nagpahayag ang mga natungdan nga ilan na lang iga-areglohon, magpamilya ang natabo nga insidente. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
3: Chuan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
2: Tatak, RMN.
23: Mega Man Herbal Capsule, number one, yung kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island, Kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule, nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbalang ingrediente. May tungkat ali, ginseng, maca, kagone goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Mag-inom sang Mega Man duha ka kapsula bag-o maglabing-labing pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island Kagimaras, quality product ni Tita Arlene kag sa Herbs Med Pharma Corporation.
21: Kung may Mega Man Herbal food supplement capsule na nakakapsula, meron man kita nakakape ang Mega Man Gold Coffee Mix. Among ini ang kape para sa matuod-tuod nga mga lalaki. Nagapatindog sa inyo nga mga ikong tawo kag naghatag sang duga nga resistensya. Kag siyempre nagaamlig man sang aton nga mga prostate para hindi magdako kun maghubag yang prostate problem. Kuna pabayaan mo pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi ka mauyan kay partner kun kay misis. Sa tiyon sa inyo nga paglabing-labing. Instead and proven ang mga sangkap niya, may ginseng, tungkat ali, maca, kag supalmito. Ang supalmito, kilala pang itinigan na gaamligman sa prostate sa mga lalaki. Kag simpre manamit ang sabor niya, si mise, si partner, pwede makainom. Hindi mala ni papatindog lang sa ikong tawo, kundi nagahatag manindugang nga resistensya. Kaya pulaw, ikaw sa imong obra, ginabuligan niya ikaw para inipagtuyohon, kag pag kapuyon. Mega Man Gold Coffee Mix. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kagbabakal nyo na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Gimaras. Alas 5:11 ang oras diri sa aton nga pagpangalaga dinhi nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga paninlo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kag gubambligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Inluwi ang inyo nga kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kaya para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, Super Fiber ka mo mga 30 minutes before ka mo nga magpaniapon. So, Super Fiber, mabakal nyo sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita, balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Pagtadlong sang traffic violations, hindi kinanglan nga pinahan sa tanan nga tinion. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
6: City Hall Report.
9: Ang inyong mga igyadala sa inyo sa Nans Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pa inom sa Nans Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nans Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpapataas sa immune energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapalivate sa immune digestion problem. Nagkapanubo sa pagbutod sa imutsyan, nagdetoxify sa imulawas, kaya nagkabulig padulas ang migraine at sakit sa ulo. Ang Nans Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kagmabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
10: Hindi tanan nga traffic violations, dapat pinahan sa tanan nga tion. Sudo kay Metro Manila Development Authority o kon MMDA General Manager Nicolas Torre, kung kaisa mas epektibo pa ang pag-educate sa traffic violator kung anong iyang traffic violation. Para ni Torre ang traffic enforcement, party punitive kag educational. Inigakulugan nga mahimo ka magamit sa penalty o kung ito karon ang traffic violator depende sa sitwasyon. Subong man, panindungan ni Torre nga dapat tadlungon ang kanan nga traffic violations.
11: We make sure that everybody toes the line and any violation should be corrected either by education. Hindi man kinang tikat ng tanan eh. May aras ang time nga, sir, kita mo ng stop sign ining intersection, dapat stop ka. O sige, next time sir ha. Kung isa mas maayo pa na, mas epektibo pa na kaysa sa tikitan mo eh. Ang huya niya nga, huluya to ah, daw ginambal sa enforcer to, hindi ko balo mag-drive ah, hindi ko balo magsunod sa magbasa sa traffic sign ah. Mas epektibo pa kasi sala man itong hatag sa awesome traffic nga kuha ni, enforcer na ni, contest pa. Tapos pag magdaog pa, ate, wala sa education na tabo. So enforcement is partly punitive, partly educational.
10: Si MMDA General Manager Nicolas Torre sa IA nga palugyan. Ginparugyan man ni Torre ang syudad sa ilulong planon sa mayong trapiko sa syudad nga may aras ang walkable walkways, pwede magbike kaupod sa mga salakyan. Dapat man edukaron ang publiko tuwi sa mobility o kung pagbiyahe nga makahibalo magpili isang pamaagi ginatawag ni Torre nga purposive nga pagbiyahe. Importante sa kay Torre nga marespeto ang dasa tagsa kung nagabiyahe sa dalanon. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
9: Pinabahin gindala sa inyo sa Nans Corn Coffee. Nans Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
6: Tatak RMN.
21: Munib lang manami kay Kwan, kay MMDA General Manager Nicolas Torre III. Very practical siya, Radyo Man Binroy. Oh. Kung baga mga doable, bala, pwede mo malang mahimo. Ganit kating isa, may ibang kita ng mga official bala nga, ang mabudlay, kag balik awot, amo gidang ipamilit. Kung nang ka dapat, kung isa daw, muna lang hambal, kung dapat
24: hindi mo na pag,
21: smart ka man ba?
24: Hindi mo na pag kinanglan, pang pinalibo, pinangabudla, gaya siyang apabudla, yan, ganyan mo kan. Simple yun, tang-tanan, bala.
21: Isa may mga servisyo kita, kag mga responsibilidad. Hindi man kaya nanta dapat nga mga instrikto kita, o sinuplado kita firme. Kaya naman na yung, kung street smart lang gani.
24: Practical. Practical.
21: For example, sakto lang hambal niya. Sa tarantaran nga mga violation sa mga motorista, hindi man taranda, tikitan mo dayon, gano'n si Sinukaw. Mas marami gani na kung paparahan mo.
24: Panumdumon mo.
21: Panumdumon sa iya.
24: Educate mo sa bala.
21: Educate mo sa iya, guide mo siya.
24: Bala mo, hindi tanan nga violation, deliberate, bala. Botang balon nga, hindi tanan nga violation, nungod.
21: No.
24: Kung isip kung ikaw mayong motorista, pag din-educate ka, mas nami pagin ang drive mo gani nga ti kayuhon na sang sa mag
21: natawag lang radyo man
24: yawanay
21: ka isa ka motorista nga marakpan kapag tapos nag-istoryhanay ka mo maayo sang
24: nami pa magkagan mo
21: traffic enforcer pag nilakat mo mamag-an mo
24: mamag-an
21: sa pinsan mo
24: mahuya ka
21: hindi na kuliwat mag-violate bisan ginungod mo pa to
24: ay
21: hindi na
24: kuliwat mahuya ka
21: mahuya ka
24: kay manaming pag-approach
21: pero natawa bala kung sa approach parang kanimo sino plado na pag nasun nga kita mo na ari kay kwaron ta naman
24: pero si Toria iligay yon gidya mo oy ba na nagtiner di kon nagtiner gurusa sa mga koronadal mambal ka ti iligay no na to yamo kung diri sa aton ti nagtiner siya guru mambal ka nga ti okay lang pero dito na sa Manila nagtiner
21: bisan
24: ang flowen kita
21: bisan sa tuno bla
24: flowen kita iba niya Iba niya gani nga dirihalin.
21: Ganyan malo kami mga Ilunggo man, nga nagsilo sa Mindanao, nga tuno nila to daw, hindi na taga Ilunggo.
24: Ang lain niya, kami mga opisyal sa pulis ang unang halinde, nag-kanto lang sa Manila, magbalik din, hindi na kabalo mang iligay nun, si Turi.
21: Kamahambaga, ang tagal kong nagintay, kanugay sa imo ng unang takon.
24: Si Turi, tama ka fluent siya mag-iligay nun. Ikaw lalimbawa sa uli, abe, mag-politiko na eh, magkinampanyanay, mahapos ni Palanggaon si Turi.
21: Ay, hindi kami doon na sa inyo sa Nansa Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintingo bang mangustin, Kuya Bano kag Malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsikalawas adlaw-adlaw. Nansa Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas. Manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga kurason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilogeng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas, natural nga pamaagi, piliya Nansa Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
24: Tag Magnans Liniment Oil, number 1 ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras, nagahatag ini proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatian dala sang lamok, mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sing imo balay. My name 3 extract ka pareng performance sa citronella, nagahatag proteksyon sa exposed nimo nga panit. Nans Liniment Oil maayo man kontra sa skin problems kangay sang rikis, alap-ap, alipungaan, an eczema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Balita naman sa Kapitulyo Provincial Governor Defensor, ginkilala bilang highest rated provincial governor sa Western Visayas sa RPMD Boses ng Bayan Survey. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia Mayotero.
12: Capital Report.
13: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
14: Kung nagatrabaho ang isa ka public official, madasig ini matalupang dansang pumuluyo bangod ilang mabatsyagan ang nagkaigo nga serbisyo sang gobyerno, ilabi na sa paghatag sang proyekto. Sa resulta sang pinakaulihi nga RPMD Foundation Incorporated Bosses ng Bayan Index of Governance Survey nga ginhiwat sang April 1 to 8, 2026, liwat nga nagpanguna kagin kilala si Iloilo Governor Toto Defensor Jr. bilang highest rated provincial governor sa Western Visayas nga may 86.2 Index of Governance kag may 85.9 Trust Rating kag 86.5 Performance Rating. Ang nasambit nga resulta, nagapakita lamang nga mataas ang pagsalig sa pumuluyo sa iya administrasyon, policy direction kag overall management sa provincial affairs. Samtang, yari ang resulta sa RPMD survey sa ibang nga gobernador sa Western Visayas. Antique Governor Paulo Javier, 84.1%. Guimaras Governor Lucio Nava, 82.3%. Capiz Governor Fred Castro, 81.9%. Kag Aklan Governor Joan Molaflores, 80.6%. Ang RPMD survey isa ka independent and non-commissioned bosses ng Bayan National Performance Evaluation para sa tuig 2026 na may 5,000 respondents, may plus or minus 1% margin of error kag 95% degree of confidence. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Man, Fia Panes Otero, Tatak RMN.
13: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
12: Tatak RMN.
24: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa indiregular o normal nga pagpagwa sa atong mga higo. Dini mo inipagi sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalain sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps, mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries. Agad tagaan sa nagkaigo nga pag-amlig nga aton chan, colon, kag bilog, gastrointestinal tract o congat.
23: para sa posibleng problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa tiyan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, na pagkatugas ang cancer sa colon. Super Fiber, piktibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
21: Arimin. Ano na pinakapuro kay pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang non-liniment oil? Mayo ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok kag sa nagadugo nga mga pilas. Kung mapilas sa gani siyempre madugo na. Buboy diretso non-liniment oil kasi siguro adong dugo sa pilas matugon gid dayon. Kag sa mga cases na sang dengue sila nga mga lugar, hindi nyo napagulata pa nga kamo makagatman sa lamo ka posible may dala nga virus sang dengue. Gani, magwa sa balay, panghaplas gid nan sa liniment oil. May sangkap ini nga neem tree, kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amo ni ginagamit ni nato gani liwat para hindi ka pagkanton kalamok, magagwa sa balay panghaplas gid nan sa liniment oil. Mabakal nyo ini sa mga butika sa Bilogesta sang Panay kay probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Arimin. Dugang pagid ara-ara na. Wala pa.
24: Sige.
21: Dugang pagid nga balita naman sa patag sang hinampang. TNT ginpatas ang Serie 1 all matapos inaginlutos ang Ginebra 101-94 sa Game 2 sa nagapadayon nga PBA Commissioner's Cup Final. Kasama mo sa balita, Radyo Man Florentino Navarrete.
15: RMN News Sports.
16: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kanuan sa new and improved non-super plus. Maskin pa epektibo, kag maskin pa baskog, gintingob ang mangustin na plus kuyabano plus malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik na lawas adaw-adaw. Non-super plus capsule, natural na proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog na kurason, bulig kontra sa kapoy, kagpanang luya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog na isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Patas na ang serye sa 1-1 matapos na ginluto sang 10T Tropang 5G ang Barangay Ginebra 101-94 sa ilang Game 2 sang PBA Commissioner's Cup Finals Hunyo 5. Ginpangunahan ni Calvin Otana ang kalagaan sang 10T sa iya 31 points. Nagbulig pagin si Chris McCullough sang 19 points kag Jordan Heading nga may 14 points. Samtang 24 points ang kamada ni Justin Brownlee para sa nalutos na Ginebra. Iwaton ang Game 3 sa June 7 sa SM Mall of Asia. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, piliya ang Non-Super Plus the Anti-Cancer Food Supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmen Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Tatak RMN.
15: Tatak RMN.
21: Alas 5.25 ng oras, dari sa aton nga pag-pangalagad, mati na kita users, ang Evergreen Herbal Capsule.
17: Sa tusang wala po ko naka-ano kagamit sang Evergreen, ang ako nga taa ka magigasak. Hindi kita ako makahigda nga nagatikilid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatikilid ako sa right. Hindi, uminos ang sakit sa nga paa.
18: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
17: Yes, yun ako tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Rainy Sintinales, patong-patong haniway.
21: Nabatian niyo user ta Evergreen Herbal Capsule. Pang-cleansing, pang-nourishing, pang-balance. Nagalimpyo, nagapabakod, ginagabalansi sa mga sistema sang aton siling lawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kagang kulang, ginadugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan nga nagkakabangdan sang balatian? Ang sobrang sugar, sobrang cholesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, ka dapat likawan tagid ang constipation. O ang katawag ni Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? ang kakulang sang vitamins kag minerals aton sini nga lawas. Dapat bastante gid ang lawas na pirmi sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radyuman na binro.
23: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingob ini nga puwersa sang pito para sa si kayong lawas. Kumpleto ang benepisyo ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation. Saluyot longevity and beauty vegetable. Malunggay the miracle vegetable. Ang palaya na ultimate blood purifier, wheatgrass na green blood therapy, barley grass APH or acid alkaline balancer, and vitamin C, the healing nutrient. Quality product of Dokiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika. Malapit sa inyong mga lugar. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule. Adlaw-adlaw. Katimbang naton sa ikayong lawas. Sa dugang ang kasayuran, mag-contact kay Dr. Spinico sa numero 0910126-4595.
0: RMN News. Panahon.
21: Sa iktanay pinakauli nga lakad sang panahon upon sa pag-asa Iloilo punta Feds sa Robin Feds. Mayong aga.
1: Yes sir, may nga gawag sa aton mga tagpalamati. Sa latest analysis naton, ang aton ginamonitor nga si Bagyong Esther, yara na sa 380 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Kaysa karon, ara pa ni siya gapod sa sulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Wala ni siya galing sa direktang epekto sa namang nga bahin sa aton nga pungsod, samtang southwest monsoon o hangin habagat, nag-aapekto sa central kag northern Luzon. Kita sa Western Visayas naman, January fair weather kita, may posibilidad sa mga isolated yung mga pag-ulan, pag-ilat panag-uob, labi na gid sa hapon kag sa kagabihon sa ibang nga parties ang aton nga rehiyon, pero dala ni siya sang localized thunderstorms. Kasarangan na hangin, halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin kasarangan aton mga pagbalod sa katigatan. Temperatura na to niya sa 25 tub-tub 33 degrees centigrado. Adlaw, magbutlak sa buong alas 5:26 ang aga ang matunod ini alas 6:10 sa hapon. Amo ni atong latest weather update, Lindris Pag-asa, Iloilo, Ferds Rubin. Madam, ugini salamat.
0: RMN News, panahon!
23: Kag sa aton sinining naman nga, hello attorney, pamangkot sa tagpalamati kon bala, sino ang dapat pasakaan sang kaso sa Ghost Project? Kasama mo sa balita, Radyuman Joylene Paraonda.
4: Hello, attorney.
19: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay attorney Mark Piad kun bala sino ang dapat nga pasakaan sang kaso angot sa isa ka ghost project. Attorney.
20: Well, number one lang tawon naton or sino ang procuring entity. Kung if it's a infrastructure project, sino ang nag-approve sa nasambit nga project, no? Ano ang initiative, ano ang reason, ano ang rationale sa sinaka project, no? Tagti kung makita nga ang rationale does not meet the purpose or kung wala sila sa nagakaigo nga basihan sa nasambit nga rationale, then that can be treated or considered as an act of corruption. Tagti said officials may be held liable sa aton nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
19: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasaguan dedicated lamang sa hello attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Joylene Tamayo para onda. Tatak, RMN.
0: Tatak, RMN.
23: Mga kasama, ari ang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso. Ara na sa mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. Ang lima, may lima ini kindi basta-basta ng ingrediente nga ginpaidalom sa maidig nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit, nagapakupo sang singaw kag nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas man sang collagen. Samtang ang eucalyptus nagapailayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat maayo man nga pangontra sa arikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapahalog ini sang pungot sa ilong kag ginawa nagapapalik man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa makabato sa artista kutis bata ka pa. Kag may rosemary oil nga nagaparelax nagapamuhok man sang tulog kag ginabuligan dula. Ang kurinot naton nga mga panit gani mag Soft Touch Wonder Oil. Balanyos ini nga may vitamin C. Hingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Ang Soft Touch Wonder Oil haplos na mula sa puso. Available ini sa mga butika makabakal ka man sa may Miramart Mall malapit sa main entrance ng ilang activity center. Kaya syempre makabakal ka man online, check mo lang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kag sa aton sini nga mga manguma mayong aga, sa aton sini mga agripreneur, sa aton nga mga kasaka, exciting gid ini. Ang Iloilo nyo agri kag kubutan nagahatag sa pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay gani makigbayin sa kubuta kag apay sa manguma para sa masanang nga agrikultura raffle promo. Chance mo na ni nga magdaog sa nga dekalidad kag syempre mga brandyo nga kubuta products. Bisan sino magbakal sa nga kubuta equipment or genuine spare parts makakuha sang raffle coupon. Mas dako ang ginbakal mo, mas damo ang nga ticket ang imo sini nga makuha. Kung damo imo raffle coupon, dako man chance mo nga magdaog. Kung may coupon ka kumpleto wana no masulati ngalan mo tapos contact number, official receipt number kag iulog sa mga drop boxes. Ang raffle draw pay hiwaton sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site in Agri Farm sa Barotac, Nuevo Iloilo. Ang mga premyo, ang grand prize isa ini ka brand new nga traktora. Ang second prize isa ka Kubota rice transplanter. Ang third prize isa ka Kubota special power tiller with diesel engines. Kag madamo pa no sing iba nga mga premyo, mga exciting nga mga premyo. Gani ha, magpasakop sa raffle promo sa Kubota kag Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
21: Kagaminsay na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Paano ka bala mabuligan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa imo nga hypertension? Ang pag-inom sang suplemento nga makabulig regulate sang hypertension kag ini ang suplemento amo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy may natural nga mga ingrediente kasubong sang vitamin A nga nagabulig pabakon sang aton nga immune system, vitamin D3 kag omega 3 fatty acids nagabulig gid panubo sang blood pressure, alkyglycerols nga nagahatag proteksyon sa aton nga lawas batok sa viral, bacterial kag fungal infection. Gani mga kasama, hindi na magkalipat sa pagmintinar sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Hindi na magulat pa nga magmasakiton ka para nga magsugod ka inom. Sa pag-inom sang Dr. Pinoy, malikawan mo ang lain-lain yung mga sahi sang masakit. Bago pala makagawa ang masakit, punggan mo na mag-inom sang Dr. Pinoy 2 to 3 capsules a day, 30 minutes before magkaon. Tandaan mga kasama, prevention is better than cure. Mabakal sa Banate, sa Jorge Pharmacy, NBG Pharmacy, J-Care Pharmacy, Bacting Pharmacy, kag Deb Pharmacy. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag siyempre mga karadyuman sa mga mahiligon dira sang seafoods, no? Kung gusto nyo bastante gid, adaw-adaw na nga may anli paluto and sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Magasugod na ni sa June 6, no? Sa subong na ning adlaw, Radyo Man Binroy, dira sa Bituon Haro. Kag sa June 12 naman, dito sa Pasig City nila nga branch. Para sa gusto mag-avail sang 10% nga discount, ihamba lang sa RMN Iloilo na Batian o kunay baluan ang promo para nga makakuha ikaw sang 10% nga diskwento. Ani Paluto and Sugba promo, Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bituon Haro kag Pasig City. Sa gusto nga magpa-reserve, magtawag na kamo sa ilang mga numero sa 0927-8477-110 sa Paluto Bituon Brands, no? Kag sa 0968-1464-675 sa Paluto Pasig City naman nga Brands. Or magbisita lang kamo kag mag-message, no? Sa ilang nga Facebook page. Ani Paluto and Sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bituon Haro kag sa Pasig City. Good morning mayong aga na sa aton nga mga Facebook friends. Nagkaupod sumong sa aton nga pagpangalagad kag siyempre sa mga nagapamati sa radio daan. Good morning gid sa inyo tanan-tanan. Good morning gid sa kay Neon Von Perez Pamplona, si Tatay Narciso, Nanay Gemma, dala sa San Juan Crisostomo, Anilaw. Sa kay Stephen Faniga, good morning man. Kag sumuman sa kay Jan Pirotso Sumagaysay, sa Pirotso kag Sumagaysay family, dira sa Paho, Pututan. Sa kay Brad Pitt na Madera Bistwer, sa Maydanao, Haniway, good morning gid. Pali koy Roland Borlad, UKC responders dira sa may Pavia, Iloilo, good morning gid sa inyo, tanan-tanan. Kaga sumuman sa kay Jojo Malio Lito Binyas, kaga sumuman sa makatapos ang RMN Fans Club main chapter, no? Ginapamunuan sa ilang presidente sa kay Lalaina Kabuday. Sa kay Nanay Alin Dicen Pareco, Dicen Pareco family, grasa de vinagre sa La Paz, sa Catherine Sermite Balanzo Romel, tala sa Bulad, Gimbal. Arabian Fans Club Hong Kong Chapter, kay Arabian Fans Club Singapore at Chapter. Ginapamunuan sila presidente sa kay Mami Rose Simaurio. Sa kay Arnel Saunoy, sa Unoy family, dala sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique. Kay Auntie Linda Siason, dala sa may sitio Ilawod, San Carlos, sa Anilaw. Kay Sabuman sa kay Tatay Bugok, Akwesta, dala sa may Baidan, Bairan, Kulub, Anilaw. Kay James Carpe, dala sa may Dumangas, sa Dumangas, sa Public Market. Kay Mel Gargaran, Lisel Capada, Mary Ricabar, Mayan Morino. Kag sumuman sa kay Catherine Balsomo Sakdalan, kagawad Buni Kalad, no? Good morning gid sa inyo. Kay Richard Carigaba, Ronti Bubo Sinogo, Antonio Bernal Laguna, Alex Defensor at Agudinay. Kay Irol Derikito, kag sumuman sa kay Maning Jasnis, asawa si Melinda, dira sa may Barota Nuevo, good morning gid. Sir Jake Sirudo, dira sa may Balagon Anilaw, good morning gid sa inyo.
23: Si Guard Ayot Arbolonyo nga nagapamati Lito Binyas kag subong man sa kay Sir Rick Edmam Tain sa Guilios nga nagapamati man subong nga aga kay nung Bento Blati Brother Bong Cathedral kay nung Plasing Escobio kay Elted Ferrari pre Elted Ferraris kay Guard Andisaba Chief Julius Lazara kay kagawad Naldo Mandulo Saga sa may Ugasan Barotac Viejo kag kay Alex Cara salamat sa inyong pagpamati good morning.
21: Kay Joel Sikugal Alba Ahenga Kimi Maharis Dilipi 4 suman sa kay Florinza Sogaldito Kalimpay kag suman sa kay Kagawad Noel Coscoluela sa kay Flora Kahilig Margie Cubillas ten sa Usano digna kadaw sobretudo kag suman sa kay suman sa kay Jasmine Galilea fakultad. Kag siyo tanana nga nagaupod sumong sa along kapagpangalagad sa kay Bong Sobretudo, Bembe Bartolome, Alberto Zeriso, kag sumuman sa kay Bongbong Apura. Ataran sa inyo nga nagaupod sumong sa along kapagpangalagad sa kay Kagawad Robert Martires dira sa may San Pedro Molo, Kagawad Rami Aranyo dira sa may Poblasyon Anilaw, Kagawad Erin Desa dira sa may Balonos Anilaw. Good morning man. Kaga siyempre sa Tatoy Manukan and Seafood. Sa kay Tatoy Nanay Konseng, good morning na. Toto Hector Tita Maritso, good morning man. Tatoy Manukan and Seafood dira sa may Santo Niño Sur sa Distrito Sang Arevalo. May branches sila sa Itria sa Mandurriao. Kag Subuman Airport sa Banoasang Kabatuan. Pagbalik naman, darangko na nga mga balita lokal. Alas 5.39 na sa kaagahon.
3: This time check is brought to you by iBerry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Talk, talk, talk, Lecho Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok! Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
2: Cellphone Plus Gold.
9: Ako si Roy, kaangko na ko sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kataadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
10: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
22: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
25: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
26: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
22: ACS.
27: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at orihinal.
28: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
2: Kausa.
28: Ari na ang RMN Freedom Run.
2: RMN Freedom Run.
28: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa indi ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique Second Floor Marymart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,000.

0: Dinhi sa mga medical doctors, himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si May Nano.
4: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
3: Oh, tumar ko Evergreen. Wala na yan. Hantid ko ron. Wala na. Evergreen Capsule kay Bitibo kayo.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Alas 5:45 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
0: Radyoman Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyoman Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
6: Life Extension Vitamin D3. Pataasan ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sang balatian, labi na makamamatay nga cancer. Maginom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa siyudad kag probinsya. Ang numero 1 da super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches sang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation ko po ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kamay nako ang galastuson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinic samtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall, J. Dillon Street, sunod sa Iloilo, sa Tagbak Distrito, sa Ngaro, poblasyon sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasig, SM City, Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag J.C. Sulita Street sa Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation ko po ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
0: Mga unang balitang kailangan mong malaman, mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
5: Mga darag ko nga mga balita subong nga aga. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag First Lady Lisa Marcos nagtambong sa graduation sang West Visayas State University College of Law. Third commencement exercises ni Radyo Man Pedroy sang WVSU College of Law kahapon nga daw. At naging keynote speaker si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang while First Lady, ordinaryo naman nga naging professor si First Lady Lisa Marcos kahapon nga daw sa graduation sang iya sining mga estudyante.
6: Kani abido ginpanik ka sa guan gini abini kani ni First Lady Lisa Marcos, no? This is the first university, state university sa Western Visayas nga may arasang College of Law.
5: Sulod sa mga pioneer nga mga professors kaga kwan eh, no? Kaga instructors, no? Dira sa WVSU College of Law, si First Lady Lisa Marcos. Kaga kahapon daw
6: ginspeksyon. Criminal law ning iya ginatudloan, no?
5: Oo.
6: Criminal law.
5: Ginspeksyon man nila ang ginpatindog man ni Marcos. No? Nga College of Law building.
6: No. Ay sa kilid, ah.
5: Sa
6: tubang sang simba as may before sang overpass bla, no? Ang may lunok na dako pinatindugan nila da sang
5: before kita sang overpass
6: four story building na, no?
5: Daw apo na daang mangin ang entrance diri sa
6: diri sa tubang diri sa luna lapas gid, no?
5: So amo na da ang mangin building, no, sang WVSU College of Law. I don't know kung saan ang inaugurahan, pero gininspeksyon na na kahapon man ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay ni First Lady Lisa Marcos.
6: Pero
5: mas damong sidelights kahapon, Radyo Man Benroy, no?
6: Oo. Nga man. Anong yung nanot? Anong nanotisyahan mo, Anay?
5: Hindi, ang unang nga sidelight. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpanagtag sang tag 200,000 pesos kada barangay diri sa may syudad sang Iloilo. Which barangay, may tagpulo ka mga kwan ini sa mga scholars ini. No? Sa bawat barangay, makikinabang program no, sang presidente. So every barangay, 200,000, tag 20,000 kada scholar, Konsulin, pilion sa mga barangay official.
6: Amo nang ginawa yan, subong.
5: Oh, tipulo kada barangay.
6: Amo nang ginabaisan. Amo nang ginabinaisan, taka ginawa yan, subong. Nga ti, gaka-defeat ang purpose. Actually, ang purpose is maayugid, no? Sang nga may programa nga amo sini.

0: galing kay nagaka-defeat bangod sining mga tao di sa Idalom nga hindi kabalo magpili sa mga recipients sini or beneficiaryo sini sa Idalom sa aton sini nga mga barangay. Ti amo ni Kapon.
1: Oh, I stand corrected, gali. 200,000 ang kada barangay pero lima lang ang scholars. Oh. Ang 100,000 para ni sa scholars, bali educational assistance. Oh, 100,000 proyekto naman.
0: Proyekto. Ti man determinar sina ang mga kapitan nga amo subong ang ginalainan sang buot sang pila ka mga
1: kabudlay manabi nga obligasyon nila sa barangay officials.
0: Could you imagine kung ang imol abida nga deserving 20 kabudlay mag-differentiate sang isa ka imol sa isa ka imol nga ti mamba ka nga ti inisyado hindi kaya mas imol siya san sa imo di ba na maburubudlay mamalisyahan kagid bilang barangay kapitan kabudlay
1: justify bisan sino lang para mangkutod mga barangay kapitan challenge ini sa ila alam mo ti although nga ti kumbaga ginapresume naton nga mga desisyon sang mga barangay officials naton based sa kung sino gid man ang poorest of the poor kumbaga may presumption of regularity kita sila nga pagpili although nga magpili kada sang bisan sinong pilion mo definitely may issue. Pwede ka maluka kung mag-kinsik bilog da ang incoming fourth year students sa barangay nyo mapili ka lang dit lima tenpulo nga to mangin issue gid nga nga wala sila mapilian amo na gani mabudlay magdeterminar kung sino gid bilang mga pinakapigado
0: hindi mo abi wala wala sang sukatan abi sang
1: pero abi mo may ibang nga mga barangay nga may internal kuan sila
0: agreement
1: sila for example may pulo
0: tulungaon nila
1: na nila nga pulo.
0: Pero hindi amo ng guidelines eh.
1: Oh, galing kay ting guidelines sabi lima eh, 20 mil. Dipindi man.
0: Tinaya kay ginahimo na lang niya sa mga kapitan para hindi man sila matam-an ka buyayaw kag dumot sang pumuluyo. Pero hindi amo na again ang balta kay quality ang ato ginapangita diri not quantity. No, hindi amo nang guidelines.
1: Pero sa pagpili radyo man Bitroy, kuna kuya papilion mo. Dapat sundon ta ni mga guidelines sa mga universities, mga state colleges. Nga poor but deserving students. What's going on? Poor sila, deserving sila. Kay sila ang kumbaga
0: mayara may damo sang deserving pero hindi amo na ka poor. Ikumpara mo sa mga poor, amo nang ambal nga poorest of the poor, pigado sa pigad, mas pigado sa mga pigado, amang sa mga pigado.
1: Dili ko dapat poor, deserving and the brightest.
0: Correct.
1: Sa barangay kiti kumbaga mangin ligasiya nyo na sa barangay nyo.
0: Oh, do sa ano bala?
1: Alang eskala jud karon na hindi ka basa, kabalong basa A.
0: Oh, do sa ano bala?
1: High school ini ka hindi ka tadlong basa Ingles.
0: Oh, do sa ano bala nga amo nang main produkto nyo ti amo na kapon ang isa sa nangin high sidelights sang pagkadto diri ni President Marcos gin meeting niya ang ano ni ang kwan ang
1: barangay officials
0: Liga President no ato to si Liga President Amalia Dibuque kita to kag si Irene Ong kag si Mayor Raisa Trinias
1: sa 2 weeks ago na kwan na niya yata nilang chike kapon niya ti kahapon lang yung na-download no, ang diri sa may syudad sa Iloilo
0: okay amo to kapon ang ila sin nga pag sinapol upod man sa kay Governor Arthur Defensor
1: kakita ka kapo do yung wa ka show up ang ano ang undersecretary sa
0: ganda mo damo sa mga notisan mo amo ginaya wala ka gidya kakita
1: why ko kakita
0: aro sa graduation ceremony
1: pero ay sa kasugat sa airport
0: si Labla Barunda nakita tatuya si Rice Mayor Raisa Trinias ang sa airport si Vice Mayor Labla Barunda ang diri sa West Visayas State University College of Law ang nagsugalaw di si Mayor Raisa Trinias si Governor Defensor kag si Vice Mayor Lablaba Barunda.
1: Pero but ko matungod gin man nga daw ay ay ang First Lady kag si Undersecretary Jed Patrick Mabilog kay daw nagtaas kay like sa tong sinugidan man kay
0: ibang sino nagsugid to sa First Lady?
1: Ah, basta.
0: Hindi to no. Yung mga amuning ng mga event. Dapat tara ka man na kay isa, isa ikaw sa mataas nga opisyal diri sa western sa bilog gid kani nga Pilipinas
1: diri sa syudad siya eh
0: oh diri sa syudad
1: way mat ibang nga undersecretary di magawa sa
0: bitin tama mag presidente kan iabla kadar bala ti sinong kag ibang mga event ara gani sila mamataas nga official ti diri wala naton makita kahapon si kwan si undersecretary dito na lang niya sa graduation ara sa tuya kahapon sa graduation na ceremony doon ba si may kinadtuan sila gura si Kongro ba si may kinaltuan si Yosek Kurba si dito
1: si naman lang. Pero sino jam jam baro na sa graduation?
0: Do wala wala ko tiyo makita.
1: Ba sa
0: si Yosek ka mabilog ya to to. Yati ba si kun dito naman
1: lang siya. Pero sino ka sa kon nila sa Manila?
0: Oo.
1: Abot presidente.
0: Basi nag kanandi. Basi on vacation goro. Ti way man ta kabalos ang sirkumstansya.
1: Or may na hitso pa sila sa ginimo.
0: Oh, ti nagrepresent siya goro si Vice Mayor naman lang eh, no? At least may arada sang representative ka, no?
1: Diba, si man.
0: Oo, si Yosek ka mabilog, tinito na malang niya sa event, no? Nagkanto. Basta yung tamara na malang sa to, ah. Magpakita ba, First Lady?
1: Dito na lang kung istoryanay sa Manila.
0: Oo. Grabe ka ganyan ka-observant, no? Wala ko na igani makita.
1: Hindi ako itisimpe na headline sabi sa balita. Tanga, si ko'y Vice Mayor Lavla Baronda na nagsugalaw to sa airport. Kaya usually, abi na kanabot gini sa presidente, nagaway na sila kung sinong masugata. Ito pati yung kinatay man na sila sa Manila. Ganyan kasi simpre, kung diri bala, kabalo ka naman sa aton. Kumbaga, pagka-hospitable ta bala, ginapakita at agad na. Misa ka, urupod, magkita na to halin. Pagkabot diri, o ginapakita mo gini, gina-welcome mo gini bala. O diri sa may Iloilo. Oh, ngayon daw wait tas na makita kapon nga daw why get mga post sa Facebook.
0: Eh. Kasi may mga rasones man ha. Ibang ta kaya balo radyo man.
1: Pero sa part bala sang kwan, sa mga graduates sang College of Law sa West Visayas State University. Kwan inin mo very momentous ni Radyo Ban Binroy kag down the history ti Dono Blang yung keynote speaker nyo, presidente.
0: Oo. Oh.
1: Magluwas dira, professor nyo, first lady.
0: Oo.
1: Oh. Third commencement commencement exercises sa College of Law.
0: Malayang gimana niya kung...
1: Kumbaga, sa ulihim, yung karabugado mo tanan-tanan.
0: Oo, oh, historic na yan.
1: Very historic na yan nga. Ang among keynote speaker to, presidente gin. Kagungan sila, kaya ang among professor, sa awan niya, first lady.
0: Oo, oh, among gani.
1: Diba? Well, history,
0: first time
1: na yan, mangin... historic gina yan.
0: Sa tanan niya mga College of Law diri sa bilog nga Pilipinas. Diri gidya mas special katama ang West Visayas State. Kay diri yan nagtudlo gidya no. Apisan nga ti pwede man sa iban tong mga law school nga malapit sa ila. Di ba? Pero nagalupad
1: na kanto ba niya? May iban para yung unab lang na nagpamatok bala nga maging professor di si First AD Lisa Marcos. Naman niya ito, ano eh, puro politika, gano'n nga.
0: Pero seryoso, no?
1: Seryoso nga.
0: Nga, consistent ang iya nga pag
1: gini sa perme.
0: Oo.
1: Ang iba sila online man. Oo. Usually, gakirtaay man na sila once a month or twice a month. Ang pagpatindogin sa kalin sublo
0: na bindingin. Dako gini nga bagay.
1: Kunin din na yan si First AD Lisa Marcos ang... professor nyo dama.
0: Matindog na.
1: Before mag-tapos termino sa presidente, may bagok mong building.
0: Kung iba-iba na naguro, basic, maduga yan pa. Pero galing kay ti.
1: 3 years lang, oh.
0: Mano ka kay asawa ka presidente, paghambal yan ito sa sobra pa ni sa presidente, ganaan?
1: Basic, hindi.
0: Si Marcos, guro, hindi ni presidente sila balay, siya ang presidente to.
1: Basic, hindi pagmasayo ni Lisa, si Bibin. Mambagurog. Love, bow love.
0: Bow love, ano, endearment yun, ano, love. Tindugon ta na
1: to. Hindi ko ka pisil-pisil, like, dapa-dapa. Kaya yawang gina ko ka lakat-lakat. Pisilat yun mo dyan.
0: Pero, sinila, tapuson ko to ang kwan.
1: Pero manan, kung patindugon mong building sang College of Law sa West Visayas State University, bisan patinikod mo?
0: Oo, ti, sa tatlo katuig, hindi matapusan, tatlo katuig, love, bow love. Patindugon ko ina.
1: Patindugon.
0: Oh, ati sige ikaw to makuha na. Keynote speaker to.
1: Oh, ti bala mo lang yung keynote speaker sa. Kita lang ganin inspection sang bagong patindog na building.
0: Oh, programming attachment sa mga estudyante ni kuan no.
1: Grabe.
0: Kita mo nga
1: very emotional si First Lady.
0: Kag nagakulupo sa iya bala, makita mong emotion niya sa isa kag isang attachment
1: pero
0: bala.
1: Pero sa kuno ka stricta, pero in a good way.
0: Oh, gintanaw.
1: Gintrain niya eh. Sa kalin subloya, kung mga ang mga ministro niya kung stricto. Strikta. Part niya sa disiplina. Kasi niya mga profesor niya, sobra pala magyan nyo. Pag-abot na sa mga kumag-arabugado na kamo kag-arabugadanak mo.
0: Saan nagabato na sila sa ilang kwan? Ano ni? Sa nagpangamusta na ang mga graduates?
1: Turo luha, First Lady.
0: Kag nagakupo. Halos tanan sila kay 17 sa 25 ka mga graduates.
1: Do ano black for years? Sorok
0: danay nyo? Nakaagit kay kwan, kay professor nila si kwan, si First Lady Lisa Marcos. So grabing attachment sa mga estudyante ni. So puli, no, nga 100% ni sa West Visayas State University College of Law. At this is the third time na no nga magkwa na sang ma ano ni ma may tatlo na ni katuig kay tatlo na ni katuig nga magkwa sang bar.
1: Third batch na.
0: Yeah, yeah. Oh, third batch na, oh. No? Sang
1: nagligad 100%.
0: 100% to nagligad mo. Oh. Nagligad may sa 12, ang first year nila 12. Isa lang wala kapasar.
1: Pero pag natik,
0: pagkasunod sa pagkasunod ka tuig na 100%. Di subong galing kay damo ng graduates, kabay pa nga mag 100%.
1: 100% na.
0: Oo. Oh.
1: Inadaya daw lapit-lapit stigi nga nang mga abogado ko bugada kon graduate ka sang WVSU College of Law. By the way, si Governor Tutu Arte Ventura Jr. king kaya bilang bilang highest rated provincial governor sa Western Visayas, no, sa RPMD Busis ng Bayan Survey. Oh, ang number 2 sa iya si Governor Paulo Javier. Diri man kapon si Governor Paulo Javier, no. Nag-attend man siya
0: kapon sa
1: special lunch ato, no, kapon sa presidente.
0: Grabe nga redemption, nga redemption, no, sang ni Javier, ni Paulo Javier man sa Antique, no.
1: Si Governor Lucille Nava, no. Tapos si Governor Ferdinand Castro kag si Governor Juan Miraflores sang Aklan.
0: Sa panaman niya sa top performing city mayor sa Western Visayas, ang number 1 si Mayor Riza Treñas sang Iloilo City with 77.8%. Ang ikaduwa amo ang Roa City with Mayor Ronnie Dadivas 77.1%. Kag nagapangatlo Mayor Stephen Palmares sang Pasig City.
1: Sa mga top performing congressman naman, number 1 si Jamjam Baronda, congressman Jamjam Baronda with 87.9%. Tapos nagpadawa siya si Nonoy Lawrence Defensor with 85.5%. Number 3 si Janet Garin sang First District. Number 4 si AA Ligarda, si Inday Loren.
0: Si Loren ja.
1: Kag number 5 naman si Congressman Ferd Biron, number 6 naman si Congressman Kathy Agurcita. Yang mga kwanta di, mga congressman ta, mga mapisa.
0: Hindi puro, notice mo, puro babae, no? Sa
1: kwanta. Kagi pirambato lang iya ang nakamalita.
0: Oo.
1: Grabe ka denial yung mga minalita.
0: Ayang bot sa mga malintang.
1: Kapag mga marines.
0: Ganun. Mga marines. Hindi nakamota pagpasudlo ni Tolpo sa alik, gini mo rin malita niyo.
1: Ay, nako. Mamati na kita, user. Isang Life Extension na Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Narelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon, ang kipok mo kung isa. Life Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Pwede ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, pwede ko. Subong yan, nagawa. Sa to ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Pimamba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Nabatian yung user ta, Life Extension Vitamin D3. Mataas ang vitamin D level sa aton dugo para nga makabato sa roman nga klase sang banatian, ilabi na gid sa makamamatay nga kanser. Maginom at least 2 ka kapsula or 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ang pinakasikat ka vitamin hormone base sa survey sa PubMed.gov, FDA USA kag Philippine FDA approved. Numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3. Hindi malipat ha, kadto inyo ang ilatag sa ka mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. May libre nga medical consultation kaupod sa ila lisensyado kag experienciado nga mga medical doctors. Dunay stop-stop sa mado, libre mga doktor ang ma-recommendar o ma-resita sa inyo. Kung pinaka soft gel ang inyo dapat gamiton, ilabi na gid kung may magdapat siyang kamo sa lawas. Life Extension Vitamin D3, the number 1 trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Wala kami tiyempo, diri sa itong pagpangalagad, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
0: Ako si Radyuman Benroy Bernal.
1: Ako naman si Radyuman Eric John Pamplona.
4: Tatak RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Gika.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
4: Oras alas 6:06 sa aga.
5: Gikan RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN, straight to the point. News.
6: Straight to the point. Headliners.
4: Nagkalain-lain nga mga ensa sang gobyerno kag NGO magatanyag sang serbisyo sa RMN Public Service Expo nga hiwaton sa June 12.
7: President Marcos nakigsapol kanay Mayor Trenias kag Liga President Ong presidente na padulong sa Iloilo agud pangunahan ang graduation ceremony sa WVSU College of Law.
4: Sudad sang Iloilo may kaygayunan pa ngayon ang gusto nga urban planning.
7: Governor Defensor ginkilala bilang highest rated provincial governor sa Western Visayas sa RPMD Boses ng Bayan Survey.
4: Lalaki nga ginapayag na sobrahan ang pang sang ML kag scatter. Ginostage ang yako galingon sa Arevalo, na-rescue sang kapulisan. Balita National, Erwin Tulfo nagpamahog ngay paresto ang senador nga magapatigayon pa sang peke nga Blue Ribbon Committee hearings.
7: Korte ginmando ang pag-aresto sa mag-asawa nga Diskaya kag Siam kaiban pa.
4: Balita International, Zelensky ginimbitar si Putin nga mag-istoryhanay agud matapos ang giyera sa isa ka open letter.
7: Sa negosyo, preso sang diesel, magasaka gasolina maganubo sa masunod nga semana.
4: Sa sports, Wemby magasalig sa normal nga hampang sa sports agud makabawi sa NBA Finals.
7: Sa showbiz, Chris Aquino ginsilibrar ang ika-31 anyos nga kadlawa ni Joshua paagi sa pagpasalamat sa iya kag kay Bimby.
4: Kag sa extra wow balita, babae hindi na mapiyong ang mata matapos nagpaydalom sa eyelid surgery sa isa ka peke nga clinic. Abaw.
3: Tatak RMN.
4: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
7: Mga karadyo man, ari kita sa adlaw na nga Sabado, June 6, 2026.
4: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
7: Ako si Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
6: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN.
4: Bawi ng aton nga panahon subong, no? Kaya ulan-ulan, ha? Dayon na may time nga nagaguom, di nagabitigid ang init, Boss Idol.
8: Nagnami ang panubo sa mga hilamon. Ang aton nga, ang mga bulak, Radyo Manuvi, nagtulubo na ang mga utan nga nagligad, arikutoy, subong nami na.
4: Abi, check ta kung anong panahon sa subong nga weekend. Radyo Man, Joy Paraonda.
6: RMN News, panahon!
9: Padayon nga gina-monitor sang pag-asa ang Bagyo Esther sa sulod sang Philippine Area of Responsibility o CONFAR. Suno sa report, na 5 sininga aga nakita ng bagyo sa 380 kilometers north-northeast sang Ibayat, Batanes. Dala sini ang maximum sustained wind ng 45 kilometers per hour kag pagmadlos nga tubtob sa 55 kilometers per hour. Nagahulag naman ini pa east-northeastward sa kadasigon nga 15 kilometers per hour. Pahayag sang pag-asa wala man sa direkta nga epekto sa Western Visayas ang natumod nga bagyo gani magapangibabaw sa rehiyon ang maayo nga panahon nga may tsansa sang latalata nga pag-ulan, pangilat kag pagpanaguob sa iban nga bahin dala sang localized thunderstorms. Mangin makasarangan ang hiyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutak la 5:26 nga aga kag magatunod la sa 6:10 karon sa gabi. Para sa RMN weather forecast, ini si Radyo Man Jeline Tamayo para Onda. Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
4: Sa detalye sa aton balita lokal. RMN.
7: Mga karadyo man, anuhay tuhay nga mga ehensya sang gobyerno, non-government organizations, kapribado nga mga negosyo, amagataniyang sang ila serbisyo, ka mga produkto sa RMN Public Service Expo sa June 12, 2026, inibilang kabahin sa pagsaulog sa ika-20 nga relaunching anniversary sang RMN Iloilo kapagdumdum sa Independence Day, sang pungsod. Nagdangat sa 300 ka mga imol nga senior citizens sa mga beneficiaryo sang ininga kahiwatan. Suno kay Radyo Man Henry Lumawag, Special Project Head sang istasyon, nagkabahin ini sa pagpasalamat sang RMN Iloilo sa mga tagpalamati sini sa sulod sang duha ka dekada nga pagwaragwag. Dugang pa ni Lumawag nga na-identify na ang 300 ka mga tigulang nga mga beneficiaryo sa medical mission nga parte sang expo apang mahimo gihapon nga maakomodar ang mga walk-in nga tigulang kung may sobra nga slot sa medical mission. Pahayag naman ni National Commission on Senior Citizens sa Regional Director Anne Rapunzel Rara Ganson, kalakip sa medical mission ang libre nga check-up, libre nga bulong, kag libre nga reading glasses para sa mga benepisaryo. Igadulong ini sa mga volunteer doctors kag nurses gikan sa West of Visayas State University Hospital kag Western Visayas Medical Center. Magahali naman ang libre nga mga bulong sa Department of Health, Unilab kag JuiceMef para sa libre nga blood sugar check-up kag duga nga bulong. Yara naman ang Holistic Health Pharma Clinics, Life Extension kag Ahanta Pharma. Yara man ang Lions Club para sa libre nga eye check-up kag reading glasses. Samtang magaupod man ang Iloilo Provincial Government 24/7 Prime Mental Health Helpline para sa mga mental health concerns sang katigulangan. Magluwas rin magatanyag pagid sa nanuhay-tuhay ng mga serbisyo ang iban nga government agencies kag non-government organizations nga partners sang RMN kag NCSC sa ining event. Suno kay Ganson, ngayara ang Integrated Bar of the Philippines Iloilo Chapter nga magahatag sang libre nga legal counseling kag notary public para sa mga senior citizens. Dugang pa niya nga may desman ang Department of Social Welfare and Development para nga magsabat sa mga pamangkot sang katigulangan angot sa ilang nga social pension. Mayara pagid sang libre nga seedlings ang fruit bearing trees kag native trees nga ipanagtag sa ila ang Department of Environment and Natural Resources kag Provincial Environment and Natural Resources Office. Magluwas sini may online registration pagid sa e-gov o kon e-gov app para sa national ID sa mga tigulang gikan sa Department of Information and Communications Technology kag registration sa mga wala pa marehistro sa Philippine Statistics Authority. Mayara pagid sang libre nga pamahaw gikan sa Got Game Clothing kag libre nga pagpagunting sang buhok nga igatanyag sang Bureau of Fire Protection kag Bureau of Jail Management and Penology Personnel. Mangin venue ang ining aktibidad ang Robinson Saro sugod na suso sang aga kag magalawig tubtob alas 4 sang hapon.
2: Tatak RMN.
4: Oras sa 6:14 sang aga. Nakigsapol si Presidente Bongbong Marcos kanday Mayor Ray Satrenyas kagliga ng mga barangay Iloilo City President Maria Irene Ong kahapon June 5, 2026. Supod man niya si First Lady Liza Marcos. Sa impormasyon sang RMN Iloilo, lakip sa aktibidad sa private land sa isa ka hotel. Ang mga paghatag ni Marcos ang pundo para sa bawat barangay makikinabang program nga 200,000 pesos. Sa mga pundo, 100,000 pesos ang magkakadto sa scholarship grants para sa 5 kamapilian kag deserving nga graduating college students kada barangay kag ang nabilin nga 100,000 pesos ang gamiton naman para sa grassroots sa developmental projects. Magluwas kanday Trenyas kag Ong, ira man sanday Iloilo Governor Toto Defensor, Antique Governor Paulo Javier, Capiz Governor Fredinil Castro, Guimaras Governor Lucille Nava, kag iban nga liga ng mga barangay president sa rehiyon.
7: Ginkumpirmar ni liga ng mga barangay president Maria Irene Ong nga gin-download na sang Malacañang sa Iloilo City Government ang pundo para sa bawat barangay makikinabang program ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Suno kay Ong, hulaton Manila nga i-download sa ila sa City Government ang pundo agud masugura na ang implementasyon sa proyekto. Liwat gin sila ni Ong nga nagsunod sila sa guidelines sa pagpili sang 5 ka scholars kada barangay nga magabaton sang tig 20 mil pesos kada isa. Samtang sa mga proyekto nakakumpleto naman sang ila submission sang priority projects ang kada barangay.
4: Nagpanawagan si Presidente Bongbong Marcos sa mga bagong law graduates sang Iloilo City nga magserbi sa pungsod nga may integridad kag patas kag magpabilin nga matuod sa ila prinsipyo bisan wala sa nagalantaw nga tawo. Ini ang payag ni Marcos sa iya pag-deliver sang keynote address sa third commencement exercises ang West Visayas State University College of Law kung saan nagserbi siya nga guest of honor.
10: As you face a new chapter, I hope you will stay steadfast in the principles that brought you to this calling. Do not be swayed by fleeting opinions or the lure of convenience. So long as you remain anchored in integrity, fairness, and truth, you shall never lose your way. May you always choose principle over convenience, truth over falsehood, and service over self-interest. May you use your expertise to help build a nation worthy of the aspirations of our people.
4: Ginatagan pagtamod ni Marcos nga samtang nagakinanglan sang kalig-on, pagka-estrikto kag objectivity, dapat ginagiyahan sang kaluoy, katarungan kag respeto sa human dignity ang hustisya.
10: There is a beautiful quote coined by former President Ramon Magsaysay. He once stated that those who have less in life should have more in law. This is a reminder that your chosen profession carries a responsibility to ensure that the poor, the vulnerable, the marginalized, the disenfranchised are not left without protection simply because they lack wealth or influence or power. At a time when public trust in institutions is tested, responsibility becomes even more important.
4: Ginambalan man niya mga graduate ng ila kadalagan, initalaksan sang mga kaso nga ila nadag-an o kun sa mga posisyon nga ila kaptan.
10: Your success will not be measured solely by the cases that you win or the positions that you will hold. It will be measured by the confidence that people place in you, by the fairness with which you exercise your profession, and by the integrity you demonstrate even when no one is watching.
4: Sa muman nga speech, ginpaig ni Marcos nga nag-alukar ang gobyerno sang 1.3 trillion pesos agon masuportahan ang education sector sa Pilipinas. Ginpamunuan man sa presidente ang inaugurasyon sang bagong law building sa universidad. Ang apat ka panalgan nga building ang may anom ka mga hulot klasihan nga may kapasidad nga 40 ka mga estudyante, may review room, duha ka moot courts, mga opisina kag iban nga kinanglanon nga pasilidad. Nangin emosyonal naman si First Lady Liza sa mensahe sa pagpasalamat sang iya nga iya nabaton halin sa graduates. Alin sa in-establish ang College of Law sang 2020, nangin faculty na ini. Ang WVSU College of Law ang pinakauna nga nagaisanon nga state university sa Western Visayas nga nagatanyag sang legal education.
7: Sa pinagkabahin ko nagatrabaho ang isa ka public official, manasi gini nga matalupang dan sang pumuluyo bangod ila mabatsagan ang nagakaigo nga serbisyo sang gobyerno ilabi na sa paghatag sang proyekto. Sa resulta sang pinagkauri nga RPMD Foundation Incorporated Bosses ng Bayan Index of Governance Survey nga giniwas ang April 1 to 8, 2026 liwat nga nagpanguna kagkigin kilala si Iloilo Governor Toto Defensor bilang highest rated provincial governor sa Western Visayas nga may 86.2% index of governance kag may 85.9% trust rating and 86.5% performance ratings. Ang nasambit nga resulta nagapakita lamang mataas ang pagsalig sa pumuluyo sa i-administrasyon, policy direction kag overall management sang provincial affairs samtang yari ang resulta sa iban pa or sang RPMD survey sang iban nga mga gobernador sa Western Visayas. Antique Governor Paulo Javier 84.1%, Guimaras Governor Lucille Nava 82.3%, Capiz Governor Fred Castro 81.9%, kag Aklan Governor Joanne Miraflores 80.6%.
3: Tatak RMN.
4: Oras alas 6:20 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang Santon Gold Coffee Mix ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag subong ukon may ara sang kapasidad nga padamon ang production sang collagen sa lawas sa gud malikaw kita sa pagtimprano nga tuhaw sa makurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kita tulukon gani para forever young mag Santon Gold Coffee Mix. Kag sa piyak nga bahin, isa sa mga swerte nga graduate sang College of Law sang WVSU na lipay nga nakagraduate apang aminado nga nakabatsag sang pressure sa ginapaabot pagkuha nila sang bar exam. Kasama mo sa balita, Radyoman Mon Kapalihan.
11: Hinkalipay sang isa sa mga graduate sang batch 2026 class Dagoob sang College of Law sang West Visayas State University na nakatigayon ini nga makatapos sa napilian nga kurso subo nga tuig. Ginpahayag ni Richard Magulyado, law graduate sang Kabatuan Iloilo, dako nga bugal para sa ila nga mangin keynote speaker ang presidente sang Pilipinas sa ila pagtapos. Sa piyak sa nabatyagan nga kalipay, aminado man si Magulyado nga nakabatyag sila sang pressure para sa parabuton nga pagkuha nila sang bar exam.
12: He graced this occasion and he made us the graduating class of WVSU College of Law 2026 very grateful. And I think the pressure is on sa sininga batch nga mapatigayon, pag mapadayon, ang legasya nga ginbilin sa mga previous batches sa College of Law. So ang pressure, good sir, nga ginapreparahan naman is of course naman nga preceding amin ang mga successors naman kay 100%, especially the previous batch nga ginasundan naman, 100% sila sa bar exam. So I think amugin na siyang tinguhaan man sa amin nga batch na maka 100%.
11: Nangin makasaysayan ang giniwat ng ikatatlo nga commencement exercise ang College of Law sa West Visayas State University. Bangod pariho nga nagtambong si Presidente Bongbong Marcos Jr. kag si First Lady Luis Araneta Marcos, nga isa man sa faculty sang College of Law. Kasunod sang graduation, gininagurahan man ang apat ka panalagaan nga College of Law building nga ginpunduhan sang administrasyon sang 400 million pesos. Gindayaw naman ni DPWH Secretary Vince Tizon ang matahom nga building nga gin-construct sa idalom sang DPWH.
13: Maganda, I think ang importante dito, may realize ng lahat na ganito yung klase ng infrastructure o ng mga facilities na Filipinos deserve. Diba? Hindi na yung substandard, hindi na yung pangit, yung sira-sira, bago pa lang sira na. Diba? I mean, people, especially our students here in WVSU and everywhere, deserve facilities like this.
11: Kalakip man sa nagtambong sa inaugurasyon sang law building, ang mga matagas na opisyal sang syudad, kag probinsya sang Iloilo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
4: Oras sa 6:23 sang aga, ang balitang inyo nabatian dulong sang Santon Plaza Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina, makabulig sa high blood diabetes, kag sa maikong adugong ang nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold.
7: Lalaki nga ginapahayag na sobrahan hampang sang ML kag scatter, ginhostage sa iya kaugalingon sa Arevalo, na rescue sang kapulisan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
9: Natigayon nga ma-rescue sang special weapons and tactics ang isa ka lalaki nga ginapahayag nag-hostage ang iya kaugalingon matapos wala makatulog sang maayo kag makahaon sa sulod sang duha ka adlaw.
14: Ginhinago ini kay alias Irvin, 31 anyos, anay delivery rider kag residente sang barangay Suok, Arevalo. Sino kay Police Captain Michael Tuburan, hepe sang Arevalo PNP, nga nagsugod ang ilang negosasyon kay alias Irvin last 12 biyernes ang ugto, tugtog last 5:45 sang hapon, Hunyo 5. Pahayag ni Tuburan nga suno sa pamilya sang biktima nga halos duha na ini kaadlaw nga wala makatulog sang maayo bangod sang hampang sa cellphone. Dugang pa ni Tuburan nga sa ilang negosasyon, ginpahayag ni Irvin nga nangayo ini sa iya Iloy sa abroad sang motor kag computer apang wala mahatag nga isa sa mga rason kun nga ini nagpamuka sang botelya kag nag-hostage sang iya kaugalingon.
15: Pero sa inisyal na itong pangusisa sa pamilya, ya, mga more or less 2 days na siya nga wala katulog, wala nga ginakaon. May ginapangayo sa siya nga Iloy nga wala nahatag. Hindi talang makuhan ma'am. Kay uno na to, ano gini mo problema, magpapangkot na siya. May ginapangayo sa kong motor, kong computer, kapang wala nahatag.
14: Pahayag naman ni Kagawad Gaw Joshua Yudelmo, sang nasambit nga barangay, nga base sa pamilya ni Irvin nga nasobrahan ini sang hampang nga scatter kag ML.
16: Information sa sini nga bata, bali ano, nagahampang ni siya sang scatter o ML. So amo nagka problema siguro kay gapangayo sa mga lords sa mga relatives sa parent, so, siguro sa impormasyon nga balila way sa makadaan sang gusto niya. So, amo siya nga pangaboy siya sang butilya.
14: Natigayo naman nga ma-rescue sang SWAT si Irvin kag ipaidalom sa psychological assessment.
9: Sama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
4: Oras sa 6:26 sang aga. Sa piyak nga bahin, 5 ka mga tao na sikop sa drug buyback operation sa Estansya, Iloilo. 2.7 million nga balor sang illegal drugs na recover. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
17: Dakop sang Estansya Municipal Police Station ang 5 ka mga tao sa ginpatigayon nga drug buyback operation sa Barangay Butungon, Estansya, Iloilo kaagaon sang Mayo 5 na recover sang mga operatiba ang masobra 2.7 million pesos nga balor sang droga nga nagabugat sang 402 grams. Ang mga arestado amo Sanday alias Joe 43 anyos alias Silvermore 36 anyos alias Naldo 46 anyos alias Judy 22 anyos na Lonsay residente sang nasambit nga lugar. Kag si alias Jason, 31 anyos, sang Barangay Pasig, Sara, Iloilo. Suno kay Police Lieutenant Adrian Baligod, hebe sang Estansya Municipal Police Station. Nauna nabakan ang subject sang isa ka plastic sachet sang droga gamit ang 8,500 pesos nga buyback money. Nahibuluan nga naglawig sang isa ka bulan ang monitoring sang otoridad antes nadakan ang mga subject sa ila illegal nga buluhaton. Ginpayag pa ni Baligod nga badamon na sila sa nabaton nga reklamo angot sa illegal nga aktibidad nga ginahimo sa lugar. Nagpasalamat naman ang hepe sa mga pumuluyo kag opisyalis sa barangay sa operasyon kag suporta angot sa away kontra droga. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
4: Oras sa 6:28 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian, dulong naman sa inyo sa nga DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Ini ang may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline and acidic indi mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Sa detalye sa aton balita nasyonal.
7: Ipa-aresto ni Senador Erwin Tolfo ang sinuman nga senador nga magapatigayon sang hearing sang Senate Blue Ribbon Committee. Magluwas pa sa iya nga pamunuan binang chairman. Suno kay Tolfo, siya ang lehitimo nga chairman sang Senate Blue Ribbon Committee kag may nag-iisahanon nga otoridad nga magapanawagan para sa isa ka legislative inquiry sa isa ka panel.
18: Hindi na po papayag na maghihiring-hiring ang kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng blue ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Italagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw nang usa, bibitbiting kita, kwekwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman.
7: Ang gabahin sa pahayag ni Senador Erwin Tolfo, ini ang pahayag sa senador matapos sa patigayon sa Blue Ribbon Hearing ang block ni Senador Alan Peter Cayetano, naging pamunuan na ay Senador Pia Cayetano kay Senador Rodante Marculeta.
2: Tatak RMN.
4: Sadyan eh, kung mag-hearing si Cayetano kag iliab niya blah? Si Erwin Tolfo ni medyo paniya mo kung sumbaganay mo.
8: Ang mga Tolfo, in fairness sa ila, Radyo Manuvi.
4: Tapungulay mo,
8: medyo maisog-isog yun. Mabato, tapungulay mo.
4: Tiyo, ay nung dumaan mo ang katanay sila ni Cesar Montano.
8: Oo.
4: Nung dumaan mo ning show niya sa unang gamotor-motor.
8: Ano gani na? May show na sa gamotor.
4: Hindi lagi nambos ni sa una. Tiyo, ang bot, anong dangatan? Sinipiling ko, nag-init gidulo niya, guro, kay... O din pa gani nga nag blue ribbon committee chair siya dito pa ya kag nasulat ngalan niya.
8: Eh ang iya man lang guro sa sinulatay sa pangalan. Pwede ka man da ibutang. Ang iya lang daw i-joke medyo insulto abi Radyo Manuvi. Sila niya numbers game ni. 12 kami, pulo lang sila. Kami asubong ang majority. positions vacant tanan. Way na naiya sa nagtanan nga mga lawyers, kalabanan sa mga lawyers gamban. Nga ang makuan ka mo, mahiring ka mo, kay kami ang legitimate.
4: Kabalo ka sang latest.
8: Anong latest?
4: Ang mga pro Duterte vloggers, all out na subong atake kay Joel Villanueva.
8: Ala.
4: Ti ano pag mensahe is nabi? All out na gid ya. All out na ang atake kay Villanueva.
8: Sadya so, ka na.
4: Hindi ka na mag-all out. Kung malamang kung gapanimbang ka, ginapalugpayan mong piyak-piyak mo. Ti kung all out na ang atake, butang balon, naglisensya na guro.
8: Matsago.
4: Kag nag-leak na, nga takihon na siya, may dala na nga pamahog mo? Ang mga vloggers nga pro Duterte, may dala na nga pamahog? No? Kung ano-ano na itong ginapanghambal kay Villanueva. Ti ina, lang taon tabi. Lang taon ta sa... Lunes, no?
8: Lunes eh, Lunes. Radyo Manuvi,
4: isa... Ay, di, magpatawag, special session ng presidente.
8: Hindi, may session sila. Wala sila gani session eh.
4: Adjourn na sila eh.
8: Adjourn sila eh.
4: July pang sunod mo.
8: Kung magpatawag sa special session ng presidente, huwag ka na may mo.
4: Di, matag ko, kung magpatawag si Marcos, may numero na siya.
8: Numero siya?
4: Oo.
8: Di, pag may numero, butang tabi, butang talaga na eh, 3 silang, no?
4: Yes.
8: Di, automatic. Kakasun ginila Senate President si Cayetano. So wala na kita sa istorya.
4: Why na kung 13 na sila? Ti,
8: wala na, tuloy-tuloy
4: na. Si Cayetano, ano pa nga interpretasyon?
8: Wala na, wala na.
4: Why na tapos ng tanan ng interpretasyon sa layi kung may 13 ka? Pero kahapon, itong balita balang naging forward mo, post ni Ramon Tulfo, ginasunod man ni si Ramon Tulfo, kiti veteran journalist mo.
8: Oo, veterano na.
4: Nga ang tanan ng mga direktor sa PNP, ginpatawag sa Kampo Krame, closed door, wala media. Nga ti una-una sang iban nga may kudita. In fact, ang una-una ganun isang iban nga sudlon ang Malacanang. Pero, napaminsar ko bla, kung may kudita, si Marcos Ari Diaz sa Iloilo, hindi na maglakat kung madalom.
8: Hindi ko pati may kudita.
4: Ako lantaw ng hugot na siya. Hugton niya na ang tanan nga opisyal sa PNP. Kay base sunod nga semana, ano ganing terms ni magarinabuab. Tawag niya ang balbo sa idol.
8: Magarinabuab.
4: Ay, Pilipinas kong mahal. Oras alas 6:33 ang agang balita ngayon na batian dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na, may vitamin D3 pa, 2-in-1, gintingob sa isa lang ka soft gel. Ang D3 Bio manggaranon sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang bara ang aton kaugatan. Tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dugahan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kagbisan pa sang stroke. Kani para protektado, mag D3 Bio. Ara lang sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nagpagwa sang Waranto Bares ang malulos sa Bulacan Regional Trial Court batok sa mga kontraktor nga Sanday Pacifico, Curly Discaya, sa asawa nga si Cesara Kagsham Kaiban pa, bangod sang malversation through falsification of public documents, angot sa ilag ginaligar involvement sa kickback scheme sa flood control projects. Ginpagwa sang korte ang warrant, isa lang kadlaw matapos magpasaka sang malversation kag graft charges ang ombudsman, batok sa mag-asawa nga Discaya kag sa Sham Kaiban pa nga Sanday, merge sa Jeron Laos, Bryce Hernandez, JP Mendoza, Ernesto Galang, Norberto Santos, Lorenzo Pagtalunan, Juanito Coronel Mendoza, Floralyn Simbulan, Maria Roma Angeline Rimando. Wala sang piyansa ang ginrecommend sa 11 ka mga akusado. Ang subject nga government project sa sining mga kaso among rehab sang river construction structure sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan, sa idalon sang Department of Public Works and Highways, contract ID number 22CC00 58.
19: Tatak RMN.
4: Iningabahin dulong sa inyo sang Evergreen.
20: I'm proud to say nga na-proved sa akong sa Bulingon nga binisipigid di ako kaayo sini nga herbal capsule. Evergreen. Herbal capsule. Kaya bala mo, Doc, labi mo, since 2000 nga pagka, ano, ko pang ka-fractured ko, ay daw almost 1 year dito, Doc, nga hindi ko katulogid mo. Kang I'm very thankful nga naka-ano ko, naka-ano ako gamit sini herbal capsule. Di mo, very effective kag beneficiary sa akon kag dayon very affordable unsa sa buong ko manging nabatyar na para sa akon inang gina naga-invite ako sa inyo nga maggamit man sini nga herbal capsule evergreen herbal capsule kay very beneficiary niya sa akon kay ako lang inang born chair na ako no stock na ako pero kay dako gid akong pasalamat Mrs. Remy Sintinales patong-patong haniway.
4: Sa balita international,
7: kinpublish ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang isa ka open letter para kay President Vladimir Putin kung sa diin ginpropose niya nga magkita ay sila kag magsugtanay nga tapuso na ang masubra apat ka tuig nga giyera. Sa iya sulat nga sunod sa opisina sa presidente, ginpadalaman sa ibang nga pungsod lakip na sa US, ginpaig ni Zelensky nga nakapoy na ang kalabanan sa mga Russians bangod sa Ukrainian missile kag drone attacks, inflation kag fuel shortages kag luyag na sang kalinong. Suno sa iya, bago nagatutok ang US sa giyera sa Iran, hindi nagkakadapat nga maghulat tugtog mangin sentro naman sang attention ang inaway sa Europe. Ginaduso ni Zelensky ang pagtarana sa matag nga petsa para sa meeting kagin sila nga pila ka pungsod ang nakaanda na nga nag-host sa mga leader agud marisulbar ang mga isyu sa giyera kag kalinong. Kabahin sang Moscow or sabayan sa Moscow, gipayag sang Kremlin nga nakita na nila ang sulat ni Zelensky kag ipahibalo ini kay Putin.
19: Tatak RMN.
4: Oras sa 6:37 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian, dulong naman sa inyo sang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mango sin fruit extract, nga may anti-cancer properties kag may 200 ka international units ang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani, kung gusto ninyo sang super healthy nga kape, mag Vita D Plus Coffee Mix. Sa aton nga pagbalik sa health news, habitual nga pagpugong sang ilion makatugas ang komplikasyon.
7: Sa ato naman nga labs ko si Mother Earth responsable nga pagaboy sang upusang sigarilyo bulig sa environment.
4: Ini kag iban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby sa makadali mabulos sa nang online greetings ni Bosaido. Lasais 38 sang aga.
0: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
21: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
22: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
22: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
22: Max Alaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
24: ACS! Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
25: Mami!
24: Angeline!
25: Walang masama sa okay lang. Pero,
24: start and

0: proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutrients Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulo?
3: Naku DJ, matuod gid na. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakabuligid sa imo ang iBerry Tita?
3: Oo gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, dag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang galing! Pang matagalan!
2: Parang tayo lang, han.
3: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
1: Oh.
3: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: Galabog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na. Hindi na paganto sa. Kay Arina ang Eyeberry.
5: Ako si Anna. Uhata ka man dawe. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasang akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulok sa layo, kagperwisyo sa adlawat. Sangga tumarkos ang Eyeberry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
4: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
6: Let's go for extra with McSaber Sulit Busog Meals.
7: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaber Sulit Busog Meals.
8: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.

0: Lord, SM City Iloilo, Cag Robinson's Place, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
1: RMN News Negosyo.
2: Lauman sa mga motorista ang mixed movement sa preso sang gatong sa masunod nga semana. Base sa trading sang Min of Plus Singapore kag foreign exchange rate averages sa nagligad nga 4 kadlaw, ginpahayag sang oil industry source ang masunod nga pagbago. Diesel pagsaka sang 4 pesos tubtub 4.50. Gasoline pisos tubtub 1.50. Bantayan sa Lunes ang final announcement sa adjustment kipatuman sa Martes. Sa ato naman by Luanes ang dolyar subong adlaw sa US dollar 61 pesos and 52 centavos.
0: Ang balita sa negosyo dulong sang the new and improved non super plus mas gin pa epektibo kag mas gin pabasko gintingob ang mangustin kuya bano kag balunggay para sa mas mabasko nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non super plus capsule natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidant suporta para sa mabasko nga korason bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. The new and improved non super plus available na sa mga butika, proteksyonanta ang lawas sa natural nga pamagi. Pilion ang non-super plus, the anti-cancer food supplement.
1: RMN News Sports.
0: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa mag-life extension, vitamin D3 ka na. Hindi na kinanglan sang heroics, sagod makabawi ang San Antonio Spurs sa kalutusan sa kamot sang New York Knicks sa opening game sang NBA Finals, sunok kay Victor Wimbanyama. Sang Webes, oras sa Pilipinas, ginusikan lang sang Spurs ang 14 puntos nga banse sa second half sa ila mismo home court. Apang sunod kay Wemby, mabaliskad nila ini kag madaog ang best of 7 series bagi sa pagbalik sa ilang normal nga hampang. Payag niya kinahanglan ang atensyon sa detalye kag collective ng pagpanikasog nga nabulig sa Spurs nga makatukod sang ila second best regular season record kag dalayon nga nalutos ang defending champion sa Oklahoma City Thunder sa pito ka hampang sa Western Conference Finals. Iwato ng Game 2 sa teritoryo sa Spurs sa Frost Bank Center sa San Antonio, Texas, alas 8:30 subong aga oras sa Pilipinas. Bantayan nyo ang live coverage sini sang RMN Iloilo alas 8:15 na karon sa hapon. O kung karon dugidugay. Taon tabi kung sinong mangimpliyo na lang karon sa Diyos na to.
2: Depende pa, Radyo Manuvi.
0: Do, mahina ang sharing.
2: Mahina eh.
0: Pansag ko natabunan sila ni Cayetano.
2: Ni Cayetano.
0: Or law-law ang pag-ubra.
2: Basi law-law ang pag-ubra.
0: Matsag ko law-law kay ang headline do, hindi man to catchy.
2: Tigaw
0: ang ghostwriter ta daw, matsag ko do, sa kalawing nga way sa bla, kapraktis, doon nagtigaw.
2: Daw, matsag ko man.
0: Ang makapaduro kay headline, nga headline, nga daog tani. Why na yakats? Namin na yung mga nag-apply to sa Madjabar sa City Hall. Para daw, medyo makarelate ang tao, bla.
2: Base ko nara sa masunod yung mga games. Siyempre, pauna pa lang ang mga hinampang.
0: Nagliga dyan, una pa lang yung posting sa ghostwriter ta, the best no. Daw, nagtigaw. Balanon gid nga ginagutom. Malikawantang makamamatay nga stroke ag heart attack kumataas sa atong nga vitamin D3 level sa dugo. Gani ugalian niyo ang pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
1: RMN News Entertainment.
2: Ginpasalamatan sang Queen of All Media nga si Chris Aquino ang ianak kasi Joshua kadungan sa pagsilibrar sang iya ika-31 anyos nga kadlawan. Sa iya Instagram post, gipag ni Chris nga kaangay sa iya agot nga si Bimbi, ginatagan siya ni Josh ang pagpalangga kay suporta nga kinahanglan niya samtang nagapakigbato sa nanarisari nga autoimmune disease. Suno sa iya kung nitungod sa iya mga anak, wala siya sang kaisog kag purpose nga magpadayon sa iya pagpabulong. Bangod pahayag niya, kung masakit ang iya tiil, bangod sang rheumatoid arthritis kag kung matumba na siya, gilayon siya nga ginasalo sa iya nga anak. Ginalalayan man siya ni Bimbi nga magbangon agud maglantaw sang ila paborito nga show. Si Joshua ang anak ni Chris sa artista nga si Philip Salvador, si Bimbi naman ang anak niya sa anay bana kag basketball player nga si James Shop nga subong isa na ka konsihal.
0: Pero daw na uli-ulian ang lawas ni Chris.
2: Nag-kwan siya, nagturutambok sa Radyo Manuvi.
0: Kayo-ayo naging mansa.
2: Base kung sige, wala nga pabulong.
0: Na-manage naging
2: mansa. Na-manage man, pero te, bangod man sa kwarta yaman eh.
0: Budlay man abi kay yung...
2: Auto-immune abi
0: yung
2: latihan eh.
0: Ang immune system ta iya, Amo na tani ang maaway sa Blatian.

0: Ang iyayang immune system niya mo yung gatake mismo sa lawas niya. Tinglayan kay samtang gatake ang immune system sa lawas mo. Ang regular nga ginaaway niya tani nga kagaw, nga blatian, huwag man niya ga bato siya, buligan ka. Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ng Life Extension Philippines. Inong kaysa lang ka sa shay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ng higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kag risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
1: Extra! Wow! Balita! Balita!
0: Apisar moderno ng teknolohiya sa plastic surgery kag procedures, mayara gyapon sa mga nagkalaguba nga nawong o kunbahin sang lawas bangod sini. Kangay sa isa ka babae sa China nga pila ka tuig nga nagamurarat ang anang mata bisa nagakaturog ron. Natabo ini sa nagpaidalom siya sa double eyelid surgery sa isa ka indi lisensyado nga clinic sa Soho City. Nagbayad siya sang 12,000 yuan o kung masobra 100,000 pesos para sa isa ka operasyon nga ginpatigayon sang marketing director mismo sang clinic. Sang among adlaw nakagwa siya sa clinic kag pagkagabi nagsugod gilayon ang pagpalanakit sang iya mata. Samtang nagadugay nagalala man ang sitwasyon niya tubtog nga naguba na sang dalayon ng iya mata kag gidi na makontak ang nag-opera sa iya. Bangod sini nagpadulong siya sa ospital kag ginpaidalom sa isa ka operasyon. Agod matadlong ang sala. Araw, nagakatulog na siya sa left photo, pero gaga-abring anang mata.
2: Amo na, Biki, may mga tao man ba lang na hindi man sila kontento sang ginubra sang Diyos.
0: Dilig ko sa isog nila sang ritokihay, no? Siguro mo gimana kung ang taos palibot mo into that, no?
2: Mapapressure ka.
0: Ben ba may gapaisog sa imo? Ay, kaso na.
2: Yan mo na ganito.
0: Nasinabla ng live-in partner ni Wamos, nila?
2: Gani. Nung tawa na blan sa una, hindi man amo nang itsura niya.
0: Oo.
2: Di subong laglain ng tsura, Radyo Manuwi, tanan na lang, may kwa o may pagamayan di ang chin, may butangan patpataas ang ilong. May mga tao, gidi abi nga gusto gid magwapa, bala?
0: Pero mangkot ko si mo, sino din congressman sa Iloilo? Nga lain ang itsura sa una. Pero subong pertig gidi katangos ang ilong niya, Busa Idol.
2: Mangkoton mo pa kung kilala mo man.
0: Sa una, hindi man namugid ang ilong. Hindi man to dapa sa una. Galing subong tangos-tangos.
2: Tangos-tangos, gibla. Inang daw, kung makuhan ka bala, kung mahulugan bala, Radyo Manuwi, sang... ano na o, sang kung ano mahulog na sa iya daw, makuha niya gid, matusok niya bla.
0: Gani. Pero hindi man nila sala.
2: Kaya ano may
0: kwarta. Ilaman na yalawas mo.
2: Kung may kwarta ka man lang.
0: Gani, gani.
2: Di nga nga hindi mo abi pag ihimuunang. Iban ka damo sa nagani nga mga babae, ginapagamay ang, ginapadako ang boobs. Ginapagamay ang hawak. Di ba? May mga iban pa na nga pati ang mga butkon. Kung di nung nagasag ang butkon, ginapagamay pa na. Dugin nung napanglaipo. Kung gani, mga pangunan. Ilaman na.
0: Ang aton nga extra wow balita, Busa Idol.
2: Magkaradyo man sa mga tabpalamati na aton, hindi ka magkaripat nga kung nagataas ang blood sugar mo, dapat makontrol ina kay maigo ang kidney mo. Ang imo nga mga vital organs, sa pinagkadlaw utdon ang batiis mo, mabulag ka. Kung sa mga lalaki, wala na natsoy, purpose ang satunga sa imong hita, palay-palay na na. Sa mga suki na aton himuon mo, magkaradyo man, ganto ka sa doktor, pa-check-up ka, pa-konsulta ka. Sundon mong advice ang doktor, pakuha ka laboratory para nga mabalaan kung gataas na pila ang dapat i-control dira. Sa mga suki naton, untatan mo anay ang tamis, ang imo nga karbo nga ginakaon kag karne dapat man nga hinay lang, kontrolon mo man. Inom ikaw sa DTX 700. May charanti nagikan sa Margoso nga nagabulig panubo sa blood sugar. Di sugar-sugar kay nga nagalimpyo sang aton atay kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi kadali magtigulang. Gani mga karadyo man, sa mga suki naton, mag DTX 500.
3: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:54 sa aga. Napanawagan ang mga kilala kag paryente ni Joel Fernandez sa Dimotika nga siya napatay sang May 18 ang lubong sa buwas na June 7, 2026 sa Sinuwagan, Pototan pagkatapos ang alas 9 nga misa sa Rizal Baptist Church. Siya ang nahaya subong sa Dimotika Residence sa Barangay Layahan, Pototan, Iloilo. So sa liwat sa mga paryente kakakilala ni Joel Fernandez Dimotika, siya napatay ang lubong sa buwas na alas 9 sa aga ang misa sa ukunang service sa Rizal Baptist Church. Siya ang nahaya sa Demotica Residence sa Barangay Layahan, Pototan, Iloilo. Ang iya pamilya ang nagpanawagan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Novi Guaso.
2: Radyoman Regan Arlos.
3: Tatak RMN. Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Nina Novi Guaso at Regan Arlos. Straight to the point.
0: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point, Bosa Idol.
2: Mayong aga, Radyo Manovi. Good morning sa mga suki naton. Sabado na kita, Pitsasay, sa bulan sang Hunyo 2026.
0: Mga balantayan naton nga mga balita. Subong adlaw ay kita sang STP3.
2: Yeah.
0: Sa paturismo kag pumuluyo. Kay subong adlaw, Bosa Idol, may NBA Finals sa coverage kita. So 8:30 karon, oranti sina. Masugod ng coverage sa Day Master kag Busa Idol. Game 2 sa home court gyapon sa San Antonio Spurs. San Antonio Spurs versus New York Knicks. Ang standing subong 1-0 pabor sa New York Knicks Litson. Ay, Knicks sa New York Knicks lang. No, kag siyempre bantayan ta karon kung makabawi ang San Antonio Spurs.
2: Radyo Manovi, nagligad Spurs ako mo.
0: Hmm.
2: Ti balan mo man ko iya nga kun ako naga-cover, kita ko gid na iya kun anong kapasidad sang tawo. Subong Radyo Manovi.
0: Why na, lain ang tunog.
2: Gapati ako iya. Gapati ako iya. Nga ang Spurs, siguro kulang pa ang experience.
0: Lang. Balanta ka, hindi ka
2: gamit. Gapati ko ya, gapati ko ya.
0: Hindi ka, sobra ganyan pagtuo mo nga daw, Diyos, Diyos mo na si Wimban.
2: Gapati ako ya, gapati ako ya nga madaog kag mangin champion ang New York Knicks.
0: Daw si Loren Ligarda. Siling ko kayo daw. Nasang unas, piha, krokon kita litim sa ilo, daw si Loren.
2: Natawo mo ng hampang mo. Bala mo, ako yung Radyo Manovi, praktikal ako ya.
0: Nari na. Praktikal na siya.
2: Praktikal ka dapat sa kapangabuhi. Nga kung diin dito ang masurusulhay.
0: Dito siya.
2: Dito ka. Balan mo gani nga nagdungka na ya Amerikano sa hapon pati mo.
0: Kita mo. Amo man ang ginambal sa iyo na una. Ay, lurin ka. So karon malasot. So imedya bantayan,
2: bantayan nyo. Bantayan nyo, bantayan nyo sa Sabado
0: subong sa NBA Finals.
3: Tatak RMN.
0: Kagti subong adlaw nagapanginbulahan kita. Mag-graduate na sa iyang foreign school.
2: Uyo, gali.
0: No, sa patag sang turismo.
2: Mm-hmm.
0: Ang aton nga resource speaker sa sapat turismo kag pumuluyo si Dr. Irene Rita Manikan.
2: Ay grabe.
0: So Ma'am Irene, Doc Irene.
2: Doc Irene.
0: Congratulations.
2: Grabe, grabe. Radyo Manovi nga kanina. Nahimo niya bala, no?
0: Oo, tiyamak mo turismo, tapos na-edukar ka sa foreign country. International school, Busay Idol. So, detalihan tanana karon na kung nasabitan na siya sa iyang medalya, Busay Idol.
3: Tatak RMN.
0: Sa biyak nga bayin, natapos na ang mga graduation sa West Visayas State University. Paigad tanay ang politika,
2: yeah.
0: No? Kay graduation ini sa aton kabataan sa College of Law. Ang diprensa sa inyo nga mga tampuhaw kamo. Gas speech lang to yang top of the class nga taga-Pavia sa College of Law. Gina-insulto pa yas ang iban because hindi siyang kontra nila yang bisita si Marcos.
2: Ara naman kamo.
0: Kung ninyo nabibata, nag-shine da, ano, buyayawon yung bisita niya?
2: Mga tao, gindi nga mga utok nyo, bla, sa reputan
0: nyo. Oo, muna ang mga tao, do, matsako do, hindi sila mga ginikanan, bla. Te, kung ninyo bibata, ga-speech, dahil kita mo da,
2: ka-plument
0: da, tapos ang bata mo, hindi man na nila kilala, kay nainit lang sila kay Marcos, kay Duterte sila.
2: Kag nagabas ka mo, ngaway ka mo, yat diin-diin sa abilidad sa bata, nga na!
0: Muna, isang diprensya sa ato, bla.
2: Utok nyo.
0: Sobra-sobra ka mo padala-dala balatsagon nyo sa politika.
2: Politika, pero politika, anyway, pangabuhi nyo.
0: Paigad ang politika. Si law student nga nag-graduate sa WVSU College of Law kahapon. History ina. Gabi. Nasa graduation nyo, inyong speaker, presidente sa Pilipinas. Gabi. Nga professor nyo ang iasawa.
4: History gina niya.
0: Kag gininagurahan pa ang building, nga gindonate, I mean, ginpatigayon. Ginpatigayon. Funded sa gobyerno sa Pilipinas. Of course, ara na ng standard ng pangrason nga ti kwarta man sa pangulo yon.
4: Pero ti mas madasi kung malapit ka sa luwag. Eh.
0: Pero ti kun wala ni ginrisguhan ni Presidente Bibong Villaros ang pag-professor ni First Lady Lisa Marcos, hindi nila makuha ng 400 million.
4: Hindi nila makuha na.
0: Nga balor sang duha ni ka building kuno.
4: Agali.
0: Isa pa lang ang napatindog. No, ti siyempre, para nga may room for expansion eh.
4: Eh, siyempre, ang College of Law, may ilan na
0: gadya eh. Damo lang ang agadamo. So, muning makita mo lapit di sa St. Clement's Church. So, magyan mo daw. Sigurong entrance na, dira naman lang gadya eh. Pero may access ka man to sa main campus gadya. So, history ini. Nga, kagti pasalamat kita nga may iya nagid building iya.
4: Ang College of Law.
0: Ang College of Law. Mm. Remember sa duha ka tuig, 100% kita.
4: Ang una,
0: sa last year,
4: 100%. Last year, 100%. Ang una nga tuig, Radyo Manuvi, may isa kita nga
0: way kapasarin. May isa wala, pero good na.
4: Pero I think nakapasar na to.
0: Ti kung may building ka mo subungin nyo, grabe nga motivation na. Pero di rin mo makita. Kay gamay lang sila, so medyo makuan mo pa gawa, makontrol mo.
4: Matutukan
0: mo din sila.
4: Yes.
0: Grabe mo, bangod sining performance ngayon eh, kag naisturihan ta ni Liwan. May nagparealisar sa akon sa pagpanumdom bala para nga ma-level up tang aton nga edukasyon sa Pilipinas. Kapin pa sa mga PISA ranking bala nga Permela ta Kuliot. Na-notice mo, Busa Idol, sa mga medical courses. Kapin pa sa nursing. No? San Ag, West, kag St. Paul. Hindi ba, I think sa nabalaan kong usual nila sina nga standard. Batunon ka dinamon if you are at the top 10 of your class. Sa high school. So more or less, sa muna silang best of the best sa mga eskwelahan.
4: Yeah.
0: Kita mo ang mga nursing naton ng mga estudyante kag kung mag-nurse na. Very competent. Kay mga maalam na nga daan mo.
4: Tiyo.
0: What if, abi, amo man nga standard ang i-impose naton sa mga gusto maging teacher, no?
4: Ito ka namin, Tani.
0: Nga, kunara ka sa top of your class, kamo ang batunon sa College of Education. Kay sa tuntood lang, hindi lang ni Mako sang ego, sang DepEd.
4: Amo na gusto tayo.
0: Pero, why taman gina-generalize? Damo kita teachers nga medyo kabos-kabos. Bisan pa ang balon mo nga board passer na. Basic grammar lang kung kayo sa issue mo. So, why not abi, no? Nga i-explore nila mo na yung possibility nga ang standard nga ginaset sa admission
4: importante
0: sa nursing schools, nursing courses, amo man na sa education, no?
4: Kaya sa nursing courses, Radyo Manuvi, ginasala, gid bala?
0: Kahit gina-prepare ta for abroad.
4: Yeah.
0: Pero diri sa aton, sala eh. Kung gina-prepare ta sila para sa Pilipino,
4: dapat
0: para
4: magnami
0: ang Pilipinas, why not abi testingan ta mga sa top of the class, gid?
4: Mabalaan mo na eh.
0: Ang ibutang ta sa College of Education.
4: Ang gina-hire ta, abi.
0: Tuntuman mo sa unang malaam na saka di sa aton nga nangayo bulig. Arya tuntuod, giniyang istorya. Hindi inipakalain sa mga teachers. Why man sila ginasarama mo, no? Siling kunay din imong subanghaw. Insat nga why git kabulig kanimo sa pangabuhi. Kaya ngayon sa bulig din mo. Nga serang bata ko, ga-ubra sa construction ng subang. Niyang agot ko, muning na hindi ko git malipatan. Niyang agot ko, ginpa maestra ko lang, kayo din medyo mango-mango tanagawa. Hindi mo kita sina nga muna ang mentality sa parents. Hindi man nasala sa nanay.
4: Tiyan mo na,
0: pero nga may impresyon ka mo kung ang bata mo medyo pigaw-pigaw.
4: Nga pa yung maestra nyo.
0: Pamaestra mo, hindi. Ang pinakaalam mo kita na yung bata. Kaya nga, siya na yung ma-impart sa kinaalam niya. Nga paalam mo niyang bata sa ibang tao.
4: Paano mag-alam ang bata sa tao kaysa gani? Mismo hawot-hawot.
0: Amo man na, hindi man ipakalain, pero ginaboy ko ni sa inyo nga madiskusyonan talang bala.
4: Yeah.
0: Ang batasan tabla perme nga mga Pinoy nga nakahook kita perme sa emotion. No? Kag mga achievements bala iyang nami lang na iya sa inistoryahan na ito sa barangay. Pero kung dalon tagidabi sa edukasyon, sa akadim, daw hindi manami. Atong nakapasar bala nga ka-17 sa magkwa sang board. No? Ka-17 ka magkuwas ang board antes ka kapasar.
4: Kaya anong tawag na
0: sa imo? Okay, congratulations kay nakapasar. Pero ano abi ang ma-learn abi sa kabataan nga for 17 times or for 16 times napaslawan ka nga pasaron mo ang board exam mo? Di matudlo ka sa bata sa tawo? Di ba?
4: Ako,
0: kumbaga, may bulutangan yan para sa imo. Why ka man gina-discriminate, gid? Pero, find a workplace that fits kung din lang anay ang level mo man niya.
4: Amo nang aton gani siling ta. Siling ko kung ang mga maalam, mga brilliant nga mga estudyante top of the class nila makuha. Kunara sila Radyo Manuvi kay mga maalam sila. Automatic manami ang ilang itudlo sa aton kabataan laminigid sa elementary.
0: Dugang pa ng mga master's degree nga why man ginatinan tapos ko din itong mga puntas ang bukid ang mga eskwelahan.
4: Ari sa master's degree
0: pala. Sa mga pulis, kauso-uso gid ni.
4: Hindi basi maano nyo ko ma-offenda ka mo no. Pero na notice ko lang. Ang mga maestra gusto nila nga mag-master's Radyo Manuvi para ma-promote lang.
0: Oo.
4: Pero siling abi nga daw may matun-an gid. Dayon ang ginaubra nila na may mga eskwelahan nga inrolan lang to nila. Hindi man tanan ng eskwelahan na maiban nga mga gagmay bala nga may enroll lang ko to.
0: Para may degree.
4: Para nga may ano lang.
0: Pero kalaway bala sinasang amo na mo, actually gina-cheat mo ang lawas mo. Ginatunto mo mismo kaugalingon mo.
4: Lawas.
0: Kaya kung may master's degree ka, pagkinsindi ko sina nga halin sa muni nga level, grabe ka naging nga level, may mastery ka naging sa subject
4: kay,
0: mo.
4: Di, may master's degree ka.
0: Pero lang tawan nyo bala ang ibang may master's degree.
4: Tawan
0: nyo bala. So muna ang nagakontribute kag isang mga ego abisang taga-deped ng mga opisyal, sobra-sobra. Damo ko deped opisyal sa ginpamangkot kung kaysa. Kay out of my readings kag curiosity sa ibang mga country sa edukasyon nila, gapamangkot ako. May amo ka muna, di, amo ni mo to. Busa idol, ga-expect ka, masabat nila, hindi ka sabat. Kagway na ga-require sa high IQ ng mga questions, ang pamangkot mo, programs nila sa DepEd, hindi ka nisla kasabat. Siling ko, paano ni sila nga natagaan posisyon sa DepEd? Hindi ko not even answer sa mga pamangkot, ha, within sa DepEd.
4: Kuya Gapati, kuya.
0: May na-encounter man kita, pamangkot na siya about inclusive education. Siling ko, is my statement valid? Nga inclusive education is not just for students with special needs. Kundi, even the normal ones. Nga kung hindi ma-address ang mga children nga may special needs, halitan nila ang bata, ang upo nila sa classroom, sang wala ay special needs. Siling ko, hindi bala mo ng mas broader definition sang inclusive? Ngati, while you think about a child with special needs, you should also think about ano naman na matabo sa iban nga nagahulat para kalaga sila.
4: Yeah.
0: Nga nagkaka-delay man to yung ila kay dasig ang pacing yas ang learning nila. Ay, hindi ka take mo sa ido. Nagaka-offend. Tisiling ko mag-amon ni sila.
4: Wala na, padulungan.
0: May isa man ko ka-teacher nga na-encounter sa isa ka-gathering. No? Ginpamangkot siya. About sa financial literacy, bala? Di ba ginagusto sa gobyerno integrate ini sa aton nga mga subjects?
4: Ako ginikanan, gusto ko na yan.
0: Oo, nga separate gid.
4: Yeah.
0: Tindi man mabaton sang DepEd. Sila niya wala ah, gina-integrate na namon niya subong. So kumbaga, hindi na namon kinanglan, nga tudluan niya pa kung medyo, kaya ginobra man na namon, pero ang pamangkot. Ang conversion. Lantawan niyo, be, kung pila sa aton, di, ang nagapangabuhi sa Gyapon nga broke financially.
4: Damoy.
0: Kung tuntuod gi nga nagsucceed ka mo nga gina-integrate nyo man sa mga subjects ang sa itudlo nyo gid separately. No? Para ma-appreciate sa kabataan kung ano ni ka-importante.
4: Dahil nabi ang integration sa gintudlo mo separately Radyo Manuvi mo.
0: Oo. Gintukupan mo gid.
4: Kumbaga, sa isa mo ka oras nga lecture kay gin-integrate mo lang pwede mo lang ihambal mo lang siguro base mga 3 minutes lang.
0: Oo, hapit-hapit lang.
4: Hapit lang. Unlike yung maghambal ka nga separate mo sang itudlo for 30 minutes or sa isa ka semana may isa ka ka-oras.
0: Yes.
4: Nga mo gid ni kundi na
0: tanan na bibo sa idol gin bago-bago ta na o this school year lain naman ang system ta. actually, the problem is not the system, as far as I know.
4: Tawo na yung
0: problema. No? Ako on tabala, i-assume ta mga estudyante, tapigaw na. Muna gani nga pa-eskwilahon ta palang. Muna nga tudluan nyo palang. Some teachers should admit, no? Nga may mga kakulangan kita. Hindi kakulangan, hindi. Kamu willing i-addressin ha? Kaya sige man tagyapon kuha sa mga may master's degree nga kundi man itong mga punta sa bukit. No? Mga why man gin pangabudlayan nga pag-eskwila.
4: Balanta man na.
0: So, I don't think masulbar ta ni. Hasta sa no, mamu na lang ni. Kagsamtang ga mo na te. No? Ga mo kita sini. Samtang nubo gyapon ang aton nga level of understanding on things, ang comprehension ta sa mga bagay-bagay. Ma-elect kag ma-elect tagyapon ni mga way pulos nga mga senador. Way pulos nga mga kandidato. Ding imo kita iya sang pangrason iya yang lantawa bala mang rason ang tao subong sa social media. Balak mo da, basta mo ni akong kandidato. Kano? Oo. So, sa no pa na yan nga mo ng dami nga pang rason man?
4: Part ina sila, Radyo Manuvi, kay Wagin man sila matudluan sa maayo. Ako na ako, suggestion ko subong. Hindi pa ni ulihin tanan mo.
0: Oo.
4: Kung gapamati ang taga-deped, sa hiring ninyo sa teachers, kwaunta ang top of the class. Kwaunta na sila, sila ang aton i-priority. Pasensya ha. Kaya kinangalan natin, Radyo Manuvi, sa mga brilliant nga mga maestra para matudluan man nila sa maayo ang mga estudyante. Kay
0: ang mga alam tabalara sa field of nursing kag sa field of medicine.
4: Yeah.
0: Why not abi reverse ta? Butangan taman sa education.
4: Sa education, abi.
0: No? Pero lang tawaan nyo bala, sa amo niya, actual experience ni. No? Dugay na kami sa radyo. Gadil kami abis tao. Lang tawa bala ini mga tampuhaw nga ini nga mga baser ta. Kung lang tawon mo ang mga profile nila, do hindi gani ka panarapos ang laway nila.
4: Biro ka sa spelling
0: hindi gani ka panghimos ang panimalay nila. In fact, kapamuyayaw na gila. Hindi gani ka tadlong sa basic niya nga spelling. Pero mamuyayaw sa kag may insister sa isang kandidato nga gusto niya. No? Nga ginapaintindi mo siya, pero hindi kid mamati.
4: Yeah.
0: Pero kung naway ganin og bayad sa ospital, mga buwisit nila, makinadtor niya sa remen, naunamit pa ni Paon. Hindi man tanan ka kadtor niya muna. Pero may, may pilagi ko din nasaksihan. Ano itong iban na muyayaw sa aton sa San Joaquin la?
4: Yeah.
0: May duwak tao, gintandaan ko, gid, hasta subong ginapang screenshot ko na. No? Ngayon, didugo, siling ko, ikaw man to sa unang nagyaw-yaw sa amon. Oo. Oh. So muna bala. So in other words, kinanglan mo man gyapon ang mga tao nga nagaedukar sa inyo. Kaya ang mga nagaedukar sa inyo, siyempre amo man nagawang may stabling obra nga makabulig-bulig sa inyo. Ti nga kun tudduan kamon what to do, no? How to choose the right candidate. Nga ang nagapinamuyayaw kamo imbes nga mamati ka na ituod, no? Di bala?
3: Tatak RMN.
0: Sa piyak nga bahin, ito yung West Visayas State University na istoryahan ta. Mahapit lang ko gamay. As media personalities, kako as alumnos ang WBS.
4: Deo, eh, humakambal ka gina, alumnos ka.
0: While valid man na ang sentiment sa pila ka mga estudyante, nga hindi sila gusto mag-speaker, nagligad si General Navarrete. Hindi ko niklala.
4: Hindi ko familiar man siya.
0: Ang pag-rationalize nila, siling nila, hindi kami makasikmura ng mga guest speaker sa amon graduation. Ang naghalin sa institusyon sa mga nagapamatay sang tao. Ginatumod nila ining mga
4: eh natabo to sa Negros.
0: May nagakalamatay nga mga estudyante, no? Tindi why man magakong NPA sila mo. No, ti assume tabi hindi sila NPA. Ah. Pero why gid may nagbawi sa inyo? Inalantaw ko lang mga comments. Why gid may nagbawi sa inyo paminsaron? Nag-general na ina sang Philippine Army. Kung nagalin sa sahin siya nga may kakapatay kung kaisa sa encounter nga mga parehas ninyong estudyante, why nyo gidabigin paminsar, damo-damo naman na sa bala nga ginsalo para nga mangkunta ang kailuwayan tasubong sa Pilipinas kontra sa mga enemies of the state isa na da ang mga terorista. Why nyo gid na value ang contribution ni General Navarrete sa mga pangabudlay nila kagsang tanan nga mga militar.
4: Why na sa mag 3-star general Radyo Manuvi kung pigaw na?
0: Tanan nila nga sakripisyo para lang saludon man ang balas ang kontra. Ngayhan kung wala sila.
4: Diba, si
0: kung basi sila na nag-gahom sa tundi pero sa mga Afghanistan eh. Parehas ni sa mga countries nga
4: mga terorista
0: ang nag-dominar. So tani blakon kay sa paminsaron taman. On the other hand, hipos sila. Hmm. Sang ginimbitar si Undersecretary Jed Patrick Mabilog.
4: Hipos sila.
0: Si Mabilog ay matagambal malain ni siya. Pero kung amo ka muna ka id-id.
4: Yeah.
0: Kay General Navarrete hindi man sa ganing nagtiro to sa mga estudyante. Ara lang siya sa organisasyon sa mga naengkwentro nila to nga nagkalamatay sila. Pero kung amo na ka mo ka id-id, kung gini-id-id niyo gidabi, si Yusek Jed Mabilog iblang angayan nga mga guest speaker. Da sa kadamo sa mga alumni ninyo.
4: Yeah.
0: Nga aralan daga pa mo si Moses kilid-kilid pero grabe yung mga achievements. Oh. Nga nakaagi ini siya convict for graft and corruption.
4: Tama na.
0: Of course, we're not saying may sala to siya. No? Ang point na lang is, tikon si General Navarrete, tirahon nyo kay ara sa army.
4: Di dapat sa lalaman, ha?
0: Nga way gani siya kagi convict for graft.
4: Why siya convict?
0: Nagsalod pa ni bala para sa inyo? Bala sa mga terorista para sa inyo? Bala sa mga NPA? So, kisa no unfair sa life. Timayogin kay ang speech ni Yusek Mabilog sa West.
4: Why ko gani mabatihan ang speech eh?
0: It was all about, sila niya, the world is unfair.
4: Hmm.
0: Actually, ang munang point ko subong, the world is unfair. Pero sabat sa iba, no. The world is always fair. It is the people who are unfair. Eh sila niya, hindi tanan nga maalam, hindi tanan nga may kapasidad.
4: Hmm.
0: Amo ang nagkakapromote. Sila niya, kisa bangod sa politika.
4: Ibalan mo man gali?
0: Oo. Kag, kung kay sa hunuson ka papadalong, wara kas babaw. Grabe mo anong paglantaw ko.
4: Ano yung paglantaw?
0: He is not fit nga maging graduation speaker.
4: Hmm.
0: Kung ang standard ninyo kay General Navarrete,
4: yeah,
0: i-apply nyo man sa iya. Pero fit siya kung why nyo ginamuna si General Navarrete.
4: Hmm.
0: So muna ang question ko subong sa iban nga mga estudyante na nagambal sina. Well, balido man ang inyo, pero bisita nyo ina eh.
4: Hmm.
0: Kagtagayin nyo iya sang handang universidad nga mag-invite sang tao nga feeling nila deserving man. Tikon general na sang armed forces nyo. Why nasa kalabot sa muna posisyon kung malain na siya?
4: Kung malain ka, Radyo Manuvi, kung pigaw-pigaw ka, hindi ka mag-general, mag-3-star. Para sa mga maestra, kung nakita mo nga daw so-so ka malang, hindi ka ka-principal ah.
0: Kagway bala sa record nga na-convict sa kung ano nga krimen.
4: Si Jed Mabilog yung na-convict, gin-pardon lang oh.
0: Oo, gin-pardon lang, pero hipos ka mo, why ka mo may ginambal.
4: Minabilin para sa ganing nga kaso sa Digan Bayan?
0: Na, so muna bala, no? You should be fair sa paglantaw sa tao. Kung gusto nyo, gid, sang amuna nga standard, hindi lang kay General Navarrete kamo reklamo. Reklamo nyo hasta ang iban nga gin-imbestigar. I mean, nga gin-imbitar. Dala nyo si Presidente Marcos, i-reklamo nyo. E naton, sino ni siya ma-speaker ding, hindi niya gani masulbar ang flood control. Pero why ka mo sang amuna nga lambalon? So muna, dira, kag kung hindi ka consistent, kung kay isang tao, hindi ka insindi sina.
3: Tatak RMN.
0: Diway na tachimpo. Paalam na kita subong, no?
4: Kita na kita sa dugay-dugay para sa aton coverage sa Radyo Manuvi.
0: Mega Man Gold Coffee Mix. Nanyo na para may restinsya. Kamu 8:30 karon, diway pa kamu gaduyo-duyo da. Kaya ang coverage sa Armin, Bastara, Cebu, Saidol, sa Jagit.
4: Di ka mo magkalipat ha, DTX 500 ang atong sinimabian nga imno na sa mga suki na ito na binigid ko nag-ara ng inyo sininga diabetes.
0: Yes. So, Cebu, Saidol.
4: Ay, ang kapita gali, Radyo Manuvi?
0: Oo. Ti New York next gid ako, Cebu, Saidol.
4: Ikaw?
0: New York next gid ako, yan. Kaya ara ko na gampang. Huwag niyo gigo ginalawag, ha?
4: Na, sino?
0: Si ano niyo, ano niyo, bigwaso? Sa una, si Kyle Lowry Kalunsin, lalawag niya. Si Anunubi, guwaso.
4: Ari ka niya si Anunubi.
0: Pag iya karon mo, guwaso, guwaso, guwaso. Oh, mga muna, Vlad.
4: Dibigay ko yung
0: si Anunubi, guwaso.
4: Pero, Radyo Manuvi nga gawin ko na yan.
0: Ayaw, ari anayang bao, susari man niya kape. Ang orderanay, imuya mo sa idol sa isa kabrans, hindi man hamak, no?
4: Bangod ina nga natilawan sa tao. Ang repeat order, Radyo Manuvi, gapatimaan ina nga manamit ang ang produkto. Ang ato niya, ma-highlotus lang nga mainom, pero kung balaan nila na nga daw lawlaw,
0: hindi na sa mabakal. Tistingan nila paglawag, mo personal way.
4: Pero tisubong sa mga pumuloy natin, ang ginakaptan ko nga tasa, ang unod sini, kapehenyo. Kape henyo.
0: Kung amo ning kape mo, henyo ka.
4: Nagalutaw ang kuno, ang iyang mga herbs niya bala.
0: So 14 and 1. Grabe, 14 ka ingrediente, pero ang presyo niya Brato.
4: Brato, kung matamot ang nami si ni Abi, kay daway ka balas ang ginaproblemahan kung gataas ang sugar mo, kay ang ipatamisa iya sa stevia.
0: Why pa kolesterol?
4: Igupon ko ni Blanay.
0: Kay non-dairy ang creamer niya. Be. Be.
4: Isa na lang. Ubuson ko na lang, ha? Ubuson ko na Radyo Manubi, ha?
0: Kundi yun pa nga po. Ubusan mo pag maghigo po.
4: Di kayo gagawin. Nagkakomentar yung manta mo.
0: Oo, sige. Bebe.
4: Ubuson ko na lang.
0: Sige, ate ka mo man. Parehas kay Boss Idol. Mag-kape henyo. Ara na sa inyo ang mga butika. Kag kung gusto nyo bulk buying, kadtok mo sa Merrymart Molo, ting Banay Black, kumprahanay.
4: Kumprahanay,
0: ah. Ara sila sa tabok sa Sarabia Optical, sa tunga blang apart sa Merrymart. Mga relief-relief, dabla. Ara sa Intrans, mangitaan nyo lang ang Shop at Samara.
3: Tatak, RMN.
0: Sige, may most na ko para sa performance ko karon sa New York Knicks sa Busa Idol. Ara na si Anunubi Guaso. First name na sina.
4: Ito na first name ni Anunubi, ah?
0: Hindi na lang, ah.
4: Si Juan, si OG.
0: Anunubi,
4: OG, Anunubi.
0: Mayo man pang pangon.
4: Mayo.
0: Sa ati, okay. Radyo man, Novi Guaso.
4: Regan Arlos.
3: Tatak, RMN. RMN Network News. RMN Network News.
5: Live report. Posibleng masampahan ang kasong kriminal ang mga senador na nagdaos ng tinawag ni Senator Ping Lacson na Peking Blue Ribbon Committee hearing kung saan humarap ang 18 na umano'y mga naging bodyguards ni dating Congressman Zal Dico. Ayon kay Lacson, pwede silang maharap sa cyber libel at iba pang krimen dahil iyon ay bogus na pagdinig at hindi sila pwedeng mag-invoke ng parliamentary immunity. Ang maopisyal ng gobyerno na lumahok sa nasabing pagtitipon ay maaari rin maharap sa kasong usurpation of authority or official functions. Pinagbatayan ni Lacson ang Article 177 ng Revised Penal Code kung saan sino mang gumaganap na mga opisyal na tungkulin ng walang legal na kapangyarihan ay maaaring patawan ng prison correctional sa minimum at medium periods nito o 6 buwan hanggang 6 taon na pagkakakulong. Iginiit ng New Majority Block na hindi tunay na Senate hearing ang idinaos ng paksyon ni Cayetano dahil napalitan na ang pamunuan ng komite. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak RMN.
6: Sa mga waray-waray dyan, mauping agahayong atanan. Alas 7.22 na po. Idinulog na sa Korte Suprema ang gulo sa liderato sa Senado. Sa nihaing petisyon ng high school teacher na si Barry Tayam, hiniling niya na ideklarang lehitimo ng korte ang pagdeklara ng quorum ng 12 senador na nakalipas na Hunyo at Res. Ayon kay Tayam, nakabatay kasi ang kanyang petisyon sa naging disisyon noon ng Supreme Court sa kasong Avelino versus Cuenco.
7: Balid naman po, meron naman po tayong existing jurisprudence about that. And then nangyari na naman ito noong 2015 na nagkaroon ng quorum ng 12. Okay, ina-affirm ko lang po para hindi po sila nalilito kung sino talaga yung Senate President. Kasi mahirap po na dalawang Senate President natin. This is a petition under Rule 65 of certiorari. So tinitingnan rin po dito kung may grave abuse of discretion.
6: Una nga rito, kinisyon ni Senator Alan Peter Cayetano ang legalidad ng paglukluk kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Iginitaman ni Cayetano na walang bisa hakbang ng 12 senador dahilan sa umano ay kawalan ng quorum. Kailangan na niya ang boto mula sa 13 mga senador upang makapagpatalsik ng opisyal o makapaghalal ng kapalit ayon daw sa nakasaad sa konstitusyon.
5: Magkasama, kinikilala ng House Prosecution Panel ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Justice Committee Chair at Lead Prosecutor Jervy Luistro, susundin ng Prosecution Panel ang posisyon ng Kamara na kinikilala ang bagong liderato ng Senado. Sakali ani na mag-issue ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ng hiwalay na notice gate ng panel na kay Gatchalian sila haharap. Dagdag pa ni Luistro na kumpiyansa siyang kayang gampanan ni Gatchalian ang pagiging presiding officer ng impeachment trial. Nakikitaan niya si Gatchalian na may sapat na disiplina at kahandaan para pangasiwaan ang impeachment court kahit hindi ito abogado. RMN.
8: Network News.
6: Sa ibang balita naman, mga kasama, nanawagan ng Malacañang sa mga law enforcement agencies na aksyonan ang mga report tinggal sa manay planong pagsugod sa palasyo ng mga pro-Duterte sa mismong araw ng kalayaan, iyan po ay sa darating na Hunyo 12. Sa isang statement, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nasa mandato ng mga law enforcers at investigating bodies na aksyonan ang ganitong illegal na aktibidad. Ayon po kay Castro, hindi na bago ang ganitong banta ng destabilisasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Paalala niya sa publiko, mag-ingat laban sa mga kampo ng kadiliman. Sa naunang Facebook post ng kolumnistang si Ramon Tulfo, sinabi nitong nagkaroon ng biglaang closed door meeting sa Camp Karami ang mga regional directors at mga hepe ng iba't ibang units kasama si DILG Secretary John Vic Rimulya. Sa pangalawang post nito, sinabi nitong ayon sa kanyang source, nakatanggap umano ng intelligence report ang PNP hinggil sa planong pag-atake sa palasyo ng isang religious sector at ito ang naging agenda ng meeting sa Campo Karami kahapon. Pero ay naman dito kay PNP PIO Acting Chief Police Colonel Allen Raico, wala silang natatanggap na validated intel hinggil naman sa nasabing banta. Kinumpirma naman ni ko na nagkaroon ng pulong sa Campo Karami pero ito ay para sa SONA, seguridad sa Senado at tinatawag na Safer Cities Initiatives.
9: Sa iba pang balita, hinihimok naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong law graduates sa Iloilo City na laging magsilbi sa bansa ng may integridad at katapatan. Yan po ang mensahe ng Pangulo sa third commencement exercise ng West Visayas State University College of Law sa La Paz, Iloilo City kung saan nagtuturo itong si First Lady Liza Marcos. Umaasa ang Pangulo na laging pipiliin ng mga law graduates ang kanilang prinsipyo at pagsiservisyo kaysa pansariling interes.
10: Not be swayed by fleeting opinions or the lure of convenience. So long as you remain anchored in integrity, fairness, and truth, you shall never lose your way. May you always choose principle over convenience, truth over falsehood, and service over self-interest. May you use your expertise to help build a nation worthy of the aspirations of our people.
9: Isang sikat din na quote ni dating President Ramon Magsaysay ang ipinarating ng Pangulo sa mga nagsipagtapos.
10: He once stated that those who have less in life should have more in law. This is a reminder that your chosen profession carries a responsibility to ensure that the poor, the vulnerable, the marginalized, the disenfranchised are not left without protection simply because they lack wealth or influence or power.
9: Samantala, binanggit din ng Pangulo sa kanyang talumpati na naglaan ang gobyerno ng 1.3 trillion pesos para sa pagpapahusay ng education sector sa bansa.
6: Sa mga kababayang Ilocano na imbaga bigat, alas 7.27 na po ng umaga, ibinasura ng Sandigan Bay na titirang asset claim sa forfeiture case laban sa ill-gotten wealth ng pamilya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa disyong inalabas na anti-graft court, ibinasura ang civil case number 0141 matapos ihayag ng Presidential Commission on Good Government o PCGG na hindi ito magpresenta ng karagdagang ebidensya. Sa manifestation ng gobyerno noong nakarang buwan, karamihan sa mariariyang saklaw ng kaso ay nabawi na ng gobyerno. Ang civil case number 0141 ay kabilang sa mga kasong sinampa ng gobyerno noong pangtaong 1991 na layong mabawi mariariyang pinaniwalang nakuha sa pamamagitan ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman o ill-gotten wealth.
9: Inilunsad naman iba't ibang grupo ang RISA-NA 2028 movement para sulong ang pagtakbo ni Senador Risa Hontiveros sa pagkapangulo sa 2028 elections. Pinawanahan niya ng grupong Akbayan at Magdalo na dinaluhan ng ilang mga kinatawan ng manggagawa, kabataan, akademya at iba pang sektor. Ayon kay Akbayan President Rafael David, ang kanilang suporta ay batay sa legislative record ni Hontiveros, kabilang na po ang batas gaya ng expanded maternity leave law, expanded solo parents welfare act at mental health act. Gitpa ng grupo, layunin ang maiwasan ng pagbabalik ng umunay extrajudicial killings at tugunan ang katiwalian, partikular ang maanumalyang flood control project. Dagdag pa ni David, nagkausap nila si Hontiveros at bukas ano ito sa pagtakbo sa 2028 pero iginit na kailangan munang bumuo ng malawak na koalisyon. Una nang sinabi ni Hontiveros na bukas siyang tumakbo sa pagkapangulo kung magkakaroon ng pagkakaisa sa oposisyon.
8: RMN. Network News.
6: Dumako tayo ng kamera, pagbabalik ng Pilipinas sa Rome Statute ng International Criminal Court o ICC, panawagan kay Pangulong Marcos ng isang leader ng minorya. Detalye mula kay Radyo Man Grace Mariano. Grace?
8: RMN Live Report.
11: Nananawagan si House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibalik ang pagiging miyembro ng Pilipinas sa Rome Statute ng International Criminal Court o ICC. Nakasabi ito sa inihain ni De Lima na House Resolution Number 1056 kung saan hinihiling din niya sa Department of Foreign Affairs na asikasuhin na ang mga hakbang para muling makasali ang ating bansa bilang miyembro ng ICC alinsunod sa ating konstitusyon at mga kaukulang batas. Nakapaloob din sa resolusyon ni De Lima ang paghikayat sa kapwa mambabatas na ito ay suportahan para mapalakas ang paglaban ng Pilipinas sa impunity and atrocity crimes at pagtataguyod sa dignidad ng sangkatauhan at pag-iral ng batas. Dagdag pa ni De Lima, mapapatibay din ito ang pagsusulong ng ating bansa ng katarungan at pananagutan, gayon din ang pagbibigay proteksyon sa karapatang pantao. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
8: RMN Network News.
9: Tumanggi na mamagkomento ang Philippine National Police hinggil sa ulat na namataan na nagtungo sa isang probinsya itong si Senador Ronald Bato de la Rosa sakay ng yate. Ayon kay PNP, PIO Acting Chief Police Colonel Allen Ray Co, hindi muna sila magsasalita sa anumang operasyon ng pulisya upang hindi ito makompromiso. Bago dyan, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na kanila pang bineberipika ang nasabing ulat. Posible kasi aniyang nililigaw lang ang mga law enforcers para hindi maaresto ang senador. Huling namataan o nakita itong si Bato noong Mayo 14, ilang oras matapos ang nangyaring putukan sa loob ng Senado.
6: Sa mga Surigao noon, Marajaw na buntag, alas 7:31 na po ng umaga. Nanindigan ng Department of Environment and Natural Resources Region 11 na mananatilang suspension sa order nila sa New Carmen Sanitary Landfill doon po naman sa Davao City. Ito'y habang nagpapatuloy ang search at retrieval operations, evacuation at rehabilitation sa landfill kasunod ng nangyaring trash slide noong Mayo 20 kung saan 15 kabahayan ang natabunan. Dalawang nasawi rito sa insidente habang dalawa pa ang hinahanap. Nilabas ng ahensya ang pahayag matapos tambakan ang basura ang harap ng tanggapan ito sa Davao City, alinsunod umano sa utos ni Mayor Basti Duterte. Sa kanyang public statement noong June 4, sinabi ni Mayor Basti na ginawa niyang collection point ang Department of Environment Office para personal na makita na mga opisyalis nito ang dami ng mga basurang posibleng maipon kapag inaantalang isang malagang serbisyo nang walang malinaw na timeline kung kailan ito magiging operational ulit. Iginit ang alkalde na sumusunod sila sa lahat ng requirements ng DENR. Samantala, tiniyak naman ang Department of Environment na tuloy-tuloy ang koordinasyon nila sa Davao, lalo na ang local government unit hinggil sa muling pagbubukas ng nasabing landfill.
9: Sa kaugnay na balita, DENR 11 magsasampa ng kaso laban sa mga nagtapon ng basura sa harapan ng opisina. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Kirby Manson ng RMN Davao.
8: RMN Live Report.
12: Naglabas ng babala ang Department of Environment and Natural Resources or DENR 11 laban sa mga individual na illegal na nagtatapon ng basura sa mga pampublikong lugar. Ayon sa ahensya, ipinagbabawal ang basta-bastang pagtatapon na paghuhulog at pagtatambak ng basura alinsunod sa Republic Act 9003 or ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ito ay matapos ang isang hindi otorisadong pagtatapon ng basura sa harap mismo ng tanggapan ng DENR 11. Ayon sa ahensya, naghahanda na sila ng legal na aksyon na laban sa mga responsable sa naturang paglabag. Dagdag pa ng DENR 11, natukoy na ang mga sasakyan at mga taong sangkot sa insidente. Nagpaalala rin ang ahensya sa publiko na sundin ang wastong pamamahala ng basura upang maiwasan ang mga parusa at kasong maaari isang paalinsunod sa batas. Pero komento ng ilang Dabawenyos kagaya ni Bailon Musin na alam ng DENR ang toneto niladang basura araw-araw dito sa lungsod, kaya dapat lang na magkaroon ng alternatibong dump site matapos isinara ang landfill na muhok kamakailan. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyo Man Kirby Manzon, Tatak RMN.
6: Sa mga Chabacano, Buenos Dias, alas 7:34 na po. Halos 65 million pesos na laga ng illegal na droga mula sa bansang Liberia, Africa at India, nasabat naman sa Port of Clark. Mula sa Remin Bataan, may detalye, Radyo Man Mike Sigaral.
8: RMN.
13: MNN Live Report.
14: Nasa bat ng Bureau of Customs, Port of Clark ang humigit kumulang 15,732 gramo ng hininalang shabu na may itinatayang halagang 64.9 million pesos mula sa tatlong makakahiwalay na shipments na dumating mula sa Liberia, Africa at India. Ay sa ulat, ang mga kontrabando ay natuklasan sa mga parcel na idiniklarang car parts, resin materials at industrial pistons na nakatakdasan ang ipadala sa Cavite, Angeles City at Camarines Sur. Dumating ang unang shipment noong May 20 mula Liberia na naglalaman ng 432 grams ng ilegal na droga, habang ang ikalawang parcel mula Africa na dumating noong May 22 ay nakapagtago ng tinatayang 8,500 gramo na shabu sa loob ng resin material. Ang ikatlong shipment naman ay mula sa India na naglalaman ng humigit kumulang 6,800 grams ng kontrabando na itinago naman sa mga industrial piston. Kinumpirma ng PDEA na sa pamamagitan ng pagsusuri na ang mga nakumpiskal sangkap ay shabu na saklaw ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
9: At high value individual, timbog matapos mahulihan ng 340,000 pesos sa halaga ng hinihinalang shabu dyan po sa Asingan, Pangasinan. Kasama natin sa balitang yan si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
13: RMN Police Report.
15: Arestado ang isang itinuturing na high-value individual matapos masamsam ng mga otoridad ang tinatayang nasa 340,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang operasyon sa bayan ng Asinggan sa lalawigan ng Pangasinan. Isinagawa ang operasyon sa bisa ng search warrant kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinagsamang pwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit, iba't ibang unit at Asinggan Municipal Police Station ang nagsagawa ng operasyon. Nakumpiska mula sa suspect ang 10 hit sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng 50 gramo ng hinihinalang shabu, bukod pa sa iba pang ebidensyang may kaugnayan sa kaso. Binigyang diin ni Perwan Acting Regional Director Police Brigadier General Jovencio Badia Jr. na patuloy ang pagtugis nila sa mga high-value target at pagpigil sa operasyon ng mga sindikato ng ilegal na droga sa rehiyon. Kasama mo na rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak RMN!
16: Makasama, balita naman sa Ibayong Dagat. Ibinasura ni Russian President Vladimir Putin ang posibleng pakikipagnegosasyon sa gobyerno ng Ukraine para tapusin ang gera sa Eastern Europe. Reaksyon ito ni President Putin sa open letter ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky para magkaroon ng face-to-face negotiation sa gobyerno ng Russia. Sa isang pagtipon sa St. Petersburg, iginit ni Putin na walang dahilan para makipag-usap kay Zelensky at sa halip ay nanawagan ito na itigil ng Ukraine ang pag-atake sa kanilang bansa. Duda rin ito na anumang tigil putukan ay maring samantalahin at magbigay pa ng pagkakataon para mag-regroup ang Ukrainian forces. Nakarating din kay President Zelensky ang pahayag ni Putin, sinabing mas pinipili nito ang palawig ang digmaan.
9: Kasama, tinipon po ni Chrissy o ni Chris Aquino ang kanyang pamilya at mga close friends para sa pagdiriwang ng 31st birthday ng kanyang eldest son na si Josh. O hindi na pala baby si Josh.
4: Kalaan
9: dahil
4: na,
9: 31
4: natin,
9: sa kanyang IG, pinasili...
4: Lampas na to sa ano? Kalendaryo.
9: Correct. Hindi na baby si Josh. Sa kanyang IG, mga kasama, pinasili po ng dating tinaguri ang Queen of All Media ang intimate party na ginanap sa kanilang bahay para nga po sa kanyang anak. Kabilang sa mga present sa party ay si Bimby, ang mga kapatid ni Chrissy at ang kanyang glam team. Sa caption, ipinahayag po ni Chris ang kanyang appreciation at pasasalamat kay Josh sa pagiging vital part ng kanyang support system sa gitna ng pakikipaglaban niya sa autoimmune disease. Wish pa nito sa anak na sana'y makasama niya ito ng 7,000 hanggang 10,000 steps kada araw at sinabing inspirasyon at mahal na mahal niya ito.
16: Mga kasama, balikan lamang natin ating mga headlines. Ang bagyong si Esther, inasang lalabas pa ng buong bansa ngayong araw pero habagat patuloy pong magpapulan sa ilaga at gitnang Luzon.
9: DepEd all set na sa pagbubukas ng klase sa Lunes pero dalawang araw bago ang pasukan, higit 40 paaralan sa Bulacan, lubog pa rin sa baha.
16: Sa Cadiz City, Negros Occidental, grade 10 student patay matapos malunod habang naliligo sa ilog.
9: Halos 65 million peso sa halaga ng ilegal na droga mula Liberia, Africa at India nasabat sa Port of Clark.
16: diplomatic at tourist visas ni Congressman Martin Romualdez abay kinansila na po ng Amerika.
9: Bangayan naman sa Senate leadership, idinulog na sa Korte Suprema. Senator Erwin Tulfo nagbantang ipapa-aresto ang mga senador na magsasagwa ulit ng pagdinig sa Blue Ribbon Committee.
16: Ulat naman hinggil sa Manoy planong pagsugod ng mga pro-Duterte sa Palasyo ng Malacañang sa araw mismo ng kalayaan sa Lunes, pinaaksyonan ng Malacañang sa mga law enforcement agencies.
9: Patatlo sa bawat 10 Pinoy nanganganib na malugmok sa kahirapan batay sa pag-aaral ng World Bank.
16: Network News. Mga kasama, sumainyo po ang unang mga balita. Ito pa rin si Radyoman El Maracol.
9: At ako po si Radyoman Angel Garcia.
16: Mula po sa Ramen Broadcast Studios, Atlanta, Central Manila. Diyan sa mga kianon, maayad-ayad nga agahon.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumunok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
16: Mga kasama, oras sa buong kapuluan, alas 7.41 na po ng umaga.
17: That time check was brought to you by Bingo Blast! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS!
20: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: RMN Network News.
21: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
22: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gigat taas ang akong sugar level. Usahay nagaabot pagani sa 320.
21: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuiban?
22: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay. Amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang labo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
23: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
26: Charmin Fabricon, pamong pumaka-bloom, amoy kulub sa bangon ng Charm
27: Fabricon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
28: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
29: Panggong kumakablog sa Charm!
27: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Idol.
1: Kapamahaw ka na.
0: Wala pa.
1: Hindi ka magkabaraka, sagot ko ng imo pamahaw, dala panyaga. Sagot ko na ya, ina isur na ya. Sur na ya, why na debate? Yes, pamahaw mo kay panyaga, sagot ko na, galing kay medyo late lang.
0: Early pala karon.
1: Pero abi mo ko na nung pamahaw ko.
0: Ano?
1: Nagluto. Gakaon ka kanding? Wala.
0: Gakaon man.
1: Nagbakal ko sang kanding isa ka kilo. Gin ano ko, gin adobo, pero gin hugasan ko gid maayo. Hmm. Gin pabukalan ko kadua, gin adobo ko siya. Sus. Ato. Pinunggan ko lang ang lawas ko kay ibuson ko naman ang kanon.
0: Amo na gid pamahaw mo.
1: Amo na pamahaw ko, ako nagluto.
0: Wow.
1: Ako nagluto. Sus. Singganan nga ang ano, ang gamay ng mga tinulo da balas ang sabaw sa buli sa may kwansang kaldero na ginlutuan. Ah, ginasigpot ni Mrs.
0: Amit na, amit yung gulay.
1: Ang balanta ka. Uy, kapay, yaka magbantay, maluto ko di.
0: Adobo nga kanding.
1: Adobo nga kanding. Maluto ko di, tagaanta ka mo. Ah, mainaway ka mo kung kwan daw, mainaway ka mo sa sudan daw. Sa mga tabala mati natin, mga karadyuman, sumunga aga, ginapabalo natin sa inyo, nga, kung manami ang inyo sa ringabugtaw, kapi-kapi ka muna yun. Ang aton sa rimabian nga kape, non-scorn coffee, ang kape nga nagatibag, bulo na butang amlasan siya, ah. Ang kape nga, kaduwa mo sa yaim nun, pero 12 pesos lang, so meaning sina, size lang ang iguan niya. Gani sa mga tabala mati natin, mga karadyuman, mag non-scorn coffee, ara na sa aton nga mga butika.
2: RMN News Diretso Headlines.
1: Pagtadlong sa traffic violations. Hindi kinahanglan nga pinahan sa taran nga tion suno sa MMDA General Manager Tore.
0: Sa showbiz, Mariel Rodriguez Padilla wala nagakatublag sa mga issue nga nagapalibot sa iyabana nga si Robin.
1: Balita silang pang TNT ginpatas na ang 1-1 ang serye sa PBA Commissioner's Cup Finals. Hindi kaiban pa ang mga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Tiyoy, amo gidamang ini, tiyay, amo ini ang Life Extension Vitamin D3 ang magkabulig sa imo sa tanan nga tion. Kay nga ang isa niya ka soft gel, equivalent niya sina is 1,000 ayo, 11 pesos lang. Yani sa mga tampalamati naton, bakal ka sa butika, pangitaon talang ang Tatak Ili, Tatak Original. Halin ini sa Florida, USA, aprobado sa Pilipinas, sang FDA sa Pilipinas, ilabi na sa Amerika. Gani mga karadyuman, bakal na sa butika, Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
0: Radyuman Jailin Tamayo para Onda.
1: Sa detalye.
2: Tatak RMN.
1: Mga radyuman, hindi tanan nga traffic violations sa dapat pinahan sa tanan nga tion. Sunog kay Metro Manila Development Authority, MMDA General Manager Nicolas Torre, kung kaisa mas epektibo pa ang pag-edukar sa traffic violator kung ano ang iya traffic violation. Patag ni Torre, ang traffic enforcement partly punitive kag educational. Ini nagkakaulugan nga mahimo magamit sa penalty o kung edukaron ang traffic violator depende sa sitwasyon. Subong man, panindugan ni Torre nga dapat tadlungon ang tanan nga traffic violations. Ginpanugyan man ni Torre ang sudan sang Iloilo nga planuhon sa maayo ang trapiko sa sudan nga may ara sang walkable walkways, pwede magbay kaupod sa salakyan. Dapat edukaron man ang publiko na tuhoy sa mobility o kung pagbiyahe sa makahibalo magpili sa pamaagi nga ginatawag ni Torre nga purposive kag pag nga pagbiyahe. Importante sino kay Torre nga may respeto ang tagsa-tagsa kung nagabiyahe sa dalan. Sa nagligad nga daw nakigdayalogo si Torre sa Traffic Transportation Management Office sang Iloilo City Government.
0: Sa piyak nga bahin, ginbida ni Mayor Raisa Trenas ang gintukod nga eye care centers sang Iloilo City Government sa tion sang launching sa 911 sa Banwas sang Leganes. Suno kay Trenas nahamtang ang pulo ka eye care centers sa nagkalinlaing nga distrito sang syudad. Pabugal ni Trenas nga ang tag sa kapasidad nahamtang sa sakop sang 5 km radius kada isa gani madasig ang response time. Target man sang syudad nga mangin manubo sa 5 ka minutos ang response time kun may emergencies. Sana sa pagtambong ni Trenas sa nationwide launching sang 911, ginsiling man sa alkalde nga suporta sang suportado sang local government unit ang kagamitan sang kapulisan kag bombero.
3: Government, we are very grateful for this program. We have launched our

0: Care Centers of Bumarino City. We have 10. And this is very timely to make sure that the response time of the BFP, the TMP, and the ICER of Bumarino City will be able to make within 5 minutes.
1: Ang kabahin sang payag ni Mayor Raisa Trenas.
2: Tatak RMN.
3: Magaradyo man ang oras sa Pilipinas, las 7:51 na ang balita ng inabatian ang iladulo naman sa inyo sa Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangosteen, manami ini para sa inyo mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa. Very good gid ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, may ko nga dugo, hypertension, kamataas ka blood sugar, gani sa mga tamparamati nato magkaradyo man kadto na sa ato sa mga butika bakal na sang Santon Plus Gold, aprobado ini sang FDA sa kagsubuman. Produkto ini ni Dr. Remil Oy.
2: Tatak RMN.
3: Ugot nga ginpanginwala ni House Deputy Speaker kag Iloilo First District Congressman Congresswoman Janet Garin ang aligason sang 18 ex-Marines nga nakabaton siya sang maleta nga may unod nga kwarta. Ang aligason ginimo sang 18 Marines sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa grupo nanday Senador Alan Peter Cayetano sa nagligad nga Huwebes, June 4. Sa isa ka statement, gipayag ni Garin nga wala ang sambasihan na natumod ng mga aligasyon kaya hindi ginmaayo nga nausar ang isa karespetado ng institusyon kaangay sa Senado para sa political agenda sa pinagka mga miyembro sini. Nanawagan man si Garin sa mga Filipino o sa mga Pilipino nga magpabilin nga mabinantayon kag hindi papanugutan nga malumos ang kamaturan sa siling panahon sa mahiko nga propaganda kag papanunto sa publiko. Dugang pa niya nga nagagadapat nga makaangkon sa mga Pilipino o kung makaangkon sa mga Pilipino sa publiko, pampubliko nga diskurso nga naangot sa verifiable facts kag ebidensya, hindi sa malisyosong istorya nga gindisinyo para serbihan ang political agenda sang iban.
1: Pabor para sa mga manunudlo ang pagpatuman sang free term calendar sa buong school year 2026 to 2027. Sino kay Mr. Raymond Hangit, school principal sang Mandurriao National High School, nga mas manami ang free term calendar kundi kumpara sa daan nga apat ka quarter nga school calendar. Payag pa ni Hangit, para sa mga manunudlo mahimo na lang nga tatlo ka beses ang paghimo sang grade kag may malawig man ini nga tion sa pagtuon sa mga kabataan sa instructional block kag separado man ang iban iban ng mga aktibidad sa mga hinampang kag iban pa nga aktibidad sa eskolahan nga ginbutang sa end of term block. Dugang pasini nga hindi man mabudlayan ang mga estudyante, ilabi na ang mga nag-struggle nga mga learners. Nakapa-improve o kon makapa-improve man ini suno kay hangit sa academic performance sa kabataan. Ang three-term school calendar ang ipatuman sa buong tuig sa mga pampubliko nga eskolahan sa bilog ng Pilipinas. Kag ipanagutan man sang DepEd ang mga pribado o kon pribado nga eskolahan nga adopt taron ang nasambit nga program.
2: Tatak RMN. Agaradyo
3: man sa mga tamparamati naton, tiuna para nga mag-inuman kita sang Evergreen.
4: Sa mula po ko nakaano kagamit sang Evergreen, ang ako nga taa sa mag-ikasak, hindi kid ako makahigda nga nagatiklid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatiklid ako sa right. Ay, hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
5: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
4: Yes, muna akong tulog, wala akong hyperacidity, hindi ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong maniway.
3: Magkaradyo man, mag-Evergreen.
2: Tatak RMN.
3: Sabi ang kabahin, wala na sang kabuhi ang isa kalapsag matapos gaginbilin sang Iloy sa sulod sa sementeryo sa Barangay Takbuyan, Istansya Iloilo, June 4 sang hapon. Sunog kay Pulisa Lieutenant Adrian Baligod Hepe sa Istansya PNP, na mayaran na sila sang person of interest sa nagbilin sa lapsag. Dugang pa sang opisyal nga nagapadayon ang ilabak tracking agod ma-verify ang suspect. Naibaluan nga ginputo sa puti nga tela ang lapsag ginsulod sa plastic kay ginbili sa nasambit ka lugar. Bangon sa natabo, ginmisahan na lang ang lapsag kaginlubong. Magaradyo man kung malain ang imo sa ringa pamatsag, kadto ka sa doktor. Amo nang importante. Pero ang ipila sa inyo, huwag ka mo kwarta, kadto ka mo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Wala bayad ang check-up. Libre. And amanami, dira kay aircon ang ila sa ringa clinic, hindi ka pa bahulayon, samtang nagahulat ka sa imo sa nga turno. Kadto ikaw sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, ara sila sa Banwa sa Estancia, Sudad Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis ng Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa sa Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sang Gimaras. Ang bala naton ginabalang kamo ni Bosay do libre na nan check-up way na. Kun pabayron kamo sang check-up, dala nyo di sa akon ang resibo nga ginpabayad kamo sang doktor sa check-up kay i-refund ta kamo. May pamahaw, may kuan pa na, may plite. Ina kun ginsukot kamo sang check-up. Kun ginsukot kamo iya sa resita, ti wala na tada mahimo. Dali sa mga tagpalamati nato maabyan libre ang check-up kadto ka lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Tatak RMN.
3: La 7:56 sa ato naman nga balita sa Hinampang.
2: RMN News Sports.
3: Patas na sa 1-1 ang serye sa PBA Commissioner's Cup Finals. Ini matapos ginluto sa TNT Trupang 5G ang Barangay Ginebra sa San Miguel 101-94. Nagapanguna sa kadalagaan sa TNT si Calvin Oftana matapos nga nagkamada sa 31 puntos kag 10 ka rebounds. Iwato ng Game 3 sa Best of 7 series sa Domingo, Hunyo 7. Ang balita sa Inampang, mga karadyuman, ang ginagulong sa inyo sa Nalas Element Oil, buta mo sa palad mo. Ibanyos mo sa panalakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka pa pakututong sa lamok, kay may Nemtre Extract, ikatatlo. May Balanyos ka na, may Colon ka pa, ang pambansang Balanyos sa Maylongo, wala na sa iban. Mga karadyuman, Magnanas Liniment Oil.
2: RMN News Entertainment.
1: Hindi apektado si Mariel Rodriguez Padilla sa political controversies nga nagapalibot sa iabana nga si Senator Robin Hood Padilla sa special screening sang Bad Boy 3 sa Quezon City. Ginpayag ni Mariel nga mabaskog siya kag ginatugyan na lang niya sa Dios ang tanan. Sunod sa iya mangin si Robin ang wala man naapektuhan sa mga issue kag kritisismo ginahaboy sa iya. Samtang malaka lang nila ginahambalan ang trabaho, ginsiling ni Mariel nga nagasalig siya sa judgment sang iya nga bana kag wala siya sang rason nga magkabalaka sa senador. Dugang paniya nga normal ang sitwasyon nila sa Ilabalay kaya nagatutok sila sa pagpadako sang ila kabataan. Payag pa sa aktres nga politika lang ang magamo. Sa piyaksa ni padayon siya nga magasuporta sa iya nga bana.
3: Di ka nalang magpa-stress, Mariela. Ma-stress ka na karon kung sagi ka gida ka basa man sa mga nagka-comment angin sa bana mo.
1: Grabe, tamaan gid si Senator Padilla.
3: Tamaan eh. Ako gani do naluoy na man ko magbasa sa mga comment angin sa iya. Sir, kung gabasa na siguro ti way man sa gabasa, ang gabasa. Ang nagka-comment abi sa iya, ati kita ya man ang iban pabor man sa iya mo. Mo ginaya. Para sa akon, ay nako yung gabasa sa mga comment. Ah.
1: Wala na.
3: Ay ko gabasa, tamaran ko gabasa sa mga comment.
1: Diba si ko ginadayaw ikaw to?
3: Sige lang, balang ko man nga gadayaw siya. Wala ta na yan.
1: Given na
3: given na na yan. Sa mga tabala mati na ito, mga karadyo man, na 7:58 na ang tag na sa aga sa mga sukita, subong adlaw. Hindi ka mo anay magpa, hindi ko anay magkanta subong ha. Pigaw ang ano subong kay way gadaog akong team ang San Antonio di masaylo ko sa New York na isan
1: alay naman
3: sagi kay mo ka minantiner da sa pamilya pirdi ka mamantiner ka sa pirdi
1: amo gid
3: way ni subong way na loyalty na ya saylo gani si cheese
1: amo gid
3: sa mga suki naton mga karadyo man subong aga hindi ka mo magkalipata. Kung kinahanglan ninyo nga mag-inom sang kape, may ara kita sang kape ha, Vita D Plus Coffee Mix. Amo ining kape nga may 200 ayo nga puro kag natural nga vitamin D3, may ricin mushroom extract, mango and fruit extract kag ang kape para sa inyo. Gani mga karadyuman, para sa mga pinalangga naton nga mga tab para mati, mag Vita D Plus Coffee Mix na kita ara na sa aton nga mga butika. Radyoman Joy, sinong aton nga talamyaon subong aga?
1: Good morning, git kay Ma'am Mary Ricabar. Amuman kanday Ma'am Mel Gargaran kay Amoroso Glenn. Sir Nick Velasco, good morning. Maayong aga man kanday Alma Agenga kay Sir Stephen Fanega and family. Ma'am Margie Covillas, Ella Sotasio, good morning, git. Kag sa iban pa nagatutok na rin sa aton kanday Rodel Pakura dira sa Barangay Kaingin, Zone 4 sa La Paz. Kay Ma'am May Agnes Bermudo Malonas Bangkaya and family. Sir Junel Madera, kay Ma'am Maria Lourdes Campos and family, good morning. Amo man, kay Tatay Manuel Malones Sr., kay sa iya pamilya, maayong agagid. Kay Konevi Marie Molina Yamado, maayong aga kag sa imo pamilya, ilabi na sa imo kabataan. Amo man, kay Nanay Diday Adalito Argelias Tamayo, Tita Marites Tamayo, Mandario, Tita Fibian, Mama Eileen kay Papa Johnny, kay Tita May Chongko ng Amy Chongko ng Mark Irvin Paclibar, kay Tito Almerdera sa Haniway Iloilo Maayong Aga, kay sa iban pa, ka, nga nagpamati sa aton kay Dino.